0: nakagi sa assign sa balay ni Saldico sa Bicol kag siya nagtago sang equipment. It's a surveillance and intelligence monitoring equipment capable of intercepting text and call and calls, ha? Text messages and calls. Inigin tago niya una sa Camp Aguinaldo and then sa balay sa Fairview sang inatawag niya nga si Sir Dominguez nga reportedly ini siya active in service pa. Aktibo pa siya sa serbisyo. Di paano kalabot ang surveillance equipment sa kamot mga biyan ni Sergeant Ivasco? Kay duha lang kunong may arada, si Speaker Ferdinand Martin Romualdez kag si former Congressman Saldico. You see, ladies and gentlemen, ha? So, isunod ta sa inyo, kay may mga pictures presented, ha? May mga pictures nga ginpresentar kag ini mga abyan ginpa-describe sa mga ana empleyado ni Saldico kon ha diin ini nagkahinabo. Ano ini ang mga pictures para ma-appreciate niyo much better sa ato sering nga live stream sa Facebook arada ipresentar ini tanan-tanan. So ipabati ta sa inyo ang mga ginapang presentar nga mga pictures under description kon ano ini, ladies and gentlemen. It's already 8 o'clock in the morning.
1: Yung picture na po yan ay nakunan po sa MADSI o kaya tinatawag na Misibis Aviation and Development Corporation na pagmamayari po ni Boss Elizalde Esco sa may Pasay.
2: Yung, so ito, sa Pasay ito?
1: Yes po sir, sa MADSI.
2: Ilan ang karga pagka ganyang helicopter?
1: Kaya sir ng, ano, sir, ng mga 10 to 15 maleta sir. Depende po sir sa kilo eh. Kaya nga makikita nyo po, kinikilo po yan sir eh.
3: XFM.
2: Di malinaw.
1: Yan po ay yung aming kasamahan sir na pilit nilang iniipit noong siya po ay naglilingkod kay Boss Saldi. Kaya pinilit niya pong umas dahil ginigipit po siya. At nakatunayan po, ano po yan, talagang pinatrabaho po siya sa General Santos.
2: Top, sino to?
1: Si ano sir, si Neres po. Neres. Geraldine Neres po.
2: Okay.
1: At yan po ang marami ding alam po. Pinatrabaho po yan. Kaya pinuntahan po yan mismo ni Colonel Dominguez doon sa kanilang bayan po sa General Santos. At pinipilit po na kunin po yung mga litrato o kaya yung mga yung cellphone niya po para ibigay po kay General Nicolas Torre.
2: Klaro ko lang ha, ito ay isang sundalo, general.
1: Yes po.
2: Kinukuha sa kanya yung mga ebidensya.
1: Opo sir.
2: Nasaan na siya ngayon?
1: Sa ngayon po sir, hindi ko po alam sir kung nasa Jensan pa po or nasaan po sa ngayon. Kasi ang huli ko pong pag-usap sa kanya nung ano pa po, last February po. Yun lang po yung huli namin pag-uusap.
2: Next.
4: Sabihin mo kung ano yung building.
3: XFM.
4: Ayan, yan.
1: Diba sa unit 8 and 9? Sa ano po sir? Sa townhouse po. Unit 8 and 9.
4: Yung bahay po na nakaalay dyan ay unit 8 and 9. Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Makikita po ninyo, pag may lumalabas po dyan sa units na yan, nakikita ng mga dating sundalo dahil malapit lang. So,
0: si Attorney Baligon.
4: Dyan po nila pinapasok yung mga paper bags o mga expandable envelope na pera, pinapasok po nila dyan. Tapos paglabas po ng mga kausap nila, ay nakikita nila yung mga mambabatas, hawak na nila yung daladala nilang paper bag or expandable envelope. Kaya malapit 3 to 5 meters nakikita nila yung mga mambabatas. At dyan nila nakita ang katulad ni na De Lima, etc. No? So sige. Malapit lang talaga.
2: Next. Sinong ano? Okay.
3: Hello. XFM.
5: Hello sir. Ako si Rene Boy Julian sir. Ako po yan sir at nakasama ko yan sir si Tap Orly Gutes. Ano, nandun kami sa ano sa Baudi Masinloc. May meeting naman noon sir na sa ano. Nasaan kasi ako noon sir kay BRP kung tawagin si Boss Bernard Peralta. Yun yung mga PR ng mga congressman saka senador. Yan okay. Po yung ano, nakasama ko noon siya, sir, si Tap Orly Gutesa.
2: Okay, so ito yung patunay na kasama niyo si Orly Gutesa. Okay? Tama, ito yes, yung sir. Litrato.
5: Yes, sir. Cellphone ko kasi yan, sir, eh. Yung okay. Kung ano yan, sir.
2: Next.
3: XFM.
0: May yes, mga pictures.
6: Po sa lahat. Ako po yung nakaputi na nasa picture, yung umiti. Bali, nasa EDSA siyang rila kami niyan. Bali, may mga kamiting yung mga boss doon. Yan ay pagpapatunay na naging kasama namin at naging matagal naming katrabaho si Master Sergeant Orly Gutesa. Maraming salamat po.
3: XFM.
6: Yung nakaitim, yun si Master Sergeant Orly Gutesa. Tapos itong naka-brown, yan si Sergeant Juni Kadyaw. And then yung naka-ano, naka-red, yun si Sergeant Holyan. And then naka-puti, ako naman. Yun na po, maraming salamat.
2: Thank you. Oh, ano tong picture na to?
7: Yan, ako po ang kumuha niyan, sir. Ako po ang kumuha niyan. Yung nakaputi po dyan, membro po yan ng ICC po. Yung nasa gitna po. ICC investigator po.
2: Atas muna, nawala. Okay. Ano ito? Bakit nyo kasama? Saan to?
7: Yan yung unang dating nila, sir. December 2023. Nag-iikot-ikot sila sa Makati, sir eh. Maalala ko nga yan, sir, bumili yan ng libro ng Philippine Law, yung ICC investigator po.
2: Alam mo yung pangalan?
7: Si, maalala ko, sir, si Robin Croft, ang ano niya. Kasama din nila Chantal Daniel, sir.
2: Next.
3: XFM.
7: Ito, sir, yung accommodation nila sa baba ng mga ICC investigator sa Setadines, Makati po yan. Meron pong kapihan dyan sa baba ng Setadines Makati. Anong tawag doon? Nakalimutan ko. Basta dyan po lagi silang tumatambay, sir, pagkatapos ng mga activity po nila.
2: Yan tatlo.
7: Yung
2: tatlo.
7: Yan yung tatlo, sir, na babae. ICC investigator po yan. Yung nasa gitna po, yung umiinom, si Chantal Daniels.
2: Malala mo kung anong year to?
7: 2023 po. December din.
2: Next.
7: Ayan. Ayan po si Chantal Daniels po. Sinusundan po kasi namin siya noon eh. Advice din po ni Mark Texay na kahit ayaw nila, sundan po pa rin namin. Naglalakad-lakad sila sa Makati po. Kaya na as proof po na nag-ano kami ng duty namin, ginagampanan namin, sinisekreto ko pong kuha na picture, tapos sinesend ko po sa group chat namin.
2: May kasama ka ditong kasama mo sa security?
7: Yes, sir. Si Master Sergeant Romil Galapon, si Sarge Laruder po. Kasama ko noon. At saka si Sarge Gamboa po.
2: Next.
7: Yan naman po. Mayroon po kasing marketplace doon sa malapit po sa Setadines. Pumunta po sila doon. Then nakuhaan ko rin po ng picture. Yung dalawang lalaki po, kasama rin po yan nila Chantal Daniels.
2: Sarge, ilan sila nung nandito? Kasi may babae, may lalaki kang tinuro kanina eh.
7: Maalala ko, sir, na sa mga pito sila, walo, sir, na investigator po na dumating.
2: Magmula airport, sundo, hanggang sa pag-alalay, kayo kasama?
7: Yes, sir. Araw-araw po yun.
2: Kotse, inyo?
7: Yes, sir. Kotse po ni Salto. Kung may balik nyo po kanina doon, sir, may ginamit po kaming dalawang... Sige pa po, pabalik. Yan po. Yan po ang ginamit namin pag sundo. Ito po yung Escalade na puti, bago pa po yan noon. At saka itong GMC na black po. Bago rin po yan.
2: Ano to, Sarge?
7: Ito po, dito po ginagawa yung pag-iimbestiga po ng ICC. Sa Maydas po ito, Presidential Suite po. Diyan po nila ini-interview, sir, yung mga witness na kuan na pinapadala po ni Senator Trillanes at sila po nag-iimbestiga po.
2: Mga ilang witnesses ang nakita nyo dyan?
7: Marami po yan, sir. Year ano na to, sir?
2: Sige, pwede yung magsalita. Kung nare-recall ninyo.
7: Year ano na to, sir? 2024, pangalawang balik na ito ng kuan, ng ICC. Doon na po yung sunod-sunod, araw-araw po yung investigation po nila. May kasama ko po, ito magpapatunay po, si Sarge Laruder po, si Sarge Tube, si Tapgala po, si Sarge Valderrama po.
2: Sige, Sarge, go ahead. Hindi, yan, may mic siya.
8: Sir, actually, maraming mga investigator dyan. Papalit-palit lang sa every, sir, pagtapos ng trabaho nila, iba naman ang investigator, papasok dito.
2: Sa Makatwid, yung una, December, eto, 2024 na to. Tapos, dire-diretso.
8: 2024 po, tapos nagtigil naman sila, 2025 naman sila bumalik po.
2: Sa bawat dating, mga pito.
9: Yung ICC po is dumadating po lima, tapos papalit-palit na po sila bago, iba na mo ng grupo na investigator.
2: Ito ang Maydas, Hotel Pato ni Saldi noong panahong yan.
9: Yes, sir.
7: Yan rin po yung ano, kasama po yan, karugtong po yan ng kuhan, sir, ng dining kanina. Pagka wala pa pong kuhan, dyan sila nagpapahinga. Sa Maydas din po yan.
2: Doon sa mga pag-interview na nakita nyo, sino mga Pilipinong opisyal ang nakita nyo doon?
7: Ang maalala ko po, si yung inimbestiga po nila, sir, ang nagiging witness po.
2: Yung pwede naman yung witness, o kung naalala nyo, o kung mismo may mga official ng gobyerno na kasama.
7: Ay, hindi ko po alam kung official si Senator Trillanes po noon eh, pero siya po ang unang na-meet nila. Then, yung sa mga witness naman po, si maalala ko si dating mayor po, Jed Mabilog po. Ako po kasi ang nagsundo sa kanya sa lobby, sir eh. Papunta sa taas.
2: Sarge?
9: Sa akin, sir, ang nakapag-meeting, si Sunny Trillanes, Nicolas Torre, at saka si DOJ Secretary Boying Remolla, nung time na ako na nagpalit kay Mark.
2: Ulit?
10: Dahan-dahan. Pakiulit.
9: Nung time na ako na nagpalit kay Mark, nung 2 months...
2: Mark Texay.
9: Yes po.
2: Okay.
9: Bali, ako na po yung assistant ng ICC.
2: Nakita mo, nag-meeting dito.
9: Sa Maydas. Yes, sir.
2: Sa Maydas?
9: Yes, sir.
2: Iba pa yung sa bahay ni Ombudsman Boying?
9: Yes, iba rin yun, sir. Then, miniting din namin yung pumatay kay Kian dun sa Bilibid Prison, yung tatlong pulis pa. Kasama yung ICC na ang direct contact namin is si Senator Trillanes.
2: So, yung dito sa meeting na to, nang kasama si Senator Trillanes, si Boying, at saka si General Torre ba? Binanggit mo?
9: General Torre, sir. Sa bahay po niya sa Bel Air.
2: Sa Bel Air. Dito?
9: Yes, sir.
7: Correction, sir. Dito sa Maydas, sir, puro witness lang po ang...
2: witness lang?
7: Witness lang ang meeting nila, sir.
9: Yes, sir.
7: Alas kadalasan lahat, mga pulis po yun.
9: Marami pa yung iba, sir, hindi lang namin matandaan. Sa dami ng minitik ng ICC, alo-alo na hindi na namin matatandaan yung ibang pangalan po.
2: Okay, next.
3: XFM.
7: Ito naman sir, yung holding area. Kasi minsan sir, nagsasabay yung witness sa Maida sir dumadating. Kunwari sir, may dumating na bago, dyan muna namin nilalagay sir, sa kwarto na yan. Then bago, pagkat natapos yung naunang meeting po, sila na naman.
2: Yung mga witness, sinusundo nyo rin?
7: Yes sir, sa lobby na po, ng Maidas.
9: Yes sir.
2: Ay, hindi galing sa bahay nila, ganun, sa lobby na?
9: Yes sir.
2: Next.
7: Yan yung room sir, ng holding area.
2: Residential, top floor.
7: Hindi ko nakuhaanan sir eh.
2: Okay. Balik
3: mo
7: na. Ito yung kasama ko sir na ano, religyoso, si Geraldine Nieres. Kami yung dalawang nag-escort ng Juan ng ICC investigator sir. Kasama rin po siya. Kaya inahabol nila yan sir kasi marami rin alam yan sir eh. Marami rin mga picture yan. Kaso ayaw na niyang bumalik dito sir.
2: Nasaan siya?
7: Nasa Jensa na siya ngayon.
2: Okay. Next.
7: Ito sir yung pagpunta namin sa Bucor. Kasama yung mga ICC investigator po.
2: Na-recall nyo sino pinuntahan?
7: Ang maalala ko lang sir, yung head ng Bucor sir eh. Sa may...
2: May tawag doon, General Katapang.
7: General Katapang siguro sir yung one. Kamit nila noon. Kasi nandun sila sa parang may lumang bahay doon sir na exclusive lang sa official sir eh. Doon sila nag-meet.
2: Next.
3: XFM.
7: Ito sir yung mga kasama kong driver. Itong team leader namin sir, police active police po yan.
2: Sino
7: si
2: siya?
7: Sir Bermundo sir. Siya yung nagdadala sa amin sir na tropa na siya nagdi-detail sir sa pag-escort ng mga ICC investigator po.
2: So active siya ngayon?
7: Yes sir. Oo sir. Ito yung time sir na sinundo namin yung ibang ICC sa VIP parking ng NAIA 3 po.
3: XFM.
2: Ano tong video na to?
7: Iyan yung time sir na pumunta kami ng Bucor sir.
2: Naalala nyo sinong binisita nyo?
9: Yung time namin sir, yung tatlong polis po sir na ano, na in-interview.
2: Yung kay Kian ba yan?
9: Yes sir.
3: Next. XFM.
2: Ano to sir? Ano to, Sarge?
0: Dara lang asta. So, amo niya, mga narrations with pictures and videos. So, nga naibaluan nila kung nag-ano ang mga taga-ICC, din sila nag-tener, sanday sino mga kamiting. Ang mga kamiting lang din na-mentionar, just like that of Gerald Torre. Nga na si Gerald Torre, ha? Si Ombudsman Boying Remolia. At the time, if we're not mistaken, DOJ Secretary. Tapos kamiting mandere, at the time, si former Senator Antonio Trillanes IV. Nang pamangkot sini, anong partisipasyon nila sa investigasyon sa war on drugs ni Duterte kag ang pagpadala kay Duterte dito iya sa The Hague. So ang gingamit sining hotel, Maidas Hotel. Who owns the Maidas Hotel at the time? 2023. Ang nagapanag-iya si Saldico. Ha? In short, si Saldico man ang nagapanag-iya sa Maidas Hotel. Who owns the vehicles nga ginagamit atong mga aras sa pictures? Si Saldico. Ha? Sanday sino naga-finance? Ang nagapakaon kag ang nagagasto? Ang narrations dere sa mga previous nilang mga testimonies, si Saldico. Ha? Insert dakong papel ni Saldico sa investigasyon sang ICC diri sa Pilipinas sa pagtipon sa mga ebidensya, mga testimonya, mga witnesses against sa kay former President Rodrigo Duterte. Pero ang nagagasto si Saldico. Diin naghalin ang kwarta ni Saldico. Tihambal sa mga bodyguards niya, ginadulong manang Ha? Sana sino nagadulong kwarta kay Saldico, makibot ka mo kay may ginmensyonar dari nga duha katao nagdulong kwarta kay Saldico. Ha? Tiyang para sa ilaya, anay baluan na nila, magluwas sa pilambilog na nagadulong kwarta kay Saldico, kaya ito si Saldico nagagawa karon nga bagman mo kolektor. Ang nahibaluan nila ya, ang ginadeliveran sang kwarta, senador, congressmen, government officials, members of media, and several other personalities. Ha? Well, ang sunod sininga video ipakita namon sa inyo, makibot kamo kay may mga resibo labi na gid sa mga congressmen kag senators. Hindi lang simple-simple nga resibo, but volume of pictures. May mga pictures pa sang tao mismo sang balay nga gindelivera nila. Pruweba nga ini sila kasulod really sa balay and they have some business sa balay. Ha? Kani sino nga mga balay? Mga commercial kita nay kay ipabati namon sa inyo kon sanday sino ang mga balay or sino ang mga gindelivera nila, senador, congressman, top government officials. May duha ka miyembro sang media nga nadalasa. Si Arnold Clavio sang GMA. Ini siya nabilong sa grupo sang mga PR, mga press relation or PR man ni Saldico. Mag-meeting gani sila na Sir Tendi Guzman ara si Arnold Clavio. And nakaambit man kuno sang kwarta na sulod sa paper bag. Ikaduha si Montolfo, Ramon Tolfo, i-columnist. Utod ni Senator Irwin Kagrafi Tulfo. May gina-deliver man nga kwarta sa iya. Ang frequency, makibot ka mo eh. Ha? Frequency maghamal. Daw ano kasako ang delivery? Weekly? Ha? Twice a month? Once a month? Once a year? Bulto? Paldo? Ato na karon nga i-discuss. Kag ano ang pamatuod ha, sang mga deliveries sa mga congressmen kag senators? Ano iya ang papel ni General Nick Torre? It's already 8:21 sa ato sa ringa pagparagad. Mainom kami anin katropa Alex sa Santon Nobla. Santon Plus Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix kay ba daw ginauhaw kami ka balita magamoni. Kabots, dara sa barangay katropa Kapians Mulo Plaza. Daw ginauhaw kami kabots sa mga balita pareho sini. Ha? Good morning anay sa kay Sherwin Marco Wee. Sa kay shout out sa inyo katropan Josil. Good morning gid. Sa kay Mary Glenn Cordero Texon, good morning. Sa inyo miga Hermite mahaw ka na. Ako ay inyo na pamangkot ko kapamahaw ko kuno ay haw. Kapamahaw ko iki lang. Sa kay Apple di up tabat Tasan, good morning gid sa inyo sa Tasan family sa Tulunan, ha? North Cotabato ni. Gapamati dari sa aton. Amba ni Ma'am Hermite, sabati kay Ma'am Mary Glenn Cordero Texon. Sini niya, good morning ma'am. Good morning also kay Virginia Pareño, kay Rudy Pareño, Benji Pareño, kay Marivic Pareño Taasan sa San Pedro Molo. Halin sa kay Apple. Siya sa Tabsing family da sa Bagumbayan, Crismore Sultan Kudarat. Siya, good morning Linda. And also sa Taasan Kaghilado family sa Zone 3 Ongkaharo. Sa kay Ma'am Edna Puray, good morning. Kamusta na kay Mr. Sa kay Glenn Amoroso, good morning and thank you for listening. Sa kay Roberto Laruan, sa kay Faith Yap, good morning. Kay Apple Tabanda dira sa Leon, good morning. Kay Agustos Labios dira sa Lugta Lawan Antique. Sa kay Cap Boots Florentine, kamusta Cap Boots? Selinga watching live sa Molo Plaza Kapihan with Sir Francisco Tapicolin Jr. Sa kay Baby, sa kay Tita Nining, kay Sir Expose, kay Attorney Robert Parcon, good morning ida. Kay Attorney Floyd, kay Rada Sinong Peter Himinianong, good morning. Kay Jobol, kay Cap Pato, good morning ida kay Cap Pato. Kay Andy, kay Honey, kay JJ, kay Ta Bobot, good morning. Kay sa tanan niya nagapangapi dira sa Barangay Katropa, Kapihan sa Molo Plaza. Times like this, just call the name, Cap Boots Florentine. Morning ida ka pa. Sa kay Tena, ha? natin. Good morning, Gid. Itina Joel Bunabla. Good morning, sir. Nagapamati ang Lady Guard sa Asia Pacific sa imo programa. Oh, dara sa Asia Pacific Hospital, no? Good morning, Gid. Dara sa may Ungka, Haro. Good morning and thank you for listening. There is XFM. Sa kay Randy Ran Santisas, selling I'm listening. Sa kay Glenn Amoroso niya, damay si Mabilog. Baka sa sunod si Andres Bonifacio, madamay na. Why pagani si Jose Rizal? Hindi ah. There's a semblance of truth sa cinema narrations. Hindi lang natin ma-certain if ang tanan nilang inusugid, lun sa'y kamaturan. Kaya basi kung may ara, hearsay lang. Ha? Kamaturan, pero hearsay. Lain yang kamaturan niya mapamatudan, may resibo. Lain yang kamaturan niya hearsay lang. May ara matuod, pero mabudlay ipamatudan. Ha? Pero matuod. Only that, before the eyes of court, dapat niya bastante ikaw sa ebidensya. Ha? Inaiya sa kriminal. Ti sa administratibo ya, preponderance of evidence na nakinanglanon mo. In short, natabo gid man ini. Oh, paghambal natabo gid man ini. Tuod gid man ini nga to kamo dito sa amo ni nga lugar sa amo na nga oras paghambal huo te laban na ban suspendido kana na. Debla, pero ti sa criminal ya i-ascertain mo gid nga nakabaton gid man sa mali-malita ang kwarta. Pila ka malita sigurado kang unod sa malita kwarta. These are the things nga mabatian mo sa kurte. Ha? During the mga cross-examination lang inatawag, i-cross-examine mong witness or i-examine mong witness, i-present mong witness. With that, ladies and gentlemen, sana sering na naton, ining mga sugid nila, may pruweba, babi. Hindi lang photos, but also videos. Hindi lang simple nga sila nag-posing, kundi pati sa balay, sang kilala, tatobla, tong pula gate, yablay, pabati, namo na karon na kipakita. Ara dang timbang sa sulod sang balay mo. Hambal sa isa gani ka marinsay. Ha, nagdulong. Siling nga nakakain pa ko sa loob dyan eh. Yung ulam po namin eh, ganito eh. Ha? Gin-deliver niya. Pagkatapos, may video nga ginaisip kidyang maleta. Ang nagaisip sa malita, yudikakakya. Ha? Taga sulod balay. Sang gin-deliveran. Ha? May iban pagidari nga mga revelations, ladies and gentlemen. Dari sa ito sa rin nga pagpakaragad sa palatuntunan Bullseye. Namit man premium D3 coffee mix cup boots mo. Slibla ng kape mo sang premium D3 coffee mix. Bla. Kaya ti nami ini, kaya may vitamin D, kag vitamin D3. Kinanglano sa lawas ta para makalikaw kita sa type 2 diabetes. Bala, ma-reverse ang imo sining insulin resistance nga kondisyon parang makalikaw ka sa type 2 diabetes. You know, isa sa mga patimaan nga may insulin resistance ka na, gamat-amat na burak, gaburak-burak na, gabaraw-baraw na imo sining nga tangkugo, nan! Laban-laban sa na may insulin resistance ka na na. Pa-check up ka na. Maghamba kita insulin resistance, hindi ka pa man diabetic. Pero kung magsigi ina, mangin diabetic ka. Amo nang patimaan niya, gabaraw-baraw ang imo sininga, lebet ang imo sininga tangkugo. So, inom ka mo sa premium D3 coffee mix ka may vitamin D kag vitamin D3. You have the power of the sun in a cup. Debla? Anong power of the sun? Because we get vitamin D from the sun. So, ara na vitamin D sa premium D3 coffee mix. Till you have the power of the sun in a cup. Mabakal sa mga butika, nga suki ninyo mabakal sa clinic, sang Yes to Health, sa Yes to Health Wellness Center, ara na sa A Young Building, Yulu Street, Iloilo City Proper, atubang ina sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Ara na si Dr. Rem Pinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Eason nga mag-a-assist sa inyo. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Oras sa XFM 100.7 Iloilo brought to you by Playtime. It's 8:28 in the morning.
3: XFM. Exciting!
10: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
11: The secret of health. Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
10: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
13: Nanay Christy?
14: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
10: Santon Plus Gold.
11: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
10: The secret of health.
11: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
10: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
10: The Secret of Health.
11: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
10: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health.
15: X FM.
13: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
16: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
13: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
10: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Xanthone Gold, Coffee Mix.
19: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag-may collagen, kag-glutathione.
10: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Xanthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang Xanthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
20: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
10: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
13: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
16: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
13: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
22: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
25: Xanthan Plus Herbal Soap.
26: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
25: Xanthan Plus Herbal Soap.
27: Bili na!
25: Xanthan Plus Herbal Soap.
28: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sa Xanthan and XFM libu-libong papremyo.
29: O si Bethany Astrid Siliero sa Kalinog Iloilo, nagpasalamat sa XFM kay Dr. Revelito Uy sa ako nga nadagaan yung ₱3,000 cash. Gani ka mo mag-itraman sa Xanthan at XFM libu-libong papremyo.
28: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa ₱3,000 sa weekly draw sa Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthan Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
1: Aray ko!
2: XFM.
4: Mga tropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: FM Flash Report. Flash
1: Amo report. Ini ang gin-publish ni Senator Alan Peter Cayetano sa iya sininga Facebook account saying that he is leaving the position of the Senate President. Huh? According to him. And with that, ladies and gentlemen, we are expecting today na sa special session sa Senado, may bag-o na nga Senate President.
2: Bullseye!
1: And most likely, it will be Senator Sherwin Gatzalian. We don't know it if it will be challenged by anybody. Sino ang probable sa grupo yan ni Cayetano to challenge? Ti isa da siya. Ha? Ikaduha dara, Senator Loren Ligarda.
2: Bullseye!
1: Anong epekto yan, ladies and gentlemen? May mga miyembro sang Senado who succumb to the pressures. Kon intindihon naton ang statement ni Senator Alan Peter Cayetano. Isa dira si Senator Joel Villanueva, he specifically mentioned sa iya sininga Facebook post. Nga as of now, sa iya pag-istorya kay Senator Joel Villanueva, nga si Senator Joel Villanueva already pledged his allegiance to the group of Gatzalian and Soto. That's why nga may ara na sila numero, 12 na sila sa pagtabok iyan ni Chis Escudero plus Joel Villanueva, 13 na. So with that, ladies and gentlemen, ang pamangkot who will lead the Senate Blue Ribbon Committee to investigate deeper and identify the masterminds and held accountable. Huh? Sino ang magapamuno, ina mga biyan, ang dako nga palamangkotanon subong. Diin ay hanpakadto ang Senado ta. Diin ay hanpakadto ang investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee. Nga, this is more than just an impeachment issue. Ang impeachment issue only defines sino ang pro-Duterte, sino ang pro-Marcos. Ang issue sa corruption affects us all. Regardless kung ikaw, pro-Marcos or pro-Duterte, kwarta mo ang nadula dari. Kwarta sang pro Marcos, kwarta sang pro Duterte. It affects us all. Amo ni nga pati ang mga pro Marcos, they are also demanding accountability sa mga tao nga involved sa korupsyon sa flood control kay apektado ang tanan. Amo ni nga ang impeachment kay ni, it only divides us and it only nagasiling kita, nagapalapad lang niya sang divisiveness and division among us. Diba? Mahambal ka tigapati ka sa impeachment? Hambalon ka nga pro Marcos. Why ko iya gapati nga dapat impeach ang vice presidente? I-label ikaw nga pro Duterte. Why nagid sang, matawag na ito sa ni, good meaning citizens of this republic nga nagahulat mga abyan sang kon ano ang matuod kamaturan kung sanay sinong sa likod sang korupsyon? Ha? So amo ni ang pinakadako actually nga isyu nga makapopularize sang pro kag anti BBM, pro kag anti Duterte. Ang isyu is corruption. Mapolarized ini sila kay kwarta naton tanan ang apektado diri. Ang impeachment ya will divide us kung sinong pro Duterte or pro impeachment, sino ang anti impeachment or pro Duterte, anti Duterte, pro BBM, anti BBM. You see, ladies and gentlemen, so the bigger picture nga may dako nga pressure sa aton nga mga senador, sa aton nga mga congressmen, ang isyo sa flood control corruption.
2: Bullseye!
1: It's already 8:53 sa aton sa nga pagparaga dari gihapon sa panatuntunan Bullseye. So with that, ladies and gentlemen, expect today nga sa special session called by and requested by the Malacanang, may bago na nga Senate President, may bago na nga Chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, may bago na nga Senate President pro tempore, may bago na nga USAA, may bago na nga Senate Secretary. 8:54 sa ato sa ringa pagpalagad, ambal ni Jenny Halyorina. Yan ho ni Alan ka pakigbato sa kamaturan. Kung ang mga upodya sa Senate, personal interest man ang ila giniisip, nga hindi mapreso.
2: Bullseye!
1: Siguro you hit it right, bullseye. Sa kay Jenny Halyorina. Sa kay William Dakinan, niya idol mayan niya, God bless. Good morning, kid. You know, sa isyo nga inisubong, masakit ini, bangod kay, ang mga senador mismo, some of them, if not most

0: approved. Mr. President, I'd like to also move to re-elect the members of the Committee on Justice, the chairperson being Senator Francis Kiko Pangilinan, Vice Chairperson Senator Ping Lacson, and members Senator Rizal Ontiveros, Senator Bam Aquino, and Senator Joel Villanueva.
1: Is there any objection? Hearing none, motion is approved.
0: And also like to designate, for the record, Senator Ping Lacson as one of the Vice Chairpersons of the Blue Ribbon Committee. I forgot to mention earlier.
1: So noted.
0: May I ask for a minute suspension, sir?
1: 1 minute suspension.
2: Bullseye! So, there you are. Si Lacson gindugang nila, wain nila, dahil ginmention na nagagay na, Senator Ping Lacson was designated as one of the Vice Chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. So, ang Vice Chairman, si Kiko. Isa sa mga Vice Chairman, amo si Senator Ping Lacson. Kahit laban-laban may matutok sini sa flood control, may matutok sini sa iban pagin sini mga gina-refer sa Senate Blue Ribbon Committee for Investigation. So, duha ang Vice Chair person sa Senate Blue Ribbon Committee. It's Kiko Pangilinan and Panfilo Ping Lacson. So, ginahulat na sini kung ipadayo nila ang Senate Blue Ribbon Committee hearing party iya sa flood control corruption. Kahit tiara na mga miyembro sang, Anay Marines, ha? Anay miyembro sa Marines. Anay mga bodyguards ni Saldico. Nga may gindivolves kahapon. Nga mga bago sini nga mga revelations, ha? Ang gindugang nila kahapon to, si Montolfo kag si Arnold Clavio. Pero, ari ladies and gentlemen, ang blue book, ang logbook, sang tanan niya nagasulod niya kwarta, kag tanan niya nagagwa nga kwarta, kag ang ginhatagan sang kwarta, ara karon sa mga Marines. Wala nila ginsunog as per order of Saldico. Ang blue book, again, entry sang kwarta kay sino naghalin? Pila ka milyon or bilyon? Pagkatapos, kay sino gindala ka ginhatag pila ka milyon pila ka bilyon daw ledger, ha, dira na saad ang nagsulod ya kwarta sa diin naghalin kay sino, ang kwarta nga ginisip kay sino ginhatag, ang blue book o kon ang ledger wala ginsunog sa mga miyembro sang Philippine Marines, ara karon in their possession. So diri may baluan kay gusto nila pagwaon karon ang pangalan mga 200 ka mga congressmen ang ara sa listahan according to information. We only have 318 congressmen. So mga 200 ang pangalan sang mga congressmen, former kag present congressmen ang ara sa ledger. So balantayan ini kung sano'y pagwa ini sa mga anay bodyguards ni Saldico. More than 2/3. Ang 1/3 is 106. Ang 2/3 is 212. Ate, oh, mga almost 2/3 of all members. So, ang iban sini, former congressman na. May ara pa nga incumbent. Pero ang ledger, ara sa mga members sa Philippine Marines. Nga anay bodyguard ni Saldico, it was announced by no less than Attorney Levy Baligod. And several other media personalities, anchors, TV and radio, dito ya sa Metro Manila, nga gindalahig nga kuno may ara sila payola nga ginabaton ang naga-deliver mga tinawo ni Saldico. Ang na-mention ng dere amo si Montolfo, delivered sa kay Montolfo, and ang delivery sa kay Montolfo is almost every Thursday. Miyembro sang Thursday group. Nabalaan ko di sa una sa Ciudad Silly na miyembro sa Thursday group. Dira ginakuha sa una sa may boardwalk. Miyembro ka sa Thursday group. Miyembro ka sa Wednesday group. Ato to sa city proper ginakuha. Ato ya sang ginsaka kami to spihak bla. Ang Thursday group, ara da sa may boardwalk sa restaurant. Ang Wednesday group, ato dito sa city proper. Ni na pag-mentionar kundi na. Sa Senado, may Thursday group man kuno. Hambal sa mga Marines ngayon eh. Ang kay Montolfo ang aligasyon nga every Thursday ara sila sa delivery sila sa kay Montolfo. Balikan ta, nais ni matinan ng mga committee chairman sa election of chairmanships and members sang new majority headed by Senator Sherwin Gatzalianas, the Senate President.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang ordinaryo nga kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
5: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ooh, wow, guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma, ikaw na?
9: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, gali. Diri yo.
9: Ay, dali na.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
8: Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
12: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait sa akit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: Pa-diet ako buwas ah.
10: XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: subong kag wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan kag nagapalanindog ang akong balahibo samtang naglakad ako sa dalan. Baboy kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
3: Exciting!
4: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa naturang na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.

0: Maayo kay ari ka na. Dali, ilis na sang uniforme mo. Kagbuligay ko anay, ha? Kay kadamos ang ginahimos ko nga lulutuon.
1: Dali lang ba dama? Kabalo ka na nagigilibion to si Tita Susan kag si Tita Edna? Kay wala nang kapauli kagabi si Jody kag si Cheska?
0: Mm. Ano?
1: Oo, ma. May mga pulis tugani sa ilabalay mo. Wala ka kabati sa patrol car?
0: Wala. O hindi. Tuod ka, Lara? Wala makapauli ang ilang mga bata?
1: Oo, ma. Ano abi kay permis nila ng galaga upon sila nagbiyo? Base kung mag-ilok na to sila.
0: Ay, dire ka lang, Lara, ha? Magwa ko to.
2: Ma, bakarto ka to?
0: Oo, madali lang ko, ha? Hindi ka maghalin sa balay, ha? Makadukot sa ilan ni Susan kag Edna. Diyos ko, kung matuod, ina, na wala makapauli ang ilang mga bata, base kung ano lang natabo sa ila? Ay, kabay pa nga nag-ilop lang sila matuod, parehos ang hambal ni Lara. Kag hindi lang na may malain nga natabo sa ila? Ma? Ang patrol car? Nagapakadto diri? Wala, Lara. Ano ka, papahigad ko bala? Ay, ano ka damo sa ila, haw? Sila nagdulog sa tubang sang balay ni Whistley? Ara, nanaog ang mga pulis? Ay, papalapit ko dira.
3: Diga mo.
0: Jonas? Ikaw?
3: Mano ka? Ha? Maningad-singad ka naman? Nabuang ka karon na. Ngayang mapalapit ka na. Dali-disigado. Hindi ka magpalapit na. Kibasi ko madala ka na karun sa kamera. Wala na kita nga kadamo midya, oh.
0: Ma, may salakyan sa midya matuod. Wala ko nakita. Kaya nakafocus ko sa patrol car.
3: Mailang gani, kinaabtan ko pa ikaw. Sobra ka pa ka maniningan sa amiga mo. Abi, dali sa sulod. Dali ta manilag sa sulod sa gusaranta. Dali na.

0: ato ng patrol car. Naglakad na lang sila. Kaya wala sang tao ang balay ni Wesley.
1: Anay ka bala, Jonas? Paano nga wala sang tao? Kaya doon nakita ko man si Wesley kaina na nag-text-text sa iyang kwarto.
0: Ha? Nakita mo si Wesley?
1: Oo! Nakita ko gid siya nga nagasige pakadto pakari samtang nag-text. Tungod bukas ang kristal niya nga bintana. Mga isa ka oras lang kang nag-abot man ang patrol car.
0: Nan, amo na nang ginasiling ko nga may ginatago gid nga hindi amo ang lalaki ngayna.
1: Ay, daw ka misteryoso matuod sa iya bala mo? Daw lain siya sa iba nga pariyo niya? Ay, Jonas, makadto ta bala sa ila ni Edna kang ni Susan? Mamangkot ta kung kamusta ng update sa ilang mga bata.
0: Ah, hindi na. Kabalo ka gid nga nagasala-sala pato sila sa pagpangita sa mga bata nila. Dali na, masulod na ta sa balay.

0: Si Wesley, si Eugsaran. Ay, palapitan ko siya. Wesley!
1: Ba? Nang? Ay, ari ka man.
0: Ay, maayo ka nakita ko ikaw. Nakahibalo ka bala sa natabo. Ginpangita ka diri kagabi sa mga pulis.
1: Ano? Ginpangita ako sa mga pulis? Ay nga, aman na nga. Anong natabo?
0: Wala kasing ideya?
1: Wala man. Ano ha?
0: Ang duha mo kaabyan ng mga lalaki, bala? Atong nanubius ang duha man kadalag dinding diri sa ato niya subdivision? Ginapangita sila kay wala na makita ang ilang mga nobya?
1: Ano?
0: Oo. Pila na kuno kaadlaw nga wala makapauli ang duha nga to. Kagsang hindi na makita sa ilang pamilya, gin-report nila sa pulis, agud pangitaon. Kag amo na eh, ginapangita ang duha nila kanobyo. Ang imo bala mga abyan? Agud pa mang kuton, parte sa natabo.
1: Ay, amo gali. Ay, wala gid ko bala sang ideya nang masako abi ako sa ako negosyo mo. Ay, sige nang ha. May katuan pagali ako. Malakat ko anay ha.
0: Ah, Wesley. Nakahibalo ka bala? Kundiin ang duha mo ka amigo nga ato?
1: Ay, pasensya gid nang ha. Hindi gid man kami sa do close eh. Sinilang kami yan nagkilalahay. Tungkol sa mga circle of friends bla namon. Ah, sige na nga. Malakat na ko.
0: Ay, ato. Naglakat na siya. Ay. Nagalikaw siya nga pamangkuton ko. Parte sa duha niya kaabyan. Matuod bala nga hindi sila close? Pila kaadlaw nga nagtiner ang mga lalaki nga ato sa iya balay. Hindi close? Ah, nagaduha-duha na gid ako sa Wesley nga ini mo?

0: ko. Nadakpan ko ng isa takakaopod na pusher sa Himamaylan.
1: Ang matuod, hindi manabi ka balong maghalong mo. Dutang kuloy.
0: Hindi ah. May nakatiktik siguro nga pusher siya. Uy, Jigo, malayloanay kita ah. Basikon may nagapanilag naman sa aton.
1: Huwag sinong manilag sa aton. Pino tayo mag-ubra. Uy, ikaw ah, pinapandaman ta ka ha. Hindi kagid magtabi na sa miga mo nga si Gina ha.
0: Wala ah. Si Gina pa ya. Nga ka-inusinte na ya sa iya.
1: Ah, basta hindi ka lang magsalig ah. Kinanglan nga hindi kita madakpan. Bisan ano ang matabo.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Komplikado, Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.

Dudagig ko na bala sa hulag sang amiga kung si Honey mo. Kagwala labot sina. May dalago pa nga krimen nga natabo sa among barangay. Halos, hindi na makapahuway ang pamilya sang duha ka kabataan nga gin-report nga wala nakapauli sa ilabalay. Ay, nagatubo ang akon kahadlok. Nga base kun amo man sining matabo sa akon anak. Nga nagadinalaga na. Gani ginapaandaman ko gid siya nga magpauli. Samtang temprano pa. Kay man, mabudlay na eh. Kay kariit na gid subong sang panahon.

0: Oh, anong natabo? Nga nga daw wala ko na makita ang amiga mo nga nagakanto diri sa balayhaw.
1: Ina mangganing ginakatingalahan ko ga eh. Do pila ka adlaw na nga wala kami nakakita ay. Basi kong masako lang siya ah.
0: Kagano manabing sakuan niya?
1: Dabu ang kabalaga mo. Kung nagausig ako sang tiyon sa pagpakigatubang ko kay Hani, nagakumod ka man. Anay subungan nagtauhay na, ginapangita mo man siya?
0: Namag-ulang ko gani.
1: Base kung may ginaasikaso lang siya nga importante ah. Makadtugin na siya diri, kung wala siya sang ginasakuan ah.

0: Ma, naglakat pala sila ni Chin-Chin.
1: Ah, permigin man na sila naglakat, ah. Nagabakasyon sila sa Masami Subong. Kaiti, madamo na sila sang kwarta mo.
0: Hindi, ah.
1: Om,
0: hindi ko na sila mong bakasyon niya. Masaylo sila kuno sang lokasyon, anay, para nga makapahuway.
1: Ay, anay ka. Ah, anak, amo malagi hapon. Magbakasyon, magpatawhay, amo malagi hapon, anak.
0: Hindi, maa.
1: Ah? Ano man gali?
0: Sila ni Chin-Chin. Masaylo kuno gani sila sang lokasyon, para nga wala sang maistorbo sa ila.
1: Ano? Amo inang ginhambal niya?
0: Oo. Wala ka naging sabira ni Tita Honey, how?
1: Wala siya nakamuno. Ah, Julie, anak, pamangkutaabi si Chin-Chin, kundiin sila Subong, kag kun anong ginaobra ni Mama kag Papa niya?
0: Ikaw na lang pala pamangkot, Ma. Migahagi lang ka muna ni Tita Honey, bro.
1: Ikaw gani ang ginapapamangkot ko. Kaya wala siya nagkakontak sa akon eh. Ay, anak, sige na bala. Pawala ka lang ah. Inang, doso wala lang bala. Pamangkota si Chin-Chin kung anong ginaobras ang amay niya kag Iloy.
0: Oo, ah,

0: balay?
1: Kaga nga nagapamangkot kasi na. Hindi ba lang nga naghambal na ako sa imo? Nga diri kita anay sa balay nila ni tita mo. Para nga makapatawhay kita. Kaga mo dito sa lugar nato ni.
0: Eh, hindi kidlong.
1: Paghipos gani chin-chin ha? Lakato bala? Kay may tawgan ako.
0: Ano nang ginatawgan mo man? Permi ka lang naga-cellphone. Wala ka na sang chimpo sa amo ni Bonbon.
1: Ah! Kasabad man nga! Ano nga wala sang chimpo man? Ang tanan nga chimpo, ginahatag ko na sa inyo. Kadalag ko na bala sa inyo, chin-chin? Ano gidyang gusto ninyo, how? Ili-ilihon ko pa ka mo?
0: Pamangakit ka, gidaw!
1: Ginasilingan ka gani nga lakato! Ari mo ay!
0: Ay!
1: Hindi ka magpakita sa akon, ha?
0: Ay, oh! Nano niya si mama man? Dutay ko nga ambal. Nagapangaki siya dayon. Sang una, hindi mo siya amusina. Dason, kasadya pa sa akon. Subong niya. Dokpermi siya may ginatawgan. Kag dokpermi lang nagapisik. Nagalaan kita nga akong buot sila ni Papa. Pareho lang sila. Mainit ko gani. Malayas na lang ko mo.

kanina pa ako nagatawag kay Honey? Apang busy gid ang iyang telepono? Hindi ako makalusot? Karon naman ako manawag ah. Tapuson ko lang anay ang akong helikopter.

0: Kakatapos na ako sa akon mga alubrahon dari sa sulod sang balay. Anay ka bala? Kay taugan ko naman si Honey.
1: Ma? Ma?
0: Oh, ba? Jirly? Na ah?
1: Nakachatay kami ni Chin-Chin.
0: Oh, ha? Chatay?
1: Oo. Inang nag-istorya bala sa messenger.
0: Oh, uti. Ano ko no?
1: Nung gambal siya sa akon, ma. Ano gasunggod siya ko no kay mama niya? Pagusto niya nga maglayas.
0: Ano? Ay, nga ako no?
1: Kay, duwalan ako no sa chimpo si tita sa ilan ni Bonbon.
0: Uy, nga aw.
1: Permi lang siya ko no mag-inaistorya sa cellphone. Tulason, nagapainit permi.
0: Ano? Uy, matuod wala ina, Jirly?
1: Di, amo mo nang iachat sa akon, ma.
0: Uy, amo gali inang rason na nagatawag ako. Hindi ako makakontak sa iya. Kay permi lang siya may kahambal sa iya cellphone.
1: Ma, naluoy ko bala kay Chin-Chin.
0: Ote,
1: ginambalan ko siya eh. Nga hindi siya maglayas. Kibasi kung matabo man sa iya, ang atabo sa ila ni Jaja. Nga wala na makita hasta subong.
0: Ote, anong ginhambal niya?
1: Siling niya. Mayo gani nga madula na lang ko. Para wala na sila sa ngugtasan.
2: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
6: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon, XFM.
7: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
8: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
7: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas na akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Lavo Huwas Ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines. Last 10:50 na sa aga. Kagaling oras ang buylog, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasumusang katarata, glaucoma, kagatiridium. Nagaburon na bala ang aton nga pananawan, kinanglanon aton nga magtumar sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus, ang mayaras ang lutein, beta-carotene, vitamin E, and Zia.

0: nga rason ang tagsa kareklamo. May sentro nga solusyon. Sentro, sentro, sentro sa balita. Sentro sa komentaryo. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM, Radio Patrol Iloilo. Ang katropa mo. Sentro, sentro. Sentro, sentro.
1: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kagamin na nang welcome na sa pagpanglagad sa sentro sa Miyerkules ng edisyon. Petsa 17 sa bulan sa Hunyo, ikatatlo sa apatanan ka mga Miyerkules. Kamusta ang aton nga aga? Kamusta ang mga kauturantang padayon nga nagabantay sa sitwasyon kag nagakahitabo sa aton sa dinga pungsod? Kamusta nga aton nga mga drivers? Kamusta nga aton nga mga katropa, listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club? Kamusta nga aton nga aga? Kabay pa nga okay lang kamuda? Kabay pa nga padayon kita iyang magpaninguha sa aton sa rin nga mga taga-palamati sa mga drivers na aton? Inahinay lang sa pagmaneho sa inyo sa mga salakyan, wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Amo nang masamin aton nga pahanumdom sa aton sa mga drivers, hinahinay lang kay ang aksidente unay. Slowly but surely, importante nga kung nagapamasada ka, ang imong pasahero makalabot sa ilatag sa mga destinasyon nga safe. Liwat kita nga magapangalaga na tubtub kita sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon. Natural nga aton sila nga pag-sentrohante ang nagakalinabo subong sa Senado. Sa subong aga, timay ara sa special session ang Senado kag sa special session kadungan sa pag apili sa bag-o nga Senate President. Tapos nga naka buo sa bag-o nga mayoriya sa Senado sa aton sining mga katropa. Sa mga nag-celebrar sa birthday, happy happy birthday, birthday mo. Kag sa mga nag-celebrar naman sa anibersaryo, happy anniversary. Sa mga nag-hiwat sa kafiestahan, ay dali na lang galing fiesta, katropang BJ sa San Juan, no? Dali na lang ang San Juan, hindi ba ang San Juan is 24? Dali na lang ang kafiestahan sa San Juan, Mulo. Kaga mga banwa nga nag-celebrar sa kafiestahan in honor sa kay San Juan de Bautista, ang ilasring patron mga katropa. Sa aton nga pagpangalagad sa mga nagpamati sa aton ang tiyempo subong maginot kung nakakasagwa. Kung kaisa, nanotice na ton nga nagkapin pa kong hapon, mayara sa mga lugar nga nagapulo panaliti, pero way ga dugay ang pagtupa sang ulan, no? Do pariyoman sa sitwasyon sa Senado, katropang BJ, no? Pabago-bago. Pero ang importante sa subong sa aton, sa mga tagpalamati, sa mga kauturan naton sa masingkal nga init, di kita magsagay ka patama sa pag-expose sa direkta sa silak sang adlaw. Kapin pa ko na mga senior citizen ka na or may mga comorbidities ka kay kadelikado sang init. Basi tumba ka bala, wala pilasaw.
0: Sentro! Sentro!
1: No? Sa aton sa mga katropa. So sa aton sa mga pangalagad, madamo kita sa mga paghahambalan, especially ang natabo nga special session sa Senado sa subong aga. Kay subong aga last 9 nag-conduct sa special session, and sa pag-conduct sa special session sa Senado, ang unang agenda ti amo ang pag-elect sa bag-ong Senate President. Napilian nga Senate President sa bag-ong

0: mayoriya sa 20th Congress amo si Senate President Win Gatchalian. Napilian man sa bag-o nga mayoriya ang Senate pro tempore nga si Senator Tito Soto the third, and Senate Majority Leader naman si Senator Migs Subiri, no? Sa aton sini nga matagpanamati ang bag-o subo nga komposisyon sang mayoriya amo kanday sa grupo niya ang bag-o subo kiti si ang previous ang daan nga mayoriya nga ginapangunahan ni Senator Alan Peter Cayetano, nangin na minoriya naman sila subong. Kay sa subong aga, nag-attend sa sesyon, daw expected naman eh, katropang BJ, no? Kay prior sa special session ni eh, may mga naglapta nga mga laragway nga si Senator Joel Villanueva. Nakita nga upod sila nga tatlo ni Senator Mig Subiri kag ni Senator Win Gatchalian. Kagati may mga previous nga pronouncement si Senator Joel Villanueva nga sadto ti ari ni siya na bilong na sa grupo sang Cayetano Black, pero upod sa bag-o nga mayoriya subong. So, nag-attend siya kaina, nagpakita sa session, sa special session, nga gipatawag sa Senado, si Senator Joel Villanueva. So, ang ika-13, si Senator Joel Villanueva. So, sufficiente ang ilang numero agad nga makapili sa bagong Senator President. Di sa nagligad to ya, una na yung nagpakita, naglumpat, nag-silo sang grupo si Senator Chis Escudero. Sa aton sini nga mataga palamatiti ang grupo subong nga sadto ginatawag nga minority, subong sila naman ang majority. So sa pagpanguna ni sang bag-o nga Senate President nga si Senator Win Gatchalian, Senator Tito Soto, Mig Subiri, Ping Lacson, Bam Aquino, Senator JV Ejercito, Senator Risa Honteveros, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Lito Lapid, Chis Escudero, kagang ika-13 sa Senator Joel Villanueva. While ang nabilin sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, nga subong ti sila na ang minority, si former Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Bunggo, Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos, si Senator Ruben Padilla, Pia Cayetano, si Senator Loren Legarda, Senator Mark Villar, tahimik lang, kag si Senator Camille Villar, si Senator Bato de la Rosa, kag si Senator Jinggoy Estrada. So 11-13, so may bago ng mayoriya ang Senado subong. Pero kung magbasa ka sa mga komentar sini katropang BJ, pusa gidya eh, balda gidya katropang BJ sa public opinion. Balda si Senator Joel Villanueva, si Senator Chis Escudero, balda sa public opinion mo. Centro. Sa simpatiya, abe. Pierde ko ng taon mo, basahon mo sa mga Facebook post. Centro. Bisan sa Facebook page sang Senado. No, sa aton sini nga mga taga Palmatiti, si Senator Chis Escudero naibaluan sa aton sini nga mga taga Palamati. Kag naibaluan man sa aton sini nga mga kauturan nga ini sila ang nalakip sa mga nalawagan nga mga senador, si Senator Chis Escudero, si Senator Joel Villanueva, Senator Tito Soto, no? Senator Erwin Tulfo, pinakaulihin ng kahapon sa pag sa ginpatawag nga pag tilipon, di man to matawag nga Senate Floor Ribbon Committee hearing, kay ti way man gani ito sang isa ka senador, ni isa ka senador, way man to sumay nagtambong, ang guwaya sa tugapon is press conference si Senator Akiko Pangilinan, dala pa, no? Sa aton sila nga mga taga palamati. May mga bagong nga komposisyon sang committee chairmanship sa Senado Santo sa pag-boto no? Sa aton sining nga mga katropa ari-ari, sa aton sining nga mga tagpalamati ha, para ma-refresh no? Sa aton sining nga mga tagpalamati ang bag-o subong komposisyon, ilabi na ang bag-ong committee chairmanships no? Sa nagkakalain-lain nga mga committee ba sa Senado, tinatural ang nagligad nga sa nagligad to ti ang Senate Floor Ribbon Committee chairman amo si Senator Erwin Tolfo subong ti may ara na sang bag-o nga mga committee chairmanships no sa aton sini nga mga palamati. So, are, si are ang mga committee chairmanship sa aton sa ding mga taga-palamati. Mga, ano ni, mga miyembro, no? Mga katapo sa nagkakalain-lain ng mga committee ba nga gin-elect sa nga bag-o nga mayoriya sa subong nga 20th na Congress. Ari. Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship. Ginbutuhan nila ang chairman si Senator Bam Aquino, members Senator JB Hercito, Chis Escudero, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Rafi Tolfo. Sa Committee on Constitutional Amendments and Revisions of Code, ginapangunahan ang chairperson si Senator Kiko Pangilinan, member si Senator Risa Honteveros, sa Pinglacson, JV Hercito, Bam Aquino, Lito Lapid, Chis Escudero. Committee on Basic Education, si Senator Bam Aquino, isa nagligad before pamansang pag-reorg sa committee chairmanship sa Senado katropang BJ do siya ni ang chairman bala siya ng chairman sa committee on basic education si Senator Bam Aquino. So ginbalik sa iya members si Senator JB Hercito, Risa Honteveros, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Rafi Tolfo, Erwin Tolfo kag Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva. Sa committee on appointments ba te powerful ni katropang BJ ang committee on appointments. Sa aton sila nga mga tagpanamati kung sa mga committee ba pa juicy position eh. No? Sa aton sila nga mga tagpanamati si Senator Pinglacson, mga members ha, Senator Pinglacson, Mig Subiri, Joel Villanueva, Risa Honteveros, Tito Soto, Rapi Tulfo, kag Senator JV Hercito. Ang Senate Electoral Tribunal members, si Senator Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Lito Lapid, Chis Escudero. Ang Science and Technology, ang members their chairperson si Senator Bam Aquino, members si Senator JB Hercito, Kiko Pangilinan, Risa Honteveros. Sa Committee on Justice. Kaga siya ni ang magapresentar sa Senado sa sa joint committee no ang chairperson si Senator Kiko Pangilinan, ang vice chairperson si Senator Pinglacson, member si Senator Risa Honteveros, Bam Aquino kag Joel Villanueva. Sa Committee on Rules, ba, ti importante man ni ang Committee on Rules sa Senado. Si Senator JV Hercito, Pinglacson, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Joel Villanueva. Aripagid, ang Committee on Health, Demography and Members, sa nagligad nga set sang members, ang chairperson, sinay ko di ko magsala si Senator Risa Honteveros. So subong, sa bag-o nga mayoriya, siya ang ginbutang, siya ang gina-elect nga chairperson sang Committee on Health and Demography. Nagligad ni daw sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, nagkadto ni sa kay Senator Bunggong. So ang vice chairman si Senator JB Hercito, ang mga members si Senator Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo kag Senator Ping Lacson sa Committee on Energy. Si Senator Erwin Tulfo, si Senator JB Hercito, ang members si Senator Risa Honteveros, Bam Aquino, Ping Lacson, Rafi Tulfo. Ang Committee on Finance, ang chairperson si Senator JV Hercito. Ini ang ginabugusan sang 20 ka mga miyembro kag tanan nga mga senador magluwas lang sa Senate President nga magaserbe as ex officio capacity and regular member. So Committee on Finance ti medyo sensitibo maning nga klase sang committee ba? Kay it involves na direk ka tropa nga BJ sang sang
1: sentro
0: pundo sang gobyerno kon Committee on Finance ka sa National Defense Security Peace and Unification and Reconciliation. Ang chairperson si Senator Tito Soto kag mayara man sang 20 ka mga miyembro kag tanan diri nga mga senador magluwas lang sa Senate President nga magaserbe nga ex officio capacity kag regular member. Sa Securities and Exchange Commission, kutob sa mga naga-apply sang sang kumpanya, no? Securities and Exchange Commission, ang vice chairperson si Senator JV Hercito kag Senator Ping Lacson. Ang Ways and Means, ang chairperson si Senator Ping Lacson, vice chairperson si Senator Bam Aquino, Risa Honteveros, Kiko Pangilinan, Chis Escudero, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo kag Joel Villanueva. Ang Games and Games and Amusement, mga kwan bla, mga kasino ni katropang BJ, mga games and amusement bla, kung may mga kasino nga kinanglan mo na isang endorsement talin sa ilan ang games and amusement, ang chairperson si Senator Lito Lapid, ang vice chairperson si Senator Erwin Tulfo, members si Senator Chis Escudero, Ping Lacson, Erwin Tulfo, kag si Senator Joel Villanueva. Gamay na lang mga importante nga mga committee chairmanships ini sa aton sila nga mga tagpalabati. Ang ethics privileges sa members, ang chairperson si Senator Tito Soto, ang vice chairperson si Senator Kiko Pangilinan, member si Senator Rapi Tulfo kag si Senator Ping Lacson. Ang public services, importante man ni ang public services. Ang chairperson si Senator Rapi Tulfo, si ang vice chairperson si Senator JB Hercito Bam Aquino, members Lito Lapid, Risa Honteveros, Kiko Pangilinan kag Erwin Tulfo. Are local government. Local government katro bang BJ? Senator JV Hercito ang chairperson, ang vice chairperson si Senator Ping Lacson, members Rapi Tulfo, Kiko Pangilinan, Risa Honteveros, Joel Villanueva, Lito Lapid kag Bam Aquino. Ang migrant workers ti amo ni siguro ang dapat talupang doon ang mga overseas sa Filipino workers na ton, mga OFWs ni katropang BJ. Migrant workers, chairperson si Senator Rafi Tulfo, vice chairperson si Senator Joel Villanueva, members Lito Lapid, Erwin Tulfo, Bam Aquino, Risa Honteveros, JV Hercito, kag Kiko Pangilinan. So muning mga committee or nagakalain-lain nga mga committee chairmanship sa aton sila nga mga katropa. Nga nagauyat, no? Giniliher. Ang sa committee on sa Senate Table Ribbon na committee, kailangan kay sila wanta kung sino ang mapungko as Senate Table Ribbon na committee. No? Sa aton sining matag palamati, kiti ang Senate Floribond Committee, sa aton sining mga atag palamati, isa man ini sa mga importante kay nga, amo diri nagkasalalay ang pagpadayon sa investigasyon may kang tanan sa kontrobersiya sa flood control projects, sa flood control scandal nga tay daw halos amo ni ang ginhalinan sang pag change sang leadership sa Senado sa aton sining mga taga palamati katropang bigyan di blad amo ni nag-ugat tanan-tanan na sa pag binangigay yang pamangkot sina diri sa aton sining mga taga palamati right after nga mayara na sang Senate bag-o nga Senate president dito back to business na dapat ino katropang bigyan back to business na sila. Kay di daw halin sang nagliligad nga sinimana na nagliligad nga pag-umpisa sa sining tension sa Senado parte sa pag kawatak-watak sa aton sining mga senador daw kadamo sa mga measures nga waay ma matalakay no sa aton sining mga taga Panamatiti ang balantayan senadire sa bag-o subong nga liderato no sa idalom ni Senate President Sherwin Gatchalian kung ano ang mangindireksyon sa investigasyon may kang tanan sa flood control scandal. Sentro. Kaya mo ni ang isa sa mga ginabantayan sa aton sining mga tagpalamati. Sentro. Ano ang mangin direksyon right after nga ti kahapon may mga naguluwa nga mga bag-o nga mga personalidad. Mga anay Marines nga nag-upod kahapon sa presscon nga pahayag may kang tanan sa flood control scandal nga may mga involved nga gindeliveran sang mga mali-maleta nga kwarta. Sana all in, no? Sila yung sang iban, di bali nga mapierde ka sa sunod nga eleksyon. Ang importante, paldo kasubong. Sentro! Diba, Jeng? Bisan mapierde ka sa binutuhay, ang importante, paldo kasubong. Sentro! Di ko madeliveran ka sa butang mo, minimum mga pulo lang kamalita. Bisan di ka na maglagan na siguro sa pagka sa sunod ng eleksyon, ha? Sentro! Diba, Jeng? At least naka mali-malita ka. Sentro! Diyan mo malana ang ginalantaw subong. Ano ang bag-o nga direksyon sa bag-o nga liderato sa Senado? Ano ang mangin direksyon sa investigasyon sa flood control scandal? At ibalanta madamo sa mga nadalahig. Hindi lang mga senador, kundi pati na ang mga congressmen, ang mga high-ranking officials Sentro. Nga nagpakanamit matapos nga Sentro. Nakabaton sang mali-malita nga mga kwarta. Damo pa ni ang matabo katropang BJ. Mas ginabantayan niya subong sang tawo kung ano ang mangin resulta kag kung ano ang bag-o nga direksyon, mangin direksyon sang investigasyon sa flood control scandal. And at the same time, secondary da ang parte sa impeachment trial with Vice President Sara Duterte sa bag-o nga liderato sa Senado sa aton nga mga tagpalamati. Sentro! Sige, more updates sa aton sering pag pangalagad kay nagahulat man kita sang official statement ni Senator Alan Peter Cayetano katropang BJ. Anay may bago nga liderato. Subong daw why ka Facebook Live si Senator Alan Cayetano. Why ka Facebook Live, no? Ang last yung Facebook Live kahapon pa, no? Tapos nag-post party sa iyang pag-step down as Senate President right after nga may yara na sang bagong mayoriya. So, kung nang taon mo ito daw, nag-concede na siya, no? Pero daw ay pasang official statement si Senator Alan Peter Cayetano pagkatapos sa siling pagpili kay Senator Win Gatchalian mga katropa nga bago nga Senate President sang 20th Congress. Centro. Sa aton nga mga katropa, ating pamangkos na dira ano ang mangin kapalaran sa investigasyon sa flood control project. Sa flood control scandal. Amo nang ginabantayan subong. Amo nang ginapamangkot sang aton siling nga mga kauturan. Last 11:17 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo sa aton siling nga mga taga-palamati. Mag-break tanay ka tropang BJ. Balikanta ang dugang pang mga balita kag impormasyon sa aton siling pagpangalagad pagkatapos sa aton nga mga commercials. Sa please stand by. XFM
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diri yo.
6: Dali na.

0: Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain.
5: Ang sakit.
3: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Bibili sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Nagpasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Las 11:26 sa aton oras, pabalik sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning and happy listening anay no sa mga nagapanyaga dira sa Just Doing Eatery sa Balabagoharo. Good morning, happy listening landa. Salamat gid sa pag-monitor labi na sa kay Ma'am Gigi Dornila kag sa ila sining mga personnel dira no sa kay Ann Entreguinia kag sa mga nagapanyagada no. Happy listening lang. Good morning, happy listening man sa kay Sir Ronaldo Abetos. Nga good morning kato pang Mario. More power, keep safe always. God bless always. Also kay Nong Fred Belbao. Nong Fred, ang importante si Nong Fred, bisan ano nga kinagamo kag bisan ano ka kinagubot sa mga senador ta, importante ya Nong Fred, happy lang taya. Importante nga healthy kita ya Nong Fred. Ha? Good morning, happy listening landa. Why ka sugat sa buhay mo nga apo? Ha, Nong Fred. Dira sa St. Clair subdivision sa Hibawan sa distrito sa Mandurya. Okay, Ma'am Aloha Bueco, good morning. Happy listening. Also sa kay katropang Rodolfo Dilapos. Centro. Atong coordinator sa XFM Taxi Patroller. Centro. Kamusta ang biyahe sa aton sining mga XFM Taxi Patrollers? Centro. Centro. Siling sa aton nga mga XFM Taxi Patrollers, gani kung si Katropa Rodolfo, pa, siling nga mamati na lang kita sa isila. Iti, why naman kita sini mahimo? Importante, Katropa Rodolfo, sige, agyapo ng aton nga, nga pangita. Kag sige, ang aton kayod. Centro! Centro! Kay... although nga siling sang iba sa aton nga Taxi Patrollers, kinanglan man aton nga mag... mangin mabinantayon kung ano ang nagkakahinabo sa aton sining mga senador. Centro. Pero si importante nga nagakayod kita, ka nagapangita kita para sa aton nga kinawala. Centro. Centro. Last 11:29 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pag pangalagad kay Babin Kanayunan dira sa Maymay sa Bukuhan kay Sir Jimmy Berdin Garisma. Good morning kay Mrs. niya. Also sa kay Paring Boy Mortel. Paring Boy! Centro. Sige, sige. Honta lang niya Paring Boy sang kadto sa clinic to kag magbakal turbo kag Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Dibla Paring Boy. Good morning lang kay kagawad Helen Mortel. Dira sa Ungka Haro sa mga barbero da sang Vince Barbershop. Good morning, happy listening kay kagawad Rodrigo Montaño. Centro. Sa aton nga district coordinator sang class sa Kalaparan Arevalo kay kagawad Alan Ilanggos. Also sa kay kagawad Tony Itoriaga. Centro. Kay Sir Busayong da. Sir, good morning, ang presidente sang senior citizen sa Kalaparan. Kay kagawad Arlene Evangelista, dira sa Demokrasya Haro. Good morning kay Naibikbik Mandarico. Naibik, kamusta na da? Ga monitor ni sila dira sa barangay Demokrasya Haro. Sa kay mister ni kagawad Arlene Evangelista. Good morning, happy listening kay Ma'am Elina Complesa. Good morning. Happy listening lang. Salamat gid sa pag pamati no, pag monitor diri sa XFM 100.7 Iloilo sa aton sining mga taga Palmas. Ini nga bahin sa aton nga pag pangalagad ang buylog nga gidadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Hindi lang siling basta-basta nga makapangapi kamo, ang importante nga mayara kamo sang health benefits nga makuha. Ang mga ingredients nga mangustin, ang ingredients nga garlic, spirulina, turmeric, may glutathione and collagen plus sang real coffee beans para sa mga coffee lover. Hindi lang basta-basta nga kape, importante ang mga nutrients nga nagasulod sa aton siling lawas. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa aton sila nga mga taga Palamati, ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, isa lang ini sa mga variants sa aton sila nga kape. Ang Santon Plus Coffee mixed ay ayagyapon. Ang kape nga para sa tanan, may mangosteen, may moringa, kag soya extract. Ilabi na sa mga kababayan, handa nga may hormonal imbalances, kag prostatitis sa mga kalalakin handa. Mga kabataan, pwede gidya kapangapis ang Santon Plus Coffee Mix. And Premium D3 Coffee Mix, ang kape nga para sa mga diabetison. Kayo ay isang kalamay, kundi stevia ang iyang sweetener, and may vitamin D3. So tatlo ka mga variants ang kape, piliin nyo lang. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, kag Premium D3 Coffee Mix. Mabakal na ton sa Rose Pharmacy, Mercury Drug Store, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, generic ka kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Naka-standby ang aton nga mga katropa reporters kaya ikaduhang adlaw subong sang ano na isang simulation na katropang BJ, no? So yung sa linya, si katropang Febi, Romel, si katropang Romel. Check na si katropang Romel Paklibar, live report, nagikan sa Banwa sang San Joaquin. Live report. Sa ikaduwang adlaw sang simulation, katropang Romel, sa report, please proceed, Mel.
1: Katropang Mario, bagla na tapos ang SIMIX nga ginapatikayon diri sa barangay Ingkugtaw sa Banwa sang San Joaquin. Sa ikaduwang adlaw sang territorial defense operations exercise, so kung pag-ugi yun katupang Mario diri sa Banwa sang Miagaw kag Banwa sang San Joaquin. Nangin bisita diri ako nagkadto sa SIMIX si Governor kon Iloilo, Governor Arthur Defensor Jr., si PDRRMO head Colonel Salinas, Mayor sang San Joaquin, kag ang iban pagid nga mga matag-as nga opisyal sang Philippine Army, Philippine Navy, kag mga iban pagid nga mga ahensya sang gobyerno katropang Mario. Ginpatigayon ini ang scenarios diri sa lugar nga kusadiin do may nagdungka baladol nga mga terorista sa kilid sang dagat, kay kilid sang dagat ni siya mo. So dito ginabangan sang tropa ang mga nagdungka kag dito nag-inkwentro katropang Mario. So ginpalupok diri ang kanyon sang Philippine Army 2 tapos ang mga chimay truck ni bala sang Philippine Army kag ang iban pagit nga mga tropa nga nagahulat kag nag-intra sa SIMIX diri doon nangin cast bala katropang Mario sa SIMIX diri sa San Joaquin, Iloilo. After sini ma-proceed kami sa Miagaw para sa 1 o'clock nga press conference katropang Mario.
0: Okay, so ang makita tani katropang Romel nga ginpalupok nga ano na yung kanyon ni katropang Romel, ano ang balaya is live gid or ano?
1: Live pero wala siya bronze.
0: Okay, why bronze? Okay.
1: So blank ano to siya, blank amo.
0: So ini ka tropa Romel, ang simulation nga ni in preparation if in case nga mayara sa mga terorista or sa kupon kitabi sang iban nga mga lahi, no, do something nga muna, no, ang katabo ini inaya sa San Joaquin ni subong kahapon. Yes. Ikadwa na ni kadlaw, ikadwa na ni nga adlaw kag kahapon do miag auto yagapon ang simulation, no.
1: Sa ano to kahapon niya sa
0: dagat, takas. Tiyari ya
1: sa dagat.
0: Dagat na ni. May scenario mang kapon tong ano, dagat man.
1: Basta mo nilain bike line man to kahapon ang scenario, subong line naman niya katropang Mario. Subong bago na tapos nagpabalik na ang mga tropa. Iban pagid nga mga do ano lang do la do tutuod bala. Kay ti damo gani sa mga taga diri mismo sa lugar ang naglantaw sang SIMIX. Pero may mga panugyan man ang Philippine Army, may rekurida sila. Naging pahibalo sa diri sa barangay, kag sa kaiping pag niya kabarangayan, nga may patigayunon nga SIMIX sa ang Philippine Army, kag ang Iloilo Provincial Government sa sing Territorial Defense Operation Exercise Katarpang Mario.
0: Okay. Duwala ni Kadlaw no haling kahapon asa subong. So but silingon amo ang katapusan eh. Katapusan
1: yes,
0: ng Adlaw.
1: Katapusan. Mm. So after the recon di karon may press conference do halin pa sa national nga tawag ni OCD ang ari diri tapos ang mga tag-as nga opisyal eh, sang Philippine Army, Philippine Navy, BFP, PNP, ang nakita ko din ginaari diri katapang Mario. So sila ni karon ang mapatawag sang press conference dito sa Camp Monte Claro sa Banwas ang Miagaw.
0: Okay, ang press conference na karon na katropa Romel bali assessment ina sa duwa ka adlaw nga ginhimo nga simulation.
1: Yes.
0: Okay.
1: Tapos na closing ceremony sa pagtapos na sang programa katropang Mario.
0: Okay. So gina testingan nila ang mga ano ni ang kanyon ha. Pero why niya bronze ha? Live man siya pero
1: may mga actual nga lupok pero blanco na siya katropang Mario.
0: Oh. Grabe nga.
1: Grabe nga lukpanay ang ina mo sobra mga 30 minutes siguro no to 1 hour.
0: Kung mga lapit.
1: Ang Cymix.
0: Kung mga lapit-lapit. Kaya doon mabungol ko siguro, no?
1: Oo. Ati isa ang kaina dito nga nag palupukit si Governor
0: Arturo Pinsor. Siya ang butong sang kan?
1: Si Dr. Raul Banyas.
0: Oo.
1: Si ang mayor sang San Joaquin.
0: Oo, si Mayor Abad.
1: Mayor Abad naman ang nagpalupok at rumunin. Kati dali sa iyang lugar ang nag-ginhiwat ang ninga Territorial Defense Operation Exercise o kung pag-ugyon 2026 katropang Mario. May together ano tawag ni? Together we prepare, together we prevail.
0: Amo nang ilang ano subong matima.
1: Oo.
0: Together we prepare ano to?
1: Together we prevail.
0: Together we prevail. Kon preparado ka kadrobang Romel, di ikaw gid man may babaw eh.
1: Oo, naturally.
0: Alang alang kada nga kon natakihon ka nga, kon hindi ka preparado, takihon ka, natural mapierde ka gid lang.
1: Oo. Dito sa biotic ni tawag nila di, ang...
0: Kita ko sa video, no, gatubangin sa dagat, no?
1: Oo,
0: ano nga barangay naman?
1: Ingkog daw.
0: Di na after sang Banwa or before
1: after
0: sang Banwa?
1: After Banwa, bali after na sang Lawigan.
0: Ah, okay.
1: Do boundary na ni sang Antique kag sang ano, sang Iloilo. Diri ka maagi sa postal.
0: Malapaw ka pa sa Chulas?
1: Oh, lapaw pa sa Chulas.
0: Ah, okay.
1: Lapaw pa tabla sa ano, sa Basang-Basa.
0: Ah, malapaw ka pa diyan sa Basang-Basa.
1: Oo.
0: Do pa kadto na Antique, gali boundary na sa Antique na.
1: Antique. So diri ka maagi sa nini do sa ubos coastal barangay kit sang Antique kag sa San Joaquin kag sa Mario.
0: Oh. Grabe gyud ako nara kada gyud feeling mo, anong feeling mo kunara kada Milman?
1: Ah,
0: anong feeling mo kunara kada nga naga
1: kontintro?
0: Kun tutuod
1: kulbaan kay.
0: Oh, tutuod na ya mo, hindi na ya tutuod na yang lupok ya, hindi na sila nga iaya or sa cellphone lang.
1: Tuod gini ka tapang Mario kay ti actual mo. Galing kay ti amo lang na blanco lang ang ammunition nga kin gamit. Masi dito sa ano sa tawag ni do kanyon tawag nila. So muna kin ginactual nila ka tapang Mario. Muna sa mix tawag nila. So damo mga nagko usyo so man gin iba na. Damo man tawo nga nagtati do halos kalabanan nga mga kaiping nga kabaranggayan ang nag-participate sa SWD ari man ni Kina sa pag observant katropang Mario kapag bulig man sa gitpatigayon nga sa IMIX diri sa San Joaquin katropang Mario.
0: So after sa activity nga na katropang Romel mabalik na sa Miagaw. Why na dayon after sina why na sang simulation pa?
1: Pre-con schedule, pre-con 1 o'clock tapos closing ceremony.
0: Okay.
1: Dito sa Banwa na sa Miagaw, katropang Mario.
0: Sige.
1: Opo, diri kay intern hindi ko nakilala. Sa kaya sa gambal dol. Lois. Oh, Lois Kag. Markel. Oh. Si Mark. Hindi balita kinadalong sa inyo.
0: Si Markel. Markel, ah. Markel. Oo,
1: Markel.
0: Tabi ko na may...
1: Doon sila. Galing kayo do. Lakalang kami abig istoryana. Idol kayo nahuya sila sa akon.
0: Oo.
1: Hindi tapos na huya man ko sa ila.
0: Ti huya na. Ito mo yun. Di sige ah.
1: Oh, ini nga balita kinatulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, at Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Ililo, ako si Katropang Romel Pakibar, XFM News. Live report,
0: Centro. Thank you kay Katropang Romel Pakibar, live report, nagikan sa Banuas ng San Joaquin, no? Sa ikadwang adlaw nga simulation na exercise kahapon to sa Miag-Aw and subong sa San Joaquin sila. Pero after sa simulation sa San Joaquin, mabalik sila sa Miag-Aw for press con and closing ceremony sa siling simulation nga ginumpisahan na kahapon. Centro. So, preparasyon man ni Katropang BJ, ah, no? Ay base at takihon tabla sang iban nga pungsod bla. Anong pinakalapit nga pungsod na naka-interesa ka? China? Centro! Kaya may nagambal nga, diba, kung sa simulation ng itamayos na eh. Importante nga naga-preparar ka. Mas may na nasang saway ka naga-preparar rin, diba? No? Sa atong sila nga mataga palmati. Last 11:43 sa atong oras, sa atong nga pag-pangalagad. I don't know kung mga... malabota ang kalinog kay mayara sa insidente nga natabo subong ilang aga may asawa nga gintiro sang iya siring bana ang bana daw member sang Philippine Army, no? And then pagtiro niya sa iya siring asawa, pagkapatay sang asawa, commit man siya sang pagpakamatay kay Tropang BJ. Natabo ni sa banwa sang Kalinog, try naton kon malabot naton ang hepe si Police Captain Melvin Mercado, ang hepe sang San Joaquin Municipal Police Station. Pero balikan tala ni Katropang BJ, mabuhay kita na sa atong siling matagpal matiitray ta kung malabot pa ang Kalinog Municipal Police Station. Mabalik kita pagkatapos ng aton nga mga commercials.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Cellphone Plus Cold.
5: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin naging hirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Ranton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ako ng ginawan.
4: Cellphone Plus Cold.
1: Yahoo!
3: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Softgel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Cellphone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programa.

0: Pangalagad sa sentro, good morning kay Ma'am Angelo de Monteverde, also sa kay Ma'am Hermite, good morning, happy listening lang. Kay Ma'am Kisuna Ramin, good morning. Kay Maninay Grace Madarico sa Israel, kamustalda Maninay. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning, happy listening. Kay Ma'am Dali Iraya, no, dira sa Canada, nga nagpamati sa aton nga pag pangalaga. Daw lang alang gid malapot naton ang Kalinog Municipal Police Station, no, si Police Captain Melvin Mercado ang hepe sa Kalinog MPS. May kang tanan ini sa asawang gin tiro patay sa iya bana, indi nang bana gin utas niya man kabuhi niya. Pinagi sa pagtiro sa iya sila nga kaugalingon. Siguro bantayan sa iban nga mga news and public affairs program diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa piyak nga bahin mga katropa, nagkabaton sa pasidungog si Mark Lapid, Chief Operating Officer sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority sa giniwat nga araw ng kalayaan ng Gawad Filipino Awards. Ginbato ni Lapid ang pasinungog nga natatanging Pilipino sa larangan ng paglilingkod sa tao at sa bayan bilang pagkilala sa iyang pagpamuno, dedikasyon sa serbisyo publiko kag may dako nga nabulig sa pagpauswag sang sektor sang turismo sa pungsod. Ginkilala man si Lapid sa iya mabakod nga liderato pinagi sa pagpangunang sa mga nagapangunang mga programa sa infrastruktura kag iban pang mga programa nga may tinutuyo nga pabaskugon ang turismo kag lokal nga ekonomiya sa nagakalain-lain nga lugar sa pungsod.
1: Sentro.
0: Ang Nagawad Pilipino Awards nagahatag sa nga pagkilala sa mga individual kag organisasyon nga nagapakita sa nga kahusayan, integridad kag pag-ulikid sa banwa, kabahin man sa pag-dumdom sang araw ng kalayaan sa diin ginakilala ang mga Pilipino nga magaserbi inspirasyon pinagi sa ila pagserbisyo kag pagpalangga sa pungsod. Sa karon ginapamunuan ni Lapid ang CHESAC, ang ahensya nga sa idalom sang sektor sang turismo nga nagadumala sa pagpatindog kag pagpauswag sa mga tourism infrastructure projects kag lubos nga nagapabaskog sa industriya sang turismo sa Pilipinas.
1: Sentro.
0: Last 11:54 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad, daw alang-alang kita sa aton sidi nga matagpalamati. Pero antes kita magtakop sa aton sidi nga mga katropa, importante nga aton ni kaayong lawas katropang BJ, no? Ulik dantang aton ni kaayong lawas kay budlay kung magkabalatian ka, kay kung magkabalatian ka dako nga problema. Ay bisan may kwarta ka, maubos gid kwarta mo kung magkabalatian ka. Para malikawan naton ang mga balatian, magtumar kita sa Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C Premium D3 nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang mga suplemento nga nagabulig agud nga may protection kita, malikawan naton ang mga pamalatian. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule nga mayara sang mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Kinakabig ining mga suplemento nga the ultimate trio bangod sa mga health benefits nga makuha naton nagikan sa Santone Plus Gold. Malikawan naton ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes kag iban pa nga mga klase sang balatian. Opda naton sang Santone Vitamin C, ang alkaline based kag nanasidik nga vitamin C, subuman ang premium D3 nga mayara sang vitamin D3 ginpabasog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. So prevention is better than cure. Magtumar kita sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide. And kung nag-problema ka mo, nga ubo na lang nagatiga sa inyo, ang junior no, daway na. Tumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kaglabuwas ka, 100% natural, safe, and effective. 30 minutes lang before ang labing-labing kay Mrs. magtumar sang isa ka kapsula, kay sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kung naka-Turbo Dietary Supplement for Men ka. Magkasunod na ang XFM News nationwide sa pangalan sa ato nga technical partner katropang BJ Serrada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines sa atin po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Cayetano out, Gatchalian in. Senator Sherwin Gatchalian inihalal bilang bagong Senate President sa pagsisimula ng special session.
2: Pagtatalaga ng chairman sa iba't ibang komite, isinagawa matapos ang leadership change sa Senado. Majority block nagpapatuloy sa pag-aproba ng panukalang batas na kasama sa priority measures ng administrasyon.
0: Senator Joel Villanueva pinuri ng Gatchalian block sa pag-anib sa bagong mayorya ng Senado.
2: Limang kongresista na halal sa Commission on Appointment sa special session ng Kamara.
0: Ateneo players dumalo naman sa investigasyon ng CIDG at NBI sa pagkamatay ng dalaw nilang teammate na sina Rene at Divine.
2: Balitang regional, kauna-unahang Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise sa Iloilo, opisyal nang sinimulan.
0: Balitang international, higit 1.1 billion na bata sa mundo nakararanas po ng tatlo o higit pa na climate hazards.
2: Sa balitang showbiz, Maxi at Vinyas Deluxe kasama sa cast ng Die Beautiful The Musical.
0: At sa sports, mga katropa, mga Ateneo player nagsalita na rin sa matinding batikos matapos po ang trahedya sa training camp.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Day, June 17, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa pamagitan ng XFM 104.7 sa Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa pamamagitan din po ng XFM Zamboanga.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaul.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye po ng balitaan, opisyal nang nahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Sa pagsisimula ng special session na ipinatawag ngayong araw ni Paulong Ferdinand Marcos Jr., pinalitan niya sa Senator Alan Peter Cayetano matapos makakuha ng 13 boto mula po sa mga senador, sapat para makuha ang liderato ng mataas na kapulungan. Naging game changer ngayon si Senator Joel Villanueva para magkaroon ng quorum at makakuha ng 13 vote, sapat na at legal para iayos muli ang liderato. Dahil po dito, nagwakas na ilang linggong sigalot sa loob ng Senado. Bago ang special session, binitawan ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang posisyon bilang Senate President. Matapos aminin na mayroon ng sapat na bilang ang kabilang kampo para makapili ng bagong leader ng Senado. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Cayetano na hindi siya hahadlang sa isang legitimate voting at handa po niyang tanggapin na magiging pasya ng kanyang mga kapwa senador. Iginit man niya na ang kanyang laban ay hindi raw para sa posisyon kundi para sa katotohanan. Partikular na sa usapin na umano'y korupsyon sa mga flood control project. Tiniyak din ni Cayetano mga katropa na magpapatuloy siya sa paglilingkod at pagsusulong ng kanyang mga advokasya bilang senador.
2: XFM News Nationwide.
1: Pagkatapos mahalal ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President, agad namang inayos ang lineup ng mga mauupong chairman sa bawat komite. Dahil dito nanumpa si Senator Vicente Soto III bilang bagong Senate President pro tempore. Itinalaga rin si Senator Juan Miguel Zubiri bilang bagong chairperson ng Committee on Rules at Majority Floor Leader. Sa Committee on Blue Ribbon naman, mananatili si Senator Erwin Tulfo bilang chairman, habang itinalaga bilang mga vice chair sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Ping Lacson, kung saan miyembro ng komite ang bawat senador mula sa mayorya, maliban na lamang kay Senator Chiz Escudero. Samantala si Senator JB Ejercito ay tinalagang senior deputy majority leader, habang si Senator Joel Villanueva naman ang bagong deputy majority leader ng Senado.
2: XFM News Nationwide.
0: Pagkatapos po na magtalaga ng mga komite katropa, agad na inaprobahan ng Senado sa pangatlo at pinal na pagbasa sa gitna ng special session ng mga panukalang magbibigay ng Philippine citizenship kina basketball player Benny Boatwright at wrestler Matthew James Ramos. Pasado na rin sa uling pagbasa ang panukalang nagdedeklara sa waling-waling bilang pambansang orchids. Nagpapatuloy naman po ang pagtalakay ng majority block sa iba pa mga priority measure na kailangan bigyan ng aksyon ngayong session.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinuri ni Senator Ping Lacson sina Senator Joel Villanueva at Senator Chiz Escudero dahil umano sa pagkapahalaga ng mga ito sa kredibilidad at kaayusan ng Senado. Sa kanyang talumpati ngayong araw sa special session ng Senado, sinabi rin ni Lacson na mas nais niyang hindi na muling pamunuan ang Senate Blue Ribbon Committee dahil nais niyang umiwas sa karagdagang tensyon at pagkawala ng mga kaibigan sa politika. Gayunman anya, tatanggapin lamang niya ang posisyon kung walang ibang senador na kukuha nito. Gayet niya, may iba pang mas karapat dapat na mamuno sa nasabing komite.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senador Joel Villanueva, pinuri po ng Gatchalian Block sa pag-anib sa bagong mayorya ng Senado. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
2: Live! Report! Report!
1: Inuri ng mga senador ng Gatchalian Bloc sa pangungunan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang naging hakbang ni Senador Joel Villanueva na umanib sa bagong mayorya ng Senado upang maisulong ang mga panukalang makatutulong sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Naging 13 ang bilang ng mga senador na dumalo sa special session ngayong araw matapos sumama si Villanueva sa bagong mayorya. Matatanda ang kabilang siya sa kampo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na tinaguri ang Brave 13. Sa sesyon ngayong araw, naghain si Villanueva ng Senate Resolution Numbers 447 at 452 na naglalayong magbigay ng agarang ayuda at suporta sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Nagbigay pugay si Gatchalian sa naturang hakbang at sinuportahan ito ng iba pang senador, kabilang sina Senators Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan at iba pang miyembro ng bagong mayorya. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, ipinakita ni Villanueva ang tunay na diwa ng paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagsasantabi ng personal na interes upang unahin ang kapakanan ng mga nasalanta ng kalamidad. Nagpasalamat din si Tulfo kay Villanueva at nagpahayag ng suporta sa mga panukalang inihain nito para sa mga biktima ng lindol. Naniniwala si Tulfo na dapat manaig ang serbisyo publiko kaysa politika, lalo na kung nakataya ang kapakanan ng libo-libong pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Para sa mga miyembro ng Gatchalian Bloc, mahalagang maipasa agad ang mga kinakailangang hakbang upang mapabilis ang pagdating ng tulong at rehabilitasyon sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si Senador Rafi Tulfo sa mga miyembro ng Minority Bloc na isang tabi na ang naging tensyon sa Senado at bumalik na sa trabaho kasunod ng pag-upo ni Senador Win Gatchalian bilang bagong Senate President. Ayon kay Tulfo, panahon na umano ng healing at pagtutulungan matapos ang mga nagdaang alitan sa pagitan ng mga grupo sa mataas na kapulungan. Anya, sana maka-move on na ang Cayetano Bloc sa nangyari alang-alang sa kanyang trabaho at paninindigan sa taong bayan. Dagdag pa ni Rafi Tulfo na obligasyon ng bagong majority members na manguna pa rin para himukin ang bagong minority na pumasok na sa Senado.
2: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan po ang Philippine National Police, mga katropa, sa mga taga-suporta na iba't ibang grupo na manatiling kalmado at igala nga ang batas sa gitna ng special session ng Kongreso. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., handa na ang kapulisan sa anumang posibleng protesta, pero binibigyan din na mahalaga pa rin ang mapayapang pamamaraan ng paghahayag. Mahigit sa 300 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado kasama mahigpit na seguridad at inspeksyon sa mga papasok sa lugar. Tiniyak ng PNP na manatili silang apolitical at tututok lamang sa pagpapanatili ng kayusan at seguridad.
2: XFM News Nationwide.
1: Iginit ni Senador Rodante Marculeta na mahalagang mapakinggan ang Senate Blue Ribbon Committee ang testimonya ng 18 dating bodyguard ni Zaldico kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa kanya, layunin ng pagdinig na matukoy ang mga nasa likod ng sinasabing korupsyon sa kabila ng mga kinakaharap umano niyang imbentong kaso dahil sa kanyang pagbubunyag. Ibinahagi rin ng senador ang posibilidad na maaresto siya sa mga susunod na araw, ngunit tiniyak na hindi ito makapipigil sa kanyang pagtutok sa imbestigasyon. Sa kabila ng mga hamon, nanindigan si Marculeta na itutuloy niya ang pagtukoy at pagpapanagot sa mga sangkot sa isyu ng katiwalian sa gobyerno.
2: XFM News Nationwide.
0: Ikinalugod ni House Majority Leader, kabilang chamber naman tayo mga katropa sa House of Representatives. Ikinalugod po ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos ang pagkahalal kay Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President. At sinabi niya umaasa silang magiging maayos ang pagtutulungan ng dalawang kapulungan sa ilalim po ng bagong liderato. Habang tumanggi naman ito na magkomento kung makatutulong ang pagbabago ng liderato sa pag-usad ng impeachment case laman kay Vice President Sara Duterte. Kasabay po nito, mariing pinabulaanan ni Marcos ang aligasyon mula sa mga umano ay dating bagmen ni Zaldico na nakatanggap siya ng maleta ng pera kaugnay ng flood control anomaly. Tinawag ng kongresista ang mga akusasyon na pawang kasinungalingan at iginiit na hindi dapat pinaniniwalaan ang mga nagpakilalang fake Marines.
2: XFM News Nationwide.
1: Inaasahan naman ni Senadora Laila De Lima na tuloy-tuloy o ni ML Party List Representative Laila De Lima na tuloy-tuloy nang uusad ang impeachment trial matapos maresolba ang usapin sa liderato ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Congresswoman De Lima na maaari nang magpatuloy ang impeachment proceedings nang walang sagabal at makapagtuon na ang Kongreso sa mahalagang tungkulin nito, kabilang ang pagpasa ng mga makabuluhan at tumutugong batas para sa mamamayan. Ayon pa sa Senadora, panahon na upang ituon ang pansin sa katotohanan, pananagutan at mahusay na paglilingkod sa publiko. Matatandang nagkaroon ng pagbabago sa literato ng Senado nitong mga nakaraang araw na inaasahang magbibigay daan sa pagpapatuloy ng mga nakabinbing usapin sa Kongreso, kabilang na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inihalal ng House of Representatives ngayon pong araw ang 5 kongresista bilang mga member ng Commission on Appointments sa isinasagawa o isinagawang special session pa rin pinatawag ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga nahalal sina Representative Paolo Ortega, Representative Jose Teves Jr., Representative Franz Pumarin, Representative Wilfrido Mark Enverga at Representative Mercedes Alvarez. Isinagawa pong eleksyon sa ilalim ng pamuno ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos kasabay ng pagbubukas ng plenary session dakong alas 9 kanina ng umaga bilang bahagi ng pagtugon sa mga priority legislative measures ng administrasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala si Senador Pampilo Ping Lacson na kailangan pa rin ang boto ng 16 na senador o 2/3 ng kabuuang 24 members ng Senado upang magkaroon ng conviction sa impeachment trial. Gayun man, sinabi ni Lacson na nasa Senate Impeachment Court pa rin ang pinal na desisyon kung paano ito bibigyang interpretasyon. Ito ang pahayag ng senador matapos ang naging 90-day preventive suspension ni Senador Jinggo Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong graft at plunder case. Ayon kay Lacson, malinaw sa kautusan ng Sandigan Bayan na hindi maaaring makilahok si Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang suspendido. Binanggit din ni Lacson ang posibleng absurdity kung marami pang senador ang masuspindi dahil maaari umanong mauwi lamang sa automatic acquittal ang paglilitis.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, humarap sa hiwalay na investigasyon ng CIDG at ng National Bureau of Investigation, mga katropa, yung ilang manlalaro po ng Ateneo Blue Eagles kaugnay sa pagkalunod nga ng kanilang mga teammates na sina Rene Paterbonia at Divine Adili. Ayon sa ulat, ilan sa mga players na kasama sa team building activity sa Dipakulaw Aurora kung saan nangyari ang insidente ay dumalo sa CIDG probe. Samantala, sina Grayson Rogers at Sultan Barua ay kabilang din sa mga nagpunta sa NBI para magbigay ng kanilang salaysay.
2: XFM News Nationwide.
1: DepEd naglabas ng pahayag sa insidente sa pribadong paaralan sa Cavite. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng panatin XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Ang pahayag ng pagkabahala ang Department of Education o DepEd sa insidente sa isang pribadong paaralan sa General Trias, Cavite, kung saan ilang mag-aaral ang nasugatan. Nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa pamunuan ng paaralan at kaukulang ahensya upang matiyak ang suporta, tulong at intervensyon para sa mga apektado. Nakaantabay din ang Regional at Division Office para sa karagdagang assistance. Inilin ng DepEd na igalang ang primasiya ng mga bata at umiwas sa pagpapakalat na hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Binigyan din ang kagawaran na ang kaligtasan at mental health ng mga mag-aaral ay nanatiling pangunahing prioridad. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, alas 12:17 na ang tamang oras mula sa XFM News Nationwide. Sabay din po tayo napapahinggan sa pamagitan ng 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur, 89.5 sa XFM Pagadian, at sa 96.5 XFM Calibo.
2: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa regional report. Kauna-unahang Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise. Diyan po sa Iloilo, opisyal nang sinimulan. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
4: Official now sinimulan sa lalawigan ng Iloilo ang dalawang araw na Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise o ang Pag-ugyon 2026. Ito ang kauna-unahang pagsasanay sa uri nito na sinagawa sa rehiyong Visayas kung saan pinagsama-sama ang puwersa ng militar, pulisya at mga lokal na mga emergency responders. Layunin nito na sukatin ang kahandaan ng mga otoridad at ng komunidad sa mga krisis, kalamidad at maging sabanta sa seguridad. Pinangunahan ang naturang pagsasanay ng Iloilo Provincial Government at ng Joint Task Force Spear ng Armed Forces of the Philippines kasama ang iba pang mga katuwang ng mga ahensya. Isinagawa ang unang araw ng pagsasanay sa Miyagaw, Iloilo kung saan nagsagawa ng spillover scenario at missile attack scenario sa nasabing bayan. Samantala, sa ikalawang araw naman isasagawa ang coastal invasion scenario sa bayan ng San Joaquin, Iloilo. Lubos naman ang pagpapasalamat ng lokal na pamahalaan ng naturang mga bayan dahil na sila ang napili na mag-host ng kauna-unahang Inter-Agency Defense Exercises. Naniniwala si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na malaki ang maitutulong ng nasabing pagsasanay, lalo-lalo na para sa kahandaan ng lahat.
5: This is really an exercise. It is an exercise for the whole Iloilo provincial government, the whole Iloilo province family under Bagong Pilipinas Presidente, under the More Progress, 4K for More Progress mantra of the province. In mobilizing our people, our partners, our resources in facing the threats that we can. Why are we for as long that we continue to experience what we are experiencing now sa buong mundo? Hindi namin mapapagkaila na ang gera ay nangyayari ngayon yan. Sabi ko nga kanina, like floods, like earthquake, like typhoon and pandemic, invasion and war can come here. For as long as the human race or the whole world has not yet reached a level of humanitarian consciousness as to lose the tendency to conflict, we should be prepared to protect.
4: Napakinggan si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa panayam ng XFM News Team. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
2: Breaking news.
0: Kapapasok lang ng balita ang katropa sa Senator Francis Jesus Cordero, ang nakatakda pong maging presiding officer ng impeachment court matapos ihayag ni Senator Ping Lacson na susuportahan ng Senate Majority ang kanyang paghirang sa posisyon. Ayon kay Lacson, naniniwala po mayorya na si Cordero ang pinakaangkop mamuno sa impeachment proceedings dahil sa kanyang malawak na karanasan sa batas bilang isang abogado. Inaasahan ding magiging mahalagang papel ni Cordero sa pangasiwa ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kapag formal nang nagtipon ang impeachment court sa July.
2: Breaking news.
1: Samantala, mga katropa, higit 300,000 na halaga ng ilegal na sigarilyo na Samsam. Dalawang negosyante arestado sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
6: Arestado ang dalawang negosyante matapos mahulihan ng hinihinalang ilegal na sigarilyo sa isang bypass operation na isinagawa ng mga otoridad sa Barangay Tucanon sa bayan ng Aritao sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Kinilala ang mga suspek sa mga alias na JP 36 anyos at Sunny 44 anyos, kapwa residente ng Talavera sa lalawigan ng Nueva Ecija. Nasamsam mula sa mga suspek ang kabuang 574 rims ng iba't ibang brand ng sigarilyo na nagkakahalaga ng humigit kumulang 373,000 pesos. Na-recover din sa operasyon ang Bybus Money, dalawang Android phone at isang Mitsubishi Adventure na pinaniniwala ang ginamit sa illegal na aktibidad. Ayon sa pulisya, nabigo umanong magpakita ng anumang dokumento ang mga suspek na magpapatunay sa legalidad ng kanilang pagmamay-ari at pagbebenta ng mga sigarilyo. Isinailalim sa wastong inventaryo ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon, habang dinala naman ang mga naarestong suspek sa PNP Aritaw para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: Tricycle driver na putulan ng kaliwang kamay matapos tagain ng lasing na suspek. Tropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
7: Naputulan ng kaliwang kamay isang 59 anyos sa tricycle driver matapos tagain sa Barangay Bagang San Jose Antique bandang alas 10 ng gabi noong Hunyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Elias Buchoy, 59 anyos at isang tricycle driver. Samantala, ang suspect ay kinilala kay Elias Makoy, 26 anyos, walang trabaho at kapwa residente ng nasabing lugar. Sa panayam kay Police Major Jeremy Ayan Manua, Acting Chief of Police ng San Jose de Buenavista Municipal Police Station, sinabi nito na minamaneho ng biktima ang kanyang tricycle at ihahatid kasama ang nordedad na anak nang dumaan sila sa at ng bahay ng kamag-anak na suspect sa anumanong nagiinuman sila ng mga kasama ito. Habang dumadaan ang biktima, sigawan umano siya ng suspect na magdahan-dahan sa pagmamaneho. Sumagot naman ang biktima na babalik pa siya sa lugar. Nang makabalik si Buchoy, nagkaroon ng mainit na pagtatalo hanggang sa lumabas ang suspect na may dalang itak at bigla nitong tinaga ang biktima. Sinubukan pa umano ng biktima na pigilan ang pag-atake dahilan upang mapunan ang kanyang kaliwang kamay. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspect kung agad din naaresto ng mga otoridad. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima upang mabigyan ng karampatang lunas. Habang ang naputo na kamay ay narecover sa lugar at ibinigay sa pamilya para sa kaukulang disposisyon. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng San Jose Municipal Police Station ang suspect at nakatakdang sampahan ng kaso. Mula dito sa 92.3 XFM Antique para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katapang Cesar Mariano, XFM News.
1: Lalaki patay matapos mabangga ng van sa Naga City, Cebu habang tumatawid sa daan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Patay ang isang lalaki matapos mabangga ng isang van habang tumatawid sa National Highway sa Barangay Tinaan, Naga, Cebu kagabi, Hunyo 16. Kinilala ang biktima na si Josecito Zabate, residente ng Caimito, Gimbawian, Pinamungahan, Cebu. Ang sasakyang sangkot ay isang Nissan Orvan na minamaniho ni Melbert Aquino, residente ng Barangay Pardo, Cebu City. Batay sa paunang investigasyon ng Naga City Police Station, binabagtas ng van ang northbound lane na mula Cebu City na mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, bigla umanong tumawid sa highway ang biktima at tinamaan ng paparating na sasakyan na nagresulta sa matinding pinsala. Agad ay sinugod sa paghamutan ng biktima para sa emergency treatment, ngunit idiniklara ring dead on arrival. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng van at naharap sa posibleng kaso habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: At katropa, itinuturing na pinakamalaking buwaya sa bayan po ng Balabac, muling namataan sa barangay Katagupan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Muling namataan ang itinuturing na pinakamalaking buwaya sa barangay Katagupan sa munisipyo ng Balabac, Palawan itong June 14, 2026, araw ng Linggo. Dati na itong nagpakita kung saan ikinagulat ng mga residente doon ang laki at haba ng nasabing buwaya. Ayon kay Aris Sara, residente ng munisipyo ng Balabac, ang buwayang nakita nila ay ang pinakamalaki sa buong munisipyo. Mas malaki pa umano ito kumpara sa isang speedboat. Matatandaan na ang barangay Katagupan ay kabilang sa mga lugar na may pinakamataas na naitala ng crocodile sighting sa bayan ng Balabac. Ang ilog ng Katagupan ang itinuturing na may pinakamaraming buwayang naninirahan sa buong bayan. Dito rin naganap ang dalawang insidente ng pag-atake ng saltwater crocodile sa dalawang mangingisda na ikinasawi ng mga ito. Samantala, ayon sa mga residente, normal na umano para sa mga taga-Balabac ang makakita ng buwaya dahil bahagi na ito ng kanilang pamumuhay araw-araw. mahirap at delikado. Patuloy pa rin ang paalala ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat at iwasan ang mga ilog at baybaying kilalang tinitirahan ng mga buhaya. Mula dito sa 104.7 Next FM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Thank you, Gerald. Katropang Brian, may isang LPA namataan sa labas ng PAR, layong 2,000 kilometers. Silangan ng Eastern Visayas, medium suns na maging tropical depression within the next 24 hours.
1: Katropang Buddy, samantala mga katropa, easterlies pa rin ang nakakaapekto sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Particular na sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Davao Oriental, habang localized thunderstorm naman ang mararanasan sa mga sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi ng ating bansa.
0: Pinapayuhan pa rin po natin yung mga katropa natin na maging handa, magdala po ng palangga sa init at gayon din sa ulan dahil sa pabago-bagong panahon.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:27 ng gabi.
2: Balitang Balitang International. International.
0: Hatid po sa atin to katropa ng Santon Gold. Iniulat ng UNICEF na nasa higit 1.1 billion na bata sa mundo ang nakaranas ng tatlo o kaya higit pang climate hazards gaya ng baha, tagtuyot, matinding init, bagyo at wildfire. Pinakamadalas daw po na kombinasyon ng drought, extreme, heat at heat waves na nakakapekto sa milyong bata, lalo tigit sa India, Pakistan at Nigeria. Ay sa ulat, halos lahat ng bata sa mundo ay exposed sa kahit isang climate risk. At lumalala pa ito sa nakalipas na 20 years.
2: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Napini o napili sina Drag Race Philippines Season 3 winner Maxi Andre at Season 1 finalist Vinyas Deluxe upang salitang gampanana ang karakter ni Teresa Echavarria sa Die Beautiful the Musical. Ayon sa direktor, taglay ng dalawa ang talento, karisma at lalim na kailangan upang buhayin ang iconic na karakter na unang pinasikat ni Paolo Ballesteros. Sinabi naman ng filmmaker na si June Robles Lana na excited siyang makita ang sariling interpretasyon ni na Maxi at Vinyas sa entablado. Ang Die Beautiful the Musical ay adaptation ng award-winning 2016 film na tumatalakay sa identity, pagkakaibigan at pagtanggap sa sarili. Nakatakdang magbukas ang production sa July 2027 sa Rockwell, Makati. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
0: Ang Balitang Sports, hatid sa atin ang Premium D3. Katropa, inamin po ni Ateneo player Sam Reyes at keeper Alas na patuloy nilang dinadala matinding lungkot at epekto sa mga batikos at death threats na kanila pong tinatanggap sa social media matapos ang pagkamatay ng kanila mga kasama sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Reyes, masakit ang mga paratang laban sa kanila dahil mismo ay sila ang nakasaksi sa trahedya at nawala ng mga kaibigan. Ibinahagi din po nila ang guilt na nararamdaman matapos ang insidente habang sinabi naman ni Alas na tila dalawang beses silang nawalan. Dahil bukod sa pagkawala ng kanilang teammates ay sila pa umano ang sinisisi ng ilan. Pinabulaanan din po ng dalawa mga kumakalat na allegation online kabilang ang paggamit umano ng karagdagang pabigat sa isinigang water activity. Nilinaw po nila na nakitang kagamitan sa mga larawan ay controller lamang ng drone na ginamit sa rescue efforts. Patuloy naman ang investigasyon ng otoridad kaugnay sa pagkamatay ng dalawang Ateneo players.
2: XFM News Nationwide.
0: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumanyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayong pananghalian ng Wednesday, katropa, June 17, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Dipaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
11: X. FM.
12: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
13: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
12: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Party ka sa XFM.
1: Sang una, abi ko kong ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kun mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Maaari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa isa ka edisyon sa ato sering pagparagad para nga istoryahan ta kung paano ta malikawan ang mga pamaratian. Kalakip man dari ang mga nagkabagay nga mga supplementation nga kinanglan sa inyo sering mga lawas. Depende ina kon kaisa sa ginapakita man nga mga simptoma bala sa lawas ta, mga mensahe sang lawas ta. Pero antes pa man mag-abot ang mensahe nga ina, kinanglan nga pabaskugon ta ato sa ninyo immune system. Kaon kita sang mga masustansya nga mga pagkaon. Kay kon maayo lang pagsagot ta sa lawas, taway na sa mga sinyalis nga ay, may problema ikaw sa atay, may problema ikaw sa baga, may problema ikaw sa korason, may problema ikaw sa kidney. Hindi ina mag-abot kon healthy lifestyle lang ato sa ninyo gina-practice. Kag sa ato sining edisyon naman sa pagpangaragad, istoryahan ta naman ang nakapreparar sining mga health tips and informations para sa inyo tanan. Ang programa The Secrets of Health, live kita mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kung may ara ka mong mga palamagutan nun, feel free sa pagpadala sa inyo sining mga questions, EPM sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo or i-comment sa ato sining live streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Or hindi gani i-text sa ato sining text hotline 0950975-6970. And syempre sa ato sining pagparagad hindi kompleto kung wala nga ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sa ring pagpangalagad. Kag sa aton sa mga suki nga mga tagpanamati. Mga Facebook Live viewers na ton, kumusta ka mo dira, no? Kabay pang aragyapon ka mo sari sa maayong kahimtangan, maayo sa ring pamatsyag. Kag wish na mo ni Sir Josil nga puno kita sang paghigugma.
0: Kahibalo ka mo, dapat yung una higugmaon ka o galingon ninyo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Ang paghigugma sa isang katao, nag-tuhaw lang ini siya pag-abot sang tiyempo. Pero una sa tanan, from day one nga na-realizar mo gali, nga ang kabuhi talipot lang daris babo sa kalibutan, love yourself first. Amo nang nahambal nila nga, hindi pagpalanggaon ikaw sa iban niya tao, kung nakita sa tao, nga iban, nga hindi mo palangga ko galingon mo, Doc Leo.
1: How's to, Sir Josil? Kay kita man mismo, bala, malipay magkita mag-encourage o kung ma-inspire kita, Sir Josil, magbulig o kung magpalangga man sa mga tao nga makita na ito, ginapalangga man nila, kag ginabuligan man nila sa ikaw galingon.
0: Kay speaking about pagpalangga, tama, inikalapad nga halambalanon. Pagpalangga sa ko galingon, pagpalangga si sigkatao, pagpalangga sa sapat, pagpalangga sa nature, pagpalangga sa kwarta. Pero dapat nga palanggaon tagid ang masustansya tani nga mga pagkaon, Dok Leo. Kay kun palangga tana, hindi tana paghambal nga hindi taken magkaon, Dok Leo mo.
1: Correct, Sir Josil, no? Hindi man ta magsiling na itsapwera tang iban, Sir Josil. Kay may mga basic needs sa kita. Pero ang isa sa pundasyon sang husto nga panglawas, Sir Josil, kun isa sa hiligi sini among nutrisyon. That's why dako katama ang rason nga palanggaon naton ng aton jogalingon pinaagi sa paghatag sang husto nga nutrisyon.
0: Kung hindi nyo masudlan sang kwarta ang maleta, sudlan tabi sang utanon kag prutas, Doc Leo.
1: pero kung ako magtanaw, Sir Josil, nami kaya akong kwarta.
0: Kay makabakal prutas kag utanon, Doc Leo.
1: Sobra pa, Sir Josil.
0: Pero ang utan kag prutas, pwede mo man makwarta.
1: Pero galing nanti lain yung kwarta nga dahan, Sir Josil, eh. Kaya hambal nila akong kwarta, makabakal ka sang prutas kag utan kag iban pagid sining makinang lanon, Sir Josil. Pero kung bolo bastante ngunod sang meleta, pati ang lote nga talamnan sa nisang utan nun, makabakal ka.
0: Laban. Pero ti diri kita mag-focus iya sa ato sining pagpalangga sa aton ko galingon, ang ato sining love affair with ourselves and our love affair sa mga pagkaon, Doc Leo. Kay ti may iba niya nagapalangga sa sala kapag kaon naglayo, abi.
1: Hindi man Sir Josel maglayo sa hambal sang iban bala nga nabiktima sang paltik nga gugma.
0: Oo. Oh. Naghigugma ako sa sala nga tawo. Ang iban naghigugma sa sala nga pagkaon nok Leo.
1: Correct Sir Josel. Pero sa premiero pa lang nami gina Sir Josel ang pamatyag mo. Kasi may mga expression kita nga ko nang isa gani ka pamatan o ka nang isa ka individual, pero may nagasmile, nagatuban sa cellphone, nagachat, kag na malipayon, may mga expression kita Sir Josel sina nga sa premiero lang na masadya. O kung sa una lang yan masaya. Kaya sa wala nun, wala Sir Josel nga sa magkahagugma nga madumduman ka storya langas-langas, langas niya kung madula ka sa akon, mapatay gina ko.
0: Mm-hmm.
1: Pero naabot mag gina panahon Sir Josel, hindi gaman silang dayunay, nagbulagay sila. Unang pista patay, gibistahan niya sa sementeryo, sa babae, waya makita. Oh. Gagin pangita, tani ko nung napatay gin man.
0: Huya, guro, ara. Pero ti, kung naghigugma kita sa mga sala sining mga pagkaon, it's just like the song that says, Killing Me Softly.
1: Correct, Sir Josel. Kaya ang pagkaon, abi, either amat-amat nga nagapabakod sa aton o kung amat-amat nga nagapaluya kag nagapatay sa aton, Sir Josel. Kumbaga, hindi man ta dayon kasubong balasang isog, Sir Josel, nga hilo.
0: Mm-hmm.
1: Nga pag-inom, sorry ha. Nga ang iban sina, ti mangin kabangdanan sang dako, Sir Josel, nga problema. Pero ang punto sa pagkaon, amat-amat kita nga ginapapagsik sini, ginapabakod, o kung amat-amat kita ginapaluya, o kung makapalipot sa nga ton, nga lifespan.
0: Masami ginikantang palandigan na ton, we have the right love at the wrong food.
1: Wrong food?
0: Mm.
1: Kag, I'm not sure, Sir Josel, no? Ang time siguro per meal ang ginsakto man ah. Kung nauna-unaon pag-abot sa nutrisyon Sir Josel ah, ang time yung husto pag-abot sa aton sa ringan nutrisyon. Kaya hambalan nun bala akong isa ka the best ng mimo na ton sa lawas nga mapakamaayo ini tani ginhimo na ton 20 years sa nagligad pa Sir Josel. Pero kung wain man na ton nila mahimo, the second best time is now.
0: Speaking about our love affair with foods, Doc Leo, pero ang ato sining love affair with foods, it doesn't mean nga ma-healthy ng ato sining lawas. What if ang ato sining ginahigug mga pagkaon, Doc Leo, starts killing us softly? Ano ini nga mga pagkaon, Doc Leo, masiling naton ha? Amat-amat nga magapatay sa imo, bisan pa daw ano mo siya kapalangga, nga makitaan mo palangga ni sa picture daw ginagutom ka na, Doc Leo.
1: May hara, eh, Sir Josel, nga nagalaway, nagadya mo. Picture pa lang na,
0: uh-huh.
1: Makitaan siya sa commercial. Buto ba lang, Sir Josel, kung may paghigugma kita, kasubon sa paghigugma sa aton sa isang katao, may ara kita sinisang ginatawag mabakod o kung strong emotional attachment. Amo man sa pagkaon na ton, Sir Josel, nga kung makakita kita sa isa kapagkaon, like, hambalong gaman na ito, na ipokrito, magkita ko ng paborito ng kapagkaon, Sir Josel, daw baliwalaon talang. Siguro pwede, daw mapakuno-kuno kita, but deep inside, may attachment kita para dira. Pero ang problem lang siya ni Sir Josel, kung ang attachment na ito, pag-abot siya sa pagkaon, pag-abot siya sa nutrition, hindi tanto ka-nutritious, hindi masyado ka-favorable, kag hindi manami sa aton sininga ikaing lawas sa pagkabilugan. Pila sinika mga ehemplo, Sir Josel, ano? Makahambal kita nga may attachment na kita sini sa mga pagkaon. Okay lang kung husto, nutritious nga pagkaon, pero in moderation gyapon, so sakto gyapon sa quantity o kung kadamuon. Kung ang isa ka pagkaon, Sir Josel, masami mo na ginabalik-balik, halos adlaw-adlaw, mahilig kasi ni magkaon sang mga matamis o kung makalamay nga mga pagkaon sa ilim nun, kag sobra-sobra nga pagkaon, Sir Josel. Nga kung hindi mo yun mahimo, daw kulang gid ang imo sininga isa ka adlaw o kung kulang imo sininga kabuhi, Sir Josel, hindi kompleto kung hindi ka makatilaw sini sa pihak nga hindi sila paborable sa aton lawas.
0: Kaya yung pamangkot malang dari, Doc Leo, why is it nga nag-indulge na langgid kita sa mga unhealthy foods bala? Nga ang pagpalangga, ta kung tanawon to subong, judge yourself, ha?
1: Mm-hmm.
0: Nga daw, laban-laban niya ang ginapalangga, taga ginapangita, taga ginakailawan ta. Amo ni mga unhealthy foods, Dok Leo.
1: May bala nun kita, may madalom, Sir Josiel, nga diskusyon sila mo about sa ginatawag matutod niya pagpalangga o kung gugma.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang gugma, kung Sir Josiel nga matutod tagpagpalangga is not feeling, but principle.
0: Oo.
1: Amo ni problem naton kati nagabase kita sa ni Sir Josiel sa aton sininga balatyagon kung nga may attachment kita sa ni sa mga pagkaon bisan pa hindi healthy. Ano ang pila naton sinika mga o kung ano ang pila sinika nagahigot sa iban pag-abot sa ni sa mga pagkaon bisan hindi healthy sa ila sininga lawas. Number one, taste and pleasure. Manamit mo.
0: Mm-hmm.
1: Sino ba na gusto sang namit, Sir Josiel?
0: Pasundan bali ang taste buds ang naton, ha? Sang mga naganigusyo sang pagkaon nga not so healthy.
1: Naginigusyo ko pa yung Sir Josiel ko na pigaw mo lang?
0: Laban. Why man ti negosyo nga nagasiling Dok Leo nga kaon ka mo darisugpunan sang pagkaon ang kabuhi niyo.
1: Pero kabalo ko Sir Josiel, may mga ginatawag naturalist sa sining panahon naton ngang ila siniyang advokasya kang kampanya ya is healthy living gid man.
0: Mm-hmm. So ti isa dira ano no? Taste and pleasure. Pagkatapos, if we speak about emotional comfort, abi Dok Leo, paano nato ni ma-relate sa inatawag nato sa ninyo na sobrang pagka-attach nato bala sa mga unhealthy foods?
1: Ba, initungod Sir Josiel sa kadamo, bala nga stressor sa palibot bala? Ang tao kung masami nagaka-stress, di may emotional, mangita isa sa emotional comfort, Sir Josiel.
0: Oo.
1: Gakrave siya sa mga matamis, mga makalamay, nga mga kalanon, kag mga ilim nun. Ang iban man din nagakaon sinang mga bisan bawal to reduce anxiety, provide comfort, kag ti isa Sir Josiel sa ni great feelings of happiness. Tidri ko yung mali pay mo. Hambal pag isang isaho ka na balansya na Sir Josiel kung sa wayon mo. Tidre ko yung malipay no labot mo.
0: Oo. Oh. Anong paki mo?
1: Mm-hmm.
0: Oo. Hawa ko ang beat. isa pa dali childhood experiences goro Dok Leo kaya tinakatilaw na sila sang bata pa pagkatapos daw amo nang naandan sang bata pa sila niya daw namin to bibalikan ta Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel ano kaya hindi gimana manigar yung mga naandan sang kabataan dalon gini nila pagdako. Amo ni Sir Josiel ang isa ka ginatawag panghuna-una nga daw gusto ko gid nga medyo may gamay kita nga modification pag abot si Nidre.
0: Mm.
1: Kaysa masami mabatian ko Sir Josiel sa maginikanan nga na-encounter ko ba may mga edad-edad nga may hypertension, may diabetes, iban pa nga problema Sir Josiel. Siya kami do kay na kami nagakaon iyas ang ginabawal mo ina.
0: Mm-hmm.
1: Like too much yung mga oily, mga sugary. Siya kahit may sakit na kami iya, ang mga bata na lang namon ang ginapakaon namon sila.
0: Hindi ka magkaon kay basi kung timprano ka pamdulas kalibutan pero ang bata mo ay mo ginahlungan basi mm-hmm. bata pa, hindi ka labot sa edad mo bala. Tituod, no? Sa mga okasyon, celebration, nabot sino nagtudlo sa aton niya kung may birthday gani, dapat may blow kagin niya cake.
1: Mm-hmm.
0: Sino katudlo sa aton niya kung magfiesta, gambisyon niya kita, bisan gamay-gamay lang maglitson.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, sino man nagtudlo sa aton niya kung mag-abot ganing tiyempo sang kuchitsa, bala, pares ni mga holiday breaks, bala, bira-birahan ta dayon ang pagkaon, supot-supot kita sang aton sininga pundo, pagkatapos mamakal sa mga pagkaon, kag bira-birahan kaon, kag bira-birahan inom, bala, Dok Leo.
1: Kabahin na bin Sir Josiel sa aton sininga kultura, kag tradisyon eh. Ang pagkaon.
0: Mm-hmm. So ti ining childhood experiences mo gid ni kay ti mga kabataan mo ning masami sini invited no ay kadto kato birthday ni katutubo mo, birthday ni suon mo, birthday sila ni kasin mo, birthday sila ni isang ano bata ko ah. Mm. Ti pagabot didto bo mga kabataan pagkita nila ka kay ti indi niya kumon yung pagkaon Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Amo na dayon ang unang udakan Dok Leo. Laban-laban kon kabataan imo nga guest ang una mo ubos cake kag ice cream.
1: Tapos

0: kag hindi busog pa matiyagan nila kung hindi kinom soft drink.
1: May hambalanon kita Sir Josil nga kung gusto kita mapabilin nga maayong aton sa nga panglawas, dapat mas maalam kita sa sa nagahimo sang pagkaon.
0: Mm-hmm.
1: O kung sa mga kalanon Sir Josil. Kaya nga man, sunod sa ginhambalan Sir Josil kagaina, tigin na tunaan mo kung paano ining mga kalanon mapush sa publiko. That's why lifestyle disease, Sir Josil, isa na siya ka-public health concern man eh.
0: No.
1: Kaya ti publiko sa ni ang biktima sa mga kalanon ngayon ni kapin pa ang mga hindi tanto ka-aware. Kaya nga man nga nagyaka-addict ang tao pag-abot sa ni sa pagkaon. Inibangod nga ang mga pagkaon o kalanon, Sir Josil, nga highly processed, often contain large amount of sugar, excess salt, may ara sa ni isang healthy fat. Kag ini Sir Josil, ginasiling ko sa previous naton sa ninyang mga diskusyon, may tatlo kita kaabyan sa kusina kung kabalo kita magamit. Ini ang kalamay, ini ang asin, kag ang fats.
0: Mm.
1: Pero kung gamiton man ni Sir Josil sa hindi nagakaigo, amo maning amat-amat magpatay sa aton, kag amo ni ang usual o kung masaming sangkap sa mga processed, especially highly processed ng mga kalanon.
0: Ginhatagin na sa aton, pero dapat kay balo kita magamit according to the limit sa ato sininga lawas. Kaya ang asin, ginhatagin man na bulig panimpla para may sabor ginaluto ta. Ang mga ginatimpla tapagid niya iban kay ginaluto, ginatagan kita sang kalamay para nga gamiton, hindi man tama gid katamis and on a controlled volume or dosage. Problema sini kay nga nanamitan gi kita Doc Leo sang tama katamis man. Most of us, hindi tanan ha, most of us kalabanan sa aton nga ang nga nagatakam-takam gi kita kon do nagalunay-lunay sa baba tang katamis nga mabatyagan ta Doc Leo.
1: Tungod Sir Josil nga mo ganin mo ti engineered ni Sir Josil mo. Gintunaan ini bangod ini mga sangkap nagapukaw sa aton sini nga ginatawag dopamine.
0: Mm.
1: Ang dopamine nga ini amuning chemical associated with pleasure and reward. Kag sa sigi-sigi naton nga pagbatyag sa ni Sir Josil nga kun makatilaw kita kanami sa aton pamatyag, daw rewarded kita. Kapin pag itong kay Sir Josil, ginagmay naton sa ning achievement, ang impression sa iban sa ni gaan ko man reward nga kun tugalingon. Deserve ko nga mag-milk tea. Deserve ko nga mag kung ano-ano nga sudlan dira nga mga sikat nga mga kalanaan Sir Josil. Diri kita sini nagyakabiktima Sir Josil.
0: Amo gani kay tikon suguon ta kon kaysa ka pobrahon ta mga kabataan bala. Hambal sige pagkatapos yung baklan ta kamo ice cream kag soft drink. Ngaway giti may naghahambal abing sige pagkatapos yung tangkan ta kamo kasaging kag kamote.
1: And besides Sir Josil kung gina pobra ta man ang kabataan naton, hindi tungod part sa ila sa nga training eh. Hindi nga nagubra sila tungod sa ila sa nga reward na ginatanaw.
0: Halungan nyo kung ang inyo bala nga indulgence, ang inyo sininga sobra nga kagustuhanan sa pagkaon, nag-result na sa sobra-sobra sininga amount intake ang pagkaon bala. Delikado ina. Even healthy foods kung masubrahan kita, may discomfort kita mabatsyagan sa ato sininga tiyan.
1: Correct Sir Josil, ti much more pagid kung hindi healthy ang imo ginapasulod sa masami.
0: Oo. So ti ang sobra-sobra nga consumption nagadulot ina sang discomfort if not balatian sa aton. Pero are tagaan, mangkot lang kay Doc Leo habi pa inyo marita kay Doc Leo kon may check ka mo da kon ikis ang mga delikado nga mga pagkaon bala Doc Leo. Nga hindi lang nga ginakonsumo ta, hindi lang nga ginakaon ta, most of the time gina overconsume ta Doc Leo.
1: Why is may maakig sa aton Sir Josil?
0: Sometimes ko no, truth hurts Doc Leo.
1: Pero mas mayo ko lang na Sir Josil, may humbalanon kita Sir Josil nga and open rebuke is better than secret love eh. Sige lang kay may pangontra man kami diri karon ni Sir Josil, may pang-neutralize mo kami diri karon ha. Ano ba ining mga ginatawag makatalaga mga pagkaon nga commonly ma-overconsume naton because sa ginatawag pag-stimulate sa ni sang release ang dopamine. Amuning nagabatsyag kita blas ang pleasure kag reward. Pila sini ka mga pagkaon Sir Josil ano ginaangot sini sa health problems kun masami naton ginabalik-balikan nga kaunon tag imnon. Number one gida sugary

0: drinks.
1: Ang matamis.
0: Yes, mga makalamay, mga matamis, ng mga pagkaon o kung mga ilim noon, Sir Josil.
1: Oo, kay kita nga mga Pinoy, according to studies, we have a sweet taste buds. Mm-hmm. Amuning mahilig kita sa matamis, kita ninyo ang mga fast food chain nga may mga international branches. Dari sa aton, matamis ang timpla. Kanto ka naman dito in some other places, it's like Europe, medyo maulo aslom ang timpla. Lain ang timpla dari sa Pinas, sa timpla sa ibang sininga lugar. Amuna nga nabantugan kita, ang mga Pinoy may matamis kuno nga taste buds, Doc Leo.
0: Yes, Sir Josil, ano? Kag makita ta man dira, kun indikasyon man na, Sir Josil, o kun nagapabaluman na na, may hint kita sina nga mabasa dira, pag-abot sa niya sa health sang mga tao sa sina nga pungsod.
1: Mm-hmm. So, sugary drinks. Te ano yung sugary drinks? Te sa honta pa, hindi lang ko sang branda. Soft drink, number one. Tapos ti sa aton niya pagpangapi, anon to us, labi na gidkon hindi stevia, yes, yung sweetener, ang isa ka kutsara kon ka isa nga ginalinga kape, apat ya kutsara ang yes, yung kalamay. Ti kon kaduha, ikaw mga pisa kadlaw, that's already 8 tablespoon. Kay balo, kamong ang isa ka soft drink iya, ay ning tag 12 ounces bala, ma pito lang na kakutsara man ganing unod ya. So, butawal ka duha ka mga pi, nga ang imo sa nga ginkalamay is ordinary nga sugar, walo na nakakutsara kung sa pulo pagani Dok Leo mo.
0: Correct.
1: So, delikado ina. And then, ining mahilig bala sa energy drinks sa Dok Leo, delikado man ini, bangod man kay damo na sa mga cases, already scientifically ano na, diagnosed ha, nga may mga nagpinagusto sang inom sang energy drinks nga nagbalalatian, number one nga balatian nila kidney.
0: Correct, Sir Josil, no? May na balaan ko sa ni nagaobra kon gabi sa call center, pagwa niya sa ni Sir Josil sa aga hapit sa Changi, bakal soft drinks, bakal chicheria. Amo na Sir Binya nga para sa iya kaunon niya antes siya magtulog. Do ay maabdan siguro sa katuig or solo sobra sa katuig kag naigo ya kidneys.
1: So delikado ina ha. Why man kita nagapamahog sa inyo pero hagan-haganan nyo lang. Kun ninyo gid man maunta hagan-haganan nyo lang. Tunga subong pagkasunod ni adlaw tunga naman din nyo pag himuon nga isa sa aga, isa sa ugto, isa sa hapon nga kung kisa kompleto pang energy drinks kag soft drinks kung kaisa 3 times a day pero ang pagkaon kung sa 1 time lang bala. Isa darati ano pag ino pagkaon nabi fast food Doc Leo?
0: Correct Sir Josil, ano ang mga mahilig sa fast food bala, burgers, fried chicken, kag even ang potato ni Sir Josil ha, ang fries ni bala nga malaba sa nga patatas. Timi mga risgo ni sila sa ikaing lawas, Sir Josil, nga mapataas ukon mapadako kung sige-sige kita kaon sa ni.
1: Muna nga ang iba niya ni Gasiling na lang man, Dok Leo. Nabal nila, susiling niya. Pakpak na lang kulang sa akon, dugay-dugay, manok na ako mo. Kay manok sa pamahaw, manok sa panyaga, manok sa panyapon, mag-snacks. Manok pagid, chicken skin.
0: Pero hambal, sang nabalaan ko sa Sir Josil, no? Sige, Dok, mayo-ayo lang na mo ko ng manok mo pagintani. Isang gakaon ka, ining native bala. Ngao ay ginsigi kaon. Why sige patuka sa nisang commercial feeds? Why sa nisang damo ng bulong or antibiotics salin sa nisang farm? Mas okay-okay lang compared sa masami na itong gina-order nga ining mga gina-consume sa masami.
1: Kung mga sinabaw wan guro kag damo sang kapayas kag damo sa sang balunggay guro ti makasiling kita nga makapian-pian Dok Leo.
0: San pa ano?
1: Hindi nila pagpatamaan di ka urab ng isa ka bilog balakon kay isa gapanihol ka pa. Nila pagpatamaan because anything in excess is not good for our body. Ti ang pinaka trigger gid diri number one sa ato sining naandan Dok Leo. Hari subong chimpo na taglase. Ang mga processed foods eh, kay kahapos lutuon niya, Dok Leo. Kung kaysa gani, initon mo lang, hindi na kinanglan lutuon mo.
0: Magluwas, Sir Josil, sa processed food, no? Liba, mga frozen. May ara pag iya, Sir Josil, nga readily available, nga baklon mo na lang ang nakaputos mo.
1: Oo.
0: Tiara, yung mga chips na ton, ang cookies, crackers. ti sinoba lang nagsiling na puno ina sang fiber how? Nga damo ina sang vitamins and minerals. Base sa label sang iban siguro may ara siguro sa sulat.
1: Bitsin guro kag preservatives Dok Leo. Magkaranon?
0: Bastante.
1: Oo. Kaya ang mga preservatives nga ini and iban niya mga ingredients nagabulig lang ni panamit pero ay nagahimo healthy and healthier ang ato sa nang ginakaon.
0: Correct Sir Josil, may nagpamangkot din sa akon sana siya dok nga ako paghimo ko sang apple juice. In fact pag kihad ko sang apple way palang dangatan pila-pila ka minutos nagpulada yon or nag-change ang color yo from whitish abi. Pagkatapos niya ang ginhimo ko man nga juice nalimtan ko lang way pagani half day daw naglain nang yasin sabor.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang ginbakal ko niya dito sa department store daw pila na ni kabulan okay lang gyapon now.
1: It's because of preservatives. Da pares lang again preserve mo bala ang lawas ang tao. Tig-asa ni sa manimaho pero puno naman sang makamamatay nga compound nga rada ti ang mahi ang isa pa gid Dok Leo no eh ning mahilig kita bala magambal ti way kita pangyam isda
0: oh pagka usual gid Sir Josel pagkatapos ang kaon kami ti may bala magkutanon kita Sir Josel nga pagabuti sa health. Kinahanglanon gid bala ang dessert, kinahanglanon gid bala ang pangyamis pagkatapos kaon.
1: Mm-hmm.
0: Muna pinaka punto dira nga ang iban sa ni masiling nati pang dula sang sumod etc etc. Pero ang kamaturan sa Sir Josel hindi ta kinahanglan ang mga matamis pagkatapos naton sa ni kaon. In short, hindi nato kinahanglan mag-dessert o kon magkaon sa kon dira ang kidalamayan pagkatapos naton kaon sa rason nga pangkuha sumod, pang kun ano pa dira. Kaya mahimo Sir Josel na mag-neutralize na sang pila sirika mga sustansya dito sa sulod din sa aton sirin mga ginkaon.
1: Pero kung pala kaon ikaw sini sa mga unhealthy foods, ari prangka niyang pamangkod Dok Leo, paano kita sini ginapatay Dok Leo?
0: Sang amat-amat Sir Josel.
1: Killing me softly gid ya.
0: Ay hindi gulpi kati kung gulpi na karon ko lugi man guro na gusto Sir Josel.
1: Ati kon magamo na guro ang mga ay may nagabatsyag na gadaan mahambal nga birabirahan ko blakaon sina sang amo ni kay para buhas ni ni bugtaw. No. So killing me softly gali no. Amat-amat.
0: Inablang amat-amat pagkatapos kon daw bulubog at Sir Josel mo hospital ka. Tapos pagwa mo sa hospital may maintenance ka. Tuloy-tuloy lang ah. One plus tada bala. Pero hindi conducive sa aton sirin health span, sa aton sirin nga life span, Sir Josel, makadugang-dugang.
1: So, kung pala kaon ikaw sa mga unhealthy foods, the more ang consumption ni mo sang calories.
0: Correct, Sir Josel. Excess ang calories kung nagapalanobra ini, te ang aton sirin nga lawa, Sir Josel, ginastore sini ang extra nga calories as fat.
1: Mm. So, kung ma-store na as fats, duhala ng equals niya. Obesity kag overweight.
0: Primero, overweight lang anay Sir Josel no.
1: Oh.
0: Kung hindi pag na ma-manage, sige-sige man ang imo sa ring lifestyle nga naga-excess pero may imo sa ring calorie consumption na kung ginapasunod sa nawas, patuloy o kung padayon sa ang weight gain pagkanto sa ni Sir Josel sa obesity. And then kung nagasigi-sigi, pag ito na Sir Josel, tira na nag-amat-amat sa Sir Josel batyag, kung pabatyag ang mga sintomas kag signs ni isang chronic diseases.
1: Oh, high blood, diabetes, stroke, heart disease, damo pa. Muna na ang umpisa, Dok Leo. May ara, kung kaysa abi nga iguon, i-heart attack, Dok Leo, one time lang mo.
0: Correct.
1: Pasalamat ka kung makasurvive ka pa, ka makabalik ka pa sa normal mong pag-inawi.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung hindi ka na ganit ka-survive, atiya mo nang hambal nila, ahay langit pabalon sa imo eh. And next to that, kung may ara ka na high blood, diabetes, pagkatapos may heart disease ka na, organ damage si Dok Leo. Hindi lang per se because hindi na normal ang pag-function sa mga organs mo. Plus ang mga ginapang-inom naton sini para sa inyo sining balatian. That also includes deterioration sa ato sining internal organs, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kahit kung sige-sige, hindi o ma-improve o kung ma-modify yung mo sining lifestyle, kaya nga ang bala nun bala, Sir Josel, nga hindi mo kuno ma-reforma ang isa kabagay o kung hindi mo kuno mabago ang isa kabagay kung hindi mo ipagkabigon nga sala.
1: Mm-hmm.
0: Tama, wala o kung hindi. Paano mo baguhon ang isa kabagay para sa imo tsakto?
1: No.
0: Para ubaguhon ang isa ka bagay nga para sa imo namit. So that's why, Sir Jocelyn, may dapat di kita sininga i-reforma sa aton sininga mentalidad nagpang huna-huna. Kaya nga man, kung magsigi-sigi ini ang aton unhealthy lifestyle, mahimo nga makadamage ang aton organ, aton kurason, aton atay, aton kidneys, aton sininga kaugatan, and eventually, Sir Jocelyn, magalipot ka ng aton sininga kabuhi.
1: Oh, ako on tagag sa hindi na hindi kay gikilabot kay edad ni Lulo ka ni Lula mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa aton nga pag sinalayo abi no, self examination na lang abi si saon ta ko galingon ta. May mga warning Doc Leo sang unhealthy relationship naton sa pagkaon ha.
0: Kung may toxic relationship kita Sir Jocelyn sa aton sering isig katao sa panimalay sa ginatawag sa workplace, may toxic relationship kita Sir Jocelyn sa pagkaon.
1: Oh.
0: Kung hindi ininangin healthy, ano ang mga ginatawag patimaan sini mga warning signs nga hindi healthy ang aton sering love affair sa aton sini maginakaon? Number one, eating when not hungry. Bisan hindi kaya gutom, gusto mo yung magkaon siya na.
1: Hambal siya ba niya, kadalok-dalok siya. Actually, ma-fall into, ano na, Doc Leo, one of the seven deadly sins of man. Natawag lang nga sobrang indulgence bro sa pagkaon.
0: Gluttony. Yes, so sige-sige ka lang kaon, why pa-why emotion at yan. Number two, feeling guilty after eating. Sino ba na sa inyo, dira nga nagkaon, sa sarili ka sahi sang pagkaon, tapos pagkatapos niya nga na ubos ini, nagahuna-una sa nga, ay na, ano to man, ano tong nakaon? Kung mga nagkaon man ko sa tuman.
1: Mga naubos ko, git ba?
0: Mga naubos. Kapin pa kung makatig-abla, Sir Jocelyn, makauna-una nga, ay na, ano man, why man ko magtunga-tunga? Sto tanda, yung tigana ko man sunod adlaw iban ba? Sobra nga, gakaon, Sir Jocelyn, bisan di gutom, pagkatapos feeling guilty after eating. And then, constant cravings. Gusto ka magkaon sa masami, kag isa pagitsa ni Sir Jocelyn, ini ba lang nagkakawat-kawat ka kaon?
1: Oo. Masyaga mo doon kapanamkon sa mga babae, bala.
0: Correct, Sir Jocelyn. Kung kaisa daw ng huya, kapabala nga makita sa iba ng emotion ni masami gina-crave ng mga pagkaon, actually, sign ina nga hindi healthy ang emotion ni relationship. Kaya nga man, tanawa bala ng mga nag-solo sideline sa paghigugma, bala? O kung pagpulo-palangga, bala?
1: Ang kalit-kalit.
0: Hadlock ka na yung mag-upon sa publiko mo.
1: Oo.
0: Pila pagitsa ni Sir Jocelyn, amo ang ginatawag frequently overeating. Hindi lang basta nagkakaon, kundi masami sobra-sobra ang pagkaon. And then, isa pagitsa ni using food to manage emotion. Masiling lang lang, di amo niyang nagapakalma sa akon. Amo niyang nagaparelax sa akon, makaon to cake, naganami akon matyag, ganami akon sa nipaminsaron.
1: Ma-rewardan ko galingon ko, kay ti naka-move on ako, nan.
0: Isa pagitsa ni Sir Jocelyn, ano? And then, losing control around certain foods. Ang hambalan noon bala Sir Jocelyn na gina-remind ko ni bala sa mga client bala nga matubang na ton ko nagapangayo konseho Sir Jocelyn. Ang pagkaon why sing pinsar. Why ini sang gitatawag tiil nga basta lang malukso ya pagkadto si mo babalin sa pinggan mo. Kita iya ang may pinsar. Ang problema karon kun instead niya kita ang nag-control sa appetite, ang appetite amo yung nag-control sa aton, dira ang dako, Sir Jocelyn, sa nga problem pag-abot sa ikaing lawas.
1: So, dapat mangin conscious kita sa tanan niya ginapasulod sa ato sa nga ba-ba. Again, kung magpamakal ka mo, abi have an idea kung pila ka calories dapat lang ang limit sa lawas ta. Pareho sabi kung kaysa mang groceries ka mo, why na kita galantaw iya? Sang iya sining content kung pila ka calories da makuha ta, pilang porsyentong fats, pila ka grams da makuha nato sining sodium o kon salt and so on and so forth. Abi dapat mangin conscious kita mo ninga kun kaisa ang iban nga mga rasa kadugay mag panggrocery Doc Leo. Kay ginabilid pag inilag na tanaw nya pilang calories sa sini. Kita ya pagkikita nato nga naming label, ala dasok ta lang permiso ato sining nga basket. Asta sa punto nga mambal, tinamit dya, mo dya ko na hambal ni kumari ito, mo dya hambal katapad balay ko. But you are not considering ang imo sining ay kayong lawas. Kung anong demand yas ang lawas mo, muna dapat ang aton sining unahon. Pero sa mga cases like this, if we say about, and if we are saying about, aton sini nga love affair with the foods, Doc Leo, hindi manigar, may mga ara kon kaisang, ma-engage gid, ma-indulge gid, gakalipat, ang iba nagakahidlaw gid, kay naanad na sila. They're trying to control kagdisiplinas ko galingon nila pero naanad na sila. Ano ang pwede makabulig sini diri Doc Leo sang kakulangan sang ato sining lawas sang mga nutrients bangon kiti super indulge kita sa mga unhealthy foods Doc Leo.
0: Sa una Sir Josel madumduman ko may mga talaga bala nga match making.
1: Mhm.
0: Pagabot bala sa mga ginatawag alang-alang pang pagpili sa hindi pa ready mga kabig nato niya panghunauna sa pagpili sang partners kabuhi bala Sir Josel.
1: No.
0: May hindi ko malimtan sa una ang hambalan noon nga hindi ka magsalig sa imo sa ninyo emosyon.
1: Oo.
0: Hindi ka lang magsalig sa imo sa ninyo balatsyagon. Ah, kay ara o, oh, una lang na, sa una lang ka na manipayon. Hindi mo na lubos sa kilala inang taong ina. Abidiri ka kay Kwan ho. Kay ari nami, ginila pamilya, manami ni batasan, etc. etc. Ang punto Sir Josel, ang rason kag motibo sinang nagatudlo sa imo para sa iya ginagiyahan niya ikaw kung ano makapaayo.
1: Mm.
0: Kasubong bala sang leksyon nga makuha naton sa aton suning nga ginatawag love affair with food nga amat-amat nagapatay sa aton kundi makapaayo. Butang balon, hindi tanan na gusto ta, hindi tanan na ginahigugma ta, maayos ko galingon ta.
1: Amo nang hambal nilang instead of loving it, abi pangita ka mo sang iban kag birabirahi da karon. Isa ko lang ni hambalon, birabirahi nyo romansa kaon.
0: Mm-hmm.
1: Pareho sabi, mga masustansya nga mga pagkaon, no? Fruits and vegetables. But speaking about supplementation, kiti, in love na kita abi sa mga unhealthy foods, Doc Leo, eh. What shall we do? Ang himuon ta na lang, kay mabudlayan gid man kamo sini sa adjustment period. But make sure abi nga masuplementuhan ta lang ko galingon ta abi, Doc Leo, no? Sang mga rich in vitamins and minerals, kag sa natural sining pamaagi para ni magtinamad man ang ato sining lawas. Ikaw proseso dari ang nutrients o prosesuhan na hindi nga hungiton mo lang tanan kay gulaton mo lang man ang lupsop lang ng lawas ko, Doc Leo. Gatinamad man sinang lawas ta. Kaya hindi na mag-function normally ang ato sinang mga body organs, ang sistema, bala. So, ano naman dari, Doc Leo, ang papel para sa mga super indulged kag super in love sa mga unhealthy foods, papel iya sang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Santon Vitamin C.
0: Malikawan, tanin naton, Sir Josel, ang mga risgo sa ikaing lawas, kag sa mga balatian, Sir Josel, kung una-una palang gintanom naton sa ton pinsar nga ang paghigugma, hindi lang balatsyagon, kundi prinsipyo, Sir Josel.
1: Mm.
0: Maghambal kita nga prinsipyo, Sir Josel, masami naton na batian, ay, malunggay, malangto. Ang palaya, mapait. But hindi na feeling, Sir Josel, hindi lang ng taste. Kundi principle, ang likod sina, ano bala ang makuha nimo sa malangto nga ina? Anong makuha mo sa mapait nga ina? Like for instance, atagan ka muna mo ni Sir John sa isang example. Kung ara ang aton sa paghigugma sa hindi maayos sa mga pagkao, nag-amat-amat patay sa aton. Kabigon na lang na ni na Sir Josel nga superficial love ba?
1: Happy love?
0: Oo, happy love siguro. Dire kita sa true love. Pagkitaon ta ang true love ta.
1: Amo nang hambal nga, hindi lang kay ikaw ang nagahigugma, mm-hmm, kundi siya ginahigugma yaman ikaw.
0: Kaglabaw pa sa paghigugma mo sa iya. Wow! For instance, no, ang ginatawag Moringa, Sir Josel. Ang Moringa ngayon na ginatawag ini man nga Miracle Tree. Ginatawag man ini siya nga ginatawag Queen of All Vegetables. Paano siya makasuporta pag abot niya sa aton nga ikaayong lawas? Kapin pa kon ang termino, Sir Josel, nga daw nagbuang na bala kita sa hindi husto sa nga mga kalanon nga daw maanugid bala kita kundi kita makatilaw sina. Dapat, Sir Josel, may pangpian-pian kita, may pangsagang-sagang kapag bulo-balanse man kita. Isa sini makabulig sa ato na mong balunggay, paano makasuporta sa ato ni kaing lawas? Dagaya sa nutrients, kasubong sa beta-carotene, vitamin C, calcium, potassium, kaga iron. Of course, iban pagid sini nga mga antioxidants. Ining mga nutrients nagabulig para ang lawas naton makaperform sa importante nga functions, like provides antioxidants, accident nga nagabulig proteher sa aton cells batok sa damage, tugas ini sang hindi healthy sini nga mga kalanon, support energy. Kay kun mahilig kita Sir Josel sa mga kalanon nga empty calories, kulang sini sa nutrient sustansya, makasiling kita nga panginaon na kita nga panginaon pero luya gyapon lawas ang balungay makahatag sa aton sandug nga kusog, kay nagabulig papabakod sa aton sini nga immune function, nga kung hindi healthy ang aton mga ginakaon, Sir Josel, magluwas na nagaluya kita, nagahina pang aton sininga defensa batok sa makalalaton nga balatian.
1: Amuning powers ang balungay, kita nagatudlo dari sang nagliligad pa sa inyo nga ang pagproseso sang balungay para ma-preserve ang mga nutrients dira, mabudlay. Pero ang balungay pwede man naton actually maluto ini sa kinaandan, bisan pang gakadulang iban sining mga nutrients. Ang importante sini may nagasulod sa ato sining lawas. But it's as if Doc Leo dogin si Kuwait na nagidiyait lubos. Mm-hmm. Ang balungay halin sa gamot pakadto iya sa lugbusan niya, Doc Leo. Damo kita magyan niya balungay nga nagakataktak na lang ang dahon niya, ginasilhig na lang kagiabuno man sa kogalingon niya mo.
0: Yeah, correct Sir Josel, no? Pero may kilala mo ko sa ni Sir Josel nga perte niya sa tinguha nga makatanom sa balungay pero hindi gid siya kuno mabuhian.
1: Mm-hmm.
0: Te, ang iyan na lang sa niya pag-asa, kagpasalamat, kating silingan niya, tambok ang balungay, nag-share man sa ila. That's why, bisan paano Sir Josel, makakaon gyapon sila sang preska sa niya utanon kag malungay.
1: Pero kung hindi gid man ka mga kaon sa balungay, kati right now, ang balungay, talimbalan mo na kung daan na, kagway gin man nagadaan ang balungay sa merkado kay malipasan ni na 24 hours ya kataktak nang iya sa ninga dahon.
0: Correct.
1: So kinanglan to be consumed after nimo sa ninga ma-harvest. Pero para nga sigurado ka mo may malungay intake ka mo, inom na lang ka mo Santon plus gold capsule kasi may balungay ina nga content dok layo. Even do nakakapsula pero natural nga malungay powder ang unodya. Kag pagsulod sa lawas ta, normal nga ginaproseso sa lawas ta, way gina-shortcut ang proseso sini para makuha na to ng mga vitamins and minerals sa sulod sang balungay powder, Dok Leo.
0: Correct Sir Josel, kati kalkulado mo ang kada sangkap.
1: Mm-hmm.
0: Sa kada kapsula, Sir Josel.
1: At least mahambal ka lang nga ara ka sa optimal nga makuha ni mo sini nga benepisyo. Kung mag-inom ikaw sa Santon na plus gold capsule. Aside from that, may iban pa ka sangkap na, Dok Leo, mangustin, ang palaya, garlic, may spirulina pa, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kag ang spirulina, tuman kadako ang papel niya sa aton sa ringa ikaing lawas. In fact, kinakonsidera ni Sir Josel nga one of the most nutrient-dense food in the world.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang sila nga dari sa aton, kundi sa bilog sa ringa kalibutan. Tungon nag-aangkon ni Sir Josel sa protina. May ara man sang iron, may B vitamins, antioxidant, essential amino acids sa sini. Nga ang isa sa nga sini ginahimo, number one, ginasuportahan gid ang aton sini nga nutrisyon. Tungod nga nag-provide sa concentrated nga source of nutrients, especially protina, nga kinanglanon sa aton lawas. Ilabi na gid ko nag-edad kita. Ginabuligan nga mangin healthy man ang aton sini nga immune system, pag immune function, upod sini sa badunggay. Kaya nag-provide sa antioxidant protection and even support muscle recovery because ang protina nga ari diri, ang spirulina naghatag suporta para ang aton sininga ginatawag kusog, ang aton sininga kaunuran, ang aton sininga muscles makahatag Sir Josel sa nagakaigo o kung mahatagan sa nagakaigo sining kinanglanon sa recovery after exercise kag after sinisang madamo naton yung mga physical activity.
1: Ang balatian actually yung primero ang inabatsyag nato sini is uncomfort sa lawas ta may signal gina ang balatian antes pa man maglala nga will keep us down. Ang problema sini kun say na pabaya-bayaan man naton mo. Amo nang pinakamasakit, amo nang pagbatsyagan ninyo sa simptoma. Kadto kamo dayon sa mga eksperto kag magpa-examine, agud to may baluan ninyo kun ano nagakadapat nga imuon. For example, pwede kamo kakadto permilingin ulo ninyo palanakit lawas ninyo. Kadto lang amo to sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Euro Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon para may baluan ninyo kun anong problema sa inyo lawas, anong kulang nga bitamina sa inyo lawas, anong kulang nga nutrients, minerals sa inyo sining lawas. Now, ang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. May tatlo ni ka-ingrediente, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang mabulig sini sa aton sininga ikayong lawas, Dok Leo, sa mga super in love sa mga unhealthy foods, labi na gid ha? Aton supplementation na ini karon ni nang balanta, hay indi gid man kamo dira maguntat, ayawan kamo kauntat, amo na lang ni dapat ang himuon ninyo. Nga akin ang lang nila mag-inom sang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo.
0: Kinahanglan no, o kung gina-suggest sa aton Sir Josil nya kada adlaw, may ara kita sang good fat nga gina-consume.
1: Now,
0: Either olive oil or VCO kag moringa oil, which is manami nga balita Sir Josil, ang aton sa nga premium D3 capsule may ara sang olive oil or may ara sang VCO virgin coconut oil and moringa oil. Ginagamit actually Sir Josil mainly ini moringa oil pampanami sang buhok kag pampanami sang aton sa nga panit. Nag-moisturize aton sa nga panit kung gina-apply siya external.
1: Mm-hmm.
0: Pero ginupod ini sa aton sining ginatawag premium D3 capsule upod sa VCO nga ginapasulod naton sa aton sining lawas. Anong purpose? Isa, para maabsorb naton ang vitamin D kag iban pa gid sining mga fat soluble vitamins kasubong sang vitamin A, vitamin E kag vitamin K. Kag ano naman yung separadong papel o control sang vitamin D pag-abot sini sa ginatawag mga tao nga hindi mahilig magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kalabanan sini Sir Josil, ang mga tao bala nga hindi mahilig sa healthy food, tamaran man ang iban sini o kung ang kalabanan sini magpasilak sa adlaw. Tamaran gani mag-effort sa kaon Sir Josil kana ina pa nga magpasilak sa adlaw nga nagabiti ang init o kun nagabiti sa imo sa nga panit.
1: Taga ang ibang sini nanuguna ni sini mahalgin bakal ko to siya moisturizer pagkatapos pa initan mo lang takon.
0: Kun hindi naton mapuslan kun di makaproseso ng aton sa nga lawas ang vitamin D pero sa aton kahapusan kay ang isa Sir Josil sa rason kung nga ang tao mahulog sa ni sa trap sang ginatawag o kun mahulog sa ni Sir Josil sa hindi husto nga gugmas pagkaon because of convenience. Mas mahapos mo. Why can I prepare? Bukas ka na lang, bakal ka na lang, o isulod mo na lang sa imo sa nga oven, or isulod mo na lang sa imo sa nga microwave, initon mo na lang, or either steam mo na lang, pabukalan mo kadali, or tugahungon mo na lang sa ininit. Samantala, sa piyak nga bahin Sir Josil, ang pagiging healthy, hindi man butang balon nga sakripisyo, kung budlay, gintanan-tanan. Sa inyo convenience, may ari makita nga masuggest sa inyo kung hindi ka mo masamay magkapasilak sa adlaw, ari ang premium D3 capsule. Ang premium D3 capsule, Sir Josil, nagabulig pabakod sa aton sa nga tulaan kay maabsorb, pinagi sa ni maabsorb ang calcium. That's why, mapanubo na aton sa nga risk sa fracture. Kung narimbawa nagkakaigo ng aton sa nga vitamin D, magluwas ka nagpabakod sa aton immune system, pabakod sa aton sa nga maskulo. Isang ginabuligan man sang vitamin D3 Sir Josil, suportahan ng aton sa nga mood and well-being. So sa ibang dira nga kung nagadaw ng inyo sa nga mood, mangita ka mo sa mga makalamay, mga matamis, parang nga magnayanaya, lewat ang inyo sa nga ginatawag panghuna-una kag paminsaron. Why not take premium D3 capsule? Kaya nagabulig siya, no? Suporta sa natin sa mood and well-being. Pila sa nga mga pagtuon, Sir Josil, nagpakita nga ang manubo sa nga vitamin D level, ginaangot ni Sir Josil sa ginatawag mood changes and fatigue. That's why yung ibandira nga ti daw hindi stable ang inyo sa nga mood, daw medyo alabuton, mas ikulang ka mo sa nga vitamin D3.
1: Okay. So, ang vitamin D3, gali, isa sa mga ginahatag yung patimaan si Dok Leo dang daw ay ikaw persa, no? Permi ka lang na tuyo, daw ay kagana maghulag, basi kulang ka to sa vitamin D3.
0: Correct.
1: How about ang vitamin C? Kaya kinanglanong gid Dok Leo ang intake sa vitamin C, labi na gid kon super in love ikaw sa mga unhealthy foods.
0: Kinahanglan nun, gigatama, Sir Josil, kapin pa kon mahiligon ka Sir Josil sa mga makalamay nga mga kalanon kag mga ilimnon.
1: Mm-hmm.
0: Mas labi nga kinahanglanon mo ang vitamin C. Kaya ang vitamin C, nagabulig Sir Josil na parang aton lawas sini magproduce ang collagen. Kagang collagen importante para sa aton sini nga panit, para sa aton sini nga tulan, para sa aton sini kaugatan, bisan pa sa aton sini ngislo Sir Josil ha. Kagang isa pagit sini sang manami nga ginaobra sang vitamin C Kung nagiinom kita halimbawa, Sir Josel, sang premium D3 capsule kag Sunthorn Plus Gold capsule, kundi may mga iron ang mga utanon, green leaf vegetables, isa dari sa Sir Josel, amo ang palaya, amo sa niyang balunggay nga sang capsule Sunthorn Gold capsule upod ang spirulina man. Hindi ini mauyang, Sir Josel, kung mayara kasi ni isang vitamin C. Kaya ang vitamin C nagabulig para ma-absorb sini ang iron halin sa plant food nga ginkaon naton ukon mga supplement nga aton sini gintumar.
1: Okay, kabay panasundan ninyo ha kung ano ka importanteng vitamin C, just like sang Sunthorn vitamin C. Labi na gid kon super indulge ka mo sa mga chichirya, sa mga processed foods. Pagkatapos tama katamis nga mga pagkaon, pareho sa bisan soda, mga cakes, ice creams, ha? Nang batsaga nyo si Sakadlaw, kung ikaw mo bala makatilaw, daw nadula katunga sa inyo nga kabuhi. Now, speaking of sugary intake na to, Dok Leo, ang sugar characteristics is ni matamis. Ti, may sadri ka pamangkot, Dok Leo. So, ti, kay permi ako gainom selling sa Sunthorn na gold coffee mix. Kagun kay sa premium D3 coffee mix. Matamis man ina. So, pwede ko padayunon ina, Dok Leo.
0: Ang pamangkot ko si Robalik, Sir Josel, kumusta ang emosyon nga pamatyag?
1: Oo.
0: Samtang nag-inom ka sa Sunthorn Plus Gold o kung Sunthorn Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix. Kaysa mga feedback ang mabato na ito, Sir Josel, ang pilasini ang nagahambal, nagapagsik sila.
1: Oh.
0: Kung makainom sa Premium D3 Coffee Mix, mayara man niya nakanotara sa nga nagamat-amat, hamis ang ila sa nga panit. Mayara man nagamessage na Sir Josel, update nga ang ila sa mga joints daw nag-smooth. Away na nag-asapnot, Sir Josel, kung mag-tiko-tiko bala ang tuhod, ang siko, ang butko, ang kamot, ang tudlo. Daw nag-smooth ang ila sini nga paghulag. Ini tungod sa mga sangkap sa sini mga coffee, like for example ang Sunthorn Gold Coffee Mix, may ara sang sangkap nga mga utanon kag prutas. Kag may ara, Sir Josel, sang dugang pagid para sa aton sini nga beauty o kon pampahuben. Ini ang collagen tigang glutathione. Kati samtang nagaedad kita, nagaamat-amat man gamay sina sa sulod sa aton ng lawas, o kung gaamat-amat gamay ang ginaproducer sa lawas na ton, that's why kinanglano na ton nga magpasulod sina sa aton nga lawas. Tang iban gani sina, Sir Josel, naga-take sang puro-puro gid mo.
1: Oo.
0: Nga mga sangkap balay na glutathione kag iban pagid sini nga mga beauty ingredient para mapabilin sila nga huben. Samantalang ari sa aton kape, Sir Josel, ang iban gani sini unconscious man basta makapangapilang nga na notice nila eventually nga may binipiso sila joint sa ila sini nga panit because of collagen and glutathione. Ang premium D3 naman niya because of vitamin D3 and the Sunthorn na rin sa panit sang mangustin, nagabulig, Sir Josel, para nga magwardyahan ang aton sugar pinaagi sa pagpa-improve sige-sige sa aton nga insulin sensitivity. Ang question, kay ti matamis ko nun, Sir Josel.
1: Oh.
0: Stevia ang pampatamis ang gingamit at dire.
1: Oh. So, ti stevia ang gamit niya sa pagpatamis sa Sunthorn Gold Coffee Mix. Same also sa Premium D3 Coffee Mix. Manami lang niya sa Premium D3 Coffee Mix kasi may vitamin D3 na, Dok Leo.
0: Mm.
1: Kung nakalabot ka na sa ginatawag bala sininga diabetic na condition. Type 2, ha? Hindi makapalala ini sa imo sini nga blood sugar level, kag hindi makapashoot up sa imo sini nga blood sugar level sa mga conscious sa ila sini nga blood sugar, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel, pero kapila na yung istoryahan na to na why kami iya kabalo ni Sir Josel about sa iba nyo yung ginakonsume pagid. Kay base magluwas siya sa coffee, nagakalit-kalit pagid ka mo sa ni inom sang soft drinks, kawat-kawat pagid ka mo sa ni isang kaon sang mga hindi conducive sa inyo sa nga ikang lawas kapin pa sa sugar, di mga sign ina nga may ara ka na sang love affair sa hindi husto sa nga mga kalanon.
1: Oh. Isa dari sa linya, sumugod bala nga nag-inom ako sa Sunthorn Plus Coffee Mix bala. Masami ako, sinagapamahaw, aga, matagal 6. Pero kung imnan ko gani Sunthorn Gold Coffee Mix, makabatsyag ako nga daw ginagutom na ako. Mga after 2 hours, okay lang ini.
0: Actually, Sir Josel, may mga iban nga mga grupo nga nag-encourage nga kung may isa kakalanan kita nga dapat i-delay ngindi kita dayon magkaon, amo ang breakfast. Kagun may isa man kakalanan nga dapat timpranuhon naton namo nga aton sa linga panyapon. Pero sa aton baliskad, Sir Josil, agahan ta pagikida mo ubrata, agahan ta pagid kaon, tapos pabusog pagikita kay ti eat like a king kuno mo. Amo ganing tawag nga breakfast, kay i-break na to ng fast. So dapat hinay-hinay lang kag hindi naton pagpabugatan ng aton sa linga tiyan. Pero ang concern o kon ang message sa aton sa linga texter is naka-notice siyang dugay sa gutmon. Kun makainom siya sang Sunthorn plus coffee mix. Amo ni ginambalbla naton, Sir Josel, kun amo na ginakafe mo, nagkafe ka na, may bulong ka pa. Kaya nga man, ang langas-langas istorya, Sir Josel, expression, tayong isang bulong na sinagutom mo. Tungkol na kargado sa protein, kay may soya powder, may spirulina powder, may malunggay, nga ini sila tanan kargado sa protina, nga kung naman ang mapasulod sa aton sa ringa lawas, sa aton sa ringa tiyan, maless, Sir Josel, mapanubo ang aton sa ringa cravings, mabuhinan ang cravings na aton sa mga matamis, nga mga kalanon, tag mga ilim nun, tungkol nga dugay kita gutumon.
1: So, initanan ang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunthorn Vitamin C, Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, mga quality products inisang Yes to Health Incorporated. Din ka mo pwede ka bakal, are. Basik kung may mga branches dira sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's, pwede nyo nang mabakal. Or di gani, sa suki nyo sa rin mabutika kag pharmacy bala. Kung ay ni sila sang branches dira ang yun pang mentionar ta sa suki nyo butika kag pharmacy mangkot lang abot dira produkto sang Yes to Health Incorporated. Pwede nyo man ini mabakal kung makakadto ka mo sa Bacolod City, may store dira ang Yes to Health. Ang pangalan Yes to Health Store, located or ang address is Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang ina sang Marayubang. Pwede ka mo da kabakal, kompleto derama produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa siyudad sa Iloilo actually, may clinic na libreng konsultasyon. Namo na gani nga, sa mga may ginabatsyag na gusto niyo mabalaan kung anong inyong sininga kondisyon sa lawas, anong kulang ka vitamina sa inyong lawas, mineral, pwede ka mo dara makapakonsulta, pwede ka mo dara makapamangkot sa ato sininga clinic sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, atubang sang Midtown Hotel sa Iloilo City proper. So, libre again ha, ang konsultasyon, no worries. Kompleto dira ang tanan nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa malugar nga waay sang store, waay sang clinic ang Yes to Health, wala man sang branch ang ginpangmensyonar ta nga mga chain of drugstores, sa suki nyo mabutika, available da. Ha? Sa probinsya, for example, sa Guimaras, sa Capiz, sa Aklan, sa Antique, kaya wala dira sang Yes to Health Store or Yes to Health Wellness Center o kon clinic. Now, isa diri pagid ka pamangkot, Dok Leo, siyaga inom ako adlaw-adlaw one capsule lang sang Visionix Plus. Pero sumugod nga nag-inom bala ako, masubra na tatlo kabulan. Ang sang una nga nagasakit niya mata ko nga daw hambal nanda aranti parahan ay nadula tana, Dok Leo. Ano daw gapanok naon na ni kay nakainom sang Visionix Plus, Dok Leo?
0: Nakamuno lang, Sir Joseph, sabi ni Piso sang Visionix Plus, ano? Tiwan sa day pa lang gani na. Samantalang ginasuggest ganina ton, pwede makatumar siya na twice daily, Sir Josel. So siguro, mas nami pag ang iya sining nangin resulta kung gin twice daily. But anyway, kay nami, gyapon ang iya sining, kung nami ang iya sining pamatsyag, bisan once daily niya gin tumar, makasiling kita, Sir Josel, nga ang sintomas nga gin batyag niya sa iya mata, kakulangan din sa nagkakaigong nutrisyon. Suporta siya sa nga mata. Kaya ang mata, parang mapabilin sa nga protektado, Sir Josel, ang makabulig sini antioxidants eh. Kasubong sa lutein, kag siya santhin, nga direkta nagapanghikot sa ton sa nga mata, kag suportahan pagin, Sir Josel, sa ginatawag beta-carotene, kag vitamin E, para nga may ara kita, Sir Josel, sa isang bugos nga ginatawag eye protection. Ano ba lang dapat at nung proteksyonan sa mata, Sir Josel? Isa lang, Sir Josel, ang i-mention ko. Kung may laptop ka, may desktop ta, may desktop ka ukon may smartphone ka. Amulan ng isa lang i-mention ko ha, kung nga akin ang lanon na mag-Vision X Plus. Tungod, ngayon na sila nag-emit sa blue light, nga kung sige-siging tanaw na ton, dira mahimo sila makapakapoy, makapastress sa mata, kagtinuga ko pa Sir Josiel eh, kung hindi kakabalo sila mag-exercise, bala sang 20-20-20, wala nga suggestion.
1: Oo.
0: Pag-abot sila sa pahuway, sa mata ko nag tutok kasi mo sa gadget or sa screen ni mo. So, kapoy kaayo na sa mata. Which is, makabulig dira ang Vision X Plus.
1: Siling niya, may maintenance na ako para sa akong high blood. May best kung kaisa nga, nagapalang hubag-hubag ang akong sininga tiil. Pagkatapos, nagapalang alay, inabanyusan ko lang sang Santon Plus Herbal Oil. Pero anong mayo kung himuon pagin siniman, Doc Leo?
0: Di man na make it siguro ti digapon mo kung anong root cause ng imuha sa ring hypertension eh.
1: Oo. Oh.
0: Kaya ti, kung sige ka lang karoon utod sang hilawon karoon ti, pagkagaman ubo mong yapon na mo.
1: Analingsing yapon.
0: Kagbasi nagtambok pa eh.
1: Oo. Oh.
0: Ang isa nga masadyas na ito, Sir Josiel, kung magpungko ka or maghigda ka, mas madami elevate mo imuha sa ring tiil.
1: Mm.
0: Kung may ara sang kinatawag sa isang pagpalang habong-habong o kung nagahabok dira. Kati posible may fluid retention. Ang sambong ako nalibon, Sir Josiel, makabulig man, ano, para nga mapagawa nato na excess ring of fluid sa ton sa ring lawas. Kag siyempre, ang pagbanyo sang Santon Plus Herbal Oil, Sir Josiel, makabuligid. Kag tiara, eh, Sir Josiel, kati kung nagapadayo ng sintoma ngayon na siguro, try a bit, i-istorya, i-consulta sa imo sa nga doktor nga nagreseta sina.
1: Mm-hmm.
0: Kay posible, tungod man sa imo sa nga maintenance medicine, sin kun nga ang nagahubag ina siya. Pero ang mahimo misna kun sa balay ikaw, limitahan mo ang madamo nga pag-asin sa imo sa nga pagtimpla sa mga utanon kag makabulig man Sir Josiel para mahatagan kasang nagakaigo sa nga sustansya, nutrients pagabot sa nutrisyon. Para nga mga vitamins at minerals sa kanang lanon para mapabakod ang aton sa nagkaugatan, may benepiso sa korason at blood circulation, makabulig ang pagtumar Sir Josiel sang Ultimate Trio Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Santon Vitamin C bisan twice daily lang, bisan between meals mo lang siya ibutang, alas 9 halimbawa sa aga, kung alas 10 kag alas 3 naman sa hapon. Kag take ko nagahubag, try masahe gamay o kung na mulo physical manipulation kagamit banyo sang Santon Plus Herbal Oil.
1: May isa diri, 22 anyos ako, kauluya lang o galing kay why man ako sang damo gid nga mabugat nga ginaubra. Pero siling niya, bisan ara lang ko sa sulod sa kwarto, bala, nagabasa ang akon ilok. Anong maayosin ni man?
0: May mga kondisyon na bisar Diyos, yung nagtawag na ito, sa nga hyperhidrosis, so kung excessive, bala nga pagpamalhas sa isa ka tao.
1: Oh.
0: Pero ang isa nga makabulig dira, no, parang ang pagpangalisngaw, maamat-amat na ton, marimedyuhan, tumtum, masolusyonan. Pagpanilo sa lawas, Sir Josiel, kati kung damo kagaw sa ton sa ringa lawas, sa ton sa ringa panit, pag magtabuay sila sang balhas, ti alisngaw gina nga ton sa ringa dapug o kung nga ton sa ringa baho nga hindi sa ringa aya-aya. Abi kung magpanibin ka o kung magpaligo ka, try abi gamit sang Santon Plus Herbal Soap. Tapos pabay ilang anay abi kun ihulom-hulom dira mga isa tub-tub duha sa ni ka minutos kun ikaw sa ni nagahabon sa imo sa ni mga singit, sa imo kilikili kag sa bilog mo sa ni nga lawas.
1: Inaya sa ilok, pero kon sa inyo sa ni nga guya, kon may mga nagamanifest na nga napunggod gini. Ang malayin, subong kayo kung punggurun yan, mga kabataan, bata, pablas nyo, may girlfriend ka na guro, may boyfriend ka na guro, may pimples ka na haw.
0: Mm.
1: Pero kada makonta, actually, kung kaisa sina ang nagadikta mo, ang hindi naton bala pagpanglimpyo sa ato sila nga guya. Pero kung ang ginapakita nyo habon nga manami sa guya, may habon kita, Clear Skin Herbal Soap. Nga manami gid man ini sa guya, anong may ara sa Clear Skin na beauty herbal soap, Doc Leo?
0: Una-una Sir Josiel, may mga punggod manabi nga ti hormone related mo.
1: Oh.
0: O kon hormone induced ti sa mga pamatanon bala, instead ni magsige ka mo inom soft drinks o kon magsige ka mo dira milk tea o kon mag iced tea o kon ano man dira, try nyo bala inom bala sang Santon Plus Coffee Mix. Amo na bala ng try nyo yung nabla.
1: Mm.
0: Simple lang katama, pero may soya bean powder ina nga makabulig balanse sa hormone eh. para hindi mag-imbalance bala ang hormone. Although sa mga pamatanon, natural lang na nga may mga imbalances. O kung dalasang pagdako, may mga imbalances sa magid, kapag hamtong bala, ang nagaresulta sa punggod sa iban. Pero, tungod man sa lifestyle, Sir Josel, nga hindi nagakaigo man sa mga ginakaon, mga ginainom, kagkulang sa hygiene o kung pagpanglimpyo. Dira sinamasulod, Sir Josel, ng papel o kung role sa nisang clear skin herbal soap. May glutathione, kag may ginatawag kojic, nga makabulig para nga amat-amat pahamison ang kutis, may mga dark spots, may mga pinalian, dira kung regular naton sa nga ginagamit.
1: Selling niya, construction worker ako, mas amiga pala nakita nga kung sining lawas. Mamangkot lang ako, Tani, kung pila siling yung limit sa pag-inom, selling niya sang cease the pain. Ang inyo ginamuno nga pain reliever, Doc Leo?
0: Depende man, Sir Jose. Labi sa kung anong degree sa pagpananakit sa lawas, hindi na nagpananakit sa lawas. Kag, like, may palanakit sa lawas, Sir Jose, nga makaya mo pumanihulag-hulag mo.
1: Mm-hmm.
0: May palanakit sa lawas, balang niya pahigdaon niya gid ka. Kaya actually, ang mensahe sa pagpananakit sa lawas, nagahutik sa imo, kung primero palang gahutik sa imo, ipahuway ako, anay.
1: Oh.
0: Kaya may dapat ako i-repair diri sa sulod. Pero kung ginakontra mo na siya, kaya ginakaon mo, gyapon sang bawal o kung makapataas ang uric acid, mga mataas ang sugar, dira, nga hindi maayos sa pain at inflammation, di problema agad sang lawas, ang iban sinimapilitan sa pag-inom sang pain reliever, Sir Josil. I-try mo lang once a day. Kagkong daw nami, manang ginatawag efekto sa imo. Blanway kita, Sir Josil, nagkasiling na imdon magin ni sa kada apat ka oras o kada walo ka oras eh. Observe mo lang si imo, sir, ikaw galingon, at least once a day, observe mo. Kung daw pagkahapon nga daw ara na naman nag-manifest naman liwat ang pagpananakit sa emotion ng alawas, i-follow up lang. Pero as much as possible, sa akon sa nga suggestion lang, pinakamanami mo himuon kapin ba kung nagbalik-balik magpananakit sa alawas ni mo, kadto dira sa Yes to Health Wellness Center para nga magpakonsulta na ikaw para ma-assess bala. Kapin ba kung may mga result ikaw, Sir Josil, may mga blood chem, ano pag yung mga test madala ni mo para nga may assessment ka mahimo. Dira nga ito sa nga alternative medicine consultant.
1: Oo. Selling niya halos aga-aga naga-jogging ako. Ang problema sini may mga beses, selling niya nga luya nga akong siningalawas. Labay lang akong selling niya, kung mag-inom ako turbo dietary supplement for men ninyo nga ina, mabalikan kapag siksa lawas ko, hindi ayahan sila magpalamukol siling yung atubang ko.
0: The story of Lester Josel, may kabas ko galinog dito sa Mindanao, no, damo na kalaguba. Pwede ta kaulang 500. Ang punto, Sir Josel, ang pag-jogging, nami gina sa aton sa sexual health.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nagabulig na pabakod sa aton sa muscles, nagpanami sa aton sa blood circulation. Pero sa kung ano man yung kabangdanan, ayahan may mga imbalances pa sa aton sa libido, dira ayahan tuman kita ka-stress. Hindi lang basta madala sa pag-jogging-jogging, Sir Josel, ano? Aga-afekto sa aton sa emosyon. Makabulig dira, Sir Josel, ang pagtumar o kung pag-inom sang turbo dietary food supplement. Kaya bisan pa sa aton, gali paminsaron, Sir Josel, may ara siya sang beneficyo. Kada medyo kagumon, balay mo pinsar, ma-divert, Sir Josel, way kagana eh. Pero makabulig, gali dira, ang makakaglavawas ka nga sang kapsina dira. Kaya ang manami diri, Sir Josel, kumbaga dala-dala mo ang armas, dala-dala mo ang magazine, pero ma-activate mo lang si Sir Josel kung ara na sa ginatawag patag-awayan.
1: Ang manang hambal nila nga kampiyon imo sila nga pusil.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos sila nga malahalon imo bala.
0: Mm-hmm.
1: Ang problema sila nga amido.
0: Dako yun yung problema.
1: Oo. Pero para mabulong ang amido, aradang turbo dietary supplement for men. Actually, for sexual activities, mga 30 minutes before. Pero pwede nyo na magamit supplementation man para sa resistensya nyo bla kung may competition na jogging, mga athletes, bla, pwede nyo man inimagamit mo. Kag aside from that, nagapanami man sang blood flow sa lawas ta, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel.
1: Doc, nami patani istorya, pero danawili kami, Doc Leo. Walang alam na tas chimpo, Galeo. Wow, salamat gin sa pag-upod nyo, ha? Sa isa naman kedisyon sa ato sa nga pagparangad sa programa The Secrets of Health. Kendo, lang alam tas tiyempo ko. Anta na lang sa iya sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
0: Pag-abot gani sa pag-maintain sa ato sa nga maayong panglawas, maayong sa nga pamatsyagan, hindi safety nga magsalig lang kita para sa ato sa nga kahapusan, para sa ato sa nga nagustuhan, kag para sa ato sa mga naluyagan. Tungod may gugmagali nga kapahamakan ang mga padulungan kundi kita makabalo magpili sa nagkakaigo sa ni sang aton lawas nga kinahanglan. Pero hindi kita magsala, ha? kung Sunthon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C, ang aton sinigira tumar, matagan kita sa nagakaigaw sa nga nutrisyon. Mapabakod ang aton sinigalawas, tungod ang nutrisyon, isa sa nagapanguna nga pundasyon sa mayong lifestyle, kag maayong panglawas. Gani ugaliun na ton, pagtumar sa Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin, aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kasi no pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat gid sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman sa ring edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang git kisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Sa tagsakabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Sampton and XFM, libu-libong papremyo.
5: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Sampton at XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sampton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Sampton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Sampton Gold Coffee Mix. Sampton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: College na ko!
7: XFM!
8: Katropa mo!
6: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Getropa Mo Station, Las Dos, Siete.
1: Getropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
2: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinahinay lang.
3: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
4: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
3: Hindi, wow.
4: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
5: Ano naman na?
1: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan? Ano na lang mahimuon ko? Kay Dobelme lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
7: Hindi sa sanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
1: Puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam ah!
8: Sana oh.
1: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: ready for.
1: Direya, ang tanan may extra.
2: Ay gali, exciting ba?
3: X-rated. X-rated.
4: Upod ang inyong paboritong katropa, katropang era. X-rated.

0: afternoon sa mga katropa natin ng Pabati na katutok sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo ang katropa mo. Mid ay gahapon. Good afternoon sa inyo tanan. Mayong hapon mga katropa and welcome sa ating program dito sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo mga katropa ang X-rated and we will be with you until 4 in the afternoon. Sa pag-upod mga katropa sa inyo nga hapon, sa pag-upod sa inyo mainit. O, diba? Gaayos pa rin sa atin nga hair. Sa atin mainit, mapaanga hapon mga katropa. O, iba talaga. Pag-uulan siya, super lamig man. And then kung mainit siya, ay, super init rin siya. Ote, ano na lang tabi ni? Sige na lang, ino. Mantener, gani ang kalibutan sa batasan ta. Kita pa, hindi ang mantener sa iya. Charot. Okay, good afternoon ha sa mga katropa natin. Nga nagpamati sa atin this afternoon. O, teka mo sa mga katropa natin nga nagatulog-tulog da. Nan, birahin nyo da, pang ano ta, pang gamuhon ta ang inyong hapon pag bulugtaw na kamuda. Ay, sus, ano na ni orasa ho? Na-stress na gay dugay. O, ganito pang inyong ginahulat mga katropa kung bugtaw na kamo. Dali na mga katropa, ito na ang inyong mga radyo sa frequency ng 100.7 and ululupod kita this afternoon. Siyempre, sa pag, pag irik-ik, irik-ik yarn, o, sa mga ano, sa mga wala pulos, kag may pulos. O, diba? Karon para balance. Diba? Dapat may pulos and mayra nga wala man pulos. Uy, good afternoon sa mga kitropa natin na nagabiyahe sa bong. O, di na inyong mga ruta, di na inyong mga destinasyon. Good afternoon mga kitropa ha. Mga kitropa natin nga pakadto sa ilang mga transaksyon, pakadto sa ilang mga meet-ups. Wow, sana all. Sana all meet-up lang. Pakadto sa ilang mga transaksyones. Halonggid mga kitropa ha. And samtang nagabiyahe ka mo, enjoy sa pagpamati sa atin dari sa X-rated kay Tibawa. Matulugan. O, oh, di ba? Budlay, abaladaan ko matulugan ka nga nagabiyahe. Ay, mo, ginaya ang budlay kay basikon diin ka maano. Diin padulong ang imo nga ginamanayho nga sa lakyan. Sa atin mga taxi drivers, sa atin mga taxi patrollers, hello sa inyo tanan. Kamusta ang mga taxi patrollers naton? O, oh, di, na mga taxi patrollers naton. Abi isang yahoo naman dyan. O, oh, mayong hapon ha sa atin mga taxi patrollers ha. And sa mga katropa naton, ang nagaupod sa aton sa atin Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7 mga katropa, mag comment na sa inyong mga tanamiyawon, mag padala na mga katropa sa inyong mga greetings kay man aton pagabasahon later on mga katropa. Ang inyong muon comment sa aton nga Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Wow! Good afternoon sa mga kitropa naton nga nagapamati sa aton dira sa may Mayumays, Bukuhan. Oy, mga katropa naton nga nagapabuka da sang buko, mga nagapambuko da hello sa inyo tanan. Mga nagakaon da sang kakani, nagakaon sang suman, sang ipos. Nan. Did you know, katropan Gen Z, that according to pamahiin, oh, di ba? Did you know na according sa pamahiin, if magluto ako no, or maghanda ako nung isang pilit during New Year, maging stick ang inyong family. Like, you know, you'll be stick together. Together forever. Did you know that? And are you, do you believe in that pamahiin?
1: May mga mugin man na katropang era. Kita mong, ano,
0: mga kilala, tikoy. Naghanda sila sa tikoy, naghanda sila sa ibo, sa kalamay hati. Pero, pagkauno, di ba New Year, midnight na nag-celebrate or nag-bugtaw kita to take time to celebrate and to, ano, and to salubong.
1: Medianoche.
0: Pero did you know na pagbugtaw nila sa uno man nga naginaway sila? Ikaw man bi ubusan salad, hindi ka manginit.
1: Naginaway sila yan.
0: Ikaw man bi, kung ikaw ubusan ka sang lechon, hindi ka manginit?
1: Depende.
0: Kuno-kuno naman sa kuno nga, hindi manginit. Gambal ka lang, hindi ka manginit. Pero ang tuod-tuod, ang imo nga dugo, nagabukal-bukal. Oh, di ba?
1: Kita mo, wala tulaan na lang bilin. Hindi ka manginit.
0: Gani, mas makahalay blood yan eh, kuno. Balan mo nga mas makahalay blood, kuno, ang tulaan sa lechon or sa baboy.
1: Kita mo, tulaan na lang.
0: Siyempre, kung pagkita mo, tulaan na lang bilin, ikaw, hindi kaya ma-high blood. Hi, ewan.
1: Manginit ka, Ged.
0: Of course. Kung ako man. Oh, di ba? Kung ako man, kung tulaan na lang mabilin sa akin, hindi, hindi ka manginit. Ay, ano man, bialangan kulkulon, magtulaan na nung kaido. Oh, di ba? Ido-ido on lang, pero hindi ido. Diba? Panong... Good afternoon na kay Sir Jet Hibaga, nag-aupod sa atin. Sir Jet from Barangay Bayang Ahoy. Sir Jet, ano, tanan nga si Riz nga naglabay da na, ano, na flat. Nga nga wala, gindi ka labot ang ano haw, ang kasag haw. Ano man, or ang kasag lang mismo, gin paamat-amat mo crawl. Wow! Yung paamat-amat mo crawl from Bayang Ahoy to Iliida City.
1: Uy, ara si ano oh?
0: Sino?
1: Si Ma'am Dali Iraya. Uy! Good afternoon.
0: Si Ma'am Dali Iraya. Hello, Ma'am Dali. Okay na ako no, bitch. Ang agtang lang ko no.
1: Ano ko na?
0: Doon na lumos ka.
1: Lihat.
0: Sino, man biyang lang. Malubos ka palang itom ka na nga daan.
1: Why na nga, di kita ka pabaybay.
0: Sama na nga yung tsura, wala ka.
1: Why?
0: Tingnan nga na sunburn ka.
1: Partida pa na ah, wala pa na ah.
0: Tingnan nga na sunburn ka.
1: Hindi pa na sunburn?
0: Ay, hindi na sunburn?
1: Ano pa na?
0: Burn lang?
1: Sun pa lang. Ano na ang ano?
0: Ay, ko na sa sunburn.
1: Partida pa na katropang era, wala pa na kapabitch.
0: Ito na kapabitch.
1: Hanggang memories na lang tayo.
0: Ay, Diyos. Na ano ko liwat na dumduman kong itsura mo ng sunblock ka.
1: Sa Palawan. Asa din. Oh, sa Palawan, sa Palawan. Sus manol-manol. Why ka ano?
0: Ay, Diyos ko, ano itong itsura?
1: Ginihimo ang lotion, ang ano?
0: Ay, naku po.
1: Ang sunblock.
0: Talaga, sige lang, hamalan ka. Ganing, akong gusto mong sunblock, kaanta ka.
1: Pwede ah. Ay. Kaso subong, ano? Why na ako nag-sunblock? Diba mo?
0: Kay block ka na.
1: Kay... Hindi na ako mag-sunblock. Oh. Kay imbis
0: nga... Kay Ma'am Dali Iraya, damo na to siya sunblock. O, oh, diba?

0: Sige, drop ang AJ Bordon ba lang?
1: Oo, oh, dapat lang.
0: Uy, Ma'am Dali Araya, kamusta ikaw? Ma'am Dali, kamusta ang Canada? Okay, son, all! Ano ikaw sa spring so, na
1: sa,
0: to?
1: Sa Toronto?
0: Toronto?
1: Oh, so, din kagaling, Ma'am Dali?
0: Spring na to, you know, dito sa Canada or what? Ano sa buong? I-search
1: so,
0: to ano
1: sa Canada?
0: June, what is the weather? In Canada. Oh. Spring na tuguro. Ay, warm, oh. Pleasant weather. Ano na siya?
1: Summer.
0: Summer? Summer to sa inyo?
1: Mm.
0: Ay, okay.
1: Sitting ka, Ma'am Dali, sa Toronto?
0: Sa ano?
1: Or sa Edmonton? Ah, Vancouver.
0: Sa Vancouver?
1: Sa Vancouver, Canada.
0: Diba, line man na to ang ano nila, ang pangamba, line man sa ano,
1: line
0: man,
1: ano na dito.
0: Ang iba, line man ang panghambal sa Canada, line man ang panghambal sa dinagani. Ang, ano na gani tawag? Sa different, ano man to, sa different
1: regions.
0: States, different, ano man, diba? Parang na di sa aton, different, ano man, diba? Different regions, different languages. Oh, diba? Dito sa ilagay, different states, different accent.
1: Eh, may mga part dito sa Canada nga, ano?
0: Nga, ay?
1: Parish. French speaking. Paris, France tuloy.
0: Diba?
1: Amo nang panumdum. Kung hindi ka kakadto sa Paris, kadto ka na lang sa Canada.
0: Ay, wow.
1: So, may mga ano dito, mga French speaking na dito.
0: Ay, balaan
1: mo na. Vie.
0: Ay, syempre, balaan mo na agalik. Kaya dito ka nag, ano no? Dito ka nag kindergarten.
1: Sa Canada?
0: Oo. Diba? Dito ka nag kinder?
1: Oo. Sa New Canada.
0: Ay, tood ka?
1: Kung may Washington, may Canada.
0: Oo, balaan. Diba may New Washington? May New Canada.
1: May New Kalino, gani.
0: Of course. Ay, kita pa, yaya. Oh, good afternoon lang kay Ma'am Dali Araya, ha? Kung ano man oras na Ma'am Dali, feeling ko manugtulog naman ni si Ma'am Dali.
1: Oh.
0: Pero nawala na siya katulog yaman. More energy, mas happy.
1: Pampatulog.
0: Si Ma'am Dali Araya, mote sa Vancouver, malan kagit.
1: Oh, sa Vancouver.
0: Oh, para naman sa...
1: Abi ko sa may Toronto.
0: Oh, summer, kuno dito, ha? Bali, makatropang Dali Araya ni Ma'am Dali. Mote, Ma'am Dali, makapa-beach-beach ka na da.
1: Layo ang beach da sa Vancouver.
0: Ambot na kay Ma'am Dali. Ma'am Dali, layo da ang beach.
1: Basi anong gano'n dito yan?
0: Ma'am Dali, pwede ka naka-take out.
1: Basi lapit yung mga
0: lake. Ma'am Dali, feeling ko, ano Ma'am Dali, take out ka na para sa imo, ha? Hindi para sa akon.
1: Basi dapat mga lake.
0: Maghuli ka di magbisita, kaliwat diri sa may station. Dapat naman, this is
1: Way pa siya diri, no? Kakadto, di ba?
0: Kakadto na siya diya.
1: Diri nga station.
0: Oh, of course. Di ba? Kakadto. Last year to? Sino to man? Last year?
1: Oo. Isang dire sila. Nagbisita na digre si Ma'am Dali.
0: Oo. Upod sila sa iyang ano, nga brother.
1: Family.
0: Yes, ang iyang family. Ote. Basi, Ma'am Dali, dapat magkanto ka disunod. May ipakilala ka na sa amon. Dapat matest ang amon nga ano.
1: Ready na.
0: Speaking in English.
1: Ready na si, ano, si Katropang Era mag, ano.
0: Oo, mamask lang ko para hindi pala gagadugo. At,
1: maano diba? Maano na siya?
0: Dapat ikaw, di ba, ano ka?
1: Tapos nag-French siya dayo.
0: Di ba, ano, di ba ang imong accent? Di ba, ano ka? Pato? Di ba? Di ba, ang bahay mo ikaw nag-train na sa ila?
1: It's
0: magsakay
1: not,
0: sa ano?
1: Broom.
0: Sa broom? Di ba?
1: Hello, broom.
0: Oh. Sa broom. Di ba ikaw na ang nag-train sa
1: na.
0: Ila?
1: Oo, oh, ah.
0: Oh my God.
1: Ano ganyan ang ano, ah?
0: Ang hot lang sa Ma'am Dali. Ano?
1: Ano ganyan?
0: Ano?
1: Magic.
0: Magic one day, ano ay? Ano?
1: Love you. Ano na? Love you, sa. Oh, kita mo. Nalipat
0: Malaan
1: mo.
0: Ko na iya.
1: Why Malaan. Na, ano?
0: Ay, tek. Pati ano, nalipat na takay. Ay. Sala, saya ho.
1: Lumos. No, sa mga Harry Potter fans daw. Pasensyahin nyo lang
0: kami. Yes. Uy, kakabalo na tapos ko ginasa.
1: Gani? Nag-gani?
0: Sir.
1: Balang ko nag ano ka gid na nag subscribe ko gid na para ma

0: post mo na, di ba?
1: Ay, oo bala, oo.
0: Oo.
1: Ang taga, hi Siri, yagin na hambal sa ako niya. Ay, Diyos ko. Hindi na taway siya, ano?
0: Wala. Huwag ka maging siya ni Anay.
1: Huwag ka maging siya ni Anay. Ikaw logo siya.
0: Ano? Wingardium Leviosa.
1: Then?
0: Babo. Oh, kapangita siya din sa ano.
1: Nalipat na ko.
0: Kapangita siya din sa spell.
1: Oh. Ariyo.
0: Sige, Hada.
1: Ariyo. Ariyo. Oh, di ba?
0: Wingardium Leviosa.
1: Oh, di ba? Expelliarmus.
0: Ano? Lumos? Lumos.
1: Lumos! Oh, di ba? Kada?
0: Lumos.
1: Oh, te. So you're one that have a Christmas tree. But, di ba? Ay, ako kamaan. Oh, so nagbayad. Gid ko na pati sa Game of Thrones. Nagbayad. Gid ko na sa HBO.
0: Gani.
1: Ay,
0: ako pa ng bucket list
1: tapos
0: ko.
1: Tapos wala Game of man lang Thrones. Kickbacks.
0: Wala, oh, gid.
1: Oh, di ba? Pati sa Disney Plus. Ang feeling amo na hala do kamay mo na sadong amay subscription ko to yung damo nga no man
0: gabi ka mag binge watch
1: ang oh muna. Bala ay kapin pa to sa pandemic dupila mo na sildo to santo pero nga nga to ang sabong
0: asa Netflix si Jay
1: sabong bigay na ubos na sang sinado ang oras ko.
0: Ara yung mga Netflix nga True to Life.
1: Oo, amo na yung Netflix nga, ano, amo na yung movie nga, ano, di ka kabalo kung maugot ka, kung mahamot ka, kung makadlaw ka, tarang emotions oo. Present, di ba?
0: Namina mo kay ano, ang daw, by
1: oh,
0: episode na. Oo,
1: hamba ni Kat ni Ma'am Dali Raya, sponsor ko na ang sunscreen. Sponsoran, magandang na siya dapat, Ma'am Dali.
0: Pwede, good ma'am.
1: Ma'am Dali, SPF 120 PA++++. Charot. Amo, ginagiyang lang ni Katrapang Jensin, Ma'am Dali, para ma-renew ang iyang skin. Oh. Oh. Sige, Ma'am Dali, ikaw sponsor sa sunscreen, ako sa rejuvenating set.
0: Pwede, ah.
1: Pero bilog yung pagkatao, i-rejuvenate niya.
0: ang kalain niya, bikay ang guya mo, puti-puti. Oo, tapos sagin mo nga, ano.
1: Dari lang astali, og.
0: Asa na, di, oh. Asa ang tamot mo,
1: ay. Kambang, itumitum, galiya. Ay, nanuman.
0: Ano tuyaman?
1: Ay, kita mo na, ang gapula-pula pa.
0: Chakto daw zebra.
1: Pwede man, ano man naman da yun? Di ba gasukso ka ba yun? Diring mo naman da yun, no? Tapos wag mo na mo itom naman siya. Oh,
0: daw zebra, tsura mo.
1: Pagka diring mo naman, amon mo naman na, tapos itom naman. Ay, ang bota lang yun.
0: Those stripes mo.
1: Oh, at least, di ba? At least, pareho to sa ano to? Sa Russian truck? O, oh, diba?
0: Sinauna nga, ano, camouflage.
1: Diba? Hindi, hambalan ka kung kaisa may photographic memory. Iwan ko mo. Abot-abot lang galing. Abot-abot lang siya. Pero makuta ako, bala kung kasan auto siya ang ano. Magin. Bala, ano pa na siya?
0: Ewan ko, tunda ka.
1: Oo.
0: Hindi na lang, abasikon.
1: Ano? Ano kasan o si ano?
0: San o
1: si Senado naman ni pamangkot mo sa akong mapawaya man sa Senado biyo.
0: Amo na ganin di na lang gani.
1: O di ba? Malingin gid ang ulo ta, hambalan ka gid. Ay.
0: Ano gani nga episode to ang ano ah?
1: Ano to gani nga episode series to man? Ano to nga ano man?
0: Season. May season 2 subong. Season
1: ano subong two? Season 4 kay ka fourth Senate president na.
0: Ay. Oh, so episode 1 kag ina.
1: Balan mo kon sino ang ano season 1, si Zubiri.
0: Oo.
1: Oh, di ba season 2?
0: Si ano?
1: Si Cheese Escudero. Season 3? Si Tito Soto!
0: Ate season 5 na eh?
1: Season 4? Ay,
0: season
1: 4
0: si Cayetano.
1: Season 4 si Alan Peter Cayetano. Season 5? Oh my gosh, grabe.
0: Si Wing Gatchalian.
1: Oo, si Wing Gatchalian. In a span of pila lang na siya. In one year, did you know kapila ta mag-ilis Senate Presidenta?
0: Season 1 na subong, season 5, episode 1, ganina.
1: Ambot na sila. Ah, feeling ko may mga hormonal imbalance. Siguro sila mo. Amo na basta wala sila gainom something plus coffee mix. Wala na siya gurong isa nagdala to.
0: Hormonal imbalances.
1: Wala siya gurong nagdala to something plus coffee mix. Ay, nambalan ka. Magdala ka.
0: May ara eh.
1: Ay, amo na. Basta, ay, Diyos ko lamang. Amo na sa mga katropa nato, hindi na kamo magpa, ano, tuga-tuga, dalagan. Kung wala ka mo sang klaro nga ano nga like you know mo ginya oo klaro nga ano bla kung gusto niya bang urako tani magi ano ka mo magpangampanya ka mo ako si John St. Chrysostomo wala po akong ibang gusto kundi
0: pera niyo
1: ang urakot
0: diba? Pera niyo
1: wala akong ibang gusto kundi pera niyo
0: babawiin ko ang gasto ko
1: imo oh babawiin ko ang gasto ko sa eleksyon ng triple oh di ba Jesus tani ko nagi ano man lang kamo tani nag ano na gani ah nag prank ka kundi way natana ano way natana
0: at least hindi naman surprise no di ba
1: oh, pero ti safe man taya kay ti ang di ba safe man taya kay duty tatoya tayo duty tatoya mo
0: sabalaan niyo na na
1: sabalaan niyo na na oh, good afternoon kay Sir Mayo Katalasang Kanada Cabana kay Ma'am Ruby Lynn. Good afternoon, Ged. Mayong hapon ha, Ma'am Ruby Lynn. Thank you so much sa iyong mga pag-upod. Kay Sir Mayo Katalasang Kanada Cabana sa Aliwat. Mayong hapon lang from Ligon. Oh, thank you, thank you. Sa kay Sir Marjun Sarmiento. Good afternoon, Sir Marjun. How are you? Find out. Kamusta ikaw, Sir Marjun? Kag sa iban pagid naton ha, ng mga katropa nga nag-upod, nagapamati kag nag-tune in sa 100.7 yung frequency sa atong FM band, o kung sa inyong FM band. Thank you so much, gid mga katropa. Salamat, salamat sa inyo padayon kapag suporta kag pagpamati sa mga programa sa XFM Philippines.
0: Kamusta hunto sila?
1: Sige, Ben,
0: kamusta? Ang ila nga, ano?
1: Mapulso kapadi, ha?
0: Wala,
1: kamusta? Sige, mga kitropa, sa ating mga Facebook Live viewers, Sean, and sa ating mga listeners, of course, di ba?
0: Kung may comment ng sila,
1: what
0: diba?
1: Are your comments? Or ano pala ang inyong mga sentimiento? Azus! Ano mga sentimiento, mga kitropa, sa pag-change sa Senate leadership? Is this the one you are expecting? Is this the one you are hoping for? Or you don't want it at all? Nan, are you in favor or himuan mo ginakaroon? Are you in favor or not in favor of the new leadership in the Senate? O, mga katropa, i-comment lang sa atin yung Facebook Live, sa atin Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7.
0: Yes.
1: O, diba? Kamu, bae, why galingin ulo nyo? Sa totood, yung story yan.
0: O, ga-follow pa kamu sa episodes.
1: O, pero ang buta, hindi talaga nabi pag-istoryahan. Dapat tayo ang kanilang pahinga. Diba? Dapat tayo ang kanilang pahinga. Hindi na lang napag-istoryahan. I-erase na sa mind mo, B. I-ano na siya, control-delete. I-control-A and delete, B, please.
0: At F4 na lang.
1: Oo, pwede man. Para nga da si Guy.
0: Why na?
1: O, diba? O, sige mga katropa, we will not talk about politics and whatever is happening on our, ano, on our government. Pahina na sila, nay. Ano, tanay? Ma-pause, tanay, mga pilat ka hours. Ganyan, 2 hours.
0: Oo.
1: Kami po ang inyong pahinga. Okay? Okay, great na mga katropa. Mga nagapamati.
0: Siyempre, good afternoon, Gid. Kay Cap Butch Florentine. Dala sa may Molo Kapihan. May dahil lang ang pagpamati sa mga katropa naton. Sa liwat, dala sa may Molo Kapihan. Kay Cap Pato Kim Sing. Kay Cap Ising Villanueva. Sa Cap Ising sa Pancit Molo. Good afternoon, Gid, dala sa inyo mga katropa. And of course, tanan-tanan nga mga nag-tune in man sa XFM 100.7 Iloilo sa itong mga katropa nga mga XFM taxi patrollers. Good afternoon, Gid, sa inyo. And syempre sa mga katropa natin dala sa may Petron Gasoline Station, kag sa may Caltex Gasoline Station, dala sa may Quintin Salas, kag Tabuk Suba. Good afternoon, Gid, mga katropa. And of course, may dahil man niya pagpamati kay Ma'am Rowena Manuel, dala sa may San Carlos, Anilaw.
1: Hi.
0: And of course, sa Aranwes family, dala man sa may Kulob Anilaw. Kubay.
1: Kapaya ka baloy, ha?
0: Kulob Anilaw, Iloilo. Good afternoon, Gid.
1: Wala, to sang kaya. Charot. Masikigan. Tara na nakakulob. Ni Vice ko. Mampay na, ano? Kadaiya? Diba? Okay. May mga katropa pagin kita ka nagpamati sa may Iloilo Central Market and Iloilo. Supermarket.
0: Oo.
1: Oh, diba?
0: Good afternoon, Gid, ha?
1: Mayong hapon. Sa ito mga security guards, kung nagpamati natin sa atin this afternoon. Hello sa inyo ka na ang mga katropa natin nga nag-upot sa aton this afternoon. Basi may mga greetings ka muna mga katropa, pero nahuya ka mo. Ay, hindi maguya-uya. Hindi na di uso sa XFM ang huya-uya mga katropa. Pero tuod lang, nahuya man kami. Aga pa kuno-kuno lang kami. Kuno-kuno lang kami. Hindi na mga ano, magkikitas at na ano, makikisig na mga nilalang. Pero ang totoo po, hindi po.
0: Nahuya man kami kisa. Ano? Kisa lang.
1: Balan naman mag-blend. Diba? Balan naman mag-conceal sang ating budhi.
0: Nag-growad yung mga talent sang, ano?
1: Sang ano? Ang
0: tinatagong talents.
1: Oh, ano yung mong tinatagong nga talent?
0: Ano? Ang ganyan yung ginatago ko. Kaya parang di...
1: Ano gani? Balaan ko wala kasi may ginatago. Balaan ko kung ano yung ginatago mo.
0: Kita mo lang.
1: Otot lang na yung ginatago mo. Yapang.
0: Mga so hidden talents si Subong Suyahanta.
1: Oo, bala. What are your hidden talents if you have?
0: Ang muna ganyan yung hidden ko na kayo parang malipatan ko na balahaw. Pero sige ah. Anong hidden talents? Kaya ko pa hulago na kung niya ano.
1: Nga?
0: Dulunggan.
1: Boa? Ano ka? Karbaw?
0: Ikaw ka balok?
1: Hindi. Gabi. Sige, may mula. Gabi.
0: Ang muna ganyan nakahidden eh.
1: Kaya mo? Ako kaya ko mag-overthink.
0: Ikaw be?
1: Nang ilang days.
0: Ang muna yung mga hidden talent.
1: Oo. Ano gusto mo nga i-overthink?
0: Ano?
1: Oh, sige na, Paula. Gabi, ano mo naman. Let us show to the world. Oh, di ba? Maybe this is your last...
0: Ang mga ginatago-tago.
1: Maybe this is your last chance to show your ears. Dapat you have to show it to the world. Sige be, Paula. Gabi. So,
0: ikaw na yan.
1: Inimoy mo muna siya. Wala sa akin, hindi mo na siya mapanindugan.
0: Paano ko na yung paulag?
1: Wanda ako, hindi mo na siya mapanindugan. Oh, sige be.
0: Joke lang po yun. Hindi ah. Pero, hindi na ah. Basta muna na.
1: O magluwas sa pagpahulag sa imo talinga.
0: Maiban siguro ng kabaluman. Hindi man na special. Pero I mean...
1: Special kaya eh.
0: Rare lang may makaham. Ano ba ito?
1: Be, paano siya man?
0: Ikaw, be?
1: Basta ano kung guro ka focus? Hindi ko sa'yo mapahulag. Ilong ko pa guro na mapahulag.
0: Sige, be. Sampon.
1: Ikaw, wala ka hulag ilong mo, ah.
0: Hulag man eh.
1: Oh, sige, be. Biskan, ano mo pa naka-focus kag-internalize na paulago ng talinga mo? Hindi ka na siguro maghulag, ah. Be, una pang ilong kaulag. Oh, sige be, paula. I-try lang be. Deep, ano, deep internalization and whatever. Oh, dapat ano ka? Dapat i-embody mo gid ang ano, feeling
0: mo. Ma- Salamat, gina.
1: Ay, Diyos ko. Ay.
0: Dali.
1: Oh, diba? Oh, sige be, mapahulag mo yung talinga mo be.
0: Oo.
1: Ay, na, imuin
0: mo na
1: sa talent mo, be?
0: Di lang pag-zoom.
1: May, Danica, dapat ka pa may pay, siya gamo na siya dapat.
0: Nalain na na yan, si Dumbo.
1: Diba?
0: Oh,
1: o, diba, ano mo namin pahulagon? Apababaw dalom or pa kilid-kilid?
0: Ara, nag-ulag? Wala?
1: Ay, ano to? Nga, ano nag-disco ka?
0: Oo.
1: Nag-disco mo. Ano ka? Mag-anon, isa't nga naman ng mascara ko ba? Hindi. Ay, hindi na.
0: Gibiti mo.
1: Ay, Diyos ko. Magluwas sa taninga, ano pa kaya mo pa ulagon?
0: Ulagin mo na.
1: But ay... Uy, paano yan ang ginahulag?
0: Oo, oh, diba?
1: I-zoom pala, Paige. I-zoom.
0: I-zoom, eh?
1: Ay, pa-zoom yaman.
0: Hindi na lang, ah.
1: Ay, Diyos ko. Isan ka. Dali lang. Teka, may na lang ako kambal sa magic word ka. Dali lang. Ipakita na, eh. Basik.
0: Oo, bali, Ma'am AJ, oh. Chew kay gahulag. Ako mag-ano ka, oh. Ang na.
1: Nag-drill lang manasta.
0: Ara na. Go lagid man.
1: Magluwas, ay, makatulong tutunulan ko.
0: Salamat. Katong BJ?
1: Magluwas sa talinga, ano pag yung kayang pohulagon?
0: Tira mo lang.
1: Ay, Yudi. Yudi na lang eh. Yudi, tuwa sila.
0: Galing hindi lang pwede pakita.
1: Just like I know. Ay, Diyos ko! Nahihimpon na lang! Ayakon nga! Manda ka mag-inito, hindi ka mag-inito.
0: Okay ka pa?
1: Okay pa po ah!
0: Ginhawa na yung dalo. Ginhawa na yung ginhawa.
1: Mami AJ Bordon, ikaw, sample be! Mami AJ Bordon, ikaw, ano kaya mo pahulagon? Oo, oh, tingin pa ko lang yung talinga mo. Tanawawa na ang universe. Ano pa yung kaya mo paulagon?
0: Ha?
1: Ano pa yung kaya mo paulagon?
0: Gani. Di lang galing pwede pakita.
1: Magluwas mga hindi pwede pakita. May harap again. Ha? Palimuta ba isa? Mukha kalimuta.
0: Kundi ba, ano na lang, ma-intro na lang ako sa world record.
1: Wait lang, ano lang itawag ah? The first man to, hindi ka man go to first, kahit is na mga world record, sa Guinness World Record, may mga, ano na siya, may mga one of a kind, ano.
0: Oh.
1: Ikaw, guro, ano, longest minute nga nagmuna-muna ang mata mo. Longest minute. Sa mati, namamatian ko siya. Ikaw da!
0: Gabi.
1: Ay, Diyos ko. May
0: ano, pa.
1: Video, may explanation point. Gusto niyo pa lang ng world record, ganda. Wala niyo kung kaya. Wala niyo kung kaya po, lagon.
0: Ngibiti mo.
1: Sige na. Sige na.
0: May iban ano?
1: Ano?
0: Kung kaya mo labuton yung mga siko gamit mo dila. Mga muna.
1: Basta yan na. Tapos ang balan mo ko karang daido naman ko. Balan ko na. Nabitiwan ako na ni SM. Nabiktimala ko na.
0: Hindi, pero ano, isa na sa mga ano.
1: Diba ano tambalya ang kaya mo mag-ginawa?
0: Nga.
1: Sabi ko yan, hindi ginman mo. Kita mo yung tsura ko to. Kaya man eh. Abi ko to ano na ko. Abi ko yung special na ko. Galing, isa po akong ano.
0: Isa kang biktima.
1: Toto. Yan ako, kaya ko man niya? Ano kuya, be one of a kind? Ano kuya, one of a kind?
0: Di ba tabi? Kung kaya mo ba? Pero isa na sa mga ano, sa mga rare nga instances.
1: Ano?
0: Nga, siguro gamay lang ang makaya. Isa na sa muna. Kung ano? Kaya mo malabot yung mga siko, gamit mo dila.
1: Hindi ko nilabot mo ano, kabe?
0: Di.
1: Magaranon ka?
0: Meaning ano eh?
1: Kung
0: very ano ka?
1: Ano? Flexible.
0: Flexible. Oh.
1: Pero kung mahambal sila ako malabot ang dila sa ano nga? Sa dila ang siko.
0: Oo.
1: Mag-ranon ka. Aadlo-adlo ma-practice ko ya. Tuwad man adlo-adlo ma-practice ko ya.
0: Ako lang tawa balaw. Kita nyo lang. Damo ka mo de.
1: Oo, oh, diba? Marismis na ka mo. Diba?
0: Tanawa nyo karon kay itry ni ka to bang era.
1: O hindi, kuya. Labutan
0: niya nga siko.
1: Wala gani ko sa hidden talent. Overthink lang gani.
0: May ara. Ginayabalan ko na iya. Bali yeah. Ano. Ang balasang kilala mo. May hidden talent
1: ka. Sino? Kilala mo? Kilala ko.
0: Basang kilala mo ah.
1: Mm-hmm. Imo ko na yung storya. Diba magluwas sa pagpahulag sa talinga?
0: Diba ikaw ang ano sa una ko no?
1: Ano?
0: Lead dancer sang lead. Sang ano? Macarena.
1: Suna sino nagkakanda?
0: sa elementary niyo?
1: Hindi tayo Macarena yun. Sa'yo Kika ito yun. Sala naman yung mga impormasyon.
0: Ay, sa'yo Kika ito galing.
1: Oo pala. Ay, amok. Diba, ikaw to ang, ano, ikaw to ang leader sa Totoy B-Boy.
0: 8-8.
1: Ay, 8-8. Ay, didugay-dugay ng gali, no?
0: Oo, didugay-dugay. 2,000.
1: Dilapan mo, gidi mo, siko. Oo, wala, Sir Jet. Magambal sila, Sir Jet. Nga, kung malabot mo ang isang dila mo, ang siko mo, kung mamangranon ka, ay, adlo-adlo, dilapan ko, ginsa. O, di, Gabi, hindi ka na. Dapat bakas-bakasan mo, dila, para bakas-bakas mo, mga, ano, kamang magranon ka.
0: Tanay mo na nga mga pamahiin, ginahambal nila, no?
1: Oo.
0: Ay, ang bot na lang.
1: Di mo na imo na ilog nga ano nga talent nga mapahulag mo ang imo talinga.
0: Why na ano ko lang na discover.
1: Kaya tropa nga may talent man siya.
0: Ano yang talent?
1: Pero kaya mo man siya. Nga gakadlaw ka. Ang talent yang hidden kaya
0: talent mo man ni ano ni katropang John Ray.
1: Feeling ko man. Oo. Balaan niyo man ha.
0: May mga
1: ano, may mga ano?
0: May mga hidden talents nga dapat gaman hidden ng ganyan.
1: Nga ahaw.
0: Kay budlay na ko.
1: Budlay kong kuhaan. Budlay kong may
0: ma-discover. Basi kong dalawang kasan. Sa mental hospital.
1: Kay katropan dyan, Ray, hindi mo yan pag, hindi siya yan mag ano, hindi siya yan maghulag na kusa. May voice ko man siya yan. May mukha, no?
0: Ano?
1: Ang magkatando-tando, din mo okay.
0: Ano na yan, hidden talent?
1: Itadlo ya! Itadlo sang mo! Itadlo sang iya! Ay! Tawag yun sa wala!
0: Sang iya nga?
1: Sang iya, hidden talent! Oo! May voice command! So kung wala sa voice command, hindi siya maghulag. Hindi mag-ano? Oo, hindi siya mag-quan. Pero si mo, di ba? Like, ga-ano-ano lang siya. Ga-pumalakpak.
0: Oo.
1: Oh, di ba? Kaya ka naman siya, Ray, dapat yung voice command.
0: Sugoon niya, anay.
1: Oo, yes. Sama na sa chat, di ba? Gana, paano bi kung wala ka dila? Ay, ala, di lang katong dila mo, bi. Grabe, maniya si katropon siya, di ba?
0: Di lang mo pagin masukat. Di lang mo pagin matakos, I mean. Kung sukat? Gano kalabay mo dila.
1: Oo, kung sabagay.
0: Kaya, di ba?
1: Oo. Kuno tik-tik ka, ti. Kuno tik-tik ka, ti. Congratulations. Oh, yung tistingan niya na.
0: Diba?
1: Why na siya? Okay, Sir Joel Hanagap, katrapang yan naman yung hapon. Greet ko lang sa Mandawi Foam, Pavia, Sila Glenn, Dunel, Gino, Kag Fernando, nga nagapamati sa X-Rated. Good afternoon. Oh, mayong hapon, Sir Joel. Salamat, salamat. Yeah! Sa inyo pag-upo dira sa may Mandawi Foam, Pavia. Hello. Te, wala, gid dira sang ano.
0: Oh, isa ko na sa mga maayo.
1: Wala, gid dira sang foam.
0: Isa ko sa mga ano.
1: Nagkasakit ka sa folding bed.
0: Tagpilay niyo nga single.
1: Tagpilay
0: ano?
1: Niyo nga single, Sir Joel.
0: Na memory foam.
1: Oo, biskan ang ano lang, biskan ang may pakit lang ang gamay.
0: Ang inaboy, aboy niyo na. Mga rejected ano niyo da.
1: Oo, ang mga reject niyo da.
0: Mm.
1: Itaod-daod talang.
0: Importante, may foam
1: oo,
0: lang.
1: Oo, yes, correct. Oh, hambal ni Sir, ni Katrapang H.A. Gordon, hulamon mo dila, kaido eh. Wow, paano may kumula dila? Ay, Diyos ko, ginakontrya naman ka, Katrapang Jet, hibaga ho. Si Katrapang AJ, bala dila eh. Tanamunta. O, pangilay, behalf lang, hambal niya. Ikaw, be?
0: Pangilay?
1: Ay, muna na. Ang gahulag yung isa kakilay. Ako ba hindi ko nakikabaluya?
0: Amo na, o?
1: Basi, ako yan ni Kuya B kabalo na. Ang buta, ano paano na siya? Hindi ko nakabalo. Real, for real.
0: Sinoplado, dali na?
1: Ano lang, patorong lang manan ko.
0: Patorong.
1: Diba? hambal ni ano, hambal ni, be, ano ni, ano, ipatik. Ano ipatik? Patik ka kay mahulag na. Ang anong patikon?
0: Ang dalunggan, gano'ng kaginay.
1: Be, patikon ta, be.
0: Bilang kuya.
1: Oh, nubo man na iya ka ido. Amal ni Katrapang Jet, ibaga. Nubo ko niya ka ido nga, ano, nga dila.
0: Dila.
1: O, tigay sino, bidila gamiton ta para laba, be.
0: Baka ano eh, aswang?
1: Basi. O, sige na mga katropa ha. This time, ang oras natin 49 minutes after 2 in the afternoon. Yeah! Ang oras mga katropa, ginadulong sa inyo sa premium D3. Yeah! Premium D3, mas version ka kanit oil, malunggay oil. Kag vitamin D3 nga magkabulig sa atin ika yung lawas, inabina sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, inorm, FDA approved, kag halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sa Midtown Hotel. Mabagal man sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, mga katropa sa Riwad. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Premium D3 pangitaon. Ang may datak ng Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. 10 minutes mga katropa before 3 o'clock this time. Kita ang mag-pause for some commercial break, and when we get back, aton nga i-share sa inyo ang aton nga X-rated question. Ganit tutok lang mga katropa sa X-rated. Kay man, magabalik kita, dirigid lamang sa XFM Philippines.
2: XFM. XFM. XFM.
3: Yes to health.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma, at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy, at ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: The Secret of Health.
5: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Visionix! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
5: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
6: Santon Gold Live Testimony.
9: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napag God, nilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunod na wala na, subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
7: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
5: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap

0: katropay na gabalik ang X-Rated. Oras natin mga katropa, 3 minutes before 3 in the afternoon. Ang oras, ginadulong sa inyo sa Something Plus Gold. Something Plus Gold, Himasi Mangosteen ang palaya malunggay. Garlic, kagas, perulina, galuyang, manang ano ba? O, mga katropa, mabakalag Something Plus Gold sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Kagay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, Southeastern Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Ganyan ang pang inyong ginahulat, mga kitropa. Maggamit o kung magtumar na sang Sunthone Plus Gold. This time, mga kitropa, ito na nga i-share sa inyo ang aton nga X-Rated Story. O, handa ka na ba para sa ating X-Rated Story?
1: Handa na!
0: Ano ka lang gidya? Sa pahulag talinga ka lang gidya, dasig.
1: Loading.
0: Alright, mga katropa, this afternoon na before naton nga i-ano, before naton nga i-reveal ang aton nga X-rated story, mga katropa, or X-rated question.
1: Good job.
0: Oh, good job. Ato na mga katropa na nga i-greet ang aton mga katropa nga nagaupod sa aton. Good afternoon kay Sir Alexander Omake Algabre Senior. Uy, grabe. Sir, ano? Sir Bong Algabre. Magtapat pala yung ating program dyan sa may XFM Tagum. Hello po sa inyo, Sir, ano?
1: Hawak
0: sir,
1: mong beat muna tayo.
0: Yeah, sige, hawak mo. Oh, di ba? Ay, grabe. Ako exciting. Pilipinas na siya. Ano, hambal niya, tatapatan ko ang iyong program. Oh, kung kay katropang Jansin, pinapagalaw niya ang kanyang tenga. Ako, pinapagalaw ko ang ilalim ng tenga ko. Okay, good afternoon ha sa mga katropa na ito, no, from other XFM radio stations here in Philippines, of course.
1: How long, Pete?
0: Mayong hapon ha sa ibang pagid natin yung mga katropang nag-upload. Thank you so much at mga Facebook Live viewers. Basi may mga gusto, kamuda tamyawon, may mga i-comment, kamuda mga katropa, i-comment lang sa ating Facebook Live on our Facebook pages, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Basi may mga greetings, kamuda. May gusto, kamuda tamyawon, hindi ka mamaguya-uya kay kita-kita lang gid ni.
1: Libre lang.
0: Oh, libre. Wala niya bayad. Ah, wala niya send the stars. O, di ba? Wala niya siya. Yeah. Thank you for the rose. O, di ba? Thank you for the, ano pag inang iban?

0: ice cream. Oh, di ba? Agam mo na. Yummy. Yummy ice cream.
1: Ice cream.
0: So, TikTok na siya, di ba? Oh, wala tingin ka pa ngayon. These stars
1: mga
0: or whatever.
1: NPC
0: alibre lang gini. Amo na kami diya sa XFM. We are thoughtful and yes, we are kind. Wow.
1: Kind siya lang. Kaya
0: chorala namon diya ang ano, hindi ka kind-kind. Pero we are kind.
1: Chura lang yes, daw ano.
0: Ano lang kami diya. Oo, chura naman yung mga Hagardas Versosa. Ay, ambot na lang yun. Pero we are fine.
1: Pang ano? Pang si Manasal.
0: Ay, hindi mo. Pang ano siya? Hello? Doon nagsaka sa balag.
1: Ito pang si Manasal. Oo, pang ano?
0: Hindi man siya.
1: Pang Halloween, hindi man.
0: Medyo. Ay, hala. Speaking of Halloween, malapit na ang Halloween. Ay, mabakal ka naman sa costumes ang anakis. Ano sa bong? July, August, September, October. 4 months left na lang niya katropang dyan.
1: Mahalloween naman.
0: Oo, okay. Hindi ka da. Ay, amot. Ah, ready na ako mag-gabot. Ani, bro. Before gabot, hinigit na magsakay sa airplane
1: sa
0: mo.
1: Sa December.
0: Before mag-gabot, malagi ito hinigit na magsakay sa airplane. Sure na sure, nagid na. For this year.
1: Hindi gani ko, no? Ano lang?
0: Ano?
1: Ano lang ang, ano, barko lang.
0: Barko?
1: Oh, Tabok de Maras.
0: Hindi. Malaysia, barko?
1: Tabok de Maras.
0: Tabok de Maras.
1: Kaya ano?
0: Amo
1: local
0: lang
1: na. Kung ikaw ba, pala.
0: Amo yun. Parang
1: kung local, tapos dito lang sa Piak Isla.
0: Dimara. Ah, okay lang. Basta dako lang ang pocket.
1: Oh, di ba? Damo na itong mga resorts.
0: Oo, bala. Di ba ikaw to ang triyas ang isa sa mga resorts sa Gisi? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba sa Gisi ka magahato kung magpagimaras ka mo? Di,
1: oh,
0: sa Gisi?
1: Namedyo sa Gisi.
0: Ano na? Dira ka mo nga barangay, Ged?
1: Hindi.
0: Hambal mo, magin bakal ka mo da. Tuod ba na? Oh, ano to na da yun?
1: Ang ano?
0: Ang lighthouse, ano kinbakal.
1: May bubo na da sa lighthouse. Nakahato ka na.
0: Oh, wishing well. Wala pa. Well. Kaya ginahulat ko, tani nga i-tour mo ko to. Kaya di ba may travel and tours ka man nga agency?
1: So the sun.
0: Grabe ka matanan nga ni Kusyog yung sudlan mo na. Basi sa underground, ano, pagid na imo. Basi sa dark web, kapag hindi ka baligya, yeah? Hindi man.
1: Hindi man.
0: Basi sa underground river.
1: Mga ano lang. Is, ano lang. Sa
0: ano?
1: Facebook.
0: Oh, tapos?
1: Messenger.
0: Kulog, yung kulbaan ko. Basi ako nga lang. Charot lang. Good afternoon, ha? Sa kay Tutong Boyet Brillantes. Nagka-upod sa atin. Thank you so much. Kay, syempre, mga katrapang interns natin dito. I-shout out ng mga interns natin, katrapang Gen Z, because
1: yes,
0: they will be with us. Some of them will be with us
1: later
0: on, mga katropa. No, to, of course, to show the, to, ano,
1: ari ang mga may hidden
0: yes,
1: talents niya.
0: Yes, mga, na yung tutuod, may mga hidden talents. Mm-hmm. To, ano, to show their expertise in radio drama, di ba?
1: Oh.
0: Mahal ni balangin bayad mo sa ila.
1: Mahal gani.
0: Ay, nako. Ati, naubos na da ang annual, ano ta?
1: Budget?
0: Wala man.
1: Oo, nag-request ako po. Timing kayo bago na.
0: Ang? Ang ano?
1: Ang chairman.
0: Sang? Committee on Finance?
1: Oo, Committee on Finance.
0: Okay, good afternoon sa ating mga student intern, mga ketropa. We have our very, very
1: dynamic.
0: Mapisan, very dynamic, supportive, and
1: ang
0: ating mga, ano, mga ketropa interns, di ba? From West Visayas State University College of Communication, we have Princess Usita. Okay. Princess lang siya, pero ako pa rin, ang Disney Princess. Charot! Basi mo, ba? Si Princess to kaya ako na gani, ah. ako na na yung title nga Princess, yeah, oh. And, sa kay Sophia Joy, talagara, of course, ang mga fans na, hello, hello na kayo sa inyong mga, ano, dito, yes, inyong mga supporters, o, oh, diba? Maano na sila karon, mag-greet na sila karon. Mm-hmm. Sa kay Luis Tabucanon, o, oh, nag-upod ni si Luis dito sa may San Joaquin. Yeah. Oh, and sa kay, o, oh, upod kay Mark Hill. O, kay katropang Mark Hill. And kay katropang intern Malayaha. O, oh, diba? Nito siya. Kay katropang Malayaha Taytayan. Kag, of course, kay katropang Sean Lawrence Cabaya. Yes. Student interns mga katropa who are with us every day. Ano pala, ika-third day nila sa Bong, yes, diba? Oo, they are on their third day, mga katropa, with us here in XFM. So, we are hoping na you enjoy your stay. Mm. Wow! The hotel! We are hoping that you enjoy your stay here. And mga mams and sirs. Diba? And, ano?
1: Importante damo, ano, learnings. Diba?
0: Kag hindi mo sila pagtunduan sang ano, ha? Sang kung ano-ano. Diba? Sige, natunduan. Ano? Si ma'am, amo nang imuon niyo, ho? Ano ka mo?
1: Mag-ano, magligoy-ligoy.
0: Oh, nan. Diba?
1: Uy, wala.
0: Okay, kay Sir Axila Bugadil, good afternoon. Kay Sir Reynaldo Abeto, once again, good afternoon. Kag sa iban, pagid naton ng mga katropa nga nag-aupod. Good afternoon sa inyo tanan, mga katropa. Welcome sa ating program X-Rated sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Saliwat mga katropa, 6 minutes after 3 in the afternoon, this time for our X-Rated Question. Our X-Rated Question is, nakatayo pagbata pa, nakalawit at malambot kapag matanda na. Abi ko kuming ganito matanda, amo na siya pag matanda. Mag-strong, independent, mag-strong. Oo. Gali kay nakatayo ito kapag bata pa, nakalawit at malambot kapag matanda na. O, te. Ano inyo sabat, mga katropa, for our X-rated question? What is nakatayo kapag bata pa at malambot? At ano ni? Nakalawit at malambot kapag matanda na. I-movie ka tropong dyan, Zin. I-check bida sa imong ano, sa imong well, sa imong ano, pagkatao. Kung mayara, kada sang nakatayo sang bata ka pa, pero ako nakalawit na ngayong matanda ka na.
1: Ako yan. Subungit yung nakatayo. Nakatayo kaya.
0: Wow. Betayo reveal, be.
1: Kay bata pa man ta, hindi mo man ta, ano?
0: Ay, hindi bala, upod mo bala day ano, ikaw bala ang nag-ano.
1: Uy, bata pa yung 45 years old,
0: ikaw ha? Bala ang nag-print sang, ano, sang sidula.
1: Bala may katatlo ko na nang kakabuhi.
0: Ano ka, Koring?
1: Oo, do Koring.
0: Did you know, guys, that Ketropan Janzin is the one who, ano, who printed the sidula and brought it to the, ano.
1: Gani, gindala ko sa ila, yung gisi nila yan. Ano na kuno?
0: Bala, wala ka kuno pulo sa laing spelling sa ngalan nila to. Ginordina. Ginbunyagan mo kuno sila liwat. Okay.
1: Kabudlay pa nga dahil mag-print sa to. Hindi to yung sang ano.
0: Ay, ambot. Ah, ano na to bala inyo mga printer sa doon nga tayong brother na to pala.
1: Abi ko Epson.
0: Epson. Ay, ano man. Epson yung high-end eh.
1: Tanigin, why ta ka interest sa ano mo? Pag sa? Independence Day nga. Ang trend bala.
0: Yeah.
1: Nga ma-picture ka tapos kuno abi daw mo nang natabo sang sinauna ng mga ano.
0: Ah, okay. Next year. Oo, next year. Mayo kagit kagin brought up mo na. Oh. Sige na mga katropa, something na lang atong X-rated question. Oh, basi you have something in mind. Oh, you have to answer our X-rated. What you have kidya do ano gid sila obligado. mga katropa ha, if you have, you know, may mga naga-spark kamo ang mga ideas in mind, i-comment lang sa atong Facebook live, sa atong Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Mahimo man mga katropa nga magtawag kun mag-text sa aton hotline sa 09-50-975-6970. Again, 09-50-975-6970. Wow. Again mga katropa ha, our X-rated question this afternoon is, nakatayo ito kapag bata pa, nakalawit at malambot kapag matanda na. Sige, be, what are your answers, be? Hello, may nagsabat. Hindi yan si katropang ano, si katropang Leo, si katropang Nunoy, si DPWH.
1: Nabalaan niya.
0: Basta hadang iya sabat. You do the honors, be, Mr. Be, Chair.
1: Sige, ako
0: Mr.
1: Ano.
0: President.
1: Madam
0: you
1: Chair.
0: You do the honor. Yeah. Sige na.
1: Permission to...
0: To read the answer
1: read the
0: of
1: answer.
0: Mr. Nunoy of DPWH. Permission granted.
1: Dali lang.
0: You may proceed. You may proceed in 3 seconds. Ano? Sige, be. Double D! Te, ano? Kaya mo bang basahin yan? Kaya mo bang basahin yan?
1: Front bumper.
0: O, front bumper ko na ang sabat ni katropang ano, ni katropang Nunoy sang DPWH. Wag, grabe ba? Sure ka, katropang Nunoy, nga mo na ang sabat. I-check mi da ang imo, be, katropang Nunoy, be. If nakakatayo pa ba? O, isa na siyang nakalawit at malambot.
1: Wala na pwersa.
0: Wala na pwersa. Ay, ano ba? O, ikaw yung katropang Jet Hibaga, ano imo sabat? Nga nga daw ka ba isay, naka mo yung nga duha?
1: Gani.
0: Kambal ni katropang AJ Bordon Laba, para gani kuro, dila ko kay Sir Jet. O, sige be, tuparay, bika mo bikag palaba, laba, dila be, kung sino ang pinakamalaba nga dila sa inyo nga duha. Nah,
1: dila reveal.
0: Dila reveal, and let's, ano, let's proceed to the most, to the longest dila competition. Gusto mo na, i-launch natin yan. Sige be, katropang AJ be, mali Sir Jet, sinong AJ tanda magdilap? Ay! Wongga bala, dilapit ang ginadilapan.
1: Grabe.
0: AJ Bordon nga tanda-tanda, with sayaya.
1: Sa ice cream ko eh.
0: O, basi man. Or basi sa ano, sa lollipop.
1: Lollipop?
0: Or, what? O, si Sir Jet palantaw, bida mo, nadilaan ka dila, ko bala. Ay, too old.
1: Damo na, no? Nadali?
0: Damo na nadila na, ha? Okay, damo na ninadali sang dila. Kumbala, so paano mo siya gindali? Katropang Jet, ibagay ni singer dila.
1: Matinik.
0: Isa ka bang tik-tik?
1: Matinik.
0: Isa ka bang tik-tik? Katropang ano? Katropang Jet, ibaga. Di ba ang mga tik-tik?
1: Oh.
0: Nagapang ano na sila? Galaba na di ba ila dila? Ginadilaan nila ang ano ang chance sa mga buntis. So lang, ay, mabuti lang, hindi ako buntis.
1: Tapos maano, dahil sila ma...
0: Oh, tapos kwaon
1: diba,
0: na ang bata. Oo,
1: daw mo na ako, no? Ay. Based sa mga ano movies and stories. Based sa mga ginapamatian ni Katropang Era.
0: Yes. Amo na siya, Katropang Jet. Ano ka? Paano mo nadali gamit your, ano, gamit your dila, Katropang Jet?
1: Gani?
0: I-take ni siguro, ay ka pa kuno-kuno lang sa tao, ha? Kung adlaw, kung adlaw ka, Facebook-Facebook ka lang, upod-upod ka lang di Samon, kay bago ka bugta, o kay igo ka magpuli, kagahon na.
1: Kagahon na?
0: Ay, dayaw, kung gid Katropang Jet, ha? Tapos kung kagahon niya siya, yung nagapang ano ya? Nagapang isda? Ako nukuno lang sa nagupod sa sasakayan pero ang tuod pwede. Kaya mo ginayang tagpululi iya. Ay katropang Jet ambo ang simbo
1: hidden talent.
0: Amo na kuro imo hidden talent katropang Jet ay pangdila
1: pangdila
0: sang, ano, ay, pangdila sa mga ano sang chance ang mga katupad barangay nyo. None. Oh, balik ka tropang AJ Bordon. Yes, para hindi kapag bailo sa laba dila. Ay, too old. Dapat galing yung sagad magdila para nga hindi pag ibailo.
1: Oh.
0: Ano ang ano how? Ano ang makontribute sang dila para nga hindi kapag ibailo? Kung bayaan niya ka, dila, gamiton mo para magbalik sa simo muna.
1: May ano galing? May dapat ano?
0: Photo sent ko no, balik ka tropang AJ Bordon.
1: Nara.
0: Wala ka man di ka send. Ambot na lang.
1: Di niya naman naging send. Basi kay ano?
0: Basi narong send ka guro. Katropang AJ Bordon. Basi dito. Kaya sa piyak nag-send.
1: Sa di nga GC. Nag-ano.
0: Hindi tayo guro X-rated. Ginsendan niya. Oh, hanggang sa'yo. ni katropang Nunoy, sure ka katropang era kay akon asawa. Los-los kagloy-loy na. So far, ang botsi mo da katropang Nunoy di sa DPWH kay akon niya hindi pa ya. Ang ginapat-check ko gani katropang Nunoy, ang imo da, i-check da ang imo kung na, tumatayo pa ba siya. Nakalawit at malambot na yan siya. Sige be, katropa Nunoy, be i-check di. Basi karon kung mahambal nga ay alaws na ni. Diba? Nabali Sir Jack, kung tik-tik ko ma'am, tanidugay na ko nagdulong kasal, sa kasagda, natamadan ka lang gidyaguro, katropang jet hambal, bumasip, nakapoy, kaya maglupay.
1: Layo nga lang city?
0: Oo, mahambal ka. Ay, mga taga city, wala man na itong iban nga tulog, ang iban nga tao, ang kadamaan nga tao sa city, bugtaw, yung kung kasi tulog, kung ano man o, tulog, kung adlaw.
1: Diba? Na.
0: Ang mga laking city, ginaya bala, diba, amo na iya? Amo na sila.
1: Gising
0: amo na,
1: sa ano?
0: Amo na kita.
1: Gising sa gabi.
0: Gising sa gabi, tulog sa umaga. Oh, di ba? Amo na mambal, basi kun yan han, pako to habuyan, pako to yasang asin, wala na ano pa ko, mama, si katropong Jero.
1: Ano sa nagsa, nagdiadaan niya?
0: Oo. Basi may kilala kada nga ano, nga manananggal, isabit lang sa iya nga ano. Sa yatsyan, oh, di ba? Ang ano, ang kasag. May tanay kong tik-tik si katropong Jet ba? Charot! Kung yung tik-tik ko na sa kalitin. Tapos kibot ka lang, may nga, Ma'am! May dura o, dira sa
1: Ari na di ma'am.
0: Ma'am, nagasag mo, Ma'am! Mapasalamat lang, kukuro sa imo. Ma'am, balang kukuro ibilin lang da, sir!
1: Magwa ka manayhan, or ano?
0: Hindi, ma'am, balang kuya, hindi kuya, machat kuya kay katropang Alex, gachat ko na yan sila, yeah? Or kay katropang, ano, katropang
1: Lihog lang daan na.
0: Kung kayo trapang dyan, Ray, kung kaisa ko, hindi pa na sa kabugtong yung tawagan ko na sa pang dumiga, panoktok sa menu. Ay, ba, iyan ay tubi. Mamasin, wow. Wow, wala siya. Akig pa na siya. Kuambot, nakulbaan ko, hindi ka tuga. Oh, diba? Tapos na yung lingon, yan na, galing si katropang Alvin.
1: Oh.
0: Ambot, ano na tabo kay katropang Alvin, tuligan nga, last two, sorry na, di saya.
1: Basi wala pa siya katulog.
0: Nung ginakulbaan ko siya, yung manugtulog pa lang. O gani, may naga... Naga panoktok. Ay ala, tapos imbes nga nagadula lang, animo mo, nagsaka naman ang adrenaline mo. Kayo basi kong sudlon, kamunikag pang saksakon. Bago na ano Alex nung ikaw lang binu. Tapos dugay-dugay siya wala ginbuksan. Nagkalakan pa pa si Sisteres niya. Tingnan niyo ba open na ng bintana sa ano sa comfort room?
1: Mabatian
0: siyempre, na. Batian ko, Gid. Ano naman, oh my God, sino na siya. Basi ang wala, guys. My God, di ba wala ginaistara nila sa...
1: Oh, spiyak.
0: Basi nagsaka, di siya ang ano. Ay.
1: Overthinking na.
0: Mabalan ka. Hidden talent ko na na iyan.
1: Mag-overthink.
0: Oo. Oh, hambal ni ano ni katropang Jetty Baga, ano sabat mo sa X-rated question? Sige na, katropang AJ Bordon, wala ka pa sabat, upihi lang na nga tida, wala ka ganyan sabat. Ikaw yan, Sir Jetty Baga, ano man sabat mo kay bangka-bangka, kada wala ka man sa sabat? Oh, sige na mga katropa, sabto niyo ang ating X-rated question when we get back, mga katropa, diri sa X-rated. Oras na ton, 18 minutes after 3 in the afternoon. Magabalik pa mga katropa ang X-rated and when we get back, aton nga i-share sa inyo ang aton nga X-rated story. Of course, we'll be joined by our interns this afternoon. Gani mga katropa, tutok lang. Dirigid lamang sa X-rated sa XFM Philippines.
2: XFM. Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang malamit na sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
13: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
16: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit ka muman. Mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
17: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
18: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
20: Oh.
19: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

Okay, drama, welcome back in our program this afternoon. It's X-Ray, next ang XFM Philippines. Honest natin, 25 minutes after 3 in the afternoon. Mayong hapon na sa mga katropa natin yung sagihapon, nag-upod sa atin sagihapon. Naka-tune in sa 100.7, yung frequency sa Ngila FM bands. Mayong hapon sa inyo tanan, mga katropa. Good afternoon. Hambal ni katropang AJ Bordon, Double D. Ate Ambot, si mo katropang AJ Bordon, pareho kay katropang Nunoy sa DPWH. Dila ni Mama AJ akong sabay tama ni Sir Jet. Eddie, wow. Charot. Alright, mga katropa, this time, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa ito nangasuguran ang aton ang pag-share sa inyo sa X-Rated Story. Oras natin, mga katropa, sa XFM, 26 minutes after 3 in the afternoon.

Good afternoon, Katropang Era. I am Kay from San Joaquin. Katropang Era, gusto ko lang i-share sa inyo or ipakigbahin ang akon nga istorya. Istorya o kwa na sugilanon, isang handong, pagdilaw, kag sa mga dinalan nga naggatwitoy sa aton padulong sa kamatuoran. Mga katropa, hindi lang sa romantiko nga relasyon, naghalin ang pinakamasakit nga turaok sang dughan. Bo, grabe mo rin siya. Mga deep the ocean. Ganyang ano. Ha? Oo, isa lang sila. Ano man, hindi pa. Ah, tatlo sila de. Okay, tatlo. Kuno sa piyak, anay. Oh, dali lang kita pasayod din siya, mga katropa. I'm very, very sorry. Kaysa ang pinakamabugat nga kasakit na gagikan o kanagikan sa handom sang ako, sa nga aton ginatinguha sing tinuig apang hinali lang nga nadula sa isa ka pamisok. So mga hapon kita pang era, gusto ko nga iistorya ang ako nga kabuhi. Isa ka bataon halin sa probinsya sang Iloilo nga nagapati nga ang tinun-an. Balhas kag medalya amo ang taming para sa Buas Damlag. Si ako si Kay Katropang Era, ehemplo sang sulundan nga estudyante sa Inhalin Elementarya Tubtub High School sa isa ka pampubliko nga eskwelahan, wala sang nagatandog sa pwesto, kung sa akong pwesto. Permi ako top 1, presidente sang student council, kag liderato sa kada sinalayo. Sang adlaw, sang akong graduation sa senior high school, nag-ulan sang medalya, katropang era para sa akon.

0: And now, to deliver her valedictory address, let us welcome, with highest honors, Kay Evangelista.
1: Sa akon mga pinalangga nga maestra, sa akon pamilya, kag sa akon mga kaupon, ang kapigadohon o kon ang pag-eskwela sa pampubliko nga talatapan, hindi balabag para abuton nato ng aton luyag. Kung may handom ka kagkapisan, abrihan sang kalibutan ang pertahan para sa imo. Salamat gid kag mabuhay kita!
2: Anak! Kay! Ang medalya mo! Daw mapuno ng aton dingding sa balay. Patawara gid, anak! Takos gid ang tanan nga pulaw bugtaw mo.
1: Para ini sa imo, nay. Kabalo ka man kung ano ang sunod natin nga destinasyon, di ba? So, West Visayas State University, eh. So, Vibs, so gid ako yung nursing, yan, nay. Pangarap ko gid nga mangin taga-West kay where excellence is tradition.
3: Oh, valedictorian sang banwa. Congrats! Grabe, bantinsing kogit ka medalya, ah. Balik maliog mo sila ka, subong ba?
1: Sus, Mark! Ikaw man, ah. Nakatapos kikita sa senior high. Ti, ready ka na sa pag-apply sa WIBS sa masunod nga simana?
3: Ma-apply man ako, eh. Pero siyempre, relax lang. Hindi pa rin sa mga perfecto git ang transcript. Sigurado git na makasulod mo ang WIBS sukat. Sikat ka pa. Bright ka pa. Daog ka na antes mag-exam.
1: Tingo nga anggit naton, Mark, ah. Kinamihan dumun, maglakad sa sulod sang campus ang West nga na kayo na permis ang puti.
4: Katapayara puno ako sang paglaom para sa edukasyon sa Iloilo, bisan pa nga libuhan ka mga estudyante halin sa nagkalain-lain nga prepado kag pampubliko nga eskwelahan ang nagkatugok. Hayahay ang kabuhi. O kwan, haya-haya ang akon kabuhi kay Manti Tapuan, valedictorian, aktibo sa sinalayo. Ano pagid bala ang pangitaon sa universidad?
3: Grabe kay, labas ang linya diri sa Luna Street. Dabilog ka panayari diri subong para mag-exam sa West. Sa West, gakulba ako subong todo.
1: Kaya mo na, Mark, ah. Nag-review kita sang maayo, di bala? Bisan madamo sila, may slots man nga para sa aton. Isipon mo lang nga, normal lang nga exam sa classroom naton, ah.
0: Attention! All examinees for the morning session. Please prepare your examination permits and valid IDs. Silence is strictly observed once you enter the designated rooms. Good luck!
1: So, napungko ako sa silya sa examination room. Naginawa ko sang madalang. Pag-abri ko sang test booklet, medyo nakibot ako. Paspas ang oras. Ang math kag science, medyo madalom. Pero sa sulod sang akon pinsar, nagasiling ako. Kay, valedictorian ka. Pasar kagit siniya, hindi ka mahulog.
0: Time is up! Stop writing! Pass your booklets to the front.
4: Pagkatapos ng exam at katropang era, nagligad ang pila ka semana nga puno sang pagpaabot. Wala gid ako nagduha-duha katropang era. Nagpili na gani ako sang gadget para sa kolehiyo kag nagpreparar sang mga dokumento para sa enrollment. Kay ti sigurado gid ako. Tub-tub nga nagabot ang adlaw sa pag-release sang web sukat results online.
1: Nay! Nay! Dali-bidiri! I-check natin subong ang portal sang webso. Kinalanta na ni Mark ang iya. Subong lang nakon access ang akon.
2: Tuod ka? O sige anak, dali, tanawon natin. Baw Ginoo ko, buligi ang akon anak.
1: Ha? Wait, nga amon ni. We regret to inform. Nay! Wait! Basi na lang net. I-refresh ko liwat, danay lang. Hindi! Hindi mahimo! Not qualified! Nay! Wala ko kalaray sa cut-off sa nursing kagbisan sa akon second choice! Wala ko kapasar! Nay! Wala ko kapasar sa entrance exam sa West!
2: Ha? Paano natabuhay na, Kay? Valedictorian ka? Top 1 ka sa inyo eskwelahan? Nga! Nga! Wala ka kapasar!
4: Kitro pangyarang akon kalibutan, hinani lang nga nagguho. Ang corona nga abi ko ginatungtong sa akon ulo sang tinuig nga pagpangabudlay, down nangin man siya sang kahuya sa isa lang kapamisog. Ini ko mabaton kag mas masakit pagid sa nag-abot si Mark sa amon nga pulian.
3: Kay, Kay, Nailinda, kamusta? Nabalitaan ko ng resulta.
2: Si Kay, Mark, yara sa sulod sang kwarto. Sige ang hinibi. Wala pa nagakaon haling kagabi. Ti, ikaw? Kamusta ang imo resulta?
3: Nakapasar ako, Nay. Nakasulod ako sa listahan sang mapa-interview para sa education. Gani na tingalagid ako. Nga si Kay, nga mas maalam pa sa akon. Wala siya kapasar.
2: Gani, Mark! Nga ah! Anong kulang sa akon? Tinuig ko ang imbuhos ang akong kabuhi sa libro. Wala ako nagwagwa sa balay. Wala nagnobyo. Ginasikaso ko ang tanong niya sinalayo. Tapos sa isa lang kay exam sa West, basura lang gali ang kabilinggan sa akong mga medalya.
3: Kay, hindi po silungan nga ginareject ka? Ginaredirect lang kita sa panahon? Siguro lang gid, tumay ka taas ng competition sa bunga tuig. O kung may adlaw lang gid nga, hindi para sa aton?
2: Hustoon mo na, Mark! Masakit, gid! Masakit kay abi sa tanan! Perpekto ako! Kahuluya sa mga maestra ko nga nag-asa sa akon! Kahuluya kay nanay nga nagpabuga sa akon! Danuya ko na lang ang matula sa bong! Anak! Husto na ina! Patawarang imo ka ugalingon! Ang medalya mo, hindi ina madula tungod lang sa isa ka universidad. Palangga ka namon, Kay. Bisan wala ka sa West, ikaw gihapon ang amon nga valedictorian.
4: Kitra pa yara malisod, malisod ba't gunon ang kapaslawan para sa isa kataho nga wala pa nakatilaw sang mapukan. Apang samta nagaligad ang mga inadlaw, na-realize ni Kay na ang universidad isang upon isa lang ka-eskulahan. Apang ang matutuod niya kinaalam kag determinasyon, yara sa sulod sang tao, kag hindi sa pangalan sang campus. Mga kitropa, diri natapos ang masakit apang puno sang leksyon ng istorya ni Kay. Pila ka batan upon isa ka bataon, upon pila ka batan-on ang kasubong ni Kay sa subong, ang nagaanto sa pressure sang pagkaperpekto. Tapos, hinali lang mapukan sang realidad. Mga katropa, tandaan natin ini ang exam, hindi tapusan sang imo balor. Ang universidad, may limitado nga slots lang, kag kun kaisa ang madamong factors, hindi naton kontrolado. Ang pagkapaslaw sa isa ka entrance exam, hindi nagasaling nga wala ka sang pulos o kon abilidad. Ang kapas ang buwas damlag wala na gadepende sa isa ka universidad kay man madamo sang dalan padulong sa madinalagon nga buwas damlag. Konsirado ang pertahan sa West base mag-abri man ang pertahan sa iban yung mga universidad nga dito kagali magsilag. Patawarang imo ka ugalingon sa academic burnout ang medalya nagahatag sang karbo apang ang imo mental health kag kalinaw sang pensar ang pinakaimportante sa tanan. Gani para kay Kay padayon sa paglupad amo ang imo nga medalya sang una ang hindi handumanan sang imo kapildihan subong kundi ang matuod ina nga may kusog ka nga magatubang sang mas dako pa nga mga pagtilaw sa ulihi. Para sa inyo tanan, amuman ni ang aton istorya subong nga hapon.

drop ay nagabalik ang X-Rated on a Sex FM 55 minutes. After 3 in the afternoon. Good afternoon sa mga kitropa natin bago lang bukas ng ilang mga radyo. Ako nagupod sa atin this afternoon kay Sir Japet Cabaya. Uy, good afternoon Sir Japet. Shout out sa amon brother kay brother John Lawrence. Uy, thank you Sir Japet. Salamat sa iyong mga pag-upod sa atin and keep safe. Kasi sa iban pagid natin yung mga katropa nga nagupod man. Hello sa inyo tanan and thank you

0: Lifetime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: X FM.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
7: Ako si Joy Javier. Nabuti yan gig ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gid bala kay batyag ko gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
11: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
11: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Sister Pain.
16: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent.
17: Burmigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
16: Ibang ganyan yung

0: siya kung sa Sis the Pain. Resigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sis the Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pili sa mga butika.
2: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Padayat na kubwasa.
1: XFM.
5: Patropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: hapon sa mga katropa naton nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Welcome na naman sa Wednesday edition sang programang Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Kamusta ang biyahe sang mga tricycle drivers natin dyan? Mga tricycle drivers, aton nga mga XFM taxi patrollers. Kamusta ang paglibot-libot nyo sa syudad sang Iloilo? Madamo sang pasahero? Laban-laban daw damo, giniguro karon sa maghapon-hapon. Just like mag 5 o'clock, kahit ibuhi na no sa mga estudyante. Wow, swerte nyo na naman. Ipaldo na naman. Sa mga kabataan nga nagapala uli na subong nga hapon, maghalong gid kamo lantaw gid left and right mga ketropa, antis kamo magtabo. Kahit ang isang hadaan daw, feeling mo wala ka man sang may nakita, wala ka man sang may nakita, especially kung blind curve bala ang inyo nga ginatabukan dira dampe. Na maghalong gid kamo kay kung kisa ang mga salakyan nagahugan nas lang. Goodbye to the world kagid wala sa oras. Sa mga ketropa na naton nga mga estudyante, kamusta ang aton nga Wednesday? Kamusta ang inyong nga pag-eskwela? Kung ang inyong mga kabataan ara pa lang sa elementary, laban-laban dugmal ang ilalaga sa eskwelahan. You know what, mga ketropa, happy gid ako yan, no, nga may ara gihapon sa mga maestra balang gusto nga ginadisiplina, mga istrikta balang. Ako yung mas pabor ako, no, sa mga estudyante, I mean sa mga teachers na mga istrikta. Kay nga aman, kung wala sang, kung hindi na nila pag-estriktuhan ang mga estudyante, you think respetuhon nila ang ilang teacher? Palaan taman, no, subong nga panahon ang mga kabataan do feeling na do paano ka lang nila do hambalan mo siya abi, ay palotso niya lang sa piyak nga talinga. Amugid man iguro kung may lulutsan abi mo, no, pero kung wala na lulutsan ti basi hindi gid man na maglusot. Sa mga kabataan, subong, no, maway ka mo kabalo nga kung ano ang ginapakita nyo nga batasan sa inyong eskwelahan. Amo man na ang nag-reflect na sa kung ano ang inyong mga natun-an sa inyong nga balay. Maway ka mo kamaan nga ang tanan nga bagay, tanan nga butang, kunan nyo na natun-an sa inyong nga balay. So kung meaning to say kung ano natun-an nyo na sa inyong balay, kung mabuot ka nga bata, madala mo ginaiya sa school ya. Kung marespeto kang klase bata, madala mo ginaiya. Pero kung ano kada haras-haras ka dati, madala mo man na sa school. Eh, namian ka nang hambalan ka sa teacher mo nga, oy, si Kwani bala haras-haras gid ho. Tapos hambalon niya ka nga, pagka next day, bakamot na lang gina, lihog ko pipatawag sa mama yan ni ho. Imbes nga makapoy ang tuhod sang iloy mo sang saka da sa stage, kapoy siya balik-balik sa guidance. Ano tuod bala no, nakagraduate ka man tuod, siguro dako gid ang pagpasalamat sang ginikanan mo nga nakagraduate ka na, especially kung permi ka lang nga ginapatawag sa guidance. Sa ano bala no, kahuluya gidya guro kun mag-guidance ka. Para bala mga kabataan nga feeling nila isog-isog na gid sila. Lukon lang gani gamay dayon man napungol saya. Ay gaina no. Abi kung gusto mo man lang makita ang imo nga kaiso, intra ka na lang to sa ano sa boxing. Malay mo, mangin bugal ka pa sang Pilipinas sa pila ka adlaw. Tapos madamo pa na kwarta mo. Hindi nga dira kaya sa eskwelahan magpinadayaw, ay ambot si imo da. Mayong hapon sa mga katropa da naton nga mga ginikanan nga nagahulat na sang ilang mga kabataan o nga magwa sa ilang mga rooms. Sa mga nagamarites da na. Siguro duha lang nga ang ginalibak nyo, wala sa likod nyo, ha? Pag sa likod nyo na gani, tudas, gid ka mo. Makibot na lang kamo nga, nga ginhuyapan ka mo da. Ginhuyapan ka mo da gani, mamangkot, gid ka mo. Uy, anong sala ko? Eh, hindi ka na mamangkot kung anong sala mo, kay ginlibak mo to siya. Nan, sa pagkamarites mo, gid. Mga katropa, pa up na kita until 7 o'clock subong agab ita ni update niyo si Katropang Beya ha this Wednesday edition sang programa nga Extra Drive. For your messages mga katropa kindly send it to 0950-975-6970. Again it's 0950-975-6970. Las 4 just na ang oras dali mga katropa sa XFM kagini nga oras ang ginadulungin sa inyo sang Santan Plus Coffee Mix. Ang Santan Plus Coffee Mix mga katropa may mataas nga antioxidant content halin si mangosteen nga nagabulig sa pagpakig-away sa free radicals. Ginabuhinan man sini ang atong oxidative stress kag nagasuporta man sa aton immune system. Mayara ini mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpahaganhagan sang inflammation kag naga-improve sang aton nga overall health. Santan Plus Coffee Mix mga katropa available sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica kag Watson's Pharmacy. Mga katropa, oras dali sa XFM, 11 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
8: Katropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: System para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking class.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ni Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM, kakay Dr. Milito Oy, sa akong mga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santone and XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
9: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: College na ko!
7: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Las 5:02.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Sino da sa inyo mga katropang mga bago abot man halin sa abroad te wala gita da chocolate? Do na miss ko magkaon sang tubleron. Sino da may tubleron? Amo na nabala no ko naga ano ka naga kaedad ka. Kis aka na lang magkaon sang tamis kay nga aman gataas ng sugar ta. Ang taas na gid yung sugar level na to. Lambot na lang gid ako naga edad na ta. Ambot amo gid ang ginahambal nga dapat. Kun anong ginakaon mo bo? Ambot halungi gid ang kaugalingon mo namit na sir. Tamis na naman ba grabe? Ano ba lang ginawa mo kalikaw sa ano no sa mga matamis pero ginatanyagan kada isang bitsukoy. Bitsukoy or donut basta may ano may kalaman. So, sa pagka na mid turn get. Paano ka

Di maghambal nga, hindi kung ginahatagan ka sangkop. Tapos udaan mo da, baboy nga pinirito. Budlay-budlay, gidya no? Budlay-budlay, mag-refuse ko na muna ang gina-offer sa imo. Okay lang na siya as long as may ara kada sang Glubitor or Metformin. Hindi ka mo matingala kung nga abalaan ko ang mga bulong sa sugar. Oh, hindi na ka mo mag-question kung nga, okay? Balaan nyo na na . Pero subo nga, ginapabugal ko, ginanganubo na sugar ko. Pero mo lang nagaling no, kung budlay gali no, kung... ano? Makao naman tas ang kontra kahit tinubo na sugar ta. Pero budlay kung kisa mo lang mga katropa, kung ginahypo ka, mas sambal gani isang doktor. Mas budlay pa kuno ang mahypo ka kaysa sa nagataas ang imo nga blood sugar level. Mahaypo kaya dapat may ara kada balon nga chocolate, candy or kun ano man da sa bag mo nga makaon mo dayon. Tampot na lang gid ginasambal ko gid sa inyo, maghalong gid kamo sa mga ginakaon nyo. Kay kun ang ginakaon nyo namit subong sa pila ka adlaw namit man ang balikya. Sambal ko gid sa inyo. O sa mga kakatropa na naton nga bag-ubog tao, tayo nakapangapin ang tanan. Kung wala pa, mag-inom na sang Santhon Plus Gold. Wala ka mo kabalo mga katropa nga ang Santhon Plus Gold is a natural food supplement. Bangod may arini sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nag-boost ini mga katropa sang aton immune system. Nagahatag ini sang mataas nga antioxidant protection. Nagasuporta sang cardiovascular health. Nagabulik sa pag-regulate sang aton nga blood sugar. Nagapanubo sang cholesterol kag nagamanagement sang aton nga mga blood pressure. Manami niya mga katropa sa mga may diabetes. Kaya may arini sang ampalaya nga nagabulik sa pag-improve sang aton nga glucose control. Gani kon may mga diabetes ka mo da, pwede gid ka mo yung kainom sang Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold mga katropa mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Mga katropa, padayon lang sa pag-send sang inyo sining mensahe sa amon sining text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo mapangita ang amon sining Facebook page, kindly search XFM Radyo Patrol Iloilo. Kasi gusto nyo yung mga private message, okay, gora, send nyo lang da kay basahon na naton. And if ever may ara ka mo dira sa mga music request, hindi na magduha-duha nga isend ina sa amon yung text line or sa amon yung Facebook page. Mayong hapon, gihapon sa mga katropa naton nga nagapamati sa so 100.7 XFM Iloilo. Sa mga taxi drivers naton dira, sa aton nga mga modernized jeepney drivers, sa mga passenger assistance officers, sa mga pasahero, good afternoon moms and sirs. Sa mga nag-celebrate sang ilang birthdays today, oy base may handa ka mo daari lang ko di, happy happy birthday. Namit magkaon lumpia tani ba? Kasi may ara ka muda, ari lang ko di sa station, ari lang ko di sa Tabok Suba. Oras mga katropa diri sa XFM 505, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
0: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga barikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel Sang Tanguli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si

0: MCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
3: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap. XFM.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Kun mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Patropa mo!
9: Exciting!
6: XFM.
10: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman. Alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga

0: may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan nyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Mga katrupa, exciting!

0: Ketropang, welcome back sa programang Extra Drive with Ketropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Sa mga nagapang grocery dati, damo na ang sulod sa aton nga cart. Kung ano na kadamo sa sulod sa cart mo, amo man na kadamo sa balayran mo. Diba, no? Subong sang unang at siyempo, kung may 1,000 pesos ka, gaawas-awas na ang imo nga cart. Pero subong, try mo mag-grocery nga 1,000 pesos lang ang imo nga kwarta. Piling ko manok lang gid mabakal mo. Wala na sang panakot, ah? Manok na lang gid solo. Grabe, no? Grabe na gid ang value subong sang kwarta, mga katropa, no? Arab lang feeling nga bilog mo nga adlaw nga gin pinagpaguran, pero sa isang ano lang, sa isang iglap mawawala na siya. Grabe tuod, no? Kabudlay gid tuod mangita sang kwarta, ang gahambal nga makita na mahapos ang napangitaon ng kwarta basta mayo ang lawas. Ay bay, tudloin nyo kami kung diin kay ti mayo man lawas namon, tudloin nyo kami kung diin nadampi ang kwarta gauyong. Ligan, tanak pangita, basi palang mag-dirata mag-umwad. Pero no, sa sapiaks ng tanan mga katropa pips, pasalamatan gid nato na ang mga tawo, no, nga ginhimo nga instrument sa mahal nga Ginoo nga magbulig man niya sa aton in times nga kita ang gakinahanglan bala mga katropa. So, kanami lang no, nga may ara katawo nga madalaganan. May wala-wala sila nagabalibad sa imo, no? Do ka nami lang mag-amuna. Siguro, isa ka man ka maayo nga tawo. That's why nga, ti wala ka man nga ginabalibaran sa iban nga tawo, diba? Amugin ang ginahambal nga, kung mayo ko sa imo nga isig ka pareho, mayo man na ang ibalik nila sa imo. Pero kung ginadlo-adlaw mo da sila ginalibak, ay, te, matsag mo, balikan ka nila sang maayo. Siyempre, libakon ka Manila eh. Ang hambal nila, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Matsagan mo, ikaw batuhon ka bato, nagbukol na ulo mo, tinapay ka po, nibalos mo. Diba? Ay, ambot na lang gid. Ah. Kamo, na lang da palibog. Sa mga ketropa naton nga nagalugay sang ilang nga mga linuto, nagaliso-liso sang ila pinirito kag sinugbada nga mga isda kag baboy. O, sige, enjoy mga ketropa. Ang ginambal ko gin sa inyo, hindi nyo pagtalikde kay basi ibakit sang ido. Arawayon nyo, ginakarukasawa nyo. Katropa, oras diri sa XFM, it's now 6:09 na, subong gabi, kagining oras ang inadulong gid sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, ang ginubra para sa mga health conscious ng mga consumers. Mayara ini sang vitamin D3, mangosteen extract, kag stevia sweetener. Dietary friendly, Premium D3 Coffee Mix provides antioxidant protection, supports bone health, aids calcium absorption, and offers a natural sugar-free energy boost. Lasa is 9, mga katropa. Of course, ining oras ang ginadulong man sa inyo sang Playtime Entertainment, born for happiness. Padayon lang sa pag-send, mga katropa, sang inyo sining mga messages sa amon nga text line 0950-975-6970. Mayong gabi lang ha sa mga katropa naton nga nagapamati subong sa XFM Iloilo. Pasilipatan ko man balahaw ang aton gali nga mga katropa dira ho sa Barangay Demokrasya Haro. Shout out kay Barangay Kagawad Arlene Evangelista, kay Ma'am Mary Vic, kay Ma'am Vic Mandarico, and to also to Ma'am Elena Compleza. Mayong hapon gid mga ma'am, kag madamo gid nga salamat sa pagpamati diri sa XFM Iloilo. Sulit-sulit, unta gid ni tamyaw si Ma'am ho ah. Ma'am, ano pa niya? Punta da! Kasi kung may sinugba, tada nga baboy kagao di gani, laswa? Enjoy mga katropa sa inyo subong pagpaniapo. At sa mga nagapalauli maghalong kay ang kalibutan Mariel. 11 minutes after 6 o'clock in the evening mga katropa, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.
2: Exit.

0: Lifetime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na.
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
11: Oo, abaklan ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Xanthone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Xanthone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Xanthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Xanthone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
12: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
10: Madiet na kubuwas, ah.
12: XFM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: pwede. Kagsaranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Kaya ano pa niya? Punta da! Mayo lang niyang mga nakatig-ab na. Teka, musta ning mga gapagutom pala? Mga nagatig-ang pala? Amo nang napapala sa mga tao nga palalagaw. Or di gani ba si wala gid man niya sila tilig-angon, no? Sang una nga tiyempo, hambal sa mga katigulangan. Bawal na kuno manghulam sang bugas, maglapaw ang alas 6. Paano bi kung nakapuli ka na sa balay niyo alas 7 na? Tapos naigo mo na balaan, wala gali ka mo buga. So meaning to say, mapagutom na lang ka mo? Masup, ay gali ka mo yan sa gutom, mag-amo na? Kaga especially no, ang isa pagit sa mga ginapatihan sang una sa mga katigulangan, mga katropa, is that ang asin ko no, hindi na pagpagwaon kung gabi na. Tapos bawal ka man manghusay, bawal ka man manilhi. So buong I don't know kung gina-apply pa ng gyapon sa iba naton nga mga katropa. Pero wala man ang may malain, ako magpati ka modera. Kaya malila ko nung magpahulam ka, kuno bugas, kaga magpagwa ka sang asin, malas na ha? Malas, guro, eh, kung wala ka sang ubra, kung tambay lang da ubra mo, tapos marites, malas, gid man na. Diba? Gapati man ka muna. Sige, ah. Mga katropa, umadamo, gid nga salamat sa pag-upod kay Katropang Bea this Wednesday edition sang programa nga Extra Drive. Magabulos na ang headshot with Katropang Boards Tibor Morales. Kaupod ko sa technical side, Katropang John Ray Bertiz. Sa ngala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Uwig. Sa ngala naman sang amon nga Station Manager, Katropang Josel Banias. Ako naman si Katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsa pagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Subong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat!

0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: Exciting!
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
9: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Seven Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Santone Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santone kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
18: XFM.
19: Katropa mo!
0: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:10 na mga kadroga.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ahora sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na mga katropa. Mayang gabi na sa aton mga kautoran, sa aton mga kabiyanan, sa aton mga katropa. Diri sa palibot sa sudad, kag probinsya sa Iloilo. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kami diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Subaharo, Iloilo City, Philippines. And ang XFM Radio Patrol Iloilo, bation kami sa inyong mga radio pagi sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7, amon isang unang frequency sang Z100. Ang istasyonan sa radio dira makabanan sa sulod sang University of San Agustin nga kaagi man number 1 sa survey diriya sa Iloilo makabanan subong ginapanagiahan sa XFM makon sang Yes to Health Broadcasting Network kini operate makabanan sang XFM Radio Patrol Iloilo. Mayang gabi sa ato mga kautoran, sa ato mga kabiyan, niyari kita mga katropa sa ika-17 nga adlaw sa bulan sang Hunyo. Lasig lang no, bus 18 naman, pagka Sabado 20 na, pagka sunod nga Domingo 28, pagka sunod nga Martes, katapusan nga adlaw sang Hunyo, Hulyo naman mga kabiyan. Nagagilugin na alas lang ang panahon mga kabiyan. Sige lang, importante nga nagagaon buhi. Samtang may kabuhi, may pag-asa. Amo nang hambal mo, mas tagani may pag-asa, may kabuhi gina. Atong dumdumon makabanan nga samtang nga naga kabuhi kita sa sining dutang luhaan. Ang tanan nga mga pagbako, ang tanan nga mga problema ra gina sa ato, no? Pero ang importante kung paano kita makabanan nga mag-manage sining nabitan nga mga problema nga masamin naton nga ginaatubang kada adlaw. Ang oras din makabanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:13 na makabanan. Naka-livestream kami sa amon nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo, ang amon nga Facebook account, ang XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo din na makapadala sa inyong mga mensahe, kamang informasyon, nakipan ang inyong silinga pa si out. Nataranga celebrate sa ilang birthday subong adlaw, happy happy birthdays. Nataranga celebrate sa ilang anniversary, happy happy anniversary. Ang pagpanamyaw halin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, o nagiging nga check-in sa ating program subong gabi si Jerry Boy Adorno Climino, live from Haniway, Iloilo. Kamusta Jerry Boy? Kamusta ang klima dira makabanan sa Haniway? O tribli man kainit kay na, no? Alas 4:15 ay pagkabiti gapo ng init. Nagbalik kita sa timpo sang kwanaw sang tingadlawaw. Masi mo na nang ipikto sang El Nino mga katropa, pero ibloon ta karon ako may timpo ta karon ibloon ta ang ato niya nga koneksyon sa pag-asa mga katropa. Alas 7:14 mga kabanan mga katropa, dinig yapon sa XFM Radio Patrol Iloilo, gina-welcome naman kamo dinig sa programa Headshot. Sa gyapon yung katropa ko, si katropang Phoebe Balls, Tibor Morales. Pag-off lang kita ni katropang John Rebertis, Tumtumaras, Nungaybe, ang takna sa mga gabi. Sa pagdulong sa inyo sa mga pangunang mabalita, kag ba informasyon, mga kabayanan, sa palibot sang sudad, kag probinsya, sang Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Kag-updad mga kita ng gadugay sa ato ng News Center personnel. Opon kay katropang Bia Joy Subaldo, mga kabayanan, mga katropa. Kag-arimandri, nagasuportar man ng aton sining nga mga interns sa gikariya sa West Visayas State University College of Mass Communication, pagi kay Princess Osita, Sofia Joy Talagara, Luis Jenica Tabucanon, Maliha Andre Taytayan, John Lawrence Cabaya, kag Markel Bagaan. Sila yung makabanan ang amon sining mga interns sa diri sa XFM. Halin iya sa West Visayas State University College of Mass Communication. Ang oras din mga kabinan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:15 na mga kabinan mga katropa. Headshot. Nagapamati ko mga katropa din sa Headshot. Diresa XFM Radio Patrol Iloilo. Mga balita, mga kabanan nga ito, tinakayon sa buwang gabi. Diresa headshot ang formal mga kabanan nga pagkilala bilang Senate President sa Senate of the Philippines kay Senator Wen Gatsalian. E di matapos mga kabanan ginbuto ni siya sa 13 ka mga senador nga nagtambong subong aga sa siling ipatabag makabanan ng special session ni President Ferdinand Marcos Jr. Tiwalagin sa aga, walagin magtambong ang Cayetano Blanca. Pero may mensahe makabanan si Senator Alan Peter Cayetano kaysa ang minority leader mga katropa. Pero sa nga po, nagtambong ang pila ka mga membro sa minority black mga kabanan. Iba doon ta kung anong ang sitwasyon kayo na mga kabanan, mga katropa, sa siling pagtambong sa pila ka mga senador ng membro sa minority. Iti, nagba naman daw siso, no? Muna nga, bal na nga sa kanta, bala, aray, nako! Samtang diyan ko kay minsan diyan kasi ibabaw samtang minsan diyan kasi ilalim aray nako. Oh hay. Eso po makabanan ang minority black sa mga kabanan ara naman kay Senador Alan Peter Cayetano mga katropa. Katapos nga 13 ang tambong kay na sa special session ng ipatawag sang presidente official mga kabanan nga nagpungko nga Senate President si Senator Sherwin Gatsalian kag ang Blue Ribbon Committee mga kabanan at formal na nga ginhatag kay Senator Erwin Tolfo kag nagpili na sila sang mga miyembro mga kabanan sang Blue Ribbon Committee. Abi testigantang ila siri nga ang inyo ang ila siri abi nga kasinsiro abi sa pag-away sa sining mga korupsyon, ginaligan mga kabanan sa korupsyon sa gobyerno. Arnar na kay konsinsiro kamo abi, no? Sa pag-tukib sining mga ginaligan mga kabanan ng mga anomalya sa gobyerno, ilabanagin sa flood control anomaly, abi testingan tabi ni kon magapanayon sila sa ilang investigasyon mga kabanan sa Blue Ribbon Committee parte iya sa 18 ka mga ex-marines nga gin invitar sang ligad to ng Blue Ribbon Committee sa isa ka meeting isa ka dialogue na to mga kabanan kati wala pa sa membro mo ang Blue Ribbon Committee wala sila magtambong abe lang taon tabi konsensiro kamo mga sa siring pag-tukib sa mga anomalya parte iya sa flood control project sa mga katropa. Barang tabi kon sige honyo ang investigasyon kati ginahulat ini mga kabanan sa Pilipino ining investigasyon sa flood control project sa ang taon ta kon magsige ti kon wala ti abots na ha kon hindi magpadayon ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee parte iya sa flood control anomaly ati abots na ha. Basi kung mambal ang mga Pilipino, mambal ang atun pumuluyo at hindi abos na. Malana, nga may ginatago o kung may ginatabon-tabunan ang mga senador nga alay sa administrasyon. Kasi kung hindi magpadayon ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee, parte makabanan sa pagpanistigo sining 18 ka mga ex-marens nga nagka pakilala ng mga bodyguard mga kabanan ni Anay Congressman Zaldico kag may 14 pagkikaiban mga kabanan nga gusto mag-testify. Kaya ba ilang taon tanim pagkasinsiro mga kabanan sa aton nga bago nga majority nga arap mga kabanan kay Senador Sherwin Gatsalian mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7.20 na. Dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Samtang nakasugtan sa majority black mga kabanan sa Sherwin Gatsalian Black. Sherwin Gatsalian nga grupo nga ang mga pungko kuno mga kabanan nga presiding judge sa impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte amo si Senador Ches Escudero. Say cheese! Nakasugta ni makamanan sang majority kay na, no? Kaga nagpabor sila sa proposal nga si Senador Ches Escudero ang magapungkok ng presiding judge sa hearing sang kasong impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Mga katropa, kaibang pagkakaroon ng mga nestoryahan sa atorya ng mga senador sa pagtambong nila sang agad ubusgid ang kaitano Black wala magtambong apang sa kuli sa hapon ng iban sila nag-report siguro daw na kwalbo na konsensya mga guro eh gabaton ng kwarta sang pumuruyo hindi di mo magtambong sa special session di may gin pagwa ng statement si Senador Alan Peter Cayetano. Ibalong tayo makabayan ng Diligyapon sa atong pamanagad sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, Balita Lokal. May investigasyon kita makabayan nga nakuha. Sila nga tabo makabayan nga isa ka membro sa Philippine Army. Mga bata, pwede mga 30 taon pa lang, no? Ang report, base sa investigasyon makabayan sa Kaninog Police Station, nga ginlutang niya ng asawa niya. Wow, pito ka bala ang nagsunod. Pito ka bala sa 45. Kag pagkatapos, hana nga magwa sa kwarto, ining banang army, tinag, kung pagkano, lutang siya kong galingon, tutok ang pusel sa iyang nga sangang, lusot sa iyang nga 61. Ano ba naman kabinan ang investigasyon sa aton sining pulis? Kati sold out na makabanan ang pamilya, suros ka pulis sa Kalinog, nga ba masaminin ko nga inaway ning wala man tada, bot niya kati ilan ang pinamilya, pero wagin abis may nagsaway to sa ila nga may nakarecord, gani ko no sang kwan mo, sang audio, sang pag baisay sining mag-asawa nga ini makabanan, di ba kabataan nila? Tapos ang hambal natin makabanan, masabagin natin sa inyo, gina-advocate sa inyo nga basta gani kung mapareho sa inyong sitwasyon, ga pangibabaw gini iya ang high blood, no? Banbalaan nyo kung ang tawo ng high blood, kisa gasanting ng iyang liog, di, kisa gataas ang dugo niya, kisa gapananlong pananaman niya, nisa kabalo kung anong pangambal niya, nakibot na siya, kung nabalan siya, ano mo ito yung pangambal, sakon man. Yan ang ngambal ko si Mao, siya muni, ay siya boy ko kakuan daw na high blood ako. Kapananlong pananawan sa tawo sina mo. Di para nga marikaw kita makabanan sining mga problema nga ini, kati isa sa ginahalinan makabanan sa sining mga, kung wala, mga kinagubot, mga wala kaintindihan ay bagod sa high blood, mag-inom kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kan Santon Vitamin C. Damon na nabuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungkol kaini puno sa antioxidant properties na makabulig sa tanan ng sakit. Pareho sa kabagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Dalipyuan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule at tunadugo ang good na proteksyonan kita sa mga sakit. Kag makabulig ini ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit nga diabetes. Magkabi sa aton nga mga patrollers, nga nagpapod subong diri sa aton nga pangalagad sa XFM, Radio Patrol Iloilo Headshot. Sabtang sa balita, dugang balita lokal mga kabinan, about sa pilaman ka bulan nga gotgo at sang ordinan sa mga kabinan nga ginpasar ng day City Councilor Sien Marie Mabilog kag City Councilor Nini De Liliana ining FOI ordinance, ining Freedom of Information Ordinance ng Iloilo City. O kapilaman ka basis ka naguot sa first reading ba? Kaya man umunas din makabinan nga nagkakuan, nga nagpasar si City Councilor Sien Marie Mabilog sang FOI Ordinance. Agon nga tagad makabinan sang ligwa ang pumunuyo natin dito sa syudad nga mag-request sang mga papilis na nga kung anong gusto lang i-request makabinan sa city government. Ngayon hindi na bala mabudlayan, request kan lang. Tapos wala na daw duro ka mo, automatic. Ihatang simo kung nara man lang makabanan nga available ang ining dokumento. Tidamos ang problema, damo basta call. Pagka balaw ni Nini De Liliana nga nagpasar sa FOI Ordinance si City Councilor Sien Marie Mabilog, pasar man sa iya ka versiona. Pero pareho man ang gapo ng iya sining content. kay na nakakwarigin man, nakatakas gin man sa komunoy ng FOI ordinance sa City Council sa Iloilo City Government ng Kaban matapos nga ginpasar on suspended rules final reading about tiba ibalo on takaro kano ng aton iyang kinamataron kung kagpaano kita maka-request sa mga papilis nga gina nga gusto naton nga kuwaon sa Iloilo City Government mga katropa mga kaabiyanan. Ang oras 36 FM Radio Patrol Iloilo alas 7:26 na ibalo on tanay ang mga balita sa palibot sang Pungsod Pilipinas pagi sa News Center. Kaya tropa ang biya Joyce Sabaldo mga balita nga ginabantayan gid sa aton nga mga kautoran diri sa sulod sa Iloilo, diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan mga tropa. Partikular makabanan ko ang ining committee chairmanship nga naprobahan na sa gin patubag nga session special session sa presidente although gamba ng konstitusyon nga dapat wala na sa iban pa yang iban pa nga mga agenda nga tanakayon luwas ang gin pang lay down kag gin pang padala nga sulat mga kabayanan sa presidente nga mula na dapat ang tanakayon nyo o galing kati paano kami sa mga desisyon kati wala sang katagan kung sino ang Senate President mga kabayanan mga katropa. So bong formal na mga kabayanan legal na nga nagpungko nga Senate President si Senator Sherwin Gatchalian mga katropa. Ibalonta ang lugang sininga balita pagi sa News Center pagi kay katropang Bia Joyce Ubaldo. Katropang Bia Mengabi.
2: Katropang words ginbato na ni Senator Alan Peter Cayetano nga hindi na siya ang Senate President. Ini antes ang pagsugod sa special session Hunyo 17 kainas ang aga. Pagsaysay sa senador nga luyag niya pa salamatan ang nagtindog upod sa iya sa mabudlay nga dalan sa diin ginpili sa mga ini ang prinsipyo komparar sa gahom kag posisyon. Iya man gin pasalamatan si Senator Jingo Estrada kag iya pamilya. Lakip na ang pamilya sang senador sa pagpanindugan amuman si Senator Rodante Marco sa wala pagpadala sa pressure bisan pa may arasang pagpamahog nga ini ang arestuhon. Sunod kay Cayetano nga hindi niya ini pagkalimtan. Nagpanindugan si Cayetano nga ang ila pagpanikasog para sa mas maayo nga Pilipinas kagkamatuuran ang wala nagadulog diri bangod ini ang nagaumpisa pa lang. Pabutsyag ni Cayetano nga wala siya nasubuan nga madula sa iya ang among posisyon kundi makita ang pungsod nga nagapakadto sa kadulom, makita ang mga pumuloy nga nagasuffer, kag mabatian ang pila ka mga nagahambal nga wala nasang pag-asa. Paliwat-diwat na lang ang korupsyon sunod pa kay Cayetano kag palareho lang ang mga ini. Iya ginakasubo nga madamo sa gobyerno ang handa sa paglikaw sa korupsyon bangod ini ang convenient. Para sa iya nga ini ang hindi angot sa presidency sa Senado kundi ang pagsugid sa matuod angot sa flood control fund. Samtang ginpayag mani Cayetano nga wala niya inigin hold batok sa iya mga kolega wala manila gina-dispute ang kinamatarong sang chamber sa pagboto sa mga leader nga ila lamang gina-dispute amo ang manner kung paano inihimuon ang ila lamang amo ang hatagan ang Senado sang insakto nga boto matuod-tuod nga quorum kag ila respetuhon ang resulta. Nagbaguman ang arithmetic apang ang konstitusyon ang nagapabilin. Pasalig ni Cayetano katropang boards nga hindi siya mamalabag sa pagbago sang liderato sa diin kung sino man ang boto sa chamber, iya ginapalabot ang iya pag-congratulate kag-kooperasyon. Sunod sa senador nga bisan, hindi na siya ang maging Senate President, siya ang magapabilin nga public servant. Pakigbahin ni Cayetano nga honor siya, nga honor sang iya kabuhi ang magserbe sa publiko bilang Senate President. Matandaan nga sang Mayo 11, sang na-elect si Cayetano bilang Senate President matapos nagkakuha sang 13 kaboto sa pag-abot ni Senator Ronald De La Rosa sa plenary kasunod sang madugay niya nga pag-absence. Samtang sa dugang pa nga balita national ginhingadlan nga bagong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian sa pagbukas sang special session ini ang gileyon nga ginmove ni Senator Mig Subiri. Samtang wala naman sang mga senador nga nag-object diri. Kunay baluan nga gindeklarar nga mayara sang quorum ang Senado kasunod sang pag-upod ni Senator Joel Villanueva sa ila. Si Gatchalian katropang boards ang gileyon nga nanumpa upod ang iya pamilya. Kasunod sini siya ang nag-preside sa amuman nga special session. Samtang Sa dugang pagin nga balita national, gin congratulate ni Senator Lauren Ligarda si Senator Sherwin Gatchalian matapos ini ang napilian bilang bag-o nga Senate President. Magluwas kay Gatchalian, nagpalabot man sang iya congratulatory message si Ligarda kay Senate President pro tempore Tito Soto III kag kay Senator Meg Sobiri bilang majority leader. Dugang pasang senadora nga ilagi nakilala ang bag-o nga mga opisyal sa Senado bangod mayara sila sang 13 ka mga boto gikan sa mga senador. Gin klaro man ni Ligarda nga sa idalom sang Rule 2, Section 2, ang officers sa Senate ang pwede ma-elect sa majority sang tanan ng mga miyembro sang mga senador. Samtang, sa kaangot man nga balita, ginboto bilang bagong Senate President pro tempore o kon si Anay Senate President Vicente Soto III. Si Senator Ping Lacson ang nag-dominate sa iya sa ginpatigayon nga special session. Ginpangaduwa naman ini ni Zubiri ang nomination. Wala sang senador nga nag-object kay Soto kagilayon ini nga nanumpa. Wala konsamtang si Senator Meg Sobiri naman ang napilian nga majority floor leader sang Senado. Samtang, sa piyak naman nga bahin tanan nga miyembro sang majority senators, magluwas kay Senator Cheese Escudero, miyembro sang Senator Senate Blue Ribbon Committee. Pakigbay ni Zubiri nga request mismo ni Escudero nga hindi siya maging miyembro sa Blue Ribbon Committee. Kung naibaluan nga ang mamo nga komitiba ang ginakompose sang 17 ka mga regular nga miyembro kag 3 ka ex-officio members o kung 11-9 majority kag minority nga ratio. Nagligad ang sesyon sa ginhalinan o kung ginhingadlan si Senator Erwin Tulfo bilang chairperson. Ang tanan naman nga mga senador nga inactive discharge ang senatorial functions kag wala gin-designar bilang ang ex-officio members ang i-elect bilang regular members subject sa prescribed na numero sang membership number. Wala man sang may nag-object diri katropang boards. Nagpabili naman nga vice chairperson si Senator Risa Hontiveros. Ang mga miyembro naman amo sanday Senator Kiko Pangilinan, Lito Lapid kag Rafi Tulfo. Sa ulihi, giningadlan man si Ping Lacson bilang chairperson sang committee. Samtang sa dugang pa nga balita national, mag-preside sa Senate Impeachment Court si former Senate President Francis Cheese Escudero. Suno kay Senator Ping Lacson nga suportado sang majority block ang appointment ni Escudero sa among posisyon. Nagapati naman ang majority dugang panilakson nga si Escudero ang most suitable choice bangod isa man ini ka abogado. Isa si Escudero sa lima ka mga abogado nga senador kun sa diin ang duha sa ila ang yara sa majority. Samtang Mayo 18 nag-convene ang Senado bilang impeachment court kag ginaexpektar nga magasugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo sini nga tuig. Samtang sa dugang pa nga balita national, giningadlan sa special session ang dugang nga mga miyembro sang Senate committees. Iniamo ang mga masunod: Committee on Energy Chairperson Erwin Tulfo, Vice Chairperson JV Hercito, miyembro Risa Hontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Lito Lapid, Senator Rafi Tulfo. May duha pa ka miyembro nga kinahanglan kag ginahulat pa ang lista sini gikan sa chairman sang committee. Ba samtang sa Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship ginbotohan nga mangin chair kon ginboto nga mangin chairperson si Bam Aquino, miyembro sini si Senator JV Hercito, Senator Cheese Escudero, Senator Lito Lapid, Senator Kiko Pangilinan, Senator Rafi Tulfo. Samtang sa Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, ang chairperson amo si Senator Kiko Pangilinan, kagama miyembro amo sa Senator Risa Hontiveros, Senator Ping Lacson, Senator JV Hercito, Senator Bam Aquino, Senator Lito Lapid, Senator Cheese Escudero. Sa members of Committee on Basic Education, chairperson gihapon sa Senator Bam Aquino, members and JV Hercito, Risa Hontiveros, Lito Lapid, Senator Pangilinan, Senator Rafi kag Senator Erwin Tulfo kag si Senator Joel Villanueva. Sa Commission on Appointments members, amosini sanay Ping Lacson, Senator Meg Sobiri, Joel Villanueva, Risa Hontiveros, Tito Soto, Rafi Tulfo, JV Hercito kag si JV Hercito. Senate Electoral Tribunal members si Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, Senator Lito Lapid kag si Senator Cheese Escudero. Sa Foreign Relations members, may 17 man ini ka miyembro sa diin ang tanan nga members ang maging miyembro sini magluwas kay Senator Lito Lapid. Sa Science and Technology members, chairperson diri si Senator Bam Aquino. Samtang sa Committee on Justice members, ang chairperson diri amo si Kiko Pangilinan bangod siya man ang mag-apres representar sa Senado sa JVC. Samtang sa Committee on Rules, ang members sa JV Ejercito, Senator Ping, Senator Kiko, Senator Erwin, Senator Joel Villanueva. Sa Committee on Health and Demography, ang chairperson amo si Risa Hontiveros, kag vice chairperson naman si JV Ejercito. Sa Committee on Energy, chairperson diri ka trapang boards si Senator Erwin Tulfo, kag vice chairperson naman si Senator JV Ejercito. Sa Committee on Finance members, chairperson si Senator JV Ejercito. Ini ang ginabugosan sang 20 ka mga miyembro kag ang tanan nga senador magluwas sa Senate President kag ang nagaserbe nga ex officio capacity ang regular members. Samtang sa Ethics and Privileges members, chairperson diri si Senator Tito Soto III kag si vice chairperson naman si Senator Kiko Pangilinan. Sa Public Service, chairperson si Senator Rafi Tulfo kag vice chairpersons naman sana si Senator JV Ejercito kag Senator Bam Aquino. Sa local government, chairperson si Senator JV Ejercito kag vice chairperson naman si Senator Ping Lacson. Sa national defense and security, peace unification and reconciliation, chairperson diri si Senator Tito Soto. Mayaraman ini katrapang board sang 20 ka mga miyembro ang tanan nga mga senador magluwas sa Senate President kag ang nagaserbe nga ex officio capacity ang regular member. Sa Securities and Exchange Commission, vice chairperson si Senator JV Ejercito kag si Senator Ping Lacson. Sa Ways and Means, chairperson si Senator Ping Lacson, samtang vice chairperson naman si Senator Bam Aquino, Risa Hontiveros, Senator Kiko Pangilinan, Senator Cheese Escudero, Senator Erwin Tulfo, Senator Rafi Tulfo kag si Senator Joel Villanueva. Sa Games and Amusement members, chairperson diri si Senator Lito Lapid kag vice chairperson naman si Senator Erwin Tulfo. Sa Senator Representative to the Judicial and Bar Council, chairperson diri si Kiko Pangilinan kag vice chairperson naman si Senator Rodante Marcoleta. Sa Committee on Higher Education, retained chairperson diri si Senator Joel Villanueva, samtang vice chairperson naman si Senator JV Ejercito. Samtang sa dugang pa nga balita, National gin-elect si Senator Joel Villanueva bilang Deputy Majority Leader, Chairman sa Senate Committee on Labor kag Assistant Majority Floor Leader sa Commission on Appointments. Ini matapos nga nagupod ang nasambit nga senador sa Majority Block. Magapabili naman sa iya ang chairmanship sa Committee on Higher Education. Ay baluan nga naghalin sa Cayetano Block si Villanueva katropang board. Sa subong, magaserbe si Cayetano nga Minority Floor Leader sunod kay Senator Lauren Degada matapos ini ang ginbus lan o kung ginbuslan, matapos ini ang ginbuslan ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Samtang sa dugang pagid nga balita, National ginpabutsyag sang Malacañang kag House of Representatives ang ila suporta kay Senator Sherwin Gatchalian matapos ini ang napilian bilang bagong Senate President kasunod sang iya pagbiya o kung kasunod sang pagbiya ni Senator Alan Cayetano. Ginpayag ni Presidential Communications Officer Undersecretary Claire Castro nga nagalaom sila nga magapadayon ang maayo nga koordinasyon sang executive kag legislative branches agod mapadali ang pagpasa o kung pagpasa sa mga prioridad nga layi. Ginapahanumduman niya ang direktiba ni President Marcos nga siguraduhon ang madasig nga serbisyo sa mga Filipino. Lakip sa ginatutukon nga priority bills amo ang anti-political dynasty law, assistance to individual in crisis situations o kon AX, presidential merit scholarship program kag last mile kag GIDA Schools Act. Samtang ipabutsyag ni Cayetano nga ang nagbag-o nga arithmetic kag ginabato niya nga resulta sa ginbotohan sa Senado. Sa House of Representatives katropang boards, si Speaker Faustino D. III ang nagsiling nga importante ang pagbag-o nga liderato sang Senado sa pagpadayon nga pagpatuman sang legislative agenda kag pag-uswag sa mga reforma nga makabenepisyo sa publiko. Samtang sa dugang pagid nga balita, National, nagpagwas ang iya kalain sang buot si Senator Rodante Marcoleta matapos nga wala ginapublish ang iya mga sabat kalungan sang pagpadayon sang special session sini nga Miyerkules. Sunod kay Marcoleta makapila ini ka beses nga nagsabat sa mga interviews apang wala sini nakita nga siya ang ginapublish sa mga newspaper. Dugang pa sini nga nagpaathag man siya sang maayo apang wala ini sulat. Nagtalikod si Marcoleta samtang ginapamangkot pa sa mga taga-media sa sulod sang Senate. Samtang Idugang na lang natin katropang boards nga wala nagtambong sa aga nga parte sa special session ang Cayetano Black nga mga senators. Iniya mo sa nai Senator Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos, Senator Pia, Senator Lawrence, Senator Bongo, Robin Padilla, Camille Villar, kag Mark Villar. 13 ka mga senador ang nagtambong, kaglakip na diri si Senator Joel Villanueva. Matandaan nga sang damlag lang nagpagwa si Senator Villanueva sang iya pahayag nga siya ang magatambong sa special session. Sa session Sean, siya naman ang ginhingadlan bilang Deputy Majority Floor Leader. Kung naibaluan nga sa unang aparte sa session, dirigin islan ang Senate leadership pati na ang mga miyembro sang committee ba. Samtang nag-abot ang majority senators nga sanday Senator Lauren Ligardar, Senator Amy, Senator Rodante Marcoleta, kag Senator Bongo sa pagpadayon sa special session sa Senado sininga hapon. Nag-attend sila katropang board sa deliberations and commission on appointments. Nakita man si Marcoleta nga nag-shake hands kay Senator kay Senate President Sherwin Gatchalian. So far katropang boards, amoning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo kasi katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Subaldo, mga balita mga katropa sa palibot sang pungsod na Pilipinas. Ay kanya sa center mayang gabi kay Jerry Boy Adorno Climino dira sa Haniway kay Tristan White Gulay. Nya mayang gabi kag kay Elma Sobribiga dira sa San Jose Antique. Kamusta dira ang klima sa inyo Elma Sobribiga? Good evening. Kadto pang Phoebe Board sa Morales listening. Thank you. Kay Edna Puray live dira sa Arribalo mayang gabi and happy listening. Kay Mami Riri Cabar dira sa Florida USA. Mayong gagabi gid sa inyo kag happy listening dira sa Florida USA. Kag dira makamanan sa California dira sa Sorilla family kay Manay Cecilda no. Sorilla, mayong gagabi and happy listening. Bigi siguro dito gagaho no. Adra kay Nominte, kay Henry, kay Inday Clegel, kay Dan, kay Dandan, no? Mayong gabi, kag-happy listening dira sa inyo sa California, mga katropa. Good evening, take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Haring kay Mami Riri Cabar sa ibumandas pamilya mo na, no? Kag sa mga personal sang Mary's Refreshment dira sa Black Gym sa Bonilaw, maayong gabi and happy listening. Pagbalik lang ito mga kabanan, umpisahan ta mga balita ng mga lokal nga natipon mga kabanan sa atong sining nga mga kapdanan, partikular mga kabanan ning natabo dito sa Kalinog nga may army nga nag lutang sa iya sining asawa. Pagkatapos ginutang niya magkagalingon niya kag ano ba na ang ginalinan sinisang natabo, makalnusbo nga natabo sa isa ka barangay dito iya sa Kalinog mga katropa. Mamati kita na sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga banatian pagi sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remy Litoy. Ang oras alas 7:42 na mga katropa.
3: XFM.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
6: Mga butika. Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santhol Plus
7: Herbal Oil.
8: Garantisado.
7: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
8: Mag-Santhol Plus
7: Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
8: Santhol Plus Herbal Oil.
9: Santhol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
9: Santhol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: System Pain.
12: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na datay kong akumulan sa System Pain para dire-direcho ang training.
9: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Magpili sa mga butika.
3: X FM.
13: Yes, to help.
14: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
16: The Secret of Health.
15: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
17: Visionix, marami na ang natulungan.
18: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
17: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
15: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
9: Santon Gold Live Testimony.
19: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaulwatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
17: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Anong nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
13: Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: The secret of health.
15: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
21: The secret of health.
15: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
21: The secret of health.
15: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
22: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: mga tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagat ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Maka-college na ko!
3: XFM.
4: Katropa mo!
2: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Ahora 6FM, Radio Patrol, Iloilo, a las 7:53 na makabanan, mga katropa, padayong kapag-mati din sa headshot. Nagyapon yung katropa ko, si katropa ang Phoebe Balls, Tibor Morales. Now, din kita makabanan sa pagtalakay, sining, makanos mo, hindi makabanan nga tabo dito sa isa ka barangay sa Kalinog. Hindi matapos makabanan nga may duwa ka mga tao, mag-asawa na sa puan, sa sulod sa ilang balay, actually, yung barangay kayo ni nabukid ining barangay kag nabalapit kan istapas ni no ining barangay dito sa Kalinog. Gamay may report makabaring nga baton ang Kalinog Police Station. Gamay nabatian nga lupok sa sulod sa balay sa mga asawa. Ikaw na ginresponderan sa Kalinog Police Station. Upon makabaran si Police Captain Melvin Mercado, ang hepe sang Kalinog Municipal Police Station. Ining balay ini makabanan sang army. Tiro naman, malapit sa tapas ng area. Madamo sang spekulasyon, primero, nga ginaintertinar sang police, siya ba si Kon Ginsaka o Namrasada, no? Kasi may magkaingon man sila nga balay, pamilya ganin nila sa abong barangay ngayon na. Pagabot dito sang police, sa lugar kay na gagin report makabanan nga may nabatian nga lupok sa sulod silang balay sang army nakita sa may pertahan nga naga kulob ining membro sang army. Actually bataon pa ni mga 36 anyos sa pagsulod makabanan sang aton nga pulis. Nakita sa sulod sa kwarto ang iyong asawa. Sulod makabanan sa pulis sa pag responder gani sa mga barangay official, may pulso pa kung babae. Gintuyo, inidalon sa ospital apang inay makabanan ang gin-deklarar nga napatay. May pito kapilas sa iyang lawas sa rindisliog na papanaog. May walo ka mga basiyos ang 45 caliber pistol na nag-recover dito sa sulod sa kwarto kag medyo may antad yutay ang isa nga bana ng army. May pilas sa sagang ang bana. Lumusot sa iyang nimpuduan. Tiko din nag-investigar ang personnel sa Kalinog Police Station. Ano ang ilan ng tukiban sa siling nabitan ng insidente? Yari makabinan ng aton siling interview kay Police Captain Melvin Mercado, ang hepe sang Kalinog Municipal Police Station.
1: Actually, because ako si May sama ko sa waso, no? Yung sabihin ang ginalilan ng lang ang hindi naging sindya na nila ang nag-kwalaki. May mga pinansod sa challenges, may bahay na kung sabihin na dito na ang sa ila ako na tayo na sana.
2: Okay, ano sir ang i-confirm ko lang sir ha? Tuod sir nga kuan nga tropa ko noon ano ang lalaki, ang anong obra sa babae sir?
1: Yes, ang lalaki tropa ni sir ang buhay ng mga iya ng asawa na claim as to house wife naman na obviously may ano ni work sa buwan.
2: Okay, under armed forces ni sir?
1: Yes, sir. Yes, sir.
2: Okay. Ining lalaki, sir? Mga pila edad, sir?
1: Ayan, sir. 35 year old. Oh. We're in now. Kasawa naman sa 37.
2: Okay. Sa ano oras kong kabaton, sir? Saan informasyon ka apon, sir?
1: Parang 10-35 na natin na isipang information no, tigal sa ako na ang silintis, sir.
2: So pagkabato niyo sa information, ano ginihin mo dahil sa aton nga mga kwan sir, aton nga mga personal dire.
1: Ay definitely ya
2: Ano sir sa din kit aran duwa sir sa kwarto or sa sala na?

0: ang kumbaga may tulso pa.
1: Mm-hmm.
0: So hindi nga daw, but unfortunately, yung mga anak ako, huwag hindi nakasurvive.
1: Sa diin, sir, Ning, ang pila sa babae, sir, daw?
0: Ang pila sa tuloy sa babae, mataho sa nago. Sir, mamayaran sa liog, sa may sulok-sulok yan yun, sa kilid. Pero hindi pa natin matutupan siya. Kung sa diin, hindi pa nga in transit, upset, or inaklangatan ng mga wounds na nahit ko niya. Different kinds of wounds. For just an upset, or ano lang, outlet ng mga bullets na alam niyo.
1: Ang lalaki, isa sa din ng pilas, sir?
0: Ang isa,
1: isa lang gid at imukado, sir.
0: Yes, yes, sir.
1: So may exit wound sa iyang ulo.
0: Yes, sir, yes, sir.
1: Ano, sir, ang anong na-recover sa lugar to, sir?
0: Na-recover na sa mga armas ng lugar, ito din sa mga munitions, talaga mga light ammunition, sir, magasin, sir, ako yung kodensa.
1: Ano nga po, sir?
0: Well, for the time, isang rola, sir.
1: Mga pinakabilog, sir, ang recover na kwan, sir, nga basiwo, kag ang light ammunition pa?
0: Hindi, sir, sa munitions na recover, at yara sa pangalan mo. Pagkawang ito ang mga live mission dito, including man sa mga reforms like Slack, partners.
1: So, hindi, sir, ang natabo, sir, wala sang foul play, sir, nga buta balang-balang nga may third party? Okay. Paano, sir, establish sa labi sa ato ni investigador kamo dira sa Kalinog na naginaway sila, sir, may tabo sa sulod balay? Luwas sila nga dua.
0: Kami ang mga mayari at nakapagdiri kaya kami naka-record ng bilang kaya kay luwasan sa may nito tilaga, no? Uling mansa. Kaya naukar kanyara na mayari at naka-pagdiri kaya pamilya outside satisfied man sila sa kanila kumbaga they are convinced na mo din man natatabo.
1: Buto ba lang naman ang galing kami?
0: Yes, yes.
1: Ang baraan sa kami, yes, sir, nga muning sitwasyon nga rin na may wala ganyan na yung mag-asawa.
0: Yes, kung isa na naman malayo ang wala yung mag-asawa sa ilang mga relative, para mga sa ulo na ang palayanan sa relative niya.
1: Ano kung sa'yo terminin yung nag-away sila nga doa?
0: Kapag hindi, muna ang sitwasyon. Ang may ipagin diyan na tawin sa doa ka ba?
1: Pinamilya, sir, na kwan ng problema?
0: Ang sisparod lang ng mga katapos sa mga asawa, sir. Kaya dipagin diyan ay katapunitin at resort sa musik.
1: So wala naman yung plano ang wala rin luwa, no? Wala man sila sang sukton pa. So, sa ila yung bahin sang boss sa family nga konbinsido sila nga munin natabo bangod sang sitwasyon abi sang lakat sang pangabuhi sining mag-asawa.
0: Yes, sir. Kami na early morning isang kayo na lang nagbalipis ng pamilya gani parehas ang mga babae mayroon sila willing na magpautopsita dahil sana sinin ko na kaya convince ang maging nakapo sa pag-asawa may background naman sila.
1: Kaya itong ang gakuan sa kitimi naka-record gani, no? Nakabatis ang ilang inaway. Huwag yun sa may nagkasaway sila. Ganit kitang siguro lang alam ko. Sa kitip, mag-asawa abi, pinamilya abi.

0: kumbaga periwala sa mga pinagayang yung asawa, ay nalakap mo lang na kapagaan kumbaga ka na palayo.
1: Doon kami kabataan na, sir, pilang edad sa magulang, sir, o gagang ikadwa?
0: Sulit na
1: minor, 13 years. Okay, sir, no problem.
0: So,
1: matagi sa atong investigation, dira yan nga wala sang foul play ng tabo nga sa...
2: Okay, nabatian makabanan si Police Captain Melvin Mercado. Ang hipis ang Kalinog Police Station. Headshot. Sulat ko na makabanan sang sinigabi ni nga daw ginsaka ang mag-asawa sa ilabalay. Wala sang third party, wala sang mga suspect. Kayo ni makabanan, mga lone sightanan, resulta sang mag-away sang mag-asawa. Tingon si Captain Mercado, pasyente yung usual blasling yung away sang mag-asawa. Tiyan mong gusto talaga mga away sa mga kasawa ko. Ah? Kisa, tindi alas 10 sa gabi, tabo mo. Plano pa. Siguro, mga alas 12, siguro, puri ang kwan, ang bana, kasi ko bing sita, guro sa kasawa. Tingnan mo, ikaw na galin. Gabi ka man mo, ano nga? Umuna na ba na? Yan ba lang, singator nga, ati, mga usual ba lang, ginamuno sa kasawa sa, bisan mag-anubyuhanay, no? Katabo niya diyan manindin ka sa permiro siya at magpakaluyag pa lang niya ba ug lamig si mo namla sang nag updanay na magdubyanay na kanu andi gamat amata tubtob kada kasaway nga kay hindi mabalak siguro nga ma maintindihan sang bana ang asawa niya naman kon si Captain Mercado pa sining mga usual niya lang nga ginamuno sang asawa siya sa bana niya. Tiyan ang iswa lang masamay nga ginamuno hao. Eh, diyan mo rin kalahin, gabi na. Oo. Oh. Alas 5 ang imo off to, bago ka nang puli. Ina ba nang mayara, ganyan kinikansindi, ba nga, kisa katampo ni Samon sa media mo? Ina, hindi ba na kaya ang sindi nga, na ano nga, magyan mo to nga may balita, ti matutok ka naman to ka mag-report. Ti ba hindi kansindi? Naman nga, balo lang ati, ining, kisa may pagka, ini nga, mga partner natong kay sabi, may mga pagka-Arab ba ni mo, Arab buton. Inang gamay lang ba lang bagay, luwas pag ina karoon ko may mga magkwansa ba lang, mag-sugid sa problema, ito sa piyak balay, bami sa pagkid ba niyan, dugangan pa kibla. Di, mga pinamaliya ko nung mga sukmatanay, may naka-record, gani ko, no, ikaw tipirmini ko ng katabo na nga, kumagba-isize lang ang duwa. Ang duwa yung kabata, nagagawa na sa balay nila, nakatintindihan sa bata nila, kasi mampawam na sa ulis nanay nila. Mampawam na kisa sa tatay nila. Pagkatapos, sinapag-umpaw sa mag-asawa, asang mag-asawa na sa ilang pagbinaisay, yun na ang matabo. Di ba lang ang dumang, sa mga kwambala, sa pareho sila mga sitwasyon? Pagkatapos, abay, pag may isa sa pamilya, sa kwa na, sa mag-asaway, you know na matabo na, di ba? Nga, ang pinakulano ka-sweet nga sitwasyon, nga hindi lang magdiretso sa pareho sa nga sitwasyon, nga bagay, bla? Inang pag may isa kapag lalisay sa mag-asawa. After sang ilalalisay na, you know na ang matabo, di ba? The sweetest time pagkatapos ng magbaisay kang maglalisay ang mag-asawa. Tiyabot ka ng diritso gito yung makabinan sa muna nga ang gingamitan kaniya sa pusil nga naglapot kin sa bagay yung muna bala. May takabalo ka na ng sitasyon sa bana sa tumatineon. Kaya tinabdanan siya ka nagkakulob to sa may pertahan mo. Ang asawa niya, gitingoan pa makabinan nga dalawon sa ospital. Tiyan mo nung kay nag-expire gin, bagod siyang pito kabilog pilas sa alawas niya. Tumulawan na ito makabinan pagkatapos. Kung hindi lang abi malala, no? Wala lang balas maginauyatan siya ng mga patalom o mga pusel. ang the best kag the sweetest nga back of the night sa mag-asawa after sang paglalisay. Ina bang katapos yun, ano man ito ginaton man? Nakusikusit, ano sang asawa ang iya bana? O mana ang bana? Dahil yun na ululuhan ang ba ang asawa niya? Dahil niya tandaya na kung ga-ingurais la? Ano man itong imo man? Te, abang nga hampal na ito nga the sweetest time after sang gamay nga pagbaisay. Tugari kita ito yun na sobragin. Trantay, size ang babae, 35 ang army. Diba ko muna nga 8 ka empty shells ang 45 caliber pistol na recover to sa lugar. 7 ang igo sa babae, isa ang iya ka lalaki. Di sa sagang lusot sa iyang alipuduan. Tama na hambal natin, mga kabanan, amo ginang perme, ginahambal natin. Dire sa amon sa XFM, ginahambal na ginahambal, basta gani, kung may pakaraboton ang inyo siling asawa, paimno nyo sang Santon Plus Coffee Mix. Kay ang hambal, mga kabanan, ang epekto sina sang pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Bulong niya ina ang inyong mga partners nga may hormonal imbalance. Na ba lang ginambala ito? May pagkarabuton la, Arab. Siguro mo ito ay ganigati nagdiritso ganyan makabalan sa malala nga sitwasyon. Nga paglalisay sa mag-asawa. Kaya kung makainom na siya tani sa Santon Plus Coffee Mix, yun ang hormonal imbalance sa mga bayi na, makuha na, testingin nyo ba? Sukmatin nyo ko kundi insakto. Kay isa makabalan ka makabuli. Basta sige-sige ho nyo lang. Hindi nga isa lang kaya ka isa lang iya ka pak ang painom nyo ah. Masi mambal ka ba na ano man to man? Wala man to. Tingnan nyo pag-epikto sa nag-isa lang ka pak. Dapat sige-sige ho nyo na kay mayo na nga-epikto. Ilang binagin kon may mga hormonal imbalance ba na? Inang okay na ito ka magulang, ang lain naman subong. Tindira na makabanan, nag-umpisa kisang pag-ilabin ang partner ng mga lalaki, medyo mainito ang mangulo. Ano na, okay na ito gina, lain naman. Oo. Naman ba, ang pagambal lang ha? Daw, ang imo iyang panumduman, okay naman ito nga nag-ambal ka nga, ano ito naman, okay na ito gina, subong lain naman. Mo iya ang pag-intindi mo sa galingon mo nga daw okay lang to yung imo iya nga intonation sa pag-ambal mo daw okay lang to yung galing kaya ang iya pamatian to iya lain mo yung pamatian sa mga tao dahil nung mapangakiki mo man oh tindi na nag-aumpisa ti para malikawa natin mga kabanan ang ining mga pariyo sa ining sitwasyon nga ining madali bala mainit ang ulo bala sa inyong mga partners ng mga babae abi testingin niyo nga mag paim na siya abis ang Santon Plus Coffee Mix. Kag Santon Gold Coffee, magkabalan kaman, kag testingin nyo abis na magpakonsulta dito sa Yes to Health Wellness Center. Kay pagi sila magkabalan sa pagpakonsulta dira kay Dr. Raymond De Pinado, na wala ba na kasambayran da? Tunluan kapag gani kung paano ikaw makalikaw siling babatihan labanagin ang pagka-arabuton sa inyong partners. Kay hatagan ka mudra sang resita pagi sa mga supplements nga ginahimo sang Yes to Health mga kabayanan kung paano ikaw nga mag-maintain sa maayong nga kondisyon sang inyong madawas na pagiging inyong sining mga partners ng mga babae. Kay dira mga kabayanan sa Yes to Health Wellness Center kung may ginibatsyag ka na balatian na binigin ang pagkarabuton ha? Kag madamo na nga bulong na inom nyo, na inom sa partner ninyo, di wala gyapon epekto, abi testingin nyo nga magpakonsulta sa Yes to Health Clinic. Ara sila makabadan sa Midtown Hotel, dila sa iyang building, Sa Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Tubang, sa Midtown Hotel da. Libre man ang pakonsulta da. Adlaw-adlaw, kagatuduan ka pa kung paano maglikaw sa mga pagkaon nga mong gina kamagdanan sang wala ka nag-ayo sa imbalatian. Tuduan ka man kung paano gamito ng mga herbal. Kaya man sa ato, panibot sa parisya may umana, oh. Kadamo na sa Lapunaya, damo na sa mga sinaw-sinaw. O galing kayo tayo problema, paano kita nga makaproduce sang maayong pagluto sinang mga sinaw-sinaw na hambal na bla. Kung hindi kita kabalok on paano nga mag-process sina, tingkod magambal ka pag makonsulta ka na sa Yes to Health Wellness Center. Tuluan ka ni Dr. Imundo yung pinado na kung paano nga magluto nga hindi madula ang iya sining pagka-epektibo. Sining mga herbal plants nga ras palibot natin na. Hambal kita ti damo to sabon buyo. Oh. Ti paano kasi na magluto? Paano kasi na maghimo sinang maging herbal medicine siya? Mambal ka damo to sang kuan sa balay to, damo to sang malunggay. Paano na? Paano karon na? Paano ikaw magluto sina? Kung wala ka sang ideya, ang managani nga testingin nyo nga pakonsulta dira sa Yes to Health Wellness Center. Para sa dugang impormasyon, magtawag lang ka mo anay kay Dr. Raymond Epidado sa cellphone number 0917-778-7200 o kung mag-text sa hotline number 0930-218-5221 o kung magtawag sa telephone number kung mga telepono ka muna sa 329-3396 kay tunluan ka muna kung paano ka mo nga mag-process ng mga herbal plants ka sa palibot sa balay nyo da. Kag tunluan pa ka mo kung resitahan ko mga Dr. Impidado, sinik kong pila ka ano pagid ng mga supplements ang Yes to Health ang ihatag sa inyo para hindi makarabuto ng inyo partner. Tiyato ka bagay ka, simple lang tanis to mo. Inatawas ka linong to? Simple lang gina. Kay kung lang tayo ito sang may nayatan, guro nga pusel tong bana, bawa pagkatapos guro sa mga isa ito, the sweetest time para sa mag-asawa. Tamo kati, ulihin ang tanamla na. Kumbinsido naman ang both parties, ang magtimbang pamilya, nga muning natabo, wala naman sa sukton pa. Ti, istoryahan lang na kung paano panakuon ng kabataan eh. Ang oras din magkabanan sa XFM, Radyo Patrol ni Ilo, alas 8:18 magkabanan. Ti, siguro, ining natabo dito sa Kalinog, wala na to na hambal ang barangay. For the sake nga maproteksyonan man ang pamilya. Kasi gina-confirm sa pulis nga ti muna nga tabo ang bana ang responsable. Kag ang bana nagtiro man sa Golingon. Ginambal natin kalinob. Ang barangay wala na. So, isa ni makabinan ka mga bagay makuha na itong leksyon. Nga kita nga mga lalaki, dapat ka kita nga magpaumod kag magpalaba sa aton nga paha sa pagpasinsya. Katapos na iya wara-wara sang babae, wala naman na, amun nga bala ito, pagkatapos na, you know na nga tabo. Yun na naman tabo, kag ito siyempre, wala nang may pinakatamis, kag pinaka the best nga sitwasyon pagkatapos nga magbaisay ang mag-asawa. Pagbalik ato magkabila ng dugang wadita, dirigyapon sa aton sa XFM, ining parte sa ginpasar na, ay ba, ginugay man nga nag-uot ang city ordinance sa freedom of information ba? Ligyan pa itong egg Binay Isay, nagpabilit ni makabanan sa first reading. Damo Binay Isay, kasi damo sa palamang kutanon. Pero kain na, napasaragin man sa suspended rules. Kaya dapat kutanin, pasalang ini second reading mo. Di inuso ni City Councilor Sin Marie Mabilog, gamong author sa ordinansa. For third and final reading, approve. Ano ba na ang dapat naton obrahon? Nga maka-request kita sa mga dokumento sa Iloilo City Government. Ah, istoryante ni makawanan, kay may kopya kata diri sa ordinansa, kag kun anong aton nga himuon, nga maka-request kita sa mga dokumento nga gusto nato mabiloan, labadagid ang SALIN. Statement of Asset and Liabilities ni Tuwart sa aton nga mga konsyal, kag ang pilapagid ka dokumento eh, dira sa city government. Ang oras din makabalan sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, headshot alas 8:20 na mga katropa.

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
10: Aray ko!
11: XFM.
12: Mga katropa, exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyo
4: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Si Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyong. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Madiet na ko buwas ah.
1: XFM.
9: Patropa mo.
10: Exciting.
11: Mga katropa, exciting!

0: ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Zanton and XFM, libo-libong papremyo.
1: Ako si Lydia Abdul, taga-Bisita Ono, nagdaog kang Reke sa Zanton and XFM, libo-libong papremyo. Madamogit, salamat, Doc Remilito, hoy. Gani, kamo mag-intra na.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Zanton and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanggap sa paghimo sang entry. 1 blister sang Zanton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Zanton Gold Coffee Mix. Zanton and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue XCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita doon mo.
2: Nga, XFM, kid!
4: Inami ang music, ah!
2: XFM kid.
3: Ay,
4: wala ka lang music pagkatapos magtawa pa lang mayarap kayo sa mga balita lang sa amin sa mga DJs nila kanto
5: wala sang konkreto nga sabat
6: wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka-X ka-X simply
2: may how kita dapat
6: enjoy lang
2: nga XFM kid how
6: XFM 87.5 sa Guy City.
7: XFM time. It is now 9:01.

0: akin.
1: Ako si Sarah sa kumputan ni Lilo.
2: Sa call center agent.
1: Bermigid ako nagka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay pa ko siya kung saan. Says the pain. Marasita, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Says the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Says the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting. Gano kagabun ah. O kung igong-igong.
0: Good evening, people of the world. Mabuhay.
1: Good evening.
0: Magapalayag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Makaupo nyo katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
2: Wow ha.
1: Ika pa ko bien.
0: Lips to lips.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Gab isang
1: sang June 17, 2026. It's a Wednesday.
0: Doa pa lang kadlaw antes ang sweldo wala na bilin.
2: Ba, tuod.
0: May nag-abot naman.
2: Pasi nag-murmur kaguro.
0: May nag-abot naman.
1: Nga? Yes, I know.
0: Monthly amortization. Kumakayod para sa utang. Ikaw, ako kumakayod para sa utang. Ikaw?
1: Kumakayod para mag...
0: Lalaki.
1: Ha?
0: Mang lalaki.
1: Mag-murmur eh.
0: I-welcome na ang tanan nato ng mga katropa nga naka-tune in na sa tanan nga XFM radio station sa bilog nga NIR kag Panay Island. Mga taga-Bacolod, nagapamati ka mo sa XFM 103.9. Upod na si katropang
1: Chris.
0: Correct.
1: Thank you, Chris. I love you.
0: Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct.
1: Wow, thank you, Papa.
0: Sa Kanlaon, mabatian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Shooty Boy.
0: Baby Ron.
1: Oh, talaga.
0: Sa San Carlos, mabatian kita sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Correct.
1: A.K.A. Samurai.
0: Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex
0: Janre.
1: Oh, nabusal na yun na sila nga duwa.
0: Oo, sila nagabulos-bulos. Sa Kalibo, 96.5 XFM with katropang
1: Kuya Jay
0: Noel. Sa Rojas, XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Dahil lang, ang balya deo. Good evening, sir. Hindi kami gali maka-hook up, sir, kay mag-silo kami transmit. Wow!
1: Sino na?
0: Rojas.
1: Ah, okay.
0: Mabuga sila ko na 1 million watts.
1: Wow! Sana all! Harong da, Neil.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Shamin.
0: Kuya Jay.
1: Oh, okay, sa Antique. Nagalit si Kuya Jay.
0: Oo, si Shamin niya sa Kalibo na iyan.
1: Okay, okay.
0: So, kompleto na ang tanan nga XFM station sa bilog nga Negros Island Region kag Panay Island. So, maumpisa kita sa pagbalik namon. Sa mga gusto magtawag, pwede nyo na masave ang amon nga mga numero. XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pal, nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo!
1: Exciting!

0: Lumi Anggo, betul pa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM.
1: XFM.

0: Seven Plus Herbal Soap.
1: Normal oda, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Bili na!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Mga barkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat, at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.

0: 43 minutes after 9 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited. Famous tayo.
0: Ang phone pala programa ginadulong na sa inyo sang ascorbic acid, Santon Vitamin C, pabaskuga imo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C with Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag ara man ang Santon Plus mangustin kag malunggay capsule, pinakaepektibo nga food supplement para sa may mga bukol-bukol, cysts kag tumor.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. 44 minutes after 9 o'clock, napanawagan na namon ang mga mapawalwal sa amon program.
1: Ang ginakaklanda.
0: May dala pa konsensya para sa to ang ginbulagan si asawa. Gusto na makipag-uli pagkatapos nga maistorya kami ni Dolphy.
1: Nan, amugid.
0: May ara siya sing realization siyang kabuhi nga base pa lang mag-workout liwat ang ila relationship kung bag-uhon niya na ang iya kaugalingon.
1: Yes, of course. Kag bag-uhon niya man ang iya nga style.
0: Kung may bag-uhon ka ba, Dolph, sa imo kaugalingon, ano?
1: Ay, baguhon ko ginihan nga ako nga sex organ. That's it.
0: Ako, mumuna bala.
1: Tood ka.
0: Gusto ko ang kadakon sa ako daw para siya bala sang halo.
1: Ang grabe ba?
0: Ang lusong na bala. Ang ginano sa lusong. Oh, na ang doko dako.
1: Ang ginabayo-bayo.
0: Ang arang microphone na lang bisay mo atubang una mo na kadako.
1: Wow, ah. Si ang... Kali po na it.
0: Dako ba sa ulo sa bata?
1: Ano-ano malang man?
0: Dahil sa totoo lang, Dol. Mm-hmm. May dulonggan lang isang totoy.
1: Mm-hmm. Oh. At yung German Shepherd. Ano malang man?
0: Dako eh, no?
1: Oo eh. Maano ka pa, mabutang ka pa sa Guinness Book of Record.
0: Ano, Dennis?
1: Jenis?
0: Bu Jenis!
1: Sige, hindi ka man pwede sa Guinness Book of Record. Jenis, kaya eh.
0: O, di ba? Ara naman sa.
1: Hindi pwede kayong bintawa.
0: Luwat, ano? Ano?
1: Guinness Book of Record.
0: Di ba?
1: Genius.
0: Di ba, Dol?
1: Hindi kaya pwede kayong binto sa
0: nga ako. Nalipat na lang sa kanyang palawan. Ipamanggo ito, Tani. Wala na blanco na ko. Wala na, natula na.
1: Sige na lang.
0: Sige na tatugani.
1: Madumduman mo ginakaroon.
0: I-connect ko pa naman, Tani, no? Ay, hindi. Arang dumduman ko na. Balaan mo, Dolph, ang mga gagmay ko, no, Dolph. Amo pa na kuno ang mga chick boy.
1: Mga aggressive na yung mga gagmay, ya.
0: Amo pa na kuno.
1: Pati ko na, ya.
0: Grabe, ginakuno sila po, uyabon, mga gagmay. Amo, anong ilang yung ginapakibato man?
1: Ha?
0: Nga may mga sikaka man sa ilan, no?
1: Oo, eh. Kayo,
0: isang gamay?
1: Wala man na iya sa padako-dako o kung sa pagamay-gamay, ya. Sa performance man na iya.
0: Ang sa ako naman, ya, ang pinaka-importante, mapalipay mong babae, hindi lang sa amo ng abutan.
1: Correct.
0: Nga rin kung mag-updanay, kamo balarang kampante siya, simo. Gamay-gamay lang da nga punchline mo, makakadlaw mo nang amo na ang weakness ng mga kababaihan mo. Labi na gid kung daw komedyante ka. May kilala ko ganun, laway-laway na, pero ang iyang nanubya.
1: Sense of humor.
0: Ang iyang nanubya, Dol.
1: Mm.
0: Laway man.
1: Matuan ganin ni Snow White ang mga duwende.
0: Lain naman tuya kay Snow White ang duwende. Lain tuya kay ang duwende tumutuyang iyang ang nagabulig sa iya, ya, di ba?
1: Wa yung man ko na ba sa duwende, ya?
0: Wait, nakabalo no kay
1: amugid
0: kay ginsulat na niya sa libro.
1: Correct.
0: Wait, tantuan ko balo kung masing ginapahit sa duwende to.
1: Oh, yeah, eh. Ang ipagwa lang to yung prinsipe lang to yan, di ba?
0: Kahit ko, gijayas ang imo yan. Pati ang mga duwindi dalasawa ba?
1: Oo oh, eh, pati pag ito lang Frog Prince bala.
0: Oo, oh, ano to yung Frog Prince ya?
1: Ah, wala pa to sa iya ka tigbay doon sa pagka Prince nga gwapo. Yung napay to sa iya rapat. Amo to ginayo sa mong pagkain.
0: Basta
1: na fights na na kanji mo ko pa ko balikon sa pagkaprinsipe.
0: bali ang istorya sa Snow White na atong Frog Prince.
1: Ang Frog Prince gitu ya.
0: Alay man na yung abi ko gani ang prinsipe na himo sing paka. Amo na.
1: Kung sa bagay.
0: Di ba? Oh, wala akong nagbasa sa istorya ni Snow White.
1: Isa mo lang, Japon nga prinsipe, nga pangulian siya. Kita mo, Prince Charming, Japon nga lang niya.
0: Ito sino to nag-kiss niya sa lips nga nakabugtaw siya?
1: Ha?
0: Sino to nag-kiss sa lips nga nakabugtaw siya?
1: Si Kwan to yan, si Sleeping Beauty. Ah,
0: Sleeping Beauty, to gala iya, please. Pero gandong ka man si Imo, kagalingon nga sa ulihi, mangin Barbie ka man.
1: Barbie lot.
0: Ano ba lang mga munyeka na balang gag? May nga Barbie na display sa mga supermarket ba lang? Color pink?
1: Great, suha ko munyeka sa makukulam ko ang Barbie gitman. Ragdal na pala ginagamit nila.
0: Hindi, ang ano ginaya, ang ginagamit ko dyan sa mga ano, sa mga manughiwit.
1: Ano?
0: Amo na ang mga tsaka, ang mga munyeka, ang ginatugtog sa dagom.
1: Kundi, kuha na lang.
0: Ano?
1: I-level up man ka mo.
0: Nga ano dapat?
1: Manikin na lang para dako na
0: ko. Hindi na madutlan sing karayo maga muna.
1: Ang manikin?
0: Oo, ang katika-tikas yun
1: ah. Kundi, kuha eh.
0: May harap bala bag-usubong bala?
1: Ano?
0: Ah, do tawo gyud mo
1: ba? Ah. Akwa ng sex doll. Dira kami na sa una do tela madakpan ni ano. Malontan naglagman ni Cody.
0: Pero ang ara bala mga butang bala legitimate na bala sa Japan, may shop gina bala sa
1: may shop na, gina e para no? Sila oo.
0: Naagyan ko to wala ko nagsulod kay base may mga kilala sa akon.
1: Ato pag pa-Japan mo.
0: Oo.
1: Kami agad, eh, nagsulod yun kami to, ya.
0: Ikaw mo na, ya?
1: Pag ano, pareho ginabala? Kung sa bagay, pag open, ginablas ang isa man to ka mall sa Bacolod.
0: Abi ko sa Japan. Wala naman to.
1: Oo, sa utso-utso, bala. Bakit ang pangampangan ko ba itong lumpat-lumpat nga, ano?
0: Ha, dude?
1: Oo.
0: Si humok man, humok.
1: Umok siya daw, rubber siya, tapos nang yabi-yabihan mo siya sa punta, da bala.
0: Oo.
1: Baga tumbo-tumbo man ang pizza raking mo.
0: Oo. Uyun mo gini, nakabakal ka, wala.
1: Ha?
0: Wala ka nakabakal.
1: Tani, galing kaya mo man ito pag-raid ba na?
0: Ang akon to yan na tilawan niya itong pagpapromo sa Bacolod pata.
1: Nga
0: atong ring bala nga may bulitas-bulitas.
1: Ah, okay. Oo.
0: Tapos di battery siya dul. Pag on mo, vibrator galigi.
1: Dokwan siya ka. Isang tang mo man siya sa imo nga. Dasun, maano lang siya, magiyo lang siya nga iyaya.
0: Siyempre, on mo man eh, may boton.
1: Amo na ganing boton. Kalalain ko ito mo. Nalagin kami madakpan niya.
0: Kamanyak si Mudor, no?
1: Malaki ba kita ni Cody yang ano nga ito? Midya po.
0: Pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line sa SmartGag TNT?
1: Sa 0912-0076-793.
0: Kag sa Globe 0915-8311-431. Good evening, caller.
1: Hello?
0: Lang. Check taan na i-load speaker ta kadali. Mayang gabi
2: eh. Mayang gabi, Troy.
0: Okay, dahil lang yun. Isulod ta ka sa ano ha?
1: Sa Tadyaw.
0: Mayang gabi, Migo. Batian mo na kami. Hello? Ay, hindi siya kabati. Dahil lang yun. Liwat. Migo, mabatian mo kami, hindi. Ah, hinahinay.
1: Hinahinay, gitsa iya, oo.
0: Hindi pag i-loudspeaker, be?
2: Ha?
0: Hindi pag i-loudspeaker.
2: Why, Troy?
0: Oh, dahil lang. Dahil lang, gita.
1: Sige, be.
0: Oh, Ariam, batian mo kami.
2: Batian mo, Troy.
1: Ara na.
0: Pangalan?
2: Toplo.
0: Si?
2: Toplo.
1: Pampamatian ko.
0: Puklo?
1: Oo. Puklo sa nga, no?
0: Dali lang.
2: Troy, taga Y, Troy.
0: Dali lang, gitbala. Ano gitbala ang pangalan? Mugay kami sang tarong ang pangalan. Oo. Bigay, hindi namon maintindihan.
2: Puklo.
0: Ha?
1: Puklo, gadya.
2: Puklo.
0: Putlo.
1: Oo.
0: Si Putlo. Putlo, P-U-T-L-O.
1: Hindi pagsuli, ah.
2: Putlo. Putlo, Troy.
0: Ay na, ano man na,
1: ano?
0: Ang ano na lang, biyang imo pangalan nga nakaregister sa birth certificate, me.
1: Ano bigay ngalan mo?
2: Putlo.
0: Isa pa na karon ka, sala ka pangalan, hindi na ka pag-i-entertain, ha? Ngalan mo nga ang sa birth certificate, Gid.
2: Putlo, ganit, Troy.
0: Ay, hindi ko yung mapati, ah. Buta, hindi ka na ako mag-istorya sa imo, ah. May ngalan ka pang iban, wala.
2: Ano lang gina, Troy?
0: Ano kung nung pangalan niya ni Man?
1: Oo, Man.
0: Na, ano ni siya? Taga-diin ka?
2: Uway-uway.
0: Di nang uway-uway naman ng lugar.
2: Babaw sa Tintin-Rimo.
0: Ha?
2: Babaw sa Tintin-Rimo.
0: Ah, wala kami katultol. Taga, ano ka, guro? Taga Mars ka. Sunod ka na lang, ah. Do, kulang-kulang kay Imuya. Are, oh, line number one, good evening.
1: Hello.
2: Hello,
0: mayang
2: gabi.
0: Mayang gabi. Pangalan?
2: Jason.
0: Taga din si Jason?
2: Taga Kalibo Aklan.
0: Kalibo Aklan. Liyog lang ko, sir, mute sa imong radyo, sir.
2: Akin, palong ko na lang gani. Akong nga radyo pa, hindi na lang ko sa cellphone.
1: Ang muna gani, ang imong cellphone, painayan mo man.
0: Ang, hindi pag painayan ang cellphone,
1: I mean,
0: ang radyo.
1: Ang imong nga headset.
0: Okay na. Sa cellphone ka lang pamati, Migo, parang batian mo direct.
2: Wait,
0: mo nga. Migo, pamati iadang imo nga cellphone kay para makasabat ka dahil sa mong pamangkot.
2: Okay, agay na lang ko na. Ano lang ko pamati sa cellphone.
0: Oo. Jason, pila na edad mo?
2: 32.
0: Okay. Sa din, ikaw banda dyan sa Kalibo Aklan?
2: Dari lang ko sa Andagaw.
0: Sa Andagaw. Lapit
2: Andagaw,
0: lang.
2: Andagaw, Kalibo.
0: Lapit lang gina sa town proper sang Kalibo.
2: Lapit-lapit.
0: Lapit-lapit. Ah, first time mo mag-join sa amon program?
2: Oo, time ko.
0: Makaintindi man lang ikaw sing hiligay nun?
2: Ako, baluman ko niya mga aklanon mag-ilonggo. Pero ambot lang ang ilonggo kung kabalom sa aklanon.
0: Ah, hindi tamon ka maan dyan?
1: Oo, hindi ko yung kabaloy, ah.
0: Dalong-dalong. Dalong-dalong. Kailan mo din mga
2: ilonggo nga ano? Kailan mo din mga ilonggo nga kata sa aklan? Karugay na, pero wala gatong kabalo nga ginatudloan man naman.
0: Mabudlay, Gid. Kaya ako, dugay mo ko sa Burakay. Dugay mo ko sa Burakay isang una, pero hindi kuya kabalo mag-akyanon, Gid.
2: Gani.
0: Oo, so...
2: Kalawang-luwang nag-ugan-ugan.
0: Nata, mali. Intindihan mo.
1: Wala, Gid, wala. From first time mo nino, Jason, may inisip...
2: Kasi again, ginalantaw ko ang ano, ginalantaw ko ano, live, ano kanina ako ng...
1: Live
2: ano,
1: naman?
2: Ano ba station sa XFM, oo. Oh, may katropa lang hindi kina-mention mo, wala ano.
0: Ah.
2: Wala sang ano pa lang lugar, oo.
0: Oh. Ah, oo. Okay, balaan mo ang amon nga program, mabatian sa Bacolod, mayara man kami Cebuano nga stations. So that is why hiligay no ang amon ginagamit kay may mga Cebuano man nga hindi man makahangop sa straight nga hiligay noon gid. That is why kung kaisa ang amon nga Ilonggo may mix na nga Cebuano. Amon na
2: pero na-mention mo sir nga ano, pero na-mention mo nga my life ko mo sa Facebook. Ano na inyo? Ano? Kaya gusto ko kami makita pero sa Facebook.
0: Okay. Ang amon niya nga official nga Facebook sa amon program, amon na ihambal mo lang Troy Tisoy. Ay, ihambal. Type mo lang Troy Tisoy 2.0.
2: Oh. Ah, okay.
0: No, Troy Tisoy.
2: Kaya kahapon, ano ko, yung search ko ang kapalito, wala ka mong galad dito.
0: Oo.
2: Ihambal ko din ganun yung ano, Troy Tisoy
0: 2.0. Oo, muna makita mo kami diyan, nag-live kami dira sa amon nga Facebook page. Nga nga daw na intriga, na intriga kagid sa amon nga mga itsura. Hindi man kami magpaperde, ah, may itsura man kami.
2: Hindi kay balan mo gusto. Hindi lang sa boses gusto ko makita ganyan yung mga nawong man entry. Pati sa pila ka daw magsubaganay, bala kita din magsubaganay.
0: Ay, hindi gadya, ah, maluya kagid sa amon sa dalalayon.
1: Daw ano man ko, ah, Kung makita mo ko daw si Pia man ko.
0: Si Pia?
1: Horseback.
0: Makita mo kami sa FB Live, isang lilion mo subong makambal kagit nga apoy din na. Kung maka-addo sila, maka-addo sila sa Kalibo, ilibre sila namon pakadto sa Boracay.
2: Ay,
1: pwede ba? Pwede.
2: Kami yung mga klanan, nag-alugid kami yung mga pre-tator to Boracay, yung napag-tima.
0: Ginapangita o ganing akon nga tin ID, Baladol.
1: Oo.
0: Kay sa Boracay, hindi ko nakakuha sing tin ID mo. Mm-hmm. Amo na dapat i-present ko sa JT Port. Para wala na kubayran environmental fees, amigo Jason, no?

0: pie.
1: Ah, okay. Mayo ka pa gani kaysa... Mayo gani kaysa port kayo ka kanto ya.
0: Sa din kaya ho?
1: Jade court.
0: Nahidlaw, naging ko pala sa Boracay, nakakanto ko way back in year 2024, guro to 2025. Nakadaog ko sa raffle, nakapaburakay ko. Nan. Tapos, mga 2000, ano guro, Dorp, no? Daw 2007, 2009, daw dira ko sa Boracay, gaubras ang una. Sa ano... Sa, hindi ko na lang paghihambal. Ay, wala pa ikaw kakanto sa Boracay. Pwes, kay nagkilala ay tatatlo, pulihan ka namon sa Boracay.
1: Correct. Subong pa lang, pulihan ka na namon.
0: Ano gali work mo, Jason, dyan sa Kalibo?
2: Atong work?
0: Oo.
2: Sa hotel lang ko nang katrabaho.
1: Rumboy?
2: Ano po?
0: Rumboy ka?
2: Ay, hindi. Sir, sa reception. Reception ko.
0: Wow! Hindi man ikaw dito nag-work sa hotel nga amon gin partyhan sang last December?
1: Oo.
2: Sir, sa Kalibo.
0: Oo. Oo. Ang hotel to gani nga sa entrance niya may 7-Eleven.
2: Ah, okay. Pwede na ma-mention ang pangalan?
0: Oh, pwede lang.
2: Ang Marzon? Ay, hindi. Wala ko sa Marzon.
1: Amo na siya.
0: Ang may 7-Eleven, gani, i-entrance?
2: Mm-hmm. Oo, amo na. May 7-Eleven.
0: Anong ngalan? Anong ngalan?
2: Marzon.
0: Oh, naamo na siya.
2: Marzon Hotel.
0: Oo, kay...
1: Dira ka-obra?
0: Memorable na sa amon kay...
2: Wala ko dira-obra. Wala ko dira sa Marzon. Sa ibang kaya nga hotel ka-obra.
0: Memorable na sa amon. Memorable na sa amon ang hotel nga na kay sa guardhouse pala nga daan type na ni Dolphy yung gabantay.
1: O hindi. Ang waiter.
0: Ang waiter, gali. Kag sa amon na ang hotel... Si Dolphy, una-una yung atin Christmas party sa XFM kami, mga extrang hero kami, kay bago lang kami hire, una-una namo na Christmas party, naka-attend sa XFM kami sa Kalibo, Ginhild, nakadaog siya 20,000.
1: Memorable, ginay kayo sa akon.
0: Pagkatapos, bida-bida, gin sa saot-saot, gin siya ka nag-wig-wig, pagkadugay-dugay, pagsaka sa kwarto, nagtaas iya BP. Aba yan na miyon kung ginaya kay bago-bago lang tayo nga daan yes. O put sa ilay ya.
1: Dutaya. Ano mo?
0: Dutayan ka ma?
1: Dutayan pa kung mamiringan. Ganon kay siga pang suga.
0: Ay kasadya. Sir, sa edad mo sir 33 Sir Jason, laka pa nobya o kung may asawa ka na sang una ginbulagan?
2: Naka-nubya na ako. Mga dua pa lang ako na-nubya sa bilog kong ang kabuhi.
1: Bro, wala ka pa asawa?
2: Wala, nubya lang.
0: Manami man bala na akong single ka pa Japon sa edad na 33. Kaya nga, kita nga mga lalaki, Migo Jason, kung makapangasawa, gid man kita like mga tag 25, 29, tapos edad mo 33, hindi pa man naulihi ang tanan. Makabira ka pa na mga dua, guro.
2: Kaya
1: ang Balmila, lambat na
2: panahon sa kalendaryo. Kasi mga video. Uy, alam.
0: Pero sabi
2: na pangita.
0: Pero swerte. Kung ano ito, lugay mo ko dati na wala ka tilaw ka, no? Swerte ka gani. Kaya nakalabot ka pa 33 nga single.
1: Gani.
0: Mabalaan mo lang, guro. Akong love life, guro. 18 pa lang, kuya. May live-in na, kuya mo. Dol? Diba? Direkwalin sa una sa sagay.
2: Yes. Mga edad ko 18 para balo ko makita.
0: Hindi gali. Hindi gali.
2: May narubala may mga ano na po.
0: Hindi malain gali. Malain gali. Ito kung 18 dapat sa edad mo na nga 18 since nga nag-adult ka asa mag 33 o kung mag 40 balbal ka gid nga balbal maayo gid.
1: Pero nakabalbal ka na gid man.
2: Nakabalbal na
0: pigman. Saging na, saging ibalbal mo.
1: Dugay-dugay na to.
2: Ano, dugay na pigman. Naman na ganun nagtawag.
1: Mga pila na katuig nga wala kakabalbal.
2: Siguro, mga isa na pigman.

0: tuig kasi brat.
1: Ay, isa ka tuig. Te gusto mo nga balbalon mo ko?
2: Mapabalbal ka lagi, Adolfia, no?
1: Oo, eh.
2: Ano gusto mo ibalbal sa imo puso, kukun guna?
1: Ha?
2: Puso, kukun guna?
1: Ang lusong.
2: Lusong. Ang lusong, kuan, NG?
1: Busong.
2: Ang lusong, kuan, NG?
1: Ah? Lu...

0: Doon yung mali.
1: Ay, hindi ko kasampot. Ah.
0: Lo.
2: One year ka nagali, wala amigo, kabalbal na. Pero ang pinakalawing mga relasyon, ang una, kaduha mga nanubya.
3: Ang ikaduha.
1: Ang ikaduha, ah,
2: Gid. Pinaka mga tuig.
3: Naglambot man kami ito ang katuig. Nagkaroon ka nagpa Manila. Sa pamalitaan ko na lang, may iba na sa ganito sa Manila.
2: Nugon ba? May gwapo ni Sagong Rudolph kay Tiin. Di man naman baton ang hotel kung siyempre sa
1: front, sa reception,
2: reception pa siya.
1: Correct. Oh,
2: may gwapo ni. Kila height mo, Migo, Jason?
3: Ang height ko?
2: Hmm.
3: 5'6 lang ko.
1: 5'6? Si taas na
2: taas na. Pila ang luy-luy, Son? Pilang luy-luy?
3: Pilang...
2: Ah, wala ka luy-luy. Gapilit lang sa nga daw panit. Pero gintimbang mong imo itlay, tupong man siya o kunbangian.
3: Nang una, wala siya katupong. Puro gintagaan. Gugigyat tayo para magtupong siya.
2: Wow. Ah, hindi mo na siya pwede matupong.
1: Ginano mo para matupong?
3: Mm-hmm.
1: Ginano mo siya nga nagtupong?
2: Agi pa sop-sop niyang galaylay. Sabi.
1: Kaya ako ba nakabalawan ko na magtupong sina...
2: Ginano mo pagpatupong ko, no?
3: Ang ano, sir?
2: Ginano mo ko na pagtupong?
3: Nakakaluda ang nakakaluda kasi.
2: Diri sa cellphone, sa cellphone pa mati ni sa radyo.
1: Oo.
2: Ginano mo?
3: Pa lang ko na ganap ang radyo.
2: Oh, ginano? Are batian mo kami? Batian mo kami?
1: Hello?
2: Aha.
1: Ah, kakadula sa?
2: Hindi sa manugit kung ginano ya pagtupong.
1: Oo, gani man. Kaya tuluan ko sa mo.
2: Hindi na pwede matupong, Dolph. Kaya kung i-ano ka bala, ano tawag siya na gani? Mag-apply ka gani? Arang tawag gani? Mag-medical gani?
1: Oo.
2: Kinanglang hindi na siya magtupong.
1: Nga, aman.
2: Kaya ginamuha mo na sa doktor, o. Dog, you know, Braya, timbangan ng bayan.
1: timbangan ka ng talaksan. Ano?
2: Pag magtupong, gani mo na, o. Disqualify.
1: Pwes. Dapat ang maglantaw na siya ang naga Santa Cruzan bala
2: para
1: siya ang kakilala ka na kay Reyna Justicia.
2: Wala
1: ang naga uyat ba sa timbangan naman na oh.
2: Oh.
1: Amo na si Reyna Justicia.
2: Ah. Damo kita balaan, no? Manang hindi ko gusto mo pareho sa imo. Dahil lang tawag ganda si ano, ha? Tawag ganda si
1: Jason.
2: Wala sa guro pang tawag ba? May ari tayo pang tawag subong. I-dial ko lang sa piyaka linya.
1: Jason, tawagan ka namon liwat, ha?
2: Namisuryahon si Jason. Nakikasabay sa aton ba? Basta kasabay na si Jason. Bisa na sa alas 12. Pakita ko lang music music. Ay, pate, ka na sa ilang music nga na. O, hindi. Ara. Tawag ganda sa... Oh, pabalo-balogin nga nakapalod to ba? Jason?
1: Oo, oh, mayingkap eh, Jason.
3: Ano lang ko, sir? Hello?
1: Oo. Ano, Tane?
3: Sir, ako ni sir, si Jason. Matawag na lang ko liwat. Sir, kami nag-call dabi sa telepon. May nagmapa-assist pa, oo.
1: Ah, sir, ah.
2: Oh, sige, okay. Karoon na lang. Tawagan na lang liwat.
1: Oo.
2: Namati ito sa imo.
3: May nag-call dabi, sir, nga, ano sa ano. Gasit lang ko
2: sa'yong
3: tawag.
2: Okay. Sige. Bye-bye.
1: Oh. Salamat kay Jason.
2: Oo. Hindi, ang nanawag Diyos sa iyan, nagpamati man to sa radyo to.
1: Oo, nga gitawagan sa nga nakapati siya.
2: Ay, Jason, nag-i-trainta ka na imo, yaya kay Troy, kay Dolphe. Malungkat ka ng imo, nga ano, okay. Yung kabuhi.
1: Amo kinapagsilinga, malutgutan ka, kid. Kadaan yung pinanakatuwig nga wala ka katinlaw.
2: Ah. Buyan niya na kung nagalagom na mo.
1: Amo ko siya eh.
2: Malanggit om na bala.
1: Amo na siya ginatawag nga from brown to violet.
2: Oh, 10! Oh, 10! Batian ta ka ng time check ka muna ha. Kabad bala sa imo, di bala na pwede.
1: O, sinag siling.
2: Nga nga may una ihaw.
1: Ti, ano man gali?
2: Dapat ano, 10.07, 10.09, 10.0.
1: 10.10. Ano na itong tanahin now?
2: Babalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang
2: ka. Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more!
0: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanamin kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog nga akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar. Woo!

0: alas 10 y media, nagapamati kamo sa XFM, katropa mo.
1: Excited!
2: Hasta nagilandang kabuhi, kuya.
0: Lipot na lang kandila mo, Dol.
2: Kung sa bagay, lipot gani ang kwan, kandila pa.
0: Nagapadayon ang phone pala ng programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapa-gwapo. Makakapi ka na, healthy ka pa!
2: Kaghimo man sa Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric kag, cinnamon bark, tumanggit ka namit sa Santon Gold Herbal Tea.
0: Ang Yes 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller ta sa line number 2. Good evening.
3: Hello?
0: Hi, good evening. Pangalan?
3: Melvin po.
0: Again?
3: Melvin.
0: Pakitanggal, pakipatay ng ano, ng loudspeaker. Oo. Sa cellphone?
3: Wala nga galog.
0: Naka-earphone, naka-earphone.
3: Wala pa.
0: Sige, lapit-lapit lang konti yung bunganga sa mouthpiece, ha? Ulit, pangalan.
3: Agatin ko ba yung cellphone para marinig ko po?
0: Tunlin mo. Pangalan mo ulit, sir, pangalan.
3: Melvin po.
0: Melvin.
2: O, Silay City?
0: Hindi yan Bakulod yung Silay.
2: Yeah, oh. Silay. Ang Silay is Negros.
0: Yeah. Bakulod, iba naman yan. O, bakit Tagalog ka nga pala, Melvin? Saan ka galing? Sa Maynila din?
3: Sa Quezon po.
0: Oh.
3: Actually, sa Quezon din ako pinanganak po. Tapos, kung 3 years old ako, dito po ako nilipat ng aking mga magulang sa Bacolod po.
0: Silay po, Silay. Silay.
2: Saan ka ba talaga? Sa Bacolod o Silay?
3: Silay nga po, Silay.
2: Oh. Kaya nga,
3: Silay. Silay, isa lang po.
0: Hindi. Iba yan, sir.
2: Bacolod City is Bacolod City.
0: Yeah.
2: Silay is Silay City also.
0: Bacolod is the lone district of Negros Occidental. Tama, Dol?
2: Yes.
3: May sabi ko kayo ng magulang kung dito daw.
0: Mali nga. Huwag mo nga i-ano nga na mali talaga yung magulang mo. Iba talaga yung Silay sa Bacolod. Makinig ka sa amin kasi mali yung magulang mo.
2: Okay. saan ba kayo sa...
3: Pagpilitan ako ni mama, kuya.
0: Aha.
3: Pagpilitan ako ni mama.
0: Ah, huwag kang matakot. Ako ang gagalit sa mama mo. Ah.
2: Ako ang gagalit sa kanya dahil...
0: Mali.
2: At saka si Linon kami.
0: Oo nga eh.
3: Ang problema po kapag magalit sa inyo, kung kayo po magsalita, pagkasampanin kayo.
2: Saan ba kayo sa Silay? Saan kayo sa Silay?
3: Ay, Silay, actually po, hindi ko po maalala, hindi. Kukunti ako lumalabas dito ng bahay.
0: Hindi lumalabas.
2: Ay, hindi kayo lumalabas ng bahay niyo. Ano bang malapit na establishment dyan sa inyo?
0: Yung naalala mong establishmento.
3: Dito parang, ano ba, parang dito, parang binalbagan po.
2: Uy, malayo yun. Kasi ang Binalbagan sa south.
3: Hindi ko sabihin kasi nakapunta na ako doon sa Binalbagan.
0: Oh,
2: kaya nga, yung...
0: Ito, yung tinatanong namin, ano yung establishmento na naalala mo pag namamasyal ka ng Silay?
2: Oo.
0: Name ng establishment.
3: Okay. Parang nakapunta na po ako sa mga mall. Mga ganun. Ikaw po talaga malalo. Sorry po.
2: Wala naman mall dyan sa may
0: meron,
2: ano.
0: Meron.
2: Ano?
0: SM. Merong mall.
3: Opo,
0: SM Hypermarket.
2: May hyper. Pero hindi siya mall.
0: Mall na yan sa kanya kasi po, SM yung pangalan eh.
2: Sige na lang gani.
0: Opo. Alam mo, Melvin? Melvin, makinig ka, Melvin. Melvin, makinig ka. Alam mo, ang gulo-gulo mo, ha?
2: Oo.
0: Naguguluhan kami. Paglapit-lapit ka lang sa amin, mabubunggo ka talaga namin.
2: Kasi yung Binalbag...
3: Ay, wag naman po.
2: Yung Binalbagan kasi, Melvin, sa south iyon. At saka yung
0: okay.
2: Silay is in the north.
0: Oo, yan, oo. Yung nagsasalita, pa-north. Yung nagsasalita, pa-north.
3: What? Oh no.
0: Oh no.
2: Bakit oh no?
3: Kasi dyan na po talaga, hindi ko talaga alam. Basta
0: ilang
3: talaga yung ano, pero huwag kang maglala, sabihan ko po yung magulang ko.
0: Ilang taon ka na, Melvin? Melvin, ilang taon ka na?
3: Ngayon po kasi, 23 years old na po ako.
0: 23 ka na? Parang wala ka pang bait, ha?
2: Oo. Bakit wala kang...
0: Wala. Parang wala ka pa sa buot mo, ha?
3: Ay, hindi naman po. Ganito lang talaga ako magsasalita.
0: Oo. Nag-aaral ka?
3: Ha?
0: Nag-aaral?
3: Ha? Nagtatrabaho na po ako.
0: Ano work mo, Melvin?
3: Minsan kasi sumisigwending ako sa mga tubigan po. Minsan sa, ano, sa school. Mang ganyan po.
0: O sige. Makinig ka muna. Huwag mo masyadong damihan yung sagot mo. Isa lang yung tanong
3: Sorry
0: ko eh.
3: Po.
0: Anong pangalan ng tubigan na pinagtatrabahuan mo para malaman namin kung saan ka banda sa Silay?
3: Water shop yata.
0: Oo nga, yung pangalan nga. Ang tanga-tanga naman ito. Pangalan ng...
3: Actually, bago na po ako.
2: Ang pangalan ng tubigan. Ha?
3: Kinakabahan po ako.
2: Huwag ka naman kabahan. Hindi naman kami...
0: Gusto mo dibdiban ka namin para mawala yung kaba mo?
3: Huwag po.
0: Okay. Ito na lang. Makinig ka. Oh. Ano yung anong pangalan ng water station na pinagtatrabahuan mo?
2: Mm-mm.
3: Okay. RG Water yata nakalagay po doon.
0: R ano yun? R?
3: RC. RC Water po.
0: Oh, anong nakalagay sa address sa ilalim?
3: Ay, hindi ko na
0: maalala yun. Ayaw talaga magpahuli.
2: Hindi kasi mapadakopya.
0: Ayaw talaga magpahuli.
3: Mayayain talaga ako yun ng mayayain.
0: Mabuti naman kasi kahit na mahiyain ka, kinakausap mo kami.
2: Mm-hmm.
0: Pero malapit na kaming sasabog na mainis sa'yo.
2: Kasi... Oo, kasi parang
0: langlang ka eh.
2: Hindi naman sa langlang, parang you're trying to hide something.
0: Oo nga, parang meron kang tinataguan.
2: Oo.
0: Naglalaro ka ba ng tago-taguan?
3: Opo, tayo niya lang po. Pero hindi po.
0: Oh, ano yung gusto mo mangyari ngayong gabi? Ano yung ano mo? Yung
3: para yan na lang po.
0: Oh, ilatag mo. Kasi magulo ka na.
3: Oo.
0: Oh, ang dami-dami mo pang salita. Oh, bigay na. Ano yung kailangan mo sa amin, bilis?
3: Sige po. Kailangan ko tinaganap ng babae, mabait. Tapos marespeto.
0: Ay, wala na yan sa amin. Wala na yan.
2: Wala kaming babaeng mabait dito.
3: Kahit maldita, pupuyang pupuyang.
2: Ayan! Oo, mga maldita, mga suplada, ganon.
3: Yeah. Yung masarap sa kama po, masarap sa kama.
2: Yun. Ang tanong, masarap ka rin ba?
3: Lagi umiingay paggabi sa propang troy. Wow.
0: May tanong si Dolphy, masarap ka ba?
3: Oo naman, kasi maba ito eh.
2: Patikim!
3: Pero hindi sila magkikisi kung tatawagan nila ako matupang Troy kasi ano na kasi virgin pa. Ay, joke lang.
0: Sige nga, tingin nga ng ano, Facebook nga. Sige nga, dictate mo nga.
2: Dictate mo nga yung pangalan mo sa Facebook. Pangalan mo.
0: Bilis.
3: Wala po akong Facebook.
0: Oh, hindi rin.
2: Sinungaling ka eh.
0: P.I. ka talaga. Oh.
2: Ayaw mo talaga madadakpan ka eh.
0: Sige na.
3: Sila na lang siguro po magano sa akin. Kasi kapag may makilala akong tao dito, sila na mag-a-at sa akin o ako na lang mag-a-at.
0: Sige na. Dami yung pang-sat-sat. Mag-plug ka na ng number mo. Bilisan mo. Number 09.
3: Okay po. Teka lang po ah. 0962-497-6887. Kayo na lang po mag-check po ulit.
0: Sandali, hindi pa nga natapos eh. Oh, isa pa.
2: Ulitin mo.
3: 0962-497-6887 po.
0: Alam mo, may ano ka, may potential ka para ano, maging DJ din.
3: Yes,
2: sana.
0: Kasi daldal mo eh.
2: Oh, correct.
0: Mahaba ba yan?
3: Alam, hindi po.
0: Mahaba ba yan? Milvin, mahaba ba yan?
3: Kayo may sabi yan.
0: Mahaba ba yan yung tanong namin?
3: Yung pasensya. Oh, mahaba naman yung pasensya ko po.
0: Hindi. Ay, iba yung pasensya na yon. Mahaba ba yan? Yung iba sa pasensya.
3: Tumitigas ka, tumaugat-ugat niya eh.
2: Oh, talaga?
0: Alam mo ba kung anong tinatanong kong mahaba?
3: Oo, parang school meter po.
0: Parang ano yun?
3: Parang matota po, Japan po.
0: Ayun na naman tayo eh. Dila yung tinatanong ko, mga iba-iba yung sinasagot mo. Oh, matulog ka na para tumaas ka pa.
3: Opo, sige po.
0: Bye-bye, salamat po, bye-bye. At least, sulod na sa Silay.
2: Gani man.
0: Salamat po, mga taga-Silay. 10:41, mabalik pang phone. Palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
2: Gag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Ako si Sarah, sa akong tutukan ni Marilo.
2: Sa akong call center agent.
1: Permigid ako nagka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
2: Iba, ganyan efekto siya ako sa Sister Pain.
1: Kada si Dasig, hindi madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga buki ka.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasakit?

0: Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga suking butika.

0: Alamo!
1: Nagbaka gulbi.
2: Boy Anturel.
1: Nakagwa sa ano, sa kwadra. Nagapadayon ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog-tindog pa. Kaginadulong man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap, Cutis Porcelana, Cutis Artista pa.
1: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Line number 2, good evening.
3: Hello, good evening.
1: O, babae. Ay, babae. Gidman sa kadugay yun.
2: Correct.
1: Hi, girl. Good evening. Welcome sa phone, pal. Pangalan?
3: Len Ocampo po.
1: Ha?
3: Len Ocampo.
1: Len Ocampo. Ocampo. From where are you from?
3: Quezon City. Manila.
1: Nung kagabi, tundo. Bakit? Abot ba kami ng Manila? May nakikinig ba dyan sa amin sa Manila?
3: Sa Facebook lang po.
1: Ah, sa Facebook. Saan yung probinsya nyo po, ma'am?
3: Ah, Bacolod po.
2: Uy! Wow.
1: Saan sa Bacolod?
2: Oo.
3: Handumanan.
2: Uy. Ate, Ilonggo, makagali. Oh,
1: matagal ka na dyan sa Maynila kasi ang galing-galing mo naman nag-aalog eh.
2: Oo.
3: Ay, ano na, mga 35 years na ako dito.
2: Uy, dugay na
1: galing. Ang galing niya mag-Tagalog.
2: Oo.
1: Hindi mo nahalata na Ilongga siya.
2: Correct eh. Pero sa sandad yan sa ano, matsiling na siya Aragu eh.
1: Hindi. Ay, ito.
3: Caregiver kasi ako eh.
2: Ah, okay.
1: Caregiver. So, 25 years ka na, 35 years sa Maynila?
3: 35. 42 na ko ngayon eh.
1: Ang tagal.
3: Hindi pa ano ka na. Oh. Hindi pa ako nakaasawa.
2: Huh? Bakit?
1: Really?
2: Oo.
3: Eh, maghanap nga ako eh. Gusto ko, hanapan nyo.
1: Hindi ka pa nakapag-asawa pero nakatikim ka na.
3: Ay, hindi pa po.
1: Wow! Gusto mo sa akin ka na lang?
3: Hindi man.
2: Hindi pa ba nadiligan ng hamog ang uhaw na bulakla?
1: Hindi pa pala yan na bilangkad yan, ha?
2: Hindi pa pala napakas?
3: Ay, siyempre.
1: Totoo.
3: Virgin na virgin pa po ito.
1: Hindi ka pa ba nakapag-boyfriend talaga since na nasa Bacolod ka pa or dyan sa Maynila? Wala talagang lalaki na nag-attempt na manligaw sa'yo?
3: Ay, wala po.
1: Bakit? Hindi ka ba maganda?
3: Hindi naman po. Hindi naman pangit, hindi naman maganda. Pero okay lang kasi takot ako sa mga lalaki.
2: Oh, oh, ba't ngayon hindi ka na natatakot?
1: Ngayon malakas na yung loob mo na mga lalaki na?
3: Ay, hindi po. Yung kaibigan ko dito na lalaki, nagpahanap siya dyan sa Bacolod.
1: Oh. So dapat yung lalaki yung nagpapahanap sa iyo, ikaw na lang yung sumali kasi naghahanap ka din, tama?
3: Hindi, ano ko lang yan, pinsan ko lang yan kasi nahiya daw siya mag-ano, i-plug ko lang.

0: daw yung number niya.
1: Ikaw, hindi ka ba sasali? May lalaki na dito sa kabilang linya, kakausap sa'yo.
0: Pwede lang kung magkausap, pero hindi kung mag-boyfriend kasi bawal sa akin yung maghawakan.
1: Bakit? Bakit wala bang mahahawakan sa'yo?
2: bakit takot ka? Bakit takot kang hawakan?
0: Ang kinis-kinis nito na basta simula kasi mata ko na allergy ako ng hawakan ng iba.
1: Oh, meron talagang tao na ganun, Dol. Hindi ka baka sa akin hindi ka maa-allergy.
0: Ang taba-taba mo kasi.
2: Teh, maliwat ka pa.
1: Mataba na ba ako?
2: Maliwat ka pa?
1: Mataba ba ako?
2: Ewan!
0: Wapo.
1: Hindi ako mataba, ha? Hindi ako mataba, ha? Medyo built lang ito, ha?
2: Actually, sino na nga ito?
1: Si, ano, Lin.
2: Oh, Lin? Hindi naman siya mataba.
1: Lin? Yang sasabi
0: mo. Kita ko mo.
1: Yan, Len, yang sasabi mo sa akin na mataba. Yung apelyido mo madudugtungan ko na talaga yan. Madudugtungan ko yan talaga ng tian yan, Len.
2: Hindi siya mataba, Len. Kaso lang marami siya talagang
1: cholesterol.
2: Yan.
0: Malaki lang siya.
2: Oo. Kwan yan, beron.
1: Oo.
0: Hindi sexy. Ako sexy post kasi.
1: Sige nga, patingin nga ng Facebook account kung sexy talaga.
0: Kitahin mo dyan, hanapin mo, Lynn.
1: Spelling ng Lynn mo, L-Y-N?
0: Opo.
2: Lynn ano?
0: Ocampo.
2: Lynn Ocampo.
1: Oh, sandali.
2: Sige nga.
1: Ang profile picture mo, ano yung nakalagay?
0: Parang nakasalamin mala at ako dyan mo.
1: Ay, oo nga pala. Sexy nga talaga, Dol. Parang ano ka? Parang Korean-Korean yung mata mo?
0: Yep.
1: Yan pa naman yung gusto ko. Yung parang chini-chinita.
2: Hindi na yun, man.
1: Matuturong talaga yung mata mo sa akin.
0: Kaso, ano lang, bawal lang hawakan na allergy kasi ako eh.
1: Pag ayaw mo talaga na gustong mahawakan, pasiritan ka lang, okay lang ba sa'yo?
2: hindi,
1: pasirit ko lang to, susumpit oo. Naman ito eh.
2: hindi ka naman siguro mungha, di ba?
1: ayaw niya talaga sa lalaki, allergy siya.
2: Allergy sa lalaki.
1: Pagkatapos hindi na siya natin mapipilit kasi 42 years old na siya.
2: O baka allergy ka sa lalaki pero ibig mo gusto mo babae?
1: Baka.
2: Ganon?
1: Babae yung gusto mo?
0: Hindi ko alam, wala rin ako. May friend lang ako, pero mga babae lang.
1: Tumikim ka naman ng lalaki.
2: Oo.
1: Para masabi mo talaga na, what a wonderful world.
2: What a wonderful world it would be.
0: Takot kasi ako eh.
1: Huwag kang matakot. Eto, may papakausap ko sa'yo, ha. Kaibigan lang naman ito. Baka mag-change mind ka pa. Caller, line number one. Good evening po. Hello?
2: Hello, caller?
1: Namatay na yung caller.
2: Basi allergy man. allergy man guro sa babae.
1: Andali. Eto na. Hello, caller. Good evening. Pakitanggal ng charger at saka huwag i-loudspeaker para klaro yung pasok mo sa amin. Bumuburot eh.
2: Nag-charge siguro.
1: Hello? Wala. Hanap tayo ng iba. Mahina yung boses.
0: Takot rin yan.
2: Pero Lynn, gusto mo rin bang madiligan?
0: Ayoko.
2: Bakit?
1: Ayaw niya nga pahawakan.
2: Lalaya yun.
1: Kung ayaw mo talaga hawakan, pwede ba yan makulkugan?
2: kasi, baka may ano yan.
1: May ano?
2: May ingrown.
1: Hindi yan ingrown.
2: Ano tawag doon?
1: Sipil. Gusto mo ba yan yung sipil mo, Lynn? Papasukan natin yung may tenga ng tuta. Tarantado si Dolfo talaga. Oh. Lalaki, good evening.
3: Good evening.
1: Are, daw mayo, mayo, mayo. Magtagalog tayo, sir, ha? Kasi, una, eto, ipapaintindi ko sa iyo, allergy ito sa mga lalaki. Dapat galingan mo talaga magsalita sa kanya.
2: Oo, para maalis ang allergy.
1: Oo, sige nga, i-convince mo nga siya na magpa-fight din siya sa lalaki. Sige nga, mag-usapay kayo.
3: Ano gusto niya, Troy? Babae?
2: Hindi, allergy lang siya sa lalaki.
1: Allergy lang siya sa lalaki kasi oo, hindi pa siya nakapag-boyfriend. Oo. Pero pag ma-convince mo siya at makuha mo yung loob niya, dyan ka na papasok at ipasok mo rin kung gusto niya.
2: Yes, kasi virgin pa siya.
1: Oo nga, virgin pa siya in short. So,
3: kung nakapansalaga?
1: Ah, ang dami mo naman tanong. Oh, diskarte ka ba? Hindi.
2: Oh, diskarte na. Go!
1: Go! Tagalog.
3: Hello.
0: Hello. Gandang gabi.
3: Good evening po. Good evening po.
0: Good evening. Good evening.
3: Sino ka?
0: Sino ka?
1: Sinuka? Hindi yan sinuka, ha? Hindi yan sinuka.
2: hindi pa siya nakainom.
1: Hindi pa yan nakainom. Susuka.
0: No way, ha?
1: Matakot ka kung yung sa kanya susuka sa'yo.
2: Susukahan ka talaga ng kobra.
0: Ano ba yun?
3: Hindi po ako sinuka.
0: Oh, sino mga pangalan mo?
3: Daryl.
0: Ano? Ilang taon ka na?
3: 47?
0: 47?
1: Lapit lang.
0: 42 ako eh.
2: Tama yan.
1: Tamang-tama lang yan. Oo, tama-tama lang yan.
0: Baka may asawa ka na. Nakaasawa ka na?
3: Hindi pa. Dati may asawa, ngayon wala na.
0: Oh, hindi pa daw ko nakaasawa.
1: Anong nangyari? Tanungin mo, Lynn, kung anong nangyari.
0: Ano nangyari? Bakit iniwan ka?
3: Nag-abroad kasi.
0: Hindi ka siguro marunong.
1: Yan yung virgin na pero marami nang alam. Baka na pa virgin lang to.
2: Kaya nga.
0: Siyempre, Troy, nagbabasa ako, no?
1: Oh, sandali. Oh. Sir Daryl, taga saan ka nga, Sir Daryl?
3: Bata, Bacolod.
1: Ah, taga Bacolod din. Tama. Sige. Okay, continue, sir. Go ahead.
3: Taga saan ka?
0: Ah, dito ako sa Quezon City, sa Manila.
1: Pero tagahandumanan siya, ha? Tagahandumanan, Bacolod siya.
0: Pero yung mga ano ko, ano, sa handumanan, sa Bacolod.
3: May kasama kasi akong, ano, narinig ko yung apelyido mo, Ocampo.
0: Yeah.
3: May kasama akong nakatrabaho dati.
0: Saan? Ang dami naman Ocampo, eh.
3: Taga Bagos eh, dyan Ocampo.
1: Yo, naputol tuloy. Mm-hmm. Dali, sir, ha. I-reconnect natin, sir, ha. Si, ano, sir? Si Lynn.
2: Oh. Pero, ako, ya, ang mga, usually, ang mga Ocampo, Iloilo, ginap mo.
1: Ah. Ang importante ngayon, matupo-tupo natin, yes. Si Lynn at saka si Daryl.
2: Correct.
1: Lynn, welcome back again. Daryl, go ahead sa mga tanong mo kay Lynn.
3: Okay. Magkakilala kasi yun eh, ano, kasama ko.
0: Ay, hindi po. Wala akong kilala dyan, magluwas sa mga, ano lang, relatives.
3: Handumanan ka?
0: Opo, pero yung mga tita ko na lang kasi yung mga parents ko na matay na. Dalawa lang kami magkapatid. Ang mga tita lang namin nagpalaki sa amin. Kaya nga dito na lang ako tumagal sa Manila. Nag-caregiver ako dito eh.
3: Okay.
0: Hindi na ako umuwi. Tagal na hindi ako kauwi sa ano Negros.
1: Ibahin natin yung istorya, ha. Daryl, tanungin mo nga Daryl kung kailan ba siya pwede magpawasak.
2: Daryl.
3: Kailan ka daw pwede?
1: Ilagay mo pa wasak. Ano ba naman yan?
3: Ay.
2: Kumpletuhin mo, kumpletuhin mo.
1: Kumpletuhin mo.
3: Isunod ka na lang yan.
1: Hindi, itanong mo na nga ngayon para maiba yung usapan natin. Ang serious-serious nyo naman eh.
0: Hindi yun siguro pwede, Troy. Ngayon mawasa kasi hindi ako pwede mahawakan.
1: Hindi yung ano mo ba? Yung pagmamahal mo ba? Kailan ba yan mababasag para mawasak yan? Hindi ka na matatakot sa mga lalaki. Hindi naman ganun ka, ano, ka sama yung mga lalaki. Tama, Darrell?
3: Mm.
1: Magdiskarte ka nga, Darrell. Ano ba naman yan? Kami naman nag-uusap dito eh.
0: Hindi naman yun nga na marunong eh.
3: Kasi may mga lalaki kasi sensitive din ako sa babae.
2: Oh, ayan. Oh. Sensitive din siya.
1: May comparison kayong dalawa.
2: Correct.
0: Mm. Kayo pala. O, hindi tayo pwede kasi sensitive din ako sa lalaki.
2: Hindi. May,
1: friend lang naman.
2: Oo, may ano na kayo, Lynn. May common denominator na kayo.
3: Mag-ano na lang tayo para comfortable tayo. Para mawala na yung allergy mo sa lalaki.
1: O, dandahanin. Dandahanin mo, Darrell.
3: Bumili na lang tayo ng turbo.
1: Ayun! Para yung, yung tinago-tago niya, uulbo din yan sa turbo.
2: Correct. Yung iya, ang kanyang cactus ay bubuka din.
0: Ano yung turbo?
1: Yung turbo po, yan po yung nagpapatakbo sa sasakyan, turbo. At ingatan mo, Ma'am Lynn, yung sasakyan ni Darrell, huwag mo talaga paparkingin na nakaturbo sa'yo.
2: Yes, kasi yung kambyada niya, palaging kwarta marcha.
1: Oh, yan yung wawasak sa ulbo-ulbo mo. Yes, sir.
3: Driver ako eh, kasi marunong.
2: Oh, ayan pala eh.
1: Ganyan pala yan eh. Kaya pala.
0: Ang driver kasi sweet lover daw yan eh.
3: Oo nga.
0: Hindi ba?
2: Yes.
0: Driver, sweet lover. Mm-hmm. Pero bakit iniwan ka ng asawa mo? Hindi ayun. Kan man guru sweet.
1: Ayun. Sagutin mo, Darrell.
3: Bakit? Nag-asawa baka
0: hindi ka marunong.
3: Matatangos ang ilong.
1: Ah, pinalit siya sa AFAM, Lynn.
2: Oo. Ito lang talaga.
0: Kasi may pera.
2: Oh. Ito lang talaga ang virgin na marunong.
1: Oo nga.
0: Oo.
1: Pero pag makatikim to si Ma'am Lynn kahit isang beses,
2: makukuha yung
1: araw-arawin na yan.
2: Correct.
1: Sisikatan yan.
2: Baka minuto-minuto pa nga eh.
0: Then,
1: kahit na iihi, wala na yung pahuway-puhuway
2: ah. Oo ah.
0: Then, ah? Ilang taon ka na, Len? Ilang taon ka na?
1: 42.
0: 42 pa lang. Wala pa nag-60.
2: Pwede pa ng 42, ah?
1: Oo, ah.
3: Gabasa pa na?
2: Oo, eh.
0: Ay, oo, eh. Alam nga naman, malaki gaihi.
1: Gadanlak pa gani kay Dolphy nga 63.
2: sa pagkakataong ito, Len, talagang bibili ka na ng catheter.
1: Kasi wala na tong hintuan at wala ng prino-prino pag titira si Darrell. Darrell, marunong ka ba tumira, Darrell?
3: Oo nga.
1: Oh, ano, patalikod, paharap?
2: Ari na lang ganyan ba? O, tiyari na lang pamangkot, oh. Galiad kong gatuwad.
1: Bahala na kung kay Darrell. Sige nga, suyuin mo si Lynn ah. Kasi isang lugar lang naman tayo. Dito lang naman tayo sa Negros Occidental. So, papasaan ba? Uuwi din naman yan si Lynn. Baka mag-meet kayo, Darrell, sa Bacolod.
2: Correct.
0: Na December pa ko uuwi dyan.
1: Oh, malapit na.
2: Dali na lang na.
1: Oo. Ano pa naman yan, yung December is breeding season.
2: Yes.
0: Kasi malamig.
1: Yes, malamig po.
2: So, ano, Lynn, gusto mo na mapabreeding?
1: Gusto mo na, Lynn?
0: Sigurado.
1: Lynn, gusto mo na, Lynn, madapatan ng itlog ni Darrell?
0: Katagawang hawak yan.
2: Ang itlog yun na balado umbok. Eh, hindi ka pa.
1: Daryl. Naniniwala ka ba, Daryl, na sa una lang yan yung takot-takot? Pag makatikim na, hindi na yan natatakot.
3: Oo, parang linalaan mo na yan.
1: Oo nga. Itry mo talaga, Lin, kasi hindi ka talaga maano, hindi ka talaga madidiretso sa langit kung hindi ka makatikim ng lalaki.
2: Oo, talaga.
1: Joke lang.
2: Ako nga, tumitikim, ikaw pa.
1: Daryl, i-describe mo nga yung ano, yung sarili mo for Ma'am Lin.
2: For Ma'am Lin.
1: Para meron siyang idea kung magkita man kayo sa December.
3: Tingkit yung mata ko.
1: Ooh.
2: Wow!
3: Manubo ang buhok.
1: Ooh.
3: 5'6 ang taas.
1: Wow! Mataas din.
2: Ang haba.
0: Kasi sobrang haba.
2: Oh, sige na.
1: Baka pang turo ng kambing yan, ha?
3: Medyo chubby.
1: Wow! Matangkad, medyo chubby. Maputi o ano, kayo manggi?
3: Moreno.
1: Kayo manggi daw, Lin. O si Lin naman mag-describe ng self for Daryl.
0: 5 lang ko.
1: Wow, 5.
2: Okay lang na,
1: Ang ano, katawan?
0: Slim, tapos sexy. Kita mo dyan.
1: Wow! Slim at saka sexy. Mm-mm. Anong size ka ba? Cup A, cup B?
2: Kaplog.
0: Eh. Hindi ako kaplog.
1: Cup A.
2: Cup A. Daryl,
1: Cup A.
2: Dako, eh.
1: Hindi, maliit lang yan yung Cup A.
2: Ha?
1: Oh, parang
0: malaki
1: ano lang yan.
0: Puwet. Malaki lang kung sa puwet.
1: Yung Cup A naman, parang nakadikit lang yan yung nipple sa panit.
2: At ito pasas, eh.
1: Pero malaki yung puwet, Lin.
0: Yes, kasi nag-exercise ko, eh.
1: Wow!
2: Sumusumba?
1: Kaya pala lumiliit ang tutoy niya, eh.
2: Kasumba na siya ko, no?
0: Oo, siyempre, marunong kumasayaw.
1: Ayan na. Nakapag-describe na si Ma'am Lin, Sir Daryl.
2: Ano na, Daryl?
1: Ano, pagtsatsagaan ba?
3: Pwede nga.
1: Ayun. Okay lang ba, Ma'am Lin, na ibigay namin or hingiin ni Daryl yung number mo para dire-diretso yung pagkakaibigan nyo? Mm-hmm.
2: As a December, talagang maano ka na.
1: At may susundo na sa'yo sa airport sa Silay.
2: Yes!
0: Wow.
1: Tama naman.
0: Para, okay lang, sibigay mo lang.
2: Oo, para sa December, mabubulkit ka na rin.
1: Oo, kaso nga lang yung isusundo ni Daryl sa'yo yung auto punebre. yung may kurtina
2: at saka may ano pa, may
1: sound,
2: may kasamang sound. Gusto mo ba malaman kung anong sound yon?
1: Alam ko yon.
2: Ano?
1: May bukas pa. Joke lang yon, ha, Lin. Daryl,
3: Tingtong na mo ng gugmas ang mga tigulang.
1: Wow! Anong title?
2: Ang gugmas ang mga tigulang.
1: Maksurban?
2: Daw bala mo?
1: Sino yung kumanta niyan, Sir Daryl?
3: Gakumpos na bala sinyo?
1: Gugma sa tigulang Maksurban or Victor Wood?
2: Kay ano ba ang kuya nga version ng Iya Ka Mabuhay Singers.
1: Ang pangit naman yan ng mga nire-request mo, yung mga love songs naman, para makapag ano ka ba, para makapagtula ka na ididikit mo sa kailin yung kanta. Title na parang team song nyo.
2: Ano kayo mga novelty man ang imo gina-request?
1: Yan yung ipa-ano natin, papatugtog pag magsusundo ka sa airport.
0: Ikaw mag-gitara.
1: Sige. Title ng love song, sir.
0: Hello?
2: Okay, Lin.
0: Ikaw magkanta.
1: Ha?
0: Ay, ako mag-gitara. Marunong ko mag-gitara, eh.
1: Pero sa ngayon, team song muna ang bubuuhin natin.
2: Anong team song niyo?
1: Anong team song, Daryl, for Ma'am Lin?
3: mata, depende siya.
1: Hambot, masimo da.
2: Pero Lin, sige, ikaw na lang. Anong gusto mo maging team song niyo ni Daryl?
1: Wala na, naputol na. Nalilingan sa kanya. Hindi naman, hindi naman game na game si Daryl. Pero type mo siya, Daryl? Sige. Dali, tawagan ko ulit, ha? Oh, ma'am Lin?
0: Po.
1: Okay lang ba sa'yo na ibigay namin yung number mo kay Daryl?
0: Opo.
1: Ayun. Oh, Daryl, handa ka na ba?
3: Opo.
1: Parang ikaw yata makaka-first goal kay Lin, ha? Pero
0: makapasa.
1: Pero
0: makapasa.
1: Imigitsura na, Daryl. Imigitsura lang namin, Daryl, yung apelido mo hindi naman Linti, ano? Daryl?
3: Hindi naman.
1: Ano yung apelyido mo?
3: Bilakampa.
1: Oh, so ang magaganap nito si Lin Bilakampa. Pag magkatuluyan. Lin Bilakampa
2: I.
1: Kapakapa. Sige, okay na kayo. Deal na kayo. Sir, wag mo munang ilagay yung ano ah, yung tawag mo sa amin, bigay namin sa iyo yung number ni ano ah, Lin ah.
3: Okay.
1: Ma'am Lin, salamat po, Ma'am Lin. May babatiin sa Bacolod.
0: May itag na ako ng number?
1: Sige, go ahead, ma'am.
0: Ito. 0905.
1: Okay.
0: 19.
1: Okay.
0: 51268.
1: Oh, ulitin mo.
0: 0905 1951268.
1: Okay. Ma'am Lin, salamat ha.
0: Okay po. Thank you, Troy.
2: Oh, thank you.
1: Sir Daryl, wag mong ilagay ha.
3: Okay po.
1: Okay, sandali. Ang oras, 11:28, mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

Tam na may angkor, batul pako. XFM. Balita kag impormasyon dira ko sa XFM. XFM. Damo ko na balaan, nalingaw.

0: It's 43 minutes after 11 o'clock. Madamong salamat sa mga nag-join sa phone pal nga programa. Kag sa tanan nga mga katropa naton nga nag-upod gid asta sa mga oras nga ini. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa ngalan sang mga mapisan nga mga station managers sang XFM Negros Island Region kag Panay Island, sa ngalan sang amon nga boss kag CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Madamong salamat. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night.
2: XFM. XFM.

0: Magazine ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlaw ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Excellent.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, at loob sa nga konsyon, isa ka pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: dili sang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C.

0: Alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
0: Santon Vitamin C, ang Alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Si Gary, sa kaservice ko, may arapos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko tayo, wala nagsakit ang ako likod.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
4: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga humparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugaran ko, pinasolve ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Senthan Plus Herbal Soap.
4: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearm. Hindi ma... Kuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
3: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap. Herbal Soap.
0: Sister Pain.
5: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: XFM.

0: Canton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nagbago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Canton Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.

0: panigoro ay namikutis, hamis. Miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor, agag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kaglutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kaglutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
5: Oh, galit. Diri yun.
6: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
1: Agar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil. Sanson Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanson Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanson Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, muri.

0: at Moringa Oil Premium D3.
1: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap.
6: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang pagkasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa ako na nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Sister Pain!
14: Pangalan ko si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na datay ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ibilis sa mga butika.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, 12 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, ini ang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pitsa, 18 na kita karon sa bulan sa Hunyo, adlaw kita ng Huwebes, mga katrupa, diri sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo nga mga radyo o FM band. Makita kag mabatian ninyo kami sa duha namo ka mga Facebook pages nga among XFM Iloilo 100.7 kag XFM mga Radio Patrol Iloilo. Mga balita nga mabasahan ninyo sa mga pamantalaan lokal kag nasyonal apang inyo na mabatian diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Maulanon nga Huwebes ang aga, nagtupa ang manipis nga ulan kagabi. Manipis nga ulan, pridyo malawig-lawig man nga pagtupa sang ulan. Tama-tama lang nga makapulo pamunyag sa mga katamna naton sa uma. Ilabi na ang mga nag-produce ang mga ulutanon, mga katrupa, nga sa ato na talopang dan sa pila ka mga sunod-sunod nga pagtupa sang ulan, bisan manipis lang, pero nakapulo pa umpaw blah sa mga nagakalaya na nga mga tanom naton sa kumhan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Thank you, Lord, sa ulan. Although nga nagasugod pa lang ang El Nino phenomenon, pero wala nagakulugan nga wala man nagaulan, ano? Wala lang bagyo, ulan-ulan lang para makapulo pa munyag bala sa mga nagakalaya na ng mga tanom naton. By the way, Subong Adlaw, Market Day Subong Saharo Market. Halin kagabi la sa isang aga, halin kagabi la sa is. Tub-tub Subong la sa isa aga, may night market ta. In other words, mga abyan, makapulo panindahan ka mo sa ang inyong mga kalanon sa mga merkado sa manubo lamang presyo. Sa buwas naman niya mo ang sa Mandurriao. Karon sa gabi ang Mandurriao Public Market, sugod la sa is, mumlad na ang mga bolantero, bolantera, singila sining nga mga pamaligya. Ining direkta gid bala sa uma, maka-avail ka pa sang medyo barato nga presyo. Siguro napulo tub-tub 20 pesos. Not bad, no?
1: Exactly.
0: Kaya kung dito na sila nga sa sunod siyang public market na modernized, lain naman ang presyo dito. So, ginatagaan chance ang mga bolantero, bolantera, nga wala na maka-avail sa espasyo dito sa sunod sa mga modernized nga mga public markets nga makahumlad siyang ilang inugbaligya para nga makaganar man. Matugnaw nga kagahon sang Huwebes, mga katrupa, pizza 18 sa bulan sang Hunyo. Ang ining bahin ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix, ang pinakamanamit ka kape, mga abyan, nga ako natilawan sa bilog ko nga kabuhi. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix may moringa, may mangustin, kag may soya powder drink mix. Ini mga katrupa ang naghatag sa aton sang dugang apersa. Hindi lamang ang pleasure sang pagpangapi, kundi naghatag pa sa aton sang food supplement nga makahatag sa aton sang energy. Ano man lang pulos, agit at pangapi nga nag-update mong sulok-sulok ka. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala nag-update sang sulok-sulok kaya wala niya sang caffeine. Ang caffeine na muna nag-update sang sulok-sulok ta kung masubrahan kita eh. So, ang Santon Plus Coffee Mix, bagod wala sang caffeine, bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix ang imnon mo, ang turoson mo, higupon mo, suyupon mo, wala problema.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa mga diabeteson, pwede gihapon ka mo makahigup sang kape. Pero Santon Plus Coffee Mix lang ha, kaya wala niya sang kalamay. Ang nagpatamiisin niya mong natural sweetener nga stevia. Mga diabeteson, pwede na kamo makapangapi, bisan na oras. Sa mga nagahana na mag-menopause, ng mga kababayanhan ko nag-menopause na gid, ining may mga mood swing na, ining mga naarabuto na, ining permi na lang nag-kumod-kumod bala. Tapos pabati-batian nila lain istorya ilaban na kay ila partner, laban-laban nag-menopause na. So, paib na ninyo sang kape nga Santon Plus Coffee Mix. Kapin pa kung permiga pulao. Hindi dahil makatulog kung gabi, laban-laban, gaminupos na na. So, may mga hormonal imbalances na ina sila. Di agod to nga magbulo balance, ang ila sining hormonal imbalances, paib na ninyo sila sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya makapabalansin ni sang hormonal imbalances ang Santon Plus Coffee Mix. Damo na da nga mga properties ang Santon Plus Coffee Mix nga wala sa iban nga kape. Wala sa iban nga regular nga kape, mga katrupa. Te ano pang ginaulat nyo? Magbugtaw na kag magbangon kag magsanton plus coffee mix.
1: Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pasiplata naton mga katrupa ang aton sini nga mga nagliligad. Bango diri sa XFM mga Radyo Patrol Iloilo na niniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Na kay balo balaka mo nga ang June 18 mabyan pila ka mga importante nga mga events sa aton history ang napagkit. Sa tung 1898, June 18, si President Emilio Aguinaldo nag-issue mabyan sang decree na reorganize ang mga provincial kag mga municipal governments. Nakaibalo wala ka mga sadtong June 18, 1908, ang University of the Philippines Sucon UP ang napundar pinaagi sa pagpasar sang Republic Act number 1870 nga naga-create mga bensang institusyon nga nagahatag sang advanced professional and higher education sa mga Pilipinas for free. Amo ina ginatawag mga estudyante sang UP nga eskolar ng bayan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nakaibalo-bala ka mo nga sa itong 1938, June 18, ang Commonwealth Act number 326 ang ginagaan na nag-establish mabiyan sa pagka-charter city sang Bacolod. Sugod sa ito nga mga tinuig, 1938, June 18, nangin sudad na mabiyan ang Bacolod City. The City of Smile.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa mga lugar dito sa Northern Luzon, medyo ulihin na ni sila yan mo, no? Katulad abis ang Ifugao o kunang Benguet. Sa itong 1966, ini sila mabiyan, June 18, ang probinsya sang Benguet ang napundar pinagi sa pagpasar sa Republic Act number 4695. Mga probinsya ni Mabian nga hindi pa highly developed la. Pero nagaproduce ang vegetables kag mga kararuto na, no? Mga utan dala naton nga mga gina-import halin sa Mountain Province. Mga carrots, mga cabbage, mga pitsay, mga tanom bala nga nagatubo lang sa medyo malamig na lugar. May mga strawberry gani dito eh, no? Sa tung 1966, June 18, ang Ifugao mabiyan na establish man bilang isa ka independent nga probinsya.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Muning pila ka mga importante mabiyan nga mga events sa aton mga nagliligad sa aton history mabiyan diri sa Pilipinas. Sa aton nga pagpangalagad, tamyaunta ang mga nagapamatian na sa aton sabong antes naton dalasdason ang mga balita lokal kag nasyonal. Sa mga amigo tara sa Bulilaw, sa mga e-bike drivers dapla, dira man lang sila gabiyahin, hindi sila pwede sa main road eh. So dira lang sila tiyog-tiyog sa Butuda. Bulilaw, Tricycle Owners and Drivers Association. Nagapulaw ni sila. Kidamo na daabi mga borders eh. Damo mga nagatrabaho sa mga call centers. Bla. Sa Batuda, Bacau Tricycle Owners and Drivers Association. Basta mga tuda-tuda ni, ayos gini. Sa Matuda, Maliao Tricycle Owners and Drivers Association. Sa mga tagpalamatik at followers tada sa pabiyar mo damo kita da mga followers ah. Taga aba sa Aganan, sa Pandak, sa Balabag, kag sa Deka. So, damo kita da. Ay may tagpalamati man galik kita da sa ano? Sa nuning barangay gan ini sa pabiya, dako man ning barangay, nami man ning klase barangay. Sa barangay nga gin kampanya na ito ni Katrupang Mario. Bla mga amigo man ni Katrupang Mario Hilonggoy. Dira sa barangay Palagon, Pavia, Iloilo. Aga pagli mga tao, gablog tao da kay dosikli populated man nga barangay bla. Ang ila kapitan Katrupang Janrey gaupod sa aton pro gapamate. Si punong barangay Noel Groy sang Palagon, Pavia, Iloilo. Happy viewing and happy listening. Pwede kamo makapadala ha sa inyong sininga mga comments, mga opinion sa mga issues nga talakay naton. Diri sa XFM Radio Patrol Iloilo sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Maying aga sa mga street sweepers naton. Nagtala taliti kagabi pero why untata? Subong maglabay ka sa mga kalyenis dala nun. Mga kalye kag mga main thoroughfares diri sa siyudad sa Iloilo. Limpyo na bangod. Mabiyan sa aton maaga pa nagbulog tao nga mga street sweepers. Lagpakanta ang mga street sweepers naton mga biyan nga naga bugtaw aga pa kag magpanglimpyo sang aton nga palibot diri sa siyudad sang Iloilo. May pila pa ka mga pagtayog sa palibot sang Pilipinas mga abyan, mga aftershocks. Ang Balot Island sa Sarangani gintayog naman sang magnitude 5.3 nga linog alas 4 kahapon sang hapon June 17. May pila pa ka mga probinsya sa Mindanao mga abyan nga sige-sige gapon ang pagtuhaw sa mga aftershocks, no? May ara man nga nabatyagan nga linog sa Binson sa Camarines Norte. O dito na niya sa Luzon. Magnitude 4.6 naman dito ya sa Binson's Camarines Norte. Sa nagligad to, nga duha kadlaw sa Anini Antikima, no? So halong kita. Sa mga nagabiyahe, halin diri sa Iloilo, padulong sa Antike. Kung mag-agi bala ka mo sa bukid, kaya mo nang masami mo, amo nang naandan natin nga ruta eh. Magpadulong ka mo sa San Jose Antique. Kag sa pila ka kabanuhanan sa probinsya kang Antique, masami kung haling ka sa Iloilo, nag-agi kita sa bukid, di ba? May mga reminders si Nada nga beware of the falling debris, no? Kay hindi nato mapaktan gamay lang nga pag ano nga pagtayog. Base bala mahulog ang mga bato sa ibabaw. Okay lang na kung mga daw mala inumo lang nga bato ang magligid kag maghulog. Ang lain na kung daw mala balay kag daw mala simbahan nga mga bato bla, no? So halong sa mga nagbiyahe from Iloilo to Antique. Pero ako yung katropang dyan rin, mayan ko mag-agis dalo mo sa may Chulas bla. Magpa-Antique ka, hindi agi kagid Coastal Line. Medyo malayo-layo lang siya pero ang scenery bla. Makita mo ang higad siyang baybay kag mga banwa sa dalom. Di tabi mapaktan mo, no? Kung wala man lang kamugadali, halin di pa Iloilo Pantike, halin sa Iloilo Pantike, mas manami magagi lang sa dalom sa coastal highway nila. Pero mo lang na, sa mga nagabiyahe, halin Iloilo Pantike, kaya hindi natin mapaktan ang pila ka mga aftershocks kung pila ka mapagtayog. Although may mga reminders man inada, pero ti safety first na siling nila. Mayara na da, ibrinawan din sa mga kurbadahon, sa mga medyo taas-taas na nga porsyon sang highway bala sa binukid nga bahin sang Antique. Kaya da nga beware of the falling debris. Oras mga abyan, 26 minutos nakaligat sa takna nga alas 4 sa aga sa atong pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. May ara, 70 ka mga ROTC students gindala sa Iloilo Provincial Hospital bangod mabiyan sige na suspitsahan nga na food poisoning. Nahilo sa pagkaon. Ginpayag sang Dingli Municipal Police Station nga kapin sa 70 ka mga ROTC students ang ginpangdala sa Iloilo Provincial Hospital bangod sa pagpati nga nahilo sa pagkaon. Ano yan klase pagkaon to man? Food poisoning. Halong kita sa mga pagkaon. Amo na basta mga ginatawag lang nga mass preparation sa mga nagapang-cater bla. Damo kiterer nga maayo. Mga isolated case man lang niya, no? Ining mga food poisoning bla. Mga byan, maayo nga balita. Hindi nagligad ng Martes, nagnubo sang average of 3 pesos ang petroleum products. Kada Martes, napatuman mo. Basta may anunsyo gani isang price adjustment sa petroleum products, mga katrupa. Kada Martes, ginapatuman, right? Nagligad itong Martes, may average of 3 pesos nga pagnubo sa presyo sang gatong. Subong naman, mga katrupa, may bayo naman nga balita ni. Kay ang presyo sang gatong maganubo naman ini mabyan bangod sang isa ka peace deal, peace agreement sa tunga sang Amerika kag Iran nga pagahiwaton dito sa Switzerland sa Biyernes na ni, buwas na ni. Kabay patuloy-tuloy na ni, sige-sige na ni mabyan ang paglagdaan ng isang peace talks o kung peace agreement sa tunga sang US kag Iran agunto nga maglubo. Sige-sige ang paglubo balasang petroleum products. Padayon ang pagnubo sang petroleum products mga birkon gatong sa international market sa ikaduhang adlaw sang trading ini kasunod sang peace deal sa tunga sang Amerika kag Iran. Ang pagnubo sang presyo mga biyan nga mahimo man ini makaepekto sa masunod nga semana diri sa aton sa Pilipinas sa ang mga masunod. Sa diesel fuel 9 pesos, 9 pesos kada litro ang iganubo niya sini sa masunod nga semana. Ang sa gasoline naman 5 pesos and 50 centavos per liter ang iganubo sa masunod nga semana. Ang kerosene medyo dako-dako, napulo ka pesos. 10 pesos mga biyan per liter ang iganubo mga biyan sang kerosene. Ti mayo ni. Mayo ini mga biyan nga mga balita kag pangamayon ta kabay pang buwas nga adlaw madayon na ang paglagdaan ng isang peace agreement sa tunga sang US kag sang Iran para mabalik pala sa normal ang presyo ta. Ang presyo sang gatong sang antes ang gira 60 pesos sa more or less 60 pesos sa diesel fuel kag 50 pesos mga biyan sa gasoline. Paring Donald Trump sino gani ning leader naman sa Iran di tanaw makilala ni kay gina-islan permi mo. Paring Donald Trump lalagdain nyo na niya peace talks kay gantos ang bilog nga kalibutan, no? Amo ni ang resulta sang mga gira-gira nyo. Sa piyak kabay mga biyan, kabay pa nga magabalik na sa normal ang pagtrabaho sa aton nga mga senador pagkatapos nga ginkilala na bilang Senate President mga biyan si Win Gatchalian. Kanabot amo abis sa mga nakahang up nga mga bill sa Senado. Katulad sini ang appointment sa mga AFP generals, ang mga Armed Forces of the Philippines generals bla nga ma-confirm ang ilang promotion. Then pagkatapos ang ilang promotion, ma-retire na one rank higher para paldo-paldo ang ilang pensyon. Gayuhom mo. Medyo labuot sa dalunggan ang mga yuhom sa mga generals ang Armed Forces of the Philippines nga naka-hang up ang ilang confirmation sa ilang promotion sa Senado. Iban sinimabian nagapangamuigid nga ma-promote. The moment nga ma-promote na, pag-promote mga biyan, pila lang ka binulan ng pungko sa bago nilang promotion kag mag-retire. Kundi palto, na-promote na, pag-retire pa nila, one rank higher pagid. See, ang appointment sang AFP generals nga wala matayon bangod sang pag-absent sang pila ka ma-membro sang Senado. Sa maayong palad na ano na na confirm na sa isa ka special session gin confirmar na sang commissioner appointments ukon PCA ang pag-appoint sa 5 pa ka mga personnel sang Armed Forces of the Philippines kag 85 pa ka mga opisyal sang Department of Foreign Affairs. Natabo ini mabyan sa ginpatigan nga special session sang Senado kahapon nga adlaw June 17 Miyerkules. Aprobado man sang komisyon ukon sang commissioner appointment ang 5 pa ka mga general kag mga flag officers nga sanday Vice Admiral Alan Javier, Major General Isagani Christie, Lieutenant General Edmundo Peralta, Brigadier General Nisiforo Diaz Jr. kag Brigadier General Rose Mawati Remo. Congratulations. Nalakip man sa Department of Foreign Affairs official nga gin-aprobahan ang appointments mga pinamo sanday Chief of Mission kag mga career ministers kag lakip na ang mga foreign service officers. Gin-aprobahan sa Commission on Appointments ang request nga i-waive ang personal nga appearance ang pila ka mga opisyal nga nagatrabaho overseas yara sa mga official nga travel o kung nagapadayon ang consular kag-diplomatic duties. Kung madumduman pa ninyo mga katrupa nga makapila ka beses na nga wala madayon, kaginakangawaan nga marimalaso ang appointment sang natumod nga mga opisyal. Matapos nga wala makapatigayon sang madamo nga sesyon ng Senado, kasunod sang pag-absent sang presiding officer sang amo nga tion nga si Anay Senate President Alan Peter Cayetano kaupod ng iya sining nga mga kalyado nga mga senador. Tisubong kailain ng Senate President mo, no? Yohom na congratulations sa mga nagkala confirm na ang ila sining nga mga appointments. Diri sa probinsya sang Iloilo, mga byan, masubo man ni nadangatan isang regular nga empleyado sang Iloilo Provincial Government. 15 anyos na nga nagatrabaho sa gobyerno bilang driver, mga abyan. Sus Maria Josep, pila ka milyon ni nga balor sang illegal drugs ang nasapuan sa iyang posisyon. Masubo man ni nga balita para sa kay Governor Arthur Defensor Jr. kay luyag sang gobernador nga drug-free man ang probinsya mo. Pero daw ka imposible man. No, that is next to impossible nga maging drug-free ang bilog na probinsya kung ang mga kabanuhanan sa probinsya. Mission impossible ina. O galing mas masuho pagkahit empleyado sang provincial government. Dadakpan mga katropa 7 million pesos nga balor sang ginasuspitsahan nga illegal drugs ang yara sa iya posisyon sa isa ka by-bust operation.
1: Exciting Pilipina!
0: Detalye. Iditalye tani dugay-dugay. Iditalye tani dugay-dugay. Dalas-dason tani mga balita lokal. Sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipina. Sang oras, 34 minutos nang nakaligad. Sa tak ng alas 4 sa aga, ang ining kabahin na ginadulong sa inyo, sang Santone Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Aga pa mo ni oras, las 4:34, mahimo na kamo makatumar sang Santone Vitamin C kung nakabugtaw kag nakabangon na kamo bisan wala pa kamo makapamahaw. Sa tunguna sa kinandan, kung magtumar ikaw sang vitamin C, dapat nakapamahaw gid. May tendency nga nag-hapdi sulok-sulok mo eh. Pero ang Yes to Health Incorporated nag-manufacture mga katrupa sang isa ka alkaline based nga vitamin C. Nga bisan wala pa kamo makapamahaw sa aga, mahimo na ninyo tumaron. Wala gahapdi ang inyo nga sulok-sulok. Amo ina ang Santone Vitamin C, alkaline based nga vitamin C. Adlaw-adlaw dapat may vitamin C kita, kay ang vitamin C amo ning pinaka iloy-iloy. The mother of all vitamins, mga byan, mga katrupa, ang vitamin C. Kun vitamin C ang paghambalan na mahimo na ni tumaron bisan wala pa kamo kinanan, wala sang liwan kundi ang Santone Vitamin C. Mga byan, maataga na kita. Baki-bakion talang katropang genre yung commercial ta kay timingon ba lang blam maubos ang isa ko kakap ka Santone by ano Santone Plus Coffee Mix. Kaya hindi na kuya kasaw nga hindi ko magprograma, hindi ko maka Santone Plus Coffee Mix blam. Si Barangay Kapitan da blam. Si Kapitan da sang Barangay Palagon Pabia nagatira man isa sang ano isang Santone Plus Coffee Mix. Si Kapitan Noel Groy, punong barangay Noel Groy, sang Palagon, Pavia. Sakay Tito Sen, may nga gaman. Sakay Tito Donald, pangtamayong tanis lang. Kaga si Miss Best in Swimsuit, basta may mga beauty contest lang na. Tirahon ka muna ni Madam Maria ka. Maria, ni Madam Maria. Oh. 36 minutos na nakaligad, mahigop ko ang kape ko. 4:36 in the morning sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipina!
0: Detalye mga byan sa isa ka-empleyado sa provincial government nga nadakpan 7 million pesos ginaligar suspected shabu. Ang masunod, pagkaligad lamang sa importante nga mga pahanumdum.

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM!
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa! Exciting!

0: Oras sa Exciting Pilipinas, 42 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nag-commercial ta, nahigup ko kape ko. Hindi ko kabatas, hindi magigup lang. Namit ko dyan sa muning nga mga oras, magigup siyang kape, no? Kapin pa kung Santon Plus Coffee Mix. Bugtaw-bugtaw kag magbango na, ha? Maghimos ang mga hilimoson sa mga kabataan nga magapadulong sa mga bulutuan. Sa mga may trabaho, subong adlaw, matamat na kamo, bangon. Bugtaw kag magbangon na, kag magpangape. May nang aga ka pa, makapreparar ka na bla. Hatag ka mo o isa ka oras nga allowance para sa travel. Kay diri sa syudad sang Iloilo, nagadugang na nga nagadugang sa lakyan. Ang aton nga mga dalan, amo sa gihapon. Diri sa Iloilo, hindi na basta-basta nga magtrabaho ka, dala-dala ka sa lakyan mo, adlaw-adlaw. Mabulabatyag man ang bulsa mo sang gasolina. Kagsang traffic, gini, no?
1: Exciting Philip!
0: So, hatag ka mo isa ka oras ang allowance para sa inyong travel time. Para hindi ka mo magpulok-pulok. Hindi ka mo malayit sa inyong sining mga trabaho. So, bugtaw kag magbango na.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Mga byan, diri sa siyudad kag sa probinsya sang Iloilo, ilabi na sa probinsya sang Iloilo, mga byan, isa sa pinakadako nga bypass operation. Isa sa pinakadako nga recovery, mga byan, sang ginasuspitsahan nga illegal drugs ang na-achieve subong sa aton sininga mga PDEA. Provincial Drug Enforcement Unit, PDEU. Kaya balo ka mo kun nga, ah. Sa isa lang katawo, mga byan, 7 million nga balor sang ginasuspitsa ni illegal drugs ang na-recover. Malain pa sini, mga byan, kay empleyado. May ara gidya nga mga tao nga luya gidya dahil magmanggarano, no? Sa mahapos nga paagib la. Iba niya, tamara na magpangabudlay. Ning gusto nila ya shortcut. Regular kang empleyado. Pwede ka man imo ya makasagod-sagod sang sapat. Galing kay hambal si Iban. Okay lang na kung manok sa gurun mo, kung baboy gani, digid. Pagsagod sang baboy, hindi basta-basta mo gyapon. Imo baboy bla. Imo bahog. Di mga abyan, amo ni problema kay dako gid ni nga problema ya galing kay tiway matakbalo kun anong mga rason siya sini. Papag-unon, mga abyan, kag-iprobar pa, id-iron pa sang aton nga gobernador Tutu Defensor Jr. Paghiwat sang mga random nga mga drug test sa mga empleyado sa Kapitolyo. Agod nga mapasiguro nga mangin drug free ang mga empleyado. Ini, mga abyan, ang pinakaulihi nga reaksyon sang aton nga gobernador matapos madakpan sang mga kapulisan. Isa ka empleyado, driver sang provincial government, ginhingadla naman niya, wala na ni alias-alias ah, nga si Giovanni Adilantar sang barangay Don Lotero West, Haniway, Iloilo. Isa ka truck driver, mga katrupa, nga na-assign sa provincial motor pool sa Banwasang Santa Barbara, Iloilo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Grabe.
1: Pilipinas!
0: Suno, mga byan sa gobernador at tubangon ni Adelantar ang kaso ng ipasaka sa yasang mga otoridad. He will face the law and take responsibility. At tubangon niya ang kaso ng ipasaka batok sa iya siling sang gobernador. Si Adelantar ang nakuhaan, mga byan, sang kapin ha. 7 million pesos nga ginasuspitsahan nga balor sang shabu. Kahapon lang sang hapon. Sa interview sa mga katapos ng media sa kay Major Dadji Dilima, ang aton nga Provincial Drug Enforcement Unit Head, madugay na nila nga ginaayam ang subject apang tuman inika danlog. May pagkamaliksi kabahin sa inyong operasyon sa pagbaligya sang illegal nga droga. Amo ang first portion kag second district. Ako ang first district, second district kag third district. Siya ang ginaligar, mga byan, nga supplier. Laban-laban ni kakas ni servisyo ni. Kung regular ka naman lang blang empleyado, no? Dawa agi draso na. Sabihin nyo kung sobra-sobra man nga kwarta kag ang shortcut ba lang nga pag manggaran, daw hindi man mayad ah, no? Daw ginahimo ka na nga ulipon blas ang kwarta. Nami na yung kwarta yung agin pangabudlayan mo, o kung nagmanggaranon ka man, nag-improve man, nagdamo man kwarta mo, kung gin palibugan mo bla, kagin pangabudlayan mo, kaya daw nahilak, o kung may mga rason na sa paggasto, pero kung gulpi ka lang nagmanggaranon sa questionable, o kung sa illegal mga pamaagi, daw galain batasan mo bla, kag daw gawaldas ka, kag siling mo daw hari, matyag mo kaya daw may kwarta ka, no? Pero kung agin pangabudlayan mo, imo yung kwarta nga natipon mo, gastuhon mo man ina sa reasonable nga pamaagi. Oras mga 48 minutos na nakaligat sa takna nga alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. May lokal pa nga balita mga bil nga daw makasiligni man blang. Dumduman nyo itong nagligad nga may balita ito nga nagbata bala isa ka bataon pa man nga Eloy. Pero antes madala sa ospital daw na bunag na ang lapsag. Ginbuligan sa ngiya amay, justa naman ito natabo nga. Sagi niya kabuto nga butong bata, nautod ang ulo. So una ginpangiwala pa sang amay mga bian sang nagbata. Nga lain ko noong nabutong niya. Pero sining ulihi, may mga report kitang nabaton. Informasyon angot mabin sa pagkakastobla sang ulo sang lapsag matapos nga ginbutong sang amay sa banwa sang dingli, Iloilo. Hindi konfirmado ko no. Wala ginkonfirmar sang imata sang mga asawa. Sa dingli, Iloilo, ang informasyon nga nakakas ang ulo sang lapsag matapos ginaligar nga ginbutong sang amay samtang ini ang ginabunag sa tung June 16. May pagpangusisa din ang mga kapulisan. Suno sa kay Police Captain Alwin Salmon, ang officer in charge sang Dingli Municipal Police Station, nakikangot sila sa ginikanan sang natungdan. Gintinguan Manila nga makontak ang amay agud nga makapatag sa matutuod gid nga natabo pero tubtub sabong hindi pa malabot ang mga natungdan nga himata sang nagbata nga Iloy. Nagapabilin sa ospital ang 22 anyos nga Iloy kag padayon nga ginaobserbahan ang iya sining nga kondisyon. Nabaloan nga may mga aligasyon maabin nga ginbutong sang amay ang ulo sang bata sang nagbunag bala nga Iloy sa Rural Health Unit lang. Rason ko nung nautod. Iyan ang classic investigation sa mga kapulisan. Why makita ang bata? Oh. So, nagligat pa rin adlaw nga why isang confirmation kung bala nautod ang bata o ulos ang bata o kung wala. Pero ang lesson learned ta sini nga ang mga ano bala, ang mga babae, mga manug-iloy, manug-bata, dapat may regular gid nga prenatal. No? Para bala nga mabalaan ang posisyon sang bata kag ang kondisyon sang bata, dapat gid may prenatal. Kag dapat gid mga abyan sa ospital gid, no? Hindi lang basta-basta nga sa balay ninyo kun sa mga rural health unit kun makahinga agaw man sa ospital, ano? Kay ti ini mga abyan isa ka delikado man ni, no? Abinyo ang isa ka Iloy kun nagabunag ang isa niya ka TLC na katrupang genre dawara sa bibi sang kamatayon mo. So mo na hindi basta-basta ang pagka-Iloy, ang mangin Iloy. Hindi basta-basta ang mangin Iloy. Idalahon mo sa siyam ka bulan, ibun-a mo sa pinaka-pirsado nga pagbun-a, kundi mo kaya pagbun-ati. Piri-irian tiyan mo. Misisarya nun ka. Mahal nga daan. Pero ang iban, bangun sang kamalon pili, itong ginilang ibun-a, kung magwa ang lapsag. Pagwas ang lapsag, padidiyon pa. Ha? Atindiron. Basta nga makalakat, tudloan, the first teacher sang bata, amo ang Iloy. Paeskwilahon, pailisan, pakanon. Patapuson sa iya kurso. Pagprofesyonal, alaw na. Hindi na makaulikin sa ginikanan. Nami goro ng mga kabataan, nga muna yung pagbinatasan, ipabati sa ila ang kantabla. Ni Freddy Aguilar, blah, katrupang genre, blah. No? Amo man ang observation to sa mga tao sa inyo to sa ginikanan. No, daw ay nagsapag mga kabataan sa ginikanan na subong no. Ning daw wala na blagalan tao blag kung paano nagpangaburda ang ginikanan sa ila. Sa tiyon nga, hindi pa sila mga professionals, why pa sila sa mga income. Pamatiin nyo blag ang ambanon ni Freddy Aguilar kay basi kung ma-remind man ka mo blag. Oras mga abyan, 53 minutos na nakaligad sa atak na ang alas 4 sa aga. Ang iningabahin ang inadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Supplement for Men. Nakaibalo ka mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga abyan, amuna ini ang... Amuna ini ang solusyon sa ang problema ni Pidring nga wala na nagatungkaro si Junjun. Mahuloy una kag wala na ginagamit pa ang isa niya ka function. Pangihi nga pangihi na lang. Nalipatan niya na ang isa ka obligasyon ni Junjun nga magpamunyag sa dapat bulunyagan. Tiari na ang Turbo Dietary Supplement for Men nga may turbo. O kun nga may makag ka club buwas ka nga amoy ni mabyan ang pinaka epektibo nga pagpabakod sang panindugan. Pagpalawig sang standing ovation ni Junjun. Pag ang pagpabalik sang nagakayaba nga performance sa kama nga daw iya sang hormentado nga kabayo o kun daw iya sang rabbit nga desperado. Testingin ninyo ang Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutos antes ang championship o kun inkwentro kay sigurado may chance pa nga mag-champion si Junjun. 30 minutos. Mabatsagan gid ang epekto ni Turbo Dietary Supplement for Men kay sa pirtahan pa lang kamo sa inyo kwarto, nagaalsa na ang buol mo. Mabakal ninyo ini ang turbo ha sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Katulad sang Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa South Star Drugstore kag sa All Green Pharmacy. Subong man sa generika, no? Kapin pa subong katropang dyan, medyo matulutog na o bala doon, nami man iligid-ligid. Kagi kupo-kupo, bala mo nang nagkakadali, iban kay iti, pagbugtaw, why pa, why dahil nagabangon? Iga, dulugsing-dugsing pa, inakon may dulugsingon. Mga balita nasyonal, mabin si PNP CIDG Director General. O kung director nga si Major General Roberto Monrico II nagapati nga sigihon gid ang investigasyon may kang tanan sa pagkalumos allegedly kag pagkapatay sang duha ka mga Ateneo players, basketball players sang Ateneo de Manila University. Ang ila sining basketball team may ngalan nga Blue Eagles. Ang nagkalamatay, dumduman pa ninyo, Amosanday Rene Baterbunya, kag si Divine Adili. Suno sa PNPCIDG, mabiyan, hindi aksidente ang pagkapatay sang dua ka mga student athletes sang Ateneo de Manila University. Membro sang Blue Eagles nga basketball team, nga ginakabigman nga mga key players, o kung maayo nga humanang pang sa basketball, sang Blue Eagles, mabiyan, sang Ateneo de Manila University. May pagpati ang PNPCIDG nga hindi aksidente katulad sang ginaklaim sa mga taga-Ateneo. Kag ang sang grupo nga nagpatigayon sang team building nila dito sa Aurora Province. Hindi pa sila makonvince o kung makonvince nga aksident ang pagkalumos sang duha mga abyan. Bangod may mga witnesses na sila subong nga ginatipon. Daw matamat ng guwa. Basi, bala, basi. Antes ang pulo-paligo sa dagat, basi gin-initiate bala ang isa ka hazing sa ila sininga team building activities. Tindi na pwede ang mga hazing-hazing subong sa mga eskwelahan, sa mga fraternity, hindi na pwede. Kay pila ka mga estudyante na nga ginpaydalo mabiyan sa hazing ang nagkalamatay, illegal na ang hazing. Physical na katamay, no? Actually, ang pagpati sang PNP kag CIDG, ang insidente sang either kinastigo kun hazing, hiwala man nagkakulugan mabiyan nga sa beachfront gid, no? Siguro mga 700 meters ang distansya sa shoreline. Ti inimabian padalman ini kay ti hustisya ang ginapanawagan eh, sang pamilya bla. Si Divine Adili taga Nigeria ini, breadwinner maning pobre ni. Nag-eskwela di Pilipinas kay ti medyo nubo-nubo gawas tuition diri. Ti nakasulod sa basketball team sang Ateneo. Maayo man ang record sang bata. Amo man nining si ano bala? Si Rene Baterbunya. Maayo man ni. Mga mabuot ni sila eh. Galing kay ti ano man nga insidente man. Vamos sa mga eskulahan mga bien katulad sa mga high-end ng mga private schools bala. Grabe man da ang hisaay eh. Sa mga athletes may mga ano, may mga grupo-grupo man bala, may mga isa-isa man. May mga jealousy man ah, no? 58 minutos na ang nakaligan mabiyan sa atak na ng alas 4 sa aga. Pasiplatabi sa mga nagapangunang mga balita international. May mga plano man nga atakihon ng White House ako. So, sino nga mga grupo yan sinaman? May report kita nagikan sa News Center mabiyan nagapayag nga ginanonso ni US law enforcement o kung sang mga US law enforcement nga natapna nila ang ginaligar mabiyan nga pagpangatake sa White House sa tiun sang ginadugukan nga mixed martial arts event ang nga gintabungan ni President Donald Trump. Sunod mabiyan sa Federal Bureau of Investigation. Yara na sa ila sine kustodiya ang madamo ng mga tao nga naangot sa among plano. Ginapayag man sa Department of Justice ng Amerika nga may kaso sa batok sa lima ka mga lalaki nga nagaplano nga magpalupad sang drones nga armado sang mga palupok sa among event. Agud nga mapersa ang mga tumalanaw nga magbiya sa lugar, agud nga malutang sa mga snipers ang high value targets samtang nagapalagyo ang mga tao. Isa sa mga naarista sunod sa criminal complaint amo si Tycoon Proper, 19 anyos ang edad nga ginakustudiya sa June 10 sa Ohio matapos nga ginpaybalos ang iya sini Eloy. Ang mga kapulisan nga nagacommunicate sa online sa isa pa ka mga ukon sa isa ka extremist group. Do kapila na ni si Donald Trump mga katrupang genre nga i-attempt nga assassinate no? Isa, duha, ikatatlo. Dumduman mo tong nagakampanya pa lang siya. Nga, nadaplisan tong dalunggan niya, bla. Maswerte man yung klase, tao si Donald Trump, no? Una yan tong attempt, mga byan. Sus, wala gani tunga sa pulgada mo. Basta na daplisan ang dalunggan to ni Donald Trump. Timing mga daw naghilay siya, bla. Bangod naga-deliver siya sa iya sininga speech sang naglabay nga daw jet ang bala sang armas sang isa ka replay oh daw basi ang init lang to sang bala nga naglabay sa dalunggan niya ang nagtama bla. May bandahi, may bindahi ganito mo una yan to tapos may ato pag ito nga naga-golf bla to si Donald Trump sa isa ka golf course to bla nadakpan man tong assassin. Pero wala itong makapalupok sa lutang niya. May harapag ito, tinipon-tipon ito sa White House mismo. May plano man itong isa sa mga nagatambong itong apat yun siya. Tiyari pag ito gulihin eh. Damo ng mga plano, no? Nga asasinaron si Donald Trump. Amuna, mga abyan nga ang mga presidente. Ang ila sini nga mga presidential car. Grabe ni bulletproof ni hindi ni malutlan basta-basta. Bisan sa din nga presidente, no? Hindi lamang sa Amerika, bisan diri sa aton sa Pilipinas, ang inasakyan na ni Pangulong Bongbong Marcos nga presidential car, bulletproof na. Kaga may arap agani isna kung mga medyo delikado ang sitwasyon, may mga decoy pa na. Abi mo dito gid gasakay ang presidente sa presidential car. Actually hindi, may arap pa gid sa nasakyan. Kung mga mahina-ina lang ang intelligence gathering mo, hindi kagid kapatay sa presidente. Ang presidente lang mapos pinatay amo si John F. Kennedy. Galing kay ti yato, nagamotorkid to siya eh. Gasakay sa blaka trupang dyan, Ray, sa isa ka, ano, sa isa ka top-down nga limousine o Cadillac blaka. Oh. Sa Texas to sa tinira, di ba? Gasakay siya sa top-down nga Cadillac. Ti wala tabon. Oh. Upod niya to si, ano man, si sawahon niya. The assassination of John F. Kennedy. Eh, ng mga presidente ni fully secured gini sila kay tidamo lang nag-attempt nga patyon sila. Either anti-administration o kon mga katapo sa mga terrorist group, no? Amo ni ang mga tawo nga may tuyo mga byan nga patyon ang presidente. Bisan sa din mga rasyon ah, no? Oras mga katropa, 3 minutos na nakaligad sa takna nga las 4 sa aga. Nagabot si Pangulong Bongbong Marcos Mabian dito sa Russia, no? Sa isa ka diplomatic visit kahapon sa nagabot. Iniagod nga magtambong Mabian sa ASEAN-Russia commemorative summit kag magupod sa pagpatigan sang bilateral meeting, so upod ang iban pa nga mga naglain-lain nga mga regional leaders. Ang ining summit Mabian of course regular ining ganahiwat para sa pagpapag-on sa mga diplomatic ties, economic ties sang mga pungsod nga luyag makaangkon sang peace not war, no? So amin eh, kabahin sang obligasyon o mandato ni Pangulong Bongbong Marcos o kun sang sinuman nga presidente. Sa piyak kabahin mabin sa mga taga-Mindanao, ang nga nag-aantos gapon subong bagong sa epekto sang magnitude 7.8 nga linog. Mayunik ay nakahimu na sang tikang ang mga senador ta nag-approve mabian, ginaprobahan sang mga senador o unanimously nag-adapt sang isa ka resolusyon nga nagapadasig sang pagpasar sang pundo, pagtigana sang pundo para sa Mindanao earthquake victims ukon Mindanao earthquake relief and rehabilitation efforts. Napasarin ni kahapon nga adlaw, ginatagaan sang priority sang mga senador ang pag-rehabilitate gilayon sang mga nagkalaguba ng mga buildings, mga kalsada kag mga tulay dito sa Mindanao tuga sang June 8 nga 7.8 magnitude nga linog mga abyan. Ini kasunod na sang regular session kahapon kaya madamo mga abyan sa

0: Kalalitik sa Linog. Double time mga senadora. Kaluluoy man tong mga kasimanwata, mga katrupata sa Mindanao. Pila na kaadlaw ang delay sa klase sa mga kabataan dito. Lakip din mga binanti ang economic activities sa mga rayon, apektado. Ang pagpadala sa ilang mga produkto halin sa Mindanao, katulad sa mga tuna, katulad sa iban pa ang mga dilata ng mga sardinas, kagiban pa nga produkto ng halin sa Mindanao, mga prutas na canceled bangod hindi magyan ang pila ka mga major highways sa Mindanao nga among ginaagyan sang mga trucks nga nagadala sang mga produkto halin sa Mindanao nga ginadala sa Visayas region kag Luzon area.
1: Exciting Philip.
0: Dugang pa nga mga balita mga katrupa nga aton ipabati sa inyo. Hatagan kita isa pa kaugnat sa aton nga panumdom. Magabalik ini nga pala tuntunan ng Exciting Pilipinas. Pagkaligat pagit sang importante naton nga mga pasibalo.
1: Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Diyan, may komersyal pa tara. Pagbalik kita mga ben, pagkaligad lamang sini.
2: XFM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Tahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanson Plus Herbal Oil.
9: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline the vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ako galis si Lisa.
13: And I'm proud Sister Pain user.
12: But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagbili sa mga butika.
15: Makalage na ko.
1: XFM.
16: Patropa mo.
15: Exciting.
17: Mga katropa. Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold.

0: Luminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung pamamaga ng bintik.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santone Coffee Mix.
4: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Exciting.
1: Oras sa Pilipinas, 14 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Ang ningabayan nga nadulong sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap maabyan may glutacogic kag may virgin coconut oil. Nga mo nagapahamis ang inyong akutis kag nagapaputi sang panit. Gagamiton lang adlaw-adlaw ang Clear Skin Herbal Soap. External use lamang ini, gani wala sang chemical reaction samtang sigigi ang gamit ninyo. Pwede magamit sang mga dalaga, mga bata, balo, siparada, mga binayaan, mga laon, mga anald, pwede gid makagamit siri. Basi pa lang sa ikaduha ka bes for the second time around makasalapo pa sang kalipay kag paghigugma. Basi amo paning chance sa ninyo nga makapamana liwat, makaboyfriend liwat. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Basta gamiton nyo lang adlaw-adlaw, no? Wala na sang kinanglan pa nga magtumar sang tabletas, kapsula, sa handom kung tinutuyo nga magputi kag maghamis ang kutis. Basta adlaw-adlaw lang gamiton, it can make you 10 years younger looking. Sigurado ko subong balita mga naka-headline subong nga adlaw sa mga national daily star, headline gini subong sigurado ko. Ang pagpamtang sang bago na nga Senate President kag legal na. Nagkilalaho na sang mayuriya si Senator Win Gatchalian sa ginpatigayon nga special session sang Senado kahapon nga adlaw. Si Gatchalian mabi na nagtalos na sa pwesto ni Senator Peter Alan Cayetano o kun Alan Peter Cayetano. Nga daw hindi magaling sa pagka-Senate President. Amo maningin obreto dito sa Congress. Nag-arrangement sila nga 50-50 o kun sharing of speakership sa Kongreso. Sa kay Lord Velasco Tobla, ano nga natapos ng iyang katungang term? Hindi na siya magaling. Nakabuyoron ta na. Kaya mo man eh, masinado ni mo niyaman, pero te, nag-giveway man. No? Budla ni si Alan Peter kay Tano kay daw may batasan ni Bla nga daw may pagkababayin on Bla. Nagpagbaylo-baylo, pinsar niya Bla, no? Wala man ko yung nagsiling Brad Tana sa... Wala man ko yung nagsiling nga upod na muna na isa sa una sa parlor. Basta ang observation ko lang yung may pagka, ano ah, may pagka babainon bla. Nga daw hindi bla firm sa panindugan. Ay kung lalaki, kayo may katrupang genre ah. Bisan sala man na ah. Desisyon ko, kaya desisyon ko na yan, panindugan ko na yan, no? Nagaserbi na si Gatchalian bilang Senate President. Pultempore kag acting Senate President sang June 3. Pero subong mabianti siya na ang bago nga Senate President, ah, no? Ginpatawag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang special session para nga pahanugutan ang Commission on Appointments. Agod nga aktuhan kag matalakay ang Cabinet Military kag Foreign Service Appointments. Lakip na ang pagpasar mabian sa mga masunod nga manghagna nga nakabimbin na o kung nakahang-up mabian nagkunol sa Senado. Katulad sa National Center for Geriatric Health, ang amendment sa government assistance to students and teachers in private education, ang assistance to individuals in crisis situation, ang pag-amend sa universal access to quality tertiary education, last mile and geophysically isolated and disadvantaged and conflict-affected areas, yung mga eskulahan, ang pag-amendar sa mas sustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act kagang anti-political dynasty law. Ang Presidential Merit Scholarship Program. Ang iban pa nga mga hagna kag mga bills mga bin nga may tinutuyo sa pagpabakod sang social protection kag ang pagpaumwad sang pangabuhi sang isa ka ordinaryo nga Pilipino. So kabay pa nga maaktuhan nila ini. Kaya ginakabig ini mabian nga mga urgent measures. Ining ginadalian bla nga talakayon bagod mapatuman na nga mangin kasuguan. Ti ini mabian kabay pa nga sige-sige na ini kag maka ano na maka take off na. Yung mga senador nga nagabinais kun sino magauyat sini sa amo nga posisyon. No? Kaya ang mga pumuluyo mga byan, ala, sige lang atanga sa binais nila. Gaiban, gapahuway na lang sa banga. Iba nag-engage na lang sa illegal drugs. Iba nag-engage na lang sa online gambling. Basi pa lang. 19 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5. Pasiplat kita sa nagapanguna ng mga balita sa luwasang pungsod. Maayo man yung balita. Kabay pa magasunod-sunod na ang maayong mga balita. Agunto nga mong pawan kita sa... sa pagpanghakroy tablas pagpangabuhi kada adlaw. Basta may konflikto, may gera, may inagaway sa pwesto. Amo ini ang mga bagay-bagay nga nagapakunol sang pagpangabuhi sang tao. Nung hindi na bala kita maka-unite, kag hindi na kita makahimo sa mga bagay nga magresulta sang kayuhan aton tanan. Sa balita international nagasilingdre, dalayo na nga pagabuksan kag magasugod dinhi sa Biyernes nga adlaw buwas ang Strait of Hormuz, mga katrupa. Sunod sa kay US President Donald Trump, kasunod ini sang anunsyo sang White House kag Iran nga nakumpleto na ang deal o kasugtanan nga magatakop, mga katrupa, sang giyera sa Middle East.
0: Exciting Filipina!
1: Palakpakantay si Donald Trump kag ang taga Iran. Magamarka ang liwat nga pagbukas sang isa ka importante nga energy checkpoint sang dako nga tikang padulong mabyan sa pagtakop sang binula na nga giyera kag problema sa ekonomiya bangod sang US-Israeli strikes sa Iran nga nagsugod mabyan sa tungbulan pa sang Pebrero. Apat ka bulan nga ginamo nga pagpanghakroy sang mga third world countries kay timid yung mahal mo ang gasolina kag krudo kag iban pa nga mga rasones nga mo ang mga third world countries wala niya sang bastante nga supply sang langis eh. Kung may araman ni ka deposit sa kadagatan nila, medyo mahal ang pag-explore. Paredi sa atos Pilipinas, di pa kita makasarang mag-explore sang ginapatihan naton nga may mga natural gas sa idalom sa mga kadagatan naton. Kaya nga aton nga may expert din eh, tasok lang ang gasuyop, jetmatic, TY, nada. Una na nga gin report mabiyan sang Iranian media nga tatlo ka oil tankers kag duha ka mga cargo ships nga nagadala mabiyan sa mga goods ang nakaagi sa lugar nga subject sang nagligad sang US naval blockade. So gin palabay na sang Amerika. Ninya sige, labay ka muda. Dalaan nyo da ang mga langis kundi inyo man na i-deliver kagiban pa nga mga goods sa ila sini nga point of destination. Sige, sige, labay ka mo. Kay ma-istoryana kami sang leader ninyo buwas nga adlaw. Nagapreparar na kami di sa White House, sa Washington para nga istoryahon namo na. Kabay pa malagdaan na ni. Madala kami bullpen. Hambala ninyo, ginambala ko na to leader ninyo sa Iran, hambali Donald Trump nga madala siya sang bullpen. Kagakuman, no? Budlay na nga may lagdaan ka mo itong peace agreement tapos why black ka mo bullpen ako. Mapirmahan na kung tani sa blay pa. Why bullpen? Alang-alang matamark ka to. Ah, si paring Donald Trump, di ka magkalipat ha, dala ka bullpen. Amo man itong hari-ari sa Iran to, dala ka mga duha sang bullpen para madayon ang paglagdaan na yung pagpirmahan na isang peace agreement. Hindi nyo gid pagkalimta. Lipatan nyo lang inyo nga mga iban nyo nga mga personal belongings. Sinigid ang bullpen na as of this time ha. Ipreparan nyo gid. Ang nami-nami gid ang bullpen blind. Ning wala nagalapta agi ha. Yun payag man sang mediator ng Pakistan nga pirma na ang ining peace agreement sa Biyernes nga adlaw. Kay balok ka mo kundin pirmane dito sa Switzerland. Malupad ning duha ka mga leaders, leaders ang Iran kag leaders ang Amerika. Bit-bit ang bullpen. Magkadto sila sa Switzerland. Upod ang mediator nga Pakistan. Siguro ang Pakistan basi may dala man ni reserva bullpen. Kay siya ni mapatigayon eh. Siya ang nag-mediate eh, no? So matabo ining paglagdaan ay mga katrupa buwas ng adlaw. Kabay pa nga matigayo na niya. Para bala nga untat na ning gira. Puntat ng pagbinumbanay. Pero matapos ding gira, manghire naman ni ang Iran mo. Kagiban ng mga kaiping ng mga Middle East countries, ng mga nagkalapiktuhan tubla ilang mga infrastructures, manghire naman sila mga obrero, ang mga engineers tali, mga architects ta, mga panday ta, mga welder ta, preparar kamo kung naara pa man lang kamo sa qualified nga age bracket, kuha na kamo daan sang mga certification sa TISDA. Kaya yung TISDA, internationally recognized ina, accredited ina sa iban nga mga nasyon, na kung may certification ka da, qualified ka. No? Mga welder, ha? Damo-damo to scrap iron nguro sa Iran. Pagkatapos ang crisis, mga binamon na niya, ginatawag natin balang opportunity na, no? Oportunidad na para sa mga sa mga katrupa ta nga may mga abilidad. Mugi din na, kabay pa nga magatayo yun na inimab yan nga peace talks, agunto nga waay na gira. Tuloy-tuloy na ang ligaya. Sino di talamyawon ta, antes kita magtakop man, katrupang dyan rin, be, lugo be, mang namyaw tanay, sa imo da be. Why good out. Ang oras mga katropa sa atong pagpangalagad 25 minutos na ang nakaligat sa atak na nga alas 6 sa aga o kung alas 5 sa aga 5:26 at ipangot na ta alas 5:26 na mahinga ka lang sa kay Mark Joy are balo alayon sa Cadiz City sa public market nila may meat shop da siya eh. Sa aton siningan batag palamati diri sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo nagupod sa aton halina haling kaina sang aga tubtub sa sining mga tinion sa mga taga Bangga Maliaw Pabia kag subama sa mga taga barangay Palagon Pabia sa kay punong barangay Noel Groy sa kay Miss Swimshot sa kay Donald Trump Donald Tito Donald dira abroad galito sa internet lang eh sa kay Tito Sen may nga gada. So buman, sakay Mr. and Mrs. Jubin Caballero sang Lunok Itiri. Sakay mo Roy Ray, dira sa Bulilaw, sa Nagabaligya sang Paris. So buman, sa aton nga mga amigo sa Bakao, sakay Tutong Uga, Tutong Guardian, Tutong Piang, kag sakay Boy Luto, sakay Boy Built Bag, kay Mike Ardino, kag so buman, sakay Papang Ray, sakay Anselmo Castaneda, alias Nano, maing aga, gupod gini siya sa cellphone niya blang keypad pa na. Okay, mahingaga sa inyo. Mga biyan, ginakulabos kita sang panahon sa itong pagpangalagan. Magabalik ako sa Takna alas 6 dala ang mga nagapangunang balita sa Express Balita sa aga. Gupod ko din sa technical side si katrupang John Ray Bertis para sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo. Ini si katrupang Alvin Dennis Tarabang, XFM News.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama yan naman ang ipong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa ipong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, ako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera. No? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gasto at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
1: Yes. At sa mga kababayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. At pwede rin kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman. Bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas nito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit, ano? So pag-usapan natin mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
2: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
1: Yes,
2: ano?
1: So,
2: yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete na ng mga hormones. Itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yan, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon. Kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. Pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titignan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtama yung size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kamay, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre. Di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
1: Parang ganun to.
2: Oo, sobrang
1: pero
2: laki.
1: Hindi proportionate yung
2: hindi katawan. Proportion, oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Oo, laging. Hindi nga sila makatayo ng diretso. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal, kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor.
1: Yun. Yan.
2: So ito 'yon. So may mga ano yan ha, yung acromegaly may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki eh, di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
1: So, mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa itong uri po ng sakit?
2: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madali makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms yan. Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang pabalit-balit sila . Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So, kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, ganyan yung itsura na may mga acromegaly, parang ang laki ng panga. Tapos, tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos, yung dila, lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos, yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko, ano? Tapos, nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila, nagkakaroon ng parang additional growth, na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwala yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
1: Mm-hmm.
2: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
1: Mm-hmm.
2: O tumatangkad o lumalapad.
1: Ayun. So mga kabayan po natin, ha? Pagka kayo po'y nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan ay pumunta na kagad sa inyong pong mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yes Health Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag na ang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po yun nga yung nabanggit ni Doc kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
2: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina, medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilala na may ganitong unusual condition, ang kailangan lang talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
1: Mm-hmm.
2: Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
1: Yes,
2: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, hormone din yan, o yung estrogen, yung testosterone, progesterone, malahat yan mga hormone yan.
1: Mm-hmm.
2: So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
1: Ayun. Maraming salamat, Doc, ha. So mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatawan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para pinpoint, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
2: Ito pa naman, partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland nito.
1: Oo nga.
2: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga.
1: Mm-hmm.
2: Oo, yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
1: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, ito pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
0: anak. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Dok, na uso ngayon ng sore eyes? Marami mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
2: Lalo na nung summer. Marami yung sasabi na may sore eyes. Hmm. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pangmata.
1: Mm-hmm.
2: So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection.
1: Mm.
2: At ito yung nagkukusa kasi ng gumagaling. Oh. May limitations. Ano. Pero yun nga lang, may matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
1: Mm-hmm. Kaya sa mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang ating pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang ating pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun na rin sa mga kababayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract at iba't iba pang problema sa inyo pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
3: VisionX! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa VisionX Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa VisionX Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: VisionX! Epektibo! Subukan mo rin! VisionX Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no?
2: Mm-hmm.
1: Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, pero may possibility na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, sa family history natin, kung mayroong nagkaroon ng pituitary adenoma or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magti-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka... yung pituitary gland, growth hormone ang pinoproduce yan. So, ibig sabihin, pag production, talaga lalaki ka. Hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system.
1: Hmm.
2: Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita nito na ano na risk kapag develop nito, ano. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So mas maganda talaga magbubuntis ka tama yung edad mo, ano, para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. So kung ang ating pamumuhay kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland, ano. Kaya kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain niyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
1: Oo nga.
2: O affordable, di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, paki-try po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up, sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Wala naman nakikita.
1: Yun nga.
2: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old eh. Sa dami ko nararamdaman. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh. Di ba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahin nyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approve yan.
1: Yes.
2: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, mahirap hindi natin yun. Sinusuportahan yun, no? Mali po yun, ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin. Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit, na para hindi po kayo mabiktima, doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong, partner eh.
1: Dami to.
2: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Actually, concern yan ng DOH ngayon. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
1: Nako.
2: O, kaya dito po, sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
1: Ayun. Ayun, sa mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong pong kalusugan, siguraduhin po na araw-araw makakainom po mga kaibigan ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
2: Minsan ginagamit pa yung Tatak natin, liquid drinks. Wala naman tayong ganung produkto. Okay. Pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
1: Ngayon ha? Ayos mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Samsung Plus Gold.
4: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Minom po ako ng iminom ng Samsung Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, aiinom mo yan ng Samsung Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Samsung Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, minom ako niya. Malakas po ako.
3: Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold.
6: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Samsung Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of
1: Health. Okay, mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? Kung meron kayo pahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
2: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga na-operahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications. Ano? So, ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C. 1 capsule 3 times a day din. Kasi ang vitamin C, maganda siya sa sugat, sa healing. Ano? And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo, sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
1: Ayun. Ayun. So mga kabayan po natin, nagsasuffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work, masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwersa, Doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
2: Hindi
1: ano?
2: Talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
1: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
2: Naku, yari.
1: Delikado po yan, ha?
2: Baka madoble yung loss-loss, ano?
1: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
2: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya. Ano? Ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahilig magkape talaga. Isang beneficio yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, napakaraming beneficio. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anihin. Ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Mm-hmm. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, mm-hmm. May benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkaline content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. Mm-hmm. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, eh meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanina ng reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Mm-hmm. Una-una yung moringa, super antioxidant, superfood yan. Mm-hmm. At yung santon, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, hindi lang kayo puro capsule.
1: Yes, so.
2: Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. Mm-hmm. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
1: Minsan kasi yung iba nagsasawa, no? Sa dami ng mga capsule na iniinom. Ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kababayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, sa mga kababayan natin na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, and napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
2: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-uso ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low carb diet. One of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
1: Ayun. Okay, Doc, nako. Wala po tayong oras. Bukas overtime. Po muli, ha. Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon na ang malusog na katawan.
1: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. At samantalang kapaalam, bukas po muli, ha. Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Yes to Health!
3: XFM.
8: XFM.
9: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay.

0: na si Jesus. Amen.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Padayat na kubwasa.
4: XFM.
5: Patropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: RSX FM Philippines, XFM 100.7. Ang Katrapa mo station, Lesais 8.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita sa aga.

0: Mayong Aga Pilipinas, Mayong Aga Syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express balita sa Aga Webes, Hunyo 18, 2026. Kami ang inyong mga tag balita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Freedom of Information Ordinance ng Iloilo City pasado na sa third and final reading.
1: Asawa patay sa gintiro ang bana ng miyembro sa Philippine Army. Bana patay man sa gintiro ang kaugalingon.
0: Magamay patay matapos na kuryente sa Pasig City.
1: Duha patay sa nakabunggo ang ila ginasakyan ng motorsiklo sa poste sa waiting shed sa Carles.
0: 17 anyos nga pintor na bunan sang 16 anyos nga estudyante sa City Proper.
1: Linya sang MPIW malapit sa CPU sa Barangay San Isidro Haro nagpuswak.
0: Headlines naman sa mga balita national, Senator Alan Peter Cayetano ginbaton nga hindi na siya ang Senate President o kuna hindi na siya ang mangin Senate President.
1: Senate

0: President kung Senator Sherwin Gatchalian bago ng Senate President.
1: Senator Loren Legarda ginpanginmulahan ang bagong mga opisyal sang Senado.
0: Senator Vicente Soto III bago ng Senate President pro tempore.
1: Senator Jesus Cordero isahanon ng majority senator nga hindi miyembro sang Senate Blue Ribbon Committee.
0: Former Senate President Francis Chis Escudero mag-preside sa impeachment court sa Hulyo.
1: Mga miyembro sang komitiba sa Senado ginhingadlan sa special session.
0: Chis Escudero isahanon nga majority senator nga hindi miyembro sang Senate Blue Ribbon Committee.
1: Senator Joel Villanueva may bagong posisyon matapos nagupod sa majority block.
0: Gatchalian suportado sang palasyo kag kamara bilang bagong Senate President.
1: Cayetano block senators wala nagtambong sa aga nga parte sang special session.
0: Senators Bongo, Amy Marcos, Rodante Marcoleta nagabot sa Senado para sa sesyon sang Commission on Appointments.
1: Senator Rodante Marcoleta naglay ng buot bangod wala gina-publish sa newspaper ang iya mga sabat sa interviews.
0: Pagupod sa bagong Senate Majority, trabaho lamang para kay Senator Joel Villanueva.
1: Senator Bongo, nagalaom nga mabalik na sa normal ang trabaho sa Senado.
0: Mga senador, katulad ni Senator Pia Cayetano Cagrisa Ontiveros, wala nagintindihanay ang sa promissory notes sa ginaduso nga anti-hospital detention bill.
1: Lakson ginhambalan si Cayetano nga ini ang krisis sa Senado.
0: Political journey ni Senator Alan Cayetano at Tony Balon.
1: Political journey naman ni Senator President Sherwin Gatchalian at Manny Baloon.
0: PNP nag-deploy sang personnel sa baybayon nga sakop sang Sarangani kag Davao Occidental ugod nga mabantayan ang pagbaliga kag pagkonsumo sang posible kontaminado nga mga seafood.
1: Headlines, balita international, walo ka mga crews ng US Air Force V-12. Strato Fortress bomber na patay matapos gina-crash ang inasakyan nilang aeroplano sa Southern California.
0: Ebola outbreak sa Congo, pinakamalala suno sa Africa.
1: Entertainment news, Ashley Rivera nagapangasubo bangod sa pagkapatay sang iya iloy.
0: Kag sa sports naman, Ta Baldwin wala nagpakita sa NBI kag nagpabutyag nga hindi maayo ang iyang kondisyon.
1: Kag sa atin extra wow balita, Carnero na preso nga ginpreso sang tatlo ka tuig matapos na pamatud-an nga iya napatay ang 45 anyos nga babayi sa South Sudan. Sa 6:14 mga katropang oras ginadurong sa inyo sang Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix si Mose Magustine, Moringa kag Soya Powder Drink Mix ang kape nga manamit na healthy pang kape nga makabulig sa aton ikaayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga masakit. Epektibo safe imnon makaukon mabakal mga katropa sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Wang Sang Midtown Hotel. Sa 6:14 mga katropa sa karon sa Ritalies sa mga nagapanguna nga balita national na aprobahan na sa third and final reading ang Freedom of Information Ordinance kadungan sang sesyon sa sanggunyang panlalawigan Miyerkules Hunyo 17. Ginkilalang author sa ordinansa nga si City Councilor Sheen Marie Mabilog kag ang co-author naman ay Sanlay Senator Okuna Sanlay City Councilor Nena De La Liana kag Seth Free Cabaluna na kasulat sa ordinansa nga ginmanduan ang mga opisyal sang gobyerno sang Iloilo City nga mag-release sang ina-request ang dokumento. Nagdugay sa masobra isa ka oras ang deliberasyon matapos nga ginliwat ang penal clause nga gin-propose na De La Liana kag Mabilog. Sa bylaw nga reprimand ang first offense suspension sa isa ka bulan kag ang second wala suspension ng isa ka bulan ang second kag ang ikatatlo office dismissal from the service gin-propose ni City Councilor Rex Marcos Arabia ang lumuon kapasakaan sang kasong administratibo nga dereliction of duty kag pila ka mga layisan to sa civil service law ang hindi magsunod sa ordinansa.
2: Thank you. Allow me, thank you, Mr. Chair, Honorable Your Honor. Allow me to defend this on the floor while the principal author will move for the passage. She's the principal author. Okay, kesa una lang. Mr. Chair, ladies and gentlemen, this pertains to the proposed ordinance entitled An Ordinance Operationalizing the Freedom of Information in the City Government of Iloilo, creating the Central Appeals and Review Committee and providing guidelines thereof. Allow me, Mr. Chair, Your Honors, to just read the salient provisions of the proposed measure. Everyone has a copy. May I invite your attention to Section 4. Section 4 provides that the ordinance declares it to be the policy of the Iloilo City Government to promote transparency and accountability in public service by making government information accessible to public consistent with the constitutional right of the people to information on matters of public concern. At the same time, the ordinance, ladies and gentlemen, recognizes the need to protect.
0: Sa iban pa nga mga balita lokal sa aton nga police report, patayang asawa sa gintiro sa iyang abana, miyembro sa Philippine Army sa barangay Badlan, Pequeño, Kalinog, Iloilo. Last 10 ang takna sa gabi, nagligad nga Hunyo 16. Matapos na tirohan o kung matapos nga gintiro ang iyang asawa, gintiro maning soldado ang iya sininga kaugalingon. Sunod sa kay Police Captain Melvin Mercado, officer in charge ng Kalinog Municipal Police Station, may nagluntad nga pagbaisay sa mag-asawa antes na tabo ang insidente. Nagaranggo sang sergeant ang 35 anyos nga bana kag na-assign sa Hamindan Capiz, samtang housewife naman ang 37 anyos nga asawa. Nakibot na ang ila sininga mga paryente sang makabati sang sunod-sunod nga paglupo kag nasapon na gid lamang nga patay na ang mag-asawa. Posible nga pagpangimon kag financial problem ang angulo nga ginasunod sang mga pulis sa nasambit nga insidente. Nakaagom sang pila sa naglain-lain nga pahin sang lawas ang asawa, samtang nakaagom naman sang pila sa sagang ang pila sang among abana. Na-recover ang kalibre 45 ang mga pulis sa nasambit nga lugar sang insidente.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Samtang dead on arrival sa ospital ang magamay na kuryente sa barangay Imbang, Pasay City, sa Hunyo 16 ang aga. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, ang hepe sa Pasay City Police Station, natabo ang insidente las 9:45 sang aga apang gin-report sa ila opisina las 3 na sang hapon. Base sa investigasyon sang kapulisan, una nga na kuryente ang 64 years old nga amay samtang nagakaios sang linya sang water pump. Rason nga ginahingagaw pa kung taning nga rescue sa iya 36 anyos nga anak apang nadalahig kag na kuryente. Ginahingagaw pa dala sa ospital sang pamilya ang mag-amay apang gindeklarar nga napatay. Dugang pa ni Magbanwa nga posible wala matalupang din sang mag-amay ang live wire halin sa ilabalay pakadto sa ila ginaobrahan nga water pump.
0: Dugang police report, patay ang mag-abyan nga nakabunggo ang ilang ginasakyan ng motorsiklo sa waiting shed malapit sa eskulahan sa barangay Tarong, Carles, las 12:30 kahapon sang kaagahon, Hunyo 17. Ginkilala ang mga biktima kanday alias June, 24 anyos sang edad, driver sa motorsiklo kag residente sa barangay Dayhagan, samtang ang iyang backrider ang ginkilala sa kay alias Raymar, 20 anyos kag residente sa barangay Tarong, Carles. Sa investigasyon sang Carles Police halin sa barangay Kabilaw Grande ang mga biktima apang sa pag-abot sang kurbadahon nga porsyon sang dalan sa barangay Tarong, nakabunggo ang ilang ginasakyan nga motorsiklo. Naibaluan nga nakainom sang makahulubong ilimnon ang duha antes matabo ang aksidente. Posible madasig ang pagpadalagan sa motorsiklo rason nga wala makontrol sang driver ang manibela nga nagresulta sang paglapaw kag nakabunggo sa poste sang among waiting shed. Bangod sa mabaskog nga impact, nakaagom sang patal nga kapilasan ang mga biktima nga gintunaan sang ila nga kamatayon.
1: Samtang pilason ang 17 anyos nga pintor sang nabun-an sang 16 anyos sa barangay Danao City proper sang Hunyo 16 nagapabilin sa ospital ang biktima ginkilala kay alias Toto samtang voluntaryo naman nga nag-surrender sa barangay official sang barangay Danao ang sospetsado nga si alias Nunoy. Ginaugon ginbantayan sang sospetsado sa ilalom sang building nga ginatrabahuhan sang biktima. Buka nga botelya ang gingamit sang suspect sa pagpangbuno. Nagagawa sa investigasyon sang pulis nga daan nga hiligot-ano ng motibo sang insidente tungod ang biktima ang natiruhan man sadto sang suspect sa molo apang wala na igo.
0: Tuman kabasko gidaw katulad sang fountain ang pagpuswak sang tubig sa linya sang Metro Pacific Iloilo Water kun MPIW malapit sa Philippine Central kun Central Philippine University sa barangay San Isidro Haro. Nabaluan nga ongoing ang ginahimo nga pipelaying testing sang MPIW sa among lugar. Bangon sinigin pasiguro man sang pamunuan sang MPIW nga gilayon nga maaksyonan ang among problema. Nagpangayo man ini sang pasaylo sa inconvenience nga natuga nila sa tanan nga umalagi ilabi na ang mga motorista.
1: Lasays 22 mga katropa nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo nabatian. Ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C alkaline base nga vitamin C. Ni magsulabag inyo nga sulok-sulok kay ni magastom ang inyo nga tigab. Produkto sang Yes 12 Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at tubang sang Midtown Hotel. Lasays 22 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita o kung balita national. Ginbato na ni Senator Alan Peter Cayetano nga hindi na siya maging Senate President iniantes ang pagsugos ng special session kahapon sang aga Hunyo 17. Pagsaysay sang senador nga luyag niya pasalamatan ang mga senador ugod ang mga nagtindog upod sa iya sa mabudlay nga dalan sa diin ginpili sang mga ini ang prinsipyo kumpara sa gahom kag posisyon. Iyaman ginpasalamatan sa Senator Jinggoy Estrada kag iya pamilya lakip na ang pamilya sang senador sa panindugan amo si Senator Rodante Marcoleta sa wala pagpadala sa pressure bisan pa mayara sang pagpamahog nga ini ang arestohon. Sunod kay Cayetano nga hindi niya pagkalintan. Nagapanindugan si Cayetano nga sa ila pagpanikasog para sa mas maayo nga Pilipinas kag kamatuoran wala o kung wala nagadulog diri bangod ini ang nagaumpisa pa lang. Pabutyag ni Cayetano wala siya nasubuan nga madula sa iyang ang mga posisyon kundi makita ang pungsod nga nagakadto sa kadulom. Makita ang mga pumuluyo nga nagsuffer kag mamatian ang pila ka mga nagahambal nga wala nasang pag-asa. Paliwat-liwat na lang ang korupsyon sunok pa kay Cayetano kag palareho lang ang mga ini. Iya ginakasubo nga madamo sa gobyerno ang handa sa paglikaw tulok sa korupsyon bangod ini ang convenient. Para sa iya nga ini ang hindi angot sa presidency sa Senado kundi ang pagsugid sang matud-tuod angot sa flood control funds. Samtang ginpahayag man ni Cayetano nga wala niya ini gina-hold bato sa iya mga kulig kag wala man nila gina-dispute ang kinamatarong sang chamber sa pagboto sa mga leader nga ila lamang gina-dispute amo ang manner kung paano inihimuon ang ila lamang amo ang hatagan sang Senado sang insyakto nga boto matud-tuod nga quorum kag ila respeto tuhon ang resulta. Nagbag-o man ang arithmetic apang ang konstitusyon ang nagapabilin. Pasalig ni Cayetano nga hindi siya mamalabag sa pagbag-o sang liderato sa diin kung sino man ang buton sang chamber iya ginapalabot ang iya pag-congratulate kag kooperasyon. Sunod sa senador nga bisan hindi na siyang maging Senate President siya ang magapabilin nga public servant. Pakigbay ni Cayetano nga honor sang iya kabuhi ang magserve sa publiko bilang Senate President. Matandaan nga sa Mayo 11 sa na-elect si Cayetano no bilang Senate President matapos nakakuha sang 13 ka boto sa pag-abot ni Senator Ronald De La Rosa sa plenaryo kasunod sa madugay niya nga pag-absent.
0: Ginhingadlan na nga bagong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Sa pagbukas ng special session, ini ang gilayon nga ginmove ni Senator Mig Subiri. Samtang wala naman sa mga senador ang nag-object diri. Nabaloan nga gindeklarar nga mayar sang quorum ang Senado kasunod sang pag-upod ni Senator Joel Villanueva sa ila. Si Gatchalian ang gilayon nga nagpangsumpa upod ang iya sini nga pamilya. Kasunod sini siya ang nag-preside sa among special session.
3: Please raise your right hand and repeat after me. I state your name.
4: I, Sherwin Gatchalian.
3: Having been elected to the position of Senate President.
4: Having been elected to the position of Senate President.
3: Do hereby solemnly swear.
4: Do hereby solemnly swear.
3: That I will well and faithfully discharge.
4: That I will well and faithfully discharge.
3: To the best of my ability.
4: To the best of my ability.
3: The duties of my present position.
4: The duties of my present position.
3: And of all others I may hereafter hold.
4: And of all others I may hereafter hold.
3: Under the Republic of the Philippines.
4: Under the Republic of the Philippines.
3: That I will support and defend.
4: That I will support and defend.
3: The Constitution of the Philippines.
4: The Constitution of the Philippines.
3: That I will obey the laws, legal orders, and decrees.
4: That I will obey the laws, legal orders, and decrees.
3: Promulgated by the duly constituted authorities.
4: Promulgated by the duly constituted authorities.
3: And maintain true faith and allegiance.
4: And maintain true faith and allegiance.
3: To the Republic of the Philippines.
4: To the Republic of the Philippines.
3: And that I am...
0: Ang kabahin sa pagpunumpa ni Senate President Sherwin Gatchalian. Express Balita sa aga.
1: Samtang ginboto bilang bagong Senate President pro tempore siya ni Senate President Vicente Soto III. Si Senator Ping Lacson ang nag-nominate sa iya sa ginpatigay ng special session kahapon, Hunyo 17 sang aga. Ginapangaduha naman ini ni Zubiri ang nomination. Wala sang senador nga nag-object kay Soto kagilayon ini nga nanumpa. Samtang si Senator Mig Zubiri naman ang nagapabilin ng majority floor leader sang Senado.
4: Oath of office, please repeat after me. I state your name.
3: I, Vicente Soto III.
4: Having been elected Senate President pro tempore.
3: Having been elected to the position of Senate President pro tempore.
4: Do hereby solemnly swear.
3: Do hereby solemnly swear.
4: That I will well and faithfully discharge.
3: That I will well and faithfully discharge.
4: To the best of my abilities.
3: To the best of my abilities.
4: The duties of my present position.
3: The duties of my present position.
4: And of all others I may hereafter hold.
3: And of all others I may hereafter hold.
4: Under the Republic of the Philippines.
3: Under the Republic of the Philippines.
4: That I will support and defend the Constitution of the Philippines.
3: That I will support and defend the Constitution of the Philippines.
4: That I will obey the laws, legal orders.
1: Pagpangako ni Senator Tito Soto bilang Senate President pro tempore.
0: Tanan nga membro sang majority senators magluwas kay Senator Chiz Escudero ang membro sang Senate Blue Ribbon Committee. Pakigbayan ni Subiri nga request mismo ni Escudero nga hindi siya maging membro sang Blue Ribbon Committee. Nabaloan nga ang among nga komitiba ang ginakumpos sang 17 ka mga regular nga membro kag 3 ka ex-officio members o kun 11-9 majority kag minority nga ratio. Nagligad nga sesyon sang ginhingadlan si Senator Erwin Tulfo bilang chairperson. Ang tanan naman nga mga senador nga inactive discharge sang senator functions kag wala gindesignar bilang ex-officio members ang elect bilang regular members subject sa prescribed nga numero sang membership number. Wala naman sang may nag-object diri. Nagapabilin naman nga vice chairperson si Senator Risa Hontiveros. Ang mga membro naman na musanday, Senator Kiko Pangilinan, Lito Lapid kag Rafi Tulfo. Sa ulihi, ginhadlan man si Ping Lacson bilang chairperson sang komitiba.
1: Samtang mag-preside sa Senate Impeachment Court si former Senate President Francis Escudero sunod kay Ping Lacson nga suportado sa majority block ang appointment ni Escudero sa mga posisyon. Nagapati naman ang majority dugang pa ni Lacson nga si Escudero ang most suitable choice bangod isa ini ka abogado. Isa si Escudero sa lima ka mga abogado nga senador kung saan in ang duha sa ila ang yara sa majority. Samtang 18 naman o kung mayo 18 naman sa nag-convene ang Senado bilang impeachment court yung gina-expectar na magasugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 2026.
5: As per our consensus as of this morning, we will elect Senator Chiz Escudero if we convene again as the impeachment court to be the presiding officer.
6: Why so, sir?
5: Lawyer eh. kasi para at saka may experience na rin siya sa impeachment. So, yun.
6: Sure na siya na, sir. Si Senator Cheese.
5: Yun ang consensus namin as of this morning. Okay. Pwede magbago. And si Senator Win mismo, Senate President Win ang nagsuggest din nun.
7: Sir, sorry ah. Yun ba, kasama ba yan sa negosasyon ng paglipat ni Sen. Cheese?
5: No. Kami-kami yun, nag-usap. Para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw nag-preside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law. Yung rules of court, evidence, kasi once na merong mag-motion from either from the prosecution or defense, merong pagkakataon na kailangan mag-rule ka immediately, di ba?
7: Yes, sir.
5: Sustained, overruled. Hindi naman pwedeng kada motion ibabalik sa body.
7: When will that happen, diba? Sir? The election of Sen. Cheese as presiding officer?
5: Pag nag-convict uli kami. I think July 6.
7: July 6, yes, yeah, sir. July 6. Okay.
1: Nabatian si Senator Ping Lacson.
0: Las 6:32 ang aton nga oras. Sinigabahan ni nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Gihingadlan sa special session ang dugang mga membro sang Senate Committees. Iniamo ang mga masunod: Committee on Energy, Chairperson Erwin Tulfo, Vice Chairperson si J.B. Ercito, mga membro Risa Hontiveros, Bam Aquino, Lito Lapid, Rafi Tulfo. May duha pa ka mga membro nga kinahanglan ka ginahulat pa ang lista sinigikan sa chairman sang committee ba. Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, ginbutuhan Chairperson Bam Aquino. Mga miyembro JB Hercito, Chis Escudero, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo. Chair Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, ang Chairperson mo si Kiko Pangilinan. Mga miyembro Risa Hontiveros, Ping Lacson, JB Hercito, Bam Aquino, Lito Lapid, Chis Escudero. Ang mga miyembro naman sa Committee on Basic Education, amo sanday mga senador nga Chairperson Bam Aquino, miyembro JB Hercito, Risa Hontiveros, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, kag Joel Villanueva. Sa Commission on Appointments naman ng mga membro, amo sanday, Ping Lacson, Mig Subiri, Joel Villanueva, Risa Hontiveros, Tito Soto, Rafi Tulfo, kag JB Hercito. Sa Senate Electoral Tribunal members naman, sila among mga masunod, Senator Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Lito Lapid, Chis Escudero. Kag sa Foreign Relations members naman, may 17 man ini ka membro, sa diin ang tanan ng mga membro, ang mangin membro sini magluwas lamang sa kay Senador Lito Lapid. Sa Science and Technology members, ang mga masunod amo sanday, ang Chairperson si Senator Bam Aquino, mga membro JB Hercito, Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros. Committee on Justice, mga membro kag ang Chairperson si Kiko Pangilinan, siya man ang magrepresentar sa Senado. Sa JVC, si Ping Lacson, membro Risa Hontiveros, Bam Aquino, Joel Villanueva. Committee on Rules members, sanday JB Hercito, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, kag Joel Villanueva. Committee on Health and Demography members, Chairperson, Senator Risa Hontiveros, JB Hercito, Vice Chairperson, mga membro sa parte sa majority, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Ping Lacson. Committee on Energy, ang Chairperson, si Senator Erwin Tulfo, ang Vice Chairperson, si JB Hercito. Ang mga membro sanday Senators Risa Hontiveros, Bam Aquino, Ping Lacson, Rafi Tulfo. Ang Committee on Finance, mga membro ang chairman si Senator JB Hercito. Ini ang ginabugusan sang 20 ka mga membro kag ang tanang senador magluwas sa kay Senate President kag ang maga-serve nga ex officio capacity ang regular nga mga membro. Sa National Defense and Security, Peace, Unification, Reconciliation, ang chairperson si Tito Soto. Mayara man ini sang 20 ka mga membro ang tanan nga mga senador magluwas sa Senate President kag ang nagaserbe nga ex officio capacity ang regular nga mga membro. Securities and Exchange Commission, Vice Chairperson si JB Hercito kag Ping Lacson. Ways and Means, Chairperson Ping Lacson, ang Vice amo sanday Bam Aquino, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Chis Escudero, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo kag Joel Villanueva. Ang Games and Amusement nga committee ba, ang Chairperson si Senador Lito Lapid, Vice Chairperson Erwin Tulfo, mga membro sanday Senators Chis Escudero, Ping Lacson, Erwin Tulfo, kag Joel Villanueva. May sugpon pa, Ethics and Privileges members, ang Chairperson si Tito Soto, Vice Chairperson Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Ping Lacson, ang mga membro. Public Services, Chairperson Rafi Tulfo, Vice Chairperson JB Ercitog, Bam Aquino. Mga membro, Lito Lapid, Risa Ontiveros, Kiko Pagilinan, Erwin Tulfo. Local Government, Chairperson JB Ercito, Vice Chairperson Ping Lacson. Mga membro, Amosanday, Rafi Tulfo, Kiko Pagilinan, Risa Ontiveros, Joel Villanueva, kag Lito Lapid. Migrant Workers, Chairperson, si Senador Rafi Tulfo, ang Vice Joel Villanueva. Mga members, Lito Lapid, Erwin Tulfo, Bamakino, Risa Ontiveros, JB Ercito, Kiko Pangilinan. Senators, Representative to the Judicial and Bar Council, Kiko Pangilinan, Chairman, Vice Chairman Rodante Marcoleta. Committee on Higher Education, ang nagpabilin nga chairperson si Joel Villanueva, ang Vice Chairperson JB Ercito. Mga members and the senators, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Chis Escudero. Sa Committee on Labor, Chairperson Joel Villanueva, Vice Chairperson JB Ercito. Mga membro, Amosanday Senators Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Bam Aquino, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Chis Escudero. Deputy Majority Floor Leaders, Senator si Senior Deputy Majority Leader JB Ercito, Deputy Majority Leader Joel Villanueva. Ara pa.

0: 6:37, samtang gin-congratulate ni Senator Loren Legarda sa Senator Sherwin Gatchalian matapos niya napilian bilang bagong Senate President. Magluwas si Gatchalian, nagpalabot man sa iya congratulatory message si Legarda kay Senate President Pro Tempore Tito Sotto III, kaga kay Senator Migs Zubiri bilang maturity leader. Dugang pasang senadora nga ila ginakilala ang bagong mga opisyal sa Senado bangod, mayara sila sa 13 ka mga boto gikan sa mga senador. Ginklaro man ni Legarda nga sa idalom sa Rule 2, Section 2, ang officers sa Senate ang pwede nga ma-elect sa majority sa tanan ng mga miyembro ng mga senador.
1: No, number one, congratulations. Why do you... Am I barred from coming in?
2: No, I
1: don't think.
2: Okay, number one.
1: Yes. Should I follow the security measure?
2: Okay. Ma'am, you say po number one.
1: Am I late ka sa CA?
2: Ma'am, excuse me, number one.
3: Excuse me po.
1: Later. Bakit ang mahala ng doon tayo mo yan?
2: Ma'am, kani lang, number one.
4: Kani lang, ma'am.
1: Congratulations, I'm truly, sincerely happy kay Sherwin. Okay. He's a good friend, very competent, brilliant, disciplined, and we work well together. Congratulations, so happy for him, for the institution.
5: Okay.
1: Number two, congratulations to former Senate President, Minority Leader Tito. Yes. Diba? Siya na ang pro temp. And willingly, happily, I relinquish because they have the 13 votes. And of course, congratulations to Biggs, another dear friend, very competent, hardworking majority leader, and for the institution. So we must all work together. They have 13 votes.
5: Okay.
1: So we respect and appreciate and recognize the 13 votes to elect the officers of the Senate.
2: May allegations of pressure from Malacanang. Ano ba yan?
1: Bakit akong tatanungin mo? Tanong mo yung mga pinipressure.
2: Okay.
0: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni Senator Loren Legarda.
6: Gin-elect na si Senator Joel Villanueva bilang Deputy Majority Leader, Chairperson sa Senate Committee on Labor, kag-Assistant Majority Floor Leader naman sa Commission on Appointments. Ini matapos nga nagupod ang nasabit kay Senador sa Majority Block, magapabili naman sa iya kasi nga chairmanship sa Committee on Higher Education. Naibuloan nga naghalin si Cayetano o kung naghalin sa Cayetano Block si Villanueva. Sa karon mag-aserbi si Cayetano nga Minority Floor Leader sunod sa kay Senator Loren Legarda matapos ini ang ginbuslan ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President.

0: Samtang ginpabutyag sang Malacañang kag House of Representatives ang ila suporta kay Senator Sherwin Gatchalian matapos iniyang napilian bilang bagong Senate President kasunod sang pagpinili ay sa Senado. Ginpahay ni Presidential Communications Officer and Secretary Claire Castro nga nagalaom sila nga magapadayon ang maayong koordinasyon sa executive kag legislative branches. Agud nga mapadali ang pagpasa sa mga prioridad nga lahi. Kinapahanumduman niya ang direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. nga siguraduhon ang madasig nga serbisyo para sa mga Filipino. Lakip sa ginatutukan nga priority bills among anti-political dynasty law assistance to individuals in crisis situation act, presidential merit scholarship program kag last mile, kag GIDA schools act. Samtang ginpabutyag ni Cayetano nga nagbag-o na ang arithmetic kag ginbato niya ang resulta sang botohan sang Senado. Sa House of Representatives, si Speaker Faustino D. III ang nagpabutyag nga importante ang bagong liderato sa Senado sa pagpadayon nga pagtuman sang legislative agenda kag pag-uswag sa mga reforma nga makabenepisyo sa publiko.
1: Lasa is 42 na ang aton nga oras. Sige nga bahin, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Wala nagtambong sa aga nga bahin sang special session ang Cayetano Black nga mga senador. Inamo sanday Senador Alan Peter Cayetano, Rudante Marcoleta, Amy Marcos, Pia Cayetano, Loren Ligarda, Bongo, Robin Padilla, Camille Villar, kag Mark Villar. 13 ka mga senador ang nagtambong, kaglakip na diri si Senator Joel Villanueva. Matandaan nga sang damlag lang, nagpagwa si Villanueva sa ngisin nga pahayag na siya ang magatambong sa special session. Sa session, siya naman ang giningadlan bilang Deputy Majority Floor Leader. Nabaloan nga sa una nga bahin sang session, ginislan ang Senate leadership pati na ang mga membro sang mga nagkalain-lain nga mga komitiba.
0: Las 6:42 mga katropang oras, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, imo si Mangosteen, ang paliamalunggay, garlic ag spirulina nga produkto sang Yes to Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop, mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iliila City at tumang sang Midtown Hotel. Samtang nag-abot sa ang minority senators nga Sanay Senator Loren Ligarda, Senator Amy Marcos, Senator Rodante Marcoleta ug Senator Bongo sa hapon nga bahin sang special session sang Senado kahapon Hunyo 17. Nag-attend sila sa deliberations ng Commission on Appointments. Nakita man si Marcoleta nga nag-shake hands kay Senate President Sherwin Gatchalian amuman ang pagsugilanon diri.
1: Nagpagwa naman siya sining kalain sang buot si Senador Rodante Marcoleta matapos wala gin publish ang iya sabat kadungan sang pagpadayon sang special session sinisang nagligad nga adlaw. Sunod si kay Marcoleta makapila ini ka beses nga nagsabat sa mga interviews apang wala sini makita nga siya ang gin publish sa mga newspaper. Dugang pa sini nga nagpatagman ini sang maayo apang wala gid ini gin sulat. Nagtalikod si Marcoleta samtang ginapamangkot pa sa mga taga media sa sulod sang Senado.
2: Thank you.
3: Ako magtatanong. Lahat naman ang sinasabi ko, hindi nyo naman pinapublish eh. Sa totoo lang, ilang beses nyo na akong tinanong, nagpaliwanag ako na mabuti. Pero pag binasa mo na sa mga diary,
2: wala.
3: TV ka na, sir. Wala yung sinusulat kahit pero kaya.
4: Sa TV, sir, hindi kayo lumanap.
2: Sir, kundi lang.
1: Kabahin sang papayag ni Senador Rodante Marcoleta.
0: Samtang trabaho lamang para kay Senator Joel Villanueva ang iya pagupod sa bagong majority block sa Senado. Ginpahayag ni Villanueva nga siya ang subong balik na sa trabaho. Kung ibaloan nga si Villanueva ang ika-13 nga senador sa Gatchalian block, senators nga nangin rason nga nabotohan ang bagong Senate President sa ginpatigay niya special session. Sa subong mayara na sang 13 majority kag 11 ka minority senators ang Senado.
1: Nagalaw naman si Senador Bongo nga magabalik na sa normalang trabaho sa Senado matapos napilian si Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Bisan pa nga membro sang minority bloc ini ang ginabato ni Go. Suno pa diri nga hindi niya gusto nga mausik ang oras bangod lang sa kinagamo sa politika. Ginpayag man sini nga isa lang ang tinutuyo niya kag amo ang makaserbisyo sa mga Pilipino.
2: 6 years to po. Gusto kong magtrabaho tayo para sa ating mga kababayang Pilipino. Alam mo naman na ang issue ko talaga ay magservisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Ayaw kong may masayang na oras. Nakabalik na tayo. Sana maging normal na po ang takbo rito sa Senado. Hindi dito naman po kami sa minority noon. Dito pa rin kami. Ako po ay patuloy na magkatrabaho, magkaservisyo po sa ating mga kababayan.
0: Tingin niyo, sir, tapos na yung gulo? Fresh start?
2: Hopefully, sana tapos na yung gulo, makapagtrabaho na tayo, makapagservisyo na tayo. Dahil bawat oras, bawat minuto na may gulo po sa politika, ang nasa sakripisyo po ang serbisyo sa ating mga kababayan. Marami pong ma-delay na batas, mga bills na dapat ay natugunan na noon pa. Halos isang buwan rin po ang nasayang sa gulo dito sa Senado. Ako naman, tutulong po ako, susuporta po ako sa mga programa, sa mga bills o sa mga batas na makakatulong talaga sa mga mahihirap na ating kababayan.
1: Ang kabahin sa pagpayag ni Senador Bongo. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Nalipay si Senator Riza Hontiveros matapos nga na-elect si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President kanugan sa ginpatigay ng special session sa Senado sa Hulyo 17. Malipayon man ang ginpakibay ni Hontiveros ang pag-approve sa second reading sa Magna Carta of Barangay Health Workers. Magluwas si Nilo Yagman ipasar sa Senado ang Anti-Hospital Detention Bill kag Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Amendments Bill. Nagpabutyag sa iya pagkadismaya si Hontiveros matapos wala sa nag-abot ng miyembro sang Cayetano Block sa unang bahin sa special session sang Senado.
5: Ma'am, your reaction po na we now have a new Senate President, new Senate leaders.
6: Sorry?
5: Your reaction po na finally we have a new Senate President, new leaders po.
6: Very happy to be back to work. Kaya nagpapasalamat din ako na kay Senator Joel Villanueva for joining us in putting the household of the Senate back in order. So naihalal na namin si Senate President Sherwin Gatchalian at si Senator Tito bilang SP pro tempore, nakapanumpa na rin si Majority Leader Miggs. And kita nyo naman, sa unang kalahating araw pa lang ng special session, napaka-productive muli ng Senado. I'm so happy na na-approve na on second reading ang Magna Carta of Barangay Health Workers at umaasang mamayang hapon sa pag-resume namin ay gayon din maiusad namin yung Anti-Hospital Detention Bill at yung Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Amendments Bill. So very, very happy to be back to work at maisaayos yung aming bahay.
5: Ano mo sasabi niyo lang din, walang kumaten from the minority?
6: I thought na kung hindi man lahat, na at least some of them would attend. So umasa sana ako doon. It was, again, a sad thing, a disappointment na wala sila kanina. Dahil tungkulin naman namin lahat ng mga senador, whether sa majority o sa minority, na dumalo, no, sa, lalo na sa isang special session.
0: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Senator Riza Hontiveros. Express,
1: Wala naging tindihana ay sanday Senator Pia Cayetano kag Senator Rizon Tevero sangon sa ginaduso nga anti-hospital detention bill sang nagligad nga adlaw ini matapos nga ginkwestiyon ni Senator Pia Cayetano kun nga akinahanglan gihapon ang promissory note bisan pa nga wala man ini nakasulat sa among hagna. Ginraise man ni Cayetano ang pagkabalaka nga posible magsirado ang mga private hospitals inkaso nga wala na sila sang may ginabaton nga bayad para sa mga utang sa mga pasyente. Ginpahayag man ni Tevero nga idugang sini sa bill nga ang mga pigado ang hindi na kinahanglan pa sang promissory note kag ang mga non-indigent naman ang mahimo makagamit sang promissory note. Nagingyo pa si Senator Pia Cayetano sa pag-suspend sang sesyon ago di improve pag ilakip sa kasulatan ang mga pagsulundan angot diri.
7: Should we suspend because what Her Honor is saying is not written in the bill. So I don't know if
6: we
7: Her
6: may
7: Honor
6: suspend,
7: would
6: Mr.
7: like,
6: President,
7: to, like me to approach and try to explain because I understand what Her Honor is trying to say. What I'm saying is it's not written in the bill.
6: Mr. President,
7: you can
6: we
7: ask
6: may
7: your
6: suspend.
7: Staff because it's not written in the bill.
6: We may suspend, Mr. President, but it is actually written in the bill. And
7: kindly,
6: I was
7: kindly read it. Kindly read it. Kindly read it into the record. Then read it into the record because yung binanggit niyong limang items nasa nandyan nakasulat yan. But line 27, section 2, line 27 says, the promissory note shall be secured by any or a combination of the following. Yun nga kung binanggit nyo, nandyan yan. But it says a promissory note will be secured. My question was, paano mabubuhay ang mga ospital kung wala ng promissory note? Hindi nyo pwedeng ibato ito kasi ito sabi, the promissory note will be secured by the following. Perhaps Her Honor would like to make an amendment that says that in lieu of the promissory note, kasi yun ho ang sinasabi ninyo. Ang sinasabi ko, hindi nga ho nakasulat. So would you like to propose? Because we are happy to study and support. But hindi nga ho nakasulat yun. Yun lang naman ang puntos ko. At hindi pwede kasi yung intention natin, hindi klaro sa batas.
6: Well, that's why I'm glad, Mr. President, that we are in the period of amendments because this representation is very open to proposed amendments, including subject to style, to not just improve the content of the bill, pero klaruhin ang crystal clear kung ano po yung intent niya. So no problem with that, Mr. President.
7: Yes, and that is what I'm doing by using the period of amendment to make the interpellations. I am making it known to the sponsor that what she is saying is not in the bill. So I believe if yun po ang intention ng sponsor, then kayo po ang isulat niyo po yun kasi kayo ang nagsabing yun yung gusto niyong gawin eh. Di kayo po ang magsulat nun. And we will be happy to review it kasi hindi ko po amendment yun. Ako yung nagtatanong kung ano ang gagawin ng ospital kung wala siyang promissory.
1: Ang kabayan sa pagsaptanan ay Senator Pia Cayetano kag Ressa Hontiveros.
0: Ginpahayag ni Senator Panfilo Lacson nga hindi si Senator Alan Piet hindi si Senator Alan Peter Cayetano ang naghihimo sang krisis sa Senado kundi siya mismo ang krisis. Matapos ini magpasaka sang petisyon sa korte ukon matapos ini nga nagpasaka sang petisyon sa Korte Suprema antes ng special session sang Senado. Ginpahayag niya nga kon seryoso ang petisyon dapat mas temprano ini maginpasaka agud mi insakto nga tion ang Korte Suprema sa pagdesisyon. Dugang paniyang ang pagpasaka sang petisyon isa kaadlaw antes sa special session nga ginpatawag ni President Ferdinand Marcos Jr. ang nagapakita sang desperado nga tikang ni Cayetano agud nga mapadayon ang iya pang pag-angkon sang otoridad bilang Senate President. Nagpaandaman si Lacson sa posible maghimo sang dugang nga kontrobersiya si Cayetano sa special session apang nagpahayag nga ang pagsalig sang nga ang ukon nagpahayag siya sang pagsalig sa mayoriya nga ginapangunahan ni aking Senate President Sherwin Gasalian kag subong Senate President Sherwin Gasalian handa sa pagatubang sang among nga sitwasyon.
1: Sa iban pang mga balita national political journey ni Senador Alan Cayetano aton ni Baloon. May report kag detalye ang aton nga katrupang student intern Princess Usita.
8: karera ni Senator Alan Peter Cayetano sa politika, naglawig na sang masobra duwa ka dekada nga nagpakita sang iya padayon nga pagbalhin-balik sa Kongreso, Senado kag Executive Branch samtang nagapabilin nga isa ka aktibo nga pwersa sa national politics. Nagsugod ini sa adtong 1998 sang mapilian siya nga kongresista sa Taguig Pateros nga muman ang distrito nga ginpresentar sang iya amay nga si Anay Senador Renato Rene Cayetano. Sa iya unang termino, nakilala siya bilang isa ka mabasko nga kritiko sang gobyerno. 2007, nagbalik siya sa national nga entablado kag napilian bilang senador sa idalom sang genuine opposition. Sa mga tuig, siya ang naging chair sang Senate Blue Ribbon Committee kag nanguna sa investigasyon sang NBN-ZTE scandal kag fertilizer fans con. Sa 2013, nari-elect siya sa Senado sa idalom sang Team Pinoy nga nagapakita sang iya fleksibilidad sa nagkalain-lain nga koalisyon. Isa kadako nga pagbago ang natabo sa 2015 sang nag-endorso siya kay Rodrigo Duterte nga nagdala sa iya sa vice presidential race sa 2016. Apang bisa na pierde, nangin malapit siya nga kaalyado sa Duterte administration. Sa 2017, ginpili siya bilang Secretary of Foreign Affairs sa din iya ginatubang ang sensitibo nga foreign policy issues ilabi na sa relasyon sang Pilipinas kag China. 2019, nagbalik siya sa Kongreso kag nangin Speaker sang House of Representatives apang nakakasapwesto sa 2020 bangod sa internal leadership dispute kag budget allocation issues. Sang damlaglang, nagdako ang kontrobersya sa Senado matapos ang leadership shake-up. Mayo subong nga tuig, nagresulta ang impeachment proceedings batok sa Vice Presidente kag alyansa sa Senado na nagdala sa pagkuha ni Cayetano kag iya kampo sang kontrol sa Senate Presidency. Hunyo 17, sang ang grupo sang minority sa Senado ang nagdeklarar sang bag-o nga majority kag ininstall si Senator Sherwin Win Gatchalian bilang acting Senate President. Nagpanindugan si Cayetano nga illegal ang among nga pagtipon kag nagpabilin sa iya pag-angkon sang liderato apang naglapta ang suporta sa kampo ni Gatchalian naging kilala sang iban nga institusyon bilang lehitimo nga majority. Sa tunga sini, nagpadayon si Cayetano sa pagpanindugan sa impeachment proceedings kag sa isyo sang lehitimo sang Senado. Kahapon, matapos nga siya ang nagsugilanon kay Senator Joel Villanueva, kinanansya niya ang pagbaton sang kapyerdihan kag nagpaiway sang Senate Presidency. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako sa katropang intern Princess Usita. XFM News.
9: Samtang atanawan ang hibaloon ang political journey ni Senator Win Gatchalian at siya nga nangin isa sa pinakakilala ng mga leader o kung isa sa mga pinakakilala ng leader sa pungsod amat amagiging tukod ni Senator Gatchalian ang iya pangalan sa serbisyo publiko sa iya natawhan nga syudad sa Valenzuela. 27 anyos ini nga nagsulod o kung isang nagsulod sa politika. Nagsugod ang iya karera sa politika sa 2001 sa napilian siya bilang kongresista sa 1st District sang Valenzuela. Siyang unang at sa iyang unang termino, ginfocus niya ang iya o kung niya ang pag-uswag sa ekonomiya kag maayong pagdumalang nangin mabaskog ang pundasyon sa iya mataas nga responsibilidad sa gobyerno. 2024 o 2004, nagdaog siya bilang alkalde sang Valenzuela City. Sa sunod sang siyam katuig bilang alkalde, ginpangunahan niya mga reforma nga nagbulig sa pagpaayo sa serbisyo publiko kag pagpabakos sa transparency sa lokal nga pamunuan. Pagkatapos ng tatlo kasunod-sunod nga termino bilang alkalde, nagbalik siya sa Kongreso sa 2013. Dito ginpangunahan niya ang mga inisyatibo sa edukasyon kag induso ang mga programa nga nakabulig sa mga estudyante sa bugos nga pungsod. Kabahin siya sa nagpatuman sa libreng edukasyon sa mga state universities kag colleges nga naghatag sa mas madam mga kahigayunan sa mga estudyante nga makapadayon sa kolehiyo. Bangod nagdamo ang nagasuporta sa iya liderato, nagdaog siya bilang senator sa 2016. Sa Senado, nakilala si Gatchalian bilang isa sa mabaskog nga tigpangabudlay para sa reforma sa edukasyon, seguridad sa enerhiya, proteksyon sa mga konsumidor, kagpag-uswag sa ekonomiya. 2022, ginpili siya sa mga Pilipino para sa ikaduhan nga termino bilang senador. Nagpadayon siyang aktibo nga sa pagpakigbahin sa mga isyu nga may kangtanan sa edukasyon, enerhiya, kagmaayo nga panguluhan, samtang nagapanguluman sa importante nga komite sa Senado. Hunyo 17 ukon kahapon siyang napilian bilang lider sang Senado nga naghatag sa iya sang pinakamataas nga posisyon sa institusyon kag nagpamuno sa iya legislative agenda sa Senado.
10: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Sa iban pa nga mga balita, nagikan sa iban nga bahin sa Pilipinas, nag-deploy naman ang Philippine National Police ang mga personnel sa mga apektado nga mga baybayon sa Sarangani kag Davao Occidental sa natabo nga coastal uplift matapos ang magnitude 7.8 nga linog. Sunod sa kay PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr., ginmanduan niya ang mga regional police units nga magpatuman sa hugot nga checkpoint, maritime monitoring kag pag-inspeksyon sa mga merkado, fish port kag transport routes. May nabalhag man nga pag-uplift sa Coastal Sanglan, Sarangani, kag Jose Abad Santos, Davao Occidental, rason sa pag-expose ang mga seabed, tubtubduha, kamitros, nga pag-atras ang dagat sang kapin man sa 200 meters. Bangon sini, madamo nga mga isda, mga shells, kagiban pa nga mga marine life ang mga nagkalamatay. Napaandaman ang PNP nga delikado sa ikaang lawas ang pagkaon sang mga patay kun mga daana nga mga seafood. Padayon man nga ginabantayan ang mga supply road pagkadto sa General Santos City kag mga kaiping nga maprobinsya gud nga mapunggan ang paglaptas ang posible nga kontaminado nga produkto sa merkado. Nagpanawagan man ang ehensya sa mga manugbaligya kag mangingisda nga magkoopera sa mga otoridad kag unahon man ang kaluwasan sang publiko samtang nagapadayon ang pagbangon gikan sa epekto sang linog.
9: La 7-1 mga katropa na batian ang detalye sa mga nagapangunang nga balita national. Sa ilo kita sa detalye sa ngatong balita international.
10: International News.
9: Walo ka mga crew members ang napatay matapos nga nag-crash ang U.S. Air Force B-52 Stratofortress bomber samtang nag-take-off sa Edwards Air Force Base sa Mojave Desert sa Southern California. Yara sa routine test mission ang 8-engine jet-powered aircraft sa natabuang insidente sunod kay Air Force Colonel James Hayes. Ginabugusan o kung ginabugusan sa nanari-sari nga crew ang nakasakay sa aeroplano sa diin. Nakip diri ang mga government civilians, contractors, kag uniformed military personnel. Naibaluan nga may nga magasuporta kunta niyang ang mga flight sa radar modernization program. Padayon pang inimbestigaran ang gintunaan sang insidente.
1: Ginakabig sang head sang Centers for Disease Control ang prevention sa Africa nga posible ini ang pinakamalala nga outbreak sang Ebola sa Congo. Sunod sa opisyal nga tens of thousands nga nakakontak sang mga na-infect sa Ebola ang wala na trace. Ginpayag man ni Africa CDC Director General Jean Kaseya kadungan sang virtual meeting sang African Heads of State sa Burundi nga ini ang posible magalala pagid kun indi ini matapna gilayon. Ginatumod man sang opisyal ang outbreak nga naga efekto sa Guinea, Liberia kag Sierra Leone 2014 tubtub 2016 nga rason sang pagkapatay sang 11,000 ka mga individual.
10: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
9: Samtang Ashley Rivera nagapangasubo bangod sa kamatayon sang iya iloy. May dugang detalye si katropang Bea Joy Sobaldo.
11: Subo-subong ang gapuso actress nga si Ashley Rivera matapos ang pagkapatay sang iya iloy bangod sa balatian nga cancer. Ini ang ginpakigbahin sang actress pinaagi sa iya mismo nga sunod-sunod nga post sa Instagram stories. Sa una sini nga post, makita ang picture sang iya iloy nga malipayon samtang sa ikaduha sini nga post, makita naman nga iya ginakaptan ang kamot sang iya iloy nga patay na sa ospital. Sa ulihi naman sini nga story sa IG, iya man gin-share ang video kun sa diin todo ang iya paghibi samtang ginakaptan ang kamot sang iya iloy nga yara sa hospital bed. Ini man ang ginkabig ni Ashley nga iya worst nightmare, biggest heartbreak kag hardest goodbye. Ginlaragway sang aktres ang iya iloy bilang stage mom bangod sa wala untat sini nga suporta sa iya career. Sunod pa kay Ashley nga mabudlay batunon ang pagkadula sang iya iloy apang ini ang nagpromisa nga magpagabakod sa piyak sa mga pagtilaw nga iya ginaagyan. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, ito ako sa katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
10: Sports News.
1: Kakaroon sa ato naman, nagapangunang nga balita sa sports, wala nagpakita ang anay head coach ng Ateneo Blue Eagles nga si Tab Baldwin sa National Bureau of Investigation kahapon nga adlaw. Inibisan pa nga ginpadalaan siya sang subpoena bilang kabahin sang investigasyon sang ahensya angot sa kamatayon sang duha ka mga student athletes sang Ateneo de Manila University. Sunod sa kay Attorney Carl Justin David, abogado ni Baldwin, wala ini nakatambong bangod hindi maayo ang kondisyon. Dugang pa niya nga naghatag ang NBI sang panibago naman nga schedule kagistoryahon pa niya si Baldwin kung magakadto ini sa masunod nga hearing. Nagligad nga adlaw ginanunsyo sang Ateneo de Manila University nga nagresign si Baldwin bilang coach amuman ang team manager nga si Epoch Kimpo. Antes ini wala nagpakita si Baldwin sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG para sa separado nga investigasyon. Wala man siya nagtambong sa unang hearing sang Department of Labor and Employment ikundole may kang tanan sa yasini nga work permit status. Apang ginpasi siguro na ni David nga magakooperar si Baldwin sa nagapadayon nga investigasyon kag mga legal nga proseso may kang tanan sa among trahedya. Magluwas kay Baldwin, wala man nagtuhaw sa NBI si assistant coach ng Ateneo Blue Eagles nga si Sandro Soriano. Suno sa iya abogado nga si Raymond Rojas, emosyonal si Soriano matapos ang among insidente. Nagpresentar man sang sertifikasyon ng Ateneo Office of Guidance and Counseling nga nagakonfirma nga si Soriano yara si dalam sang treatment kag sa counseling.
10: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
9: Las 7:05 mga katropa, nabatian ang detalye sang aton balita sa hinampang. Balita sa hinampang inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa

0: Mga babayi, base sa report, ginaresto sa mga otoridad ang karnero sang Mayo 17 matapos nga ginatake sini ang biktima nga ginkilala kay alias Chopping. Sunod sa Rombeck East Police nga napatay si Chopping sa naagom sini nga mga pilas matapos nga ginatake sang karnero. Nagitan man diri nga nabali ang hawak sang babayi. Ginpreso ang mga karnero sa military camp sa Adwell County Headquarters samtang bilang multa sa nagapanag iya sang karnero ginmanduan siya nga hatagan sang 5 ka baka ang pamilya sang biktima. Pananglitan nga matapos ng 3 ka tuig nga pagkapreso sang karnero, pahilwa yon ini apang ang bago sini nga tag-iya amo ang pamilya na sang napatay.
1: Sa blocker entry sa mga pulis niya ang suspect, it looks like a goat.
0: A goat.
1: But it is not a goat.
0: It's not a goat. Mm-hmm. Yes, kay man it's a
1: karnero. Corn beef.
0: Ay, awan siyang corn beef?
1: Anong corn beef?
0: Ha?
1: Anong
0: corn beef?
1: Argentina.
0: Okay.
1: Grabe nga, korte man. Amo na ginatawag nila nga kangaroo court. Bisan sapat gina.
0: Grabe ka pa dalom na gani ka pa dalom na gani iya ano, ga pa dalom na gani iya nga sungay.
1: Oh, ga pa nga subo mo. Kun ikaw man bla nugdulo ka nas prisuhan ni ka mga subo.
0: Kun sa bagay.
1: Ga makalalo na tsura ka nagatiko ng iya nga sungay. Pero kun paimno mo ni turbo ko si balis kan pe babaw sungay ni.
0: Grabe.
1: Turbo lang katapat sina.
0: Extra well balita mga katropa ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Express balita sa aga. Express

0: Mga katropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga Webes sa Hunyo 18, 2026. Mayong aga sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members ng ating fans club din man nga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tanahan mga katropa. Good morning gid sa mga katropa naton nga nagapamati sa aton sa ilang mga radyo sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Good morning sa inyo tanahan mga katropa. Good morning man sa mga katropa naton nga nagaupod sa aton sa ilang mga Facebook, sa ating Facebook live streaming on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol, Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Good morning, mayong aga kay Mama Raya Crispo. Happy Thursday and good morning kay Mama Nilo de Monteverde. Mayong aga gid sa kay Mama Mary Cavar. Mayong aga amuman sa kay Ma'am Aloha Bueco, kay Sir Randy Santisas, kay Sir Mayo Catarasanga, Nado Cabana. Good morning kay Sir Rinaldo Abeto kag sa iban pagid natin ng mga katropa nga nagaupod. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Mayong aga gid sa kay Vincent Dos 18, kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio. Good morning kag sa iban pagid natin ng mga katropa nga nagatune in sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Mayong aga and keep safe mga katropa.
1: Lastly, si Punong Barangay Noel Groy sang Palagon, Pavia. Mayong aga, kap.
0: Mayong aga, good morning, good morning. Mga katropa, bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito'y pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health!
1: Sa tagsakabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
7: Kasubong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
8: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
1: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
9: Exciting.
10: Playtime Entertainment in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music brings the excitement of OPM Music to you.
11: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
10: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
15: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
18: Ha?
17: Oh, ma? Ikaw na?
18: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
17: Claire Skin Herbal Soap?
18: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
17: Hala, tingala ko naghuben ka.
18: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
17: Ma, baklan mo mang kusina ha?
18: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
17: Oh, gali. Diriyo.
18: Ay, dali na.
19: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
20: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
21: Pag nurse ka, mahirap talaga pagpati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C.
22: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
23: Sister Pain.
24: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
23: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa mga butika.
10: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
11: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
10: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
27: O si Bethany Astrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kag kay Dr. Revelito Uy, sa akon yung nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
26: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
28: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Padayat na kubuwas ah.
1: XFM.
2: Katropa mo.
3: Exciting.
4: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Orasa XFM 100.7 Iloilo alas 7:31. Mayong aga sa inyo tanan mga suki naton nga matag para mati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Thursday, Webes, sato sa ring pagparagad. Today is June 18, 2026. Sa gihapon po nato sa ring mga katrupa reporters, nag-welcome gid kami sa inyo tanan. Sa mga suki ginaton sa ring mga tagpalamati, diri iya sa siyudad, sang Iloilo, sa 180 ka mga barangay, kag sa kabugusan sa ring probinsya. Namuman ang ato sa ring mga tagpalamati sa kaiping sa ring mga kaprobinsyahanan, just like sa province of Guimaras, Capiz, Aklan, Antique, kag sa Negros Island Region. Kag sa tanan sa ring malabutan sa aton nga pagwaragwag, nagapalayag na ang palatuntunan Bulls ay diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa gihapon upod ang inyo sa ring katrupa, katrupang Josel Banias. Sa mga nagapanguna sa ring mga balita kag informasyon sa panahon, may nagapasulod sa ni nga weather disturbance kag dakong possibility nga mangin bagyo ang pamangkot sa ni kon makalandfall diri sa aton sa Pilipinas o kon indi. Balantayan ini mga abyan because this weekend posibleng bumbahon kita kapag ulan. Bangod sining weather disturbance nga nakitaan outside of the Philippine area of responsibility. Well, sa iban pagin sining mga balita kag informasyon, si President Ferdinand Bongbong Marcos is in a meeting right now in Russia, face-to-face with Russian President Vladimir Putin. Ano yan ang mga maayong balita nga dala sa ato sining presidente pagbalik diri sa Pilipinas? Halahakuta ang tanan ng investment diri sa Pilipinas pero utdali og sa mga kawatan kay bisan maghakot ka pa di isa ka karusa karon ng investment kon ang mga kawatan gahakot ya binagon bagon away magapon pulos lugi gyapon Pinoy ha pierde gyapon ha kita ya nga mga taxpayers. Kag sa iban pa gyud nga balita, ladies and gentlemen, may warning karon ang Estados Unidos through President Donald Trump sa Russia sa kay President Vladimir Putin for Putin to shall we say negotiate and make something about the problem with Ukraine. So no, iya sa presidente sa Estados Unidos nga he's giving Putin an advice a good to nga tapuso ng giyera sa Ukraine. Manog tapos ng giyera iya sa ano mo Iran, ti karon ay nakabisihan ng Estados Unidos, ti ba si Russia masunod? Kaya ang Ukraine right now is trying to push agudto nga mangin kabahin sang EU or the European Union. Makipag-aliado sa Europe and mangin kabahin sa mga pungsod sa idalom sang EU or European Union. It's already 7:35 sa ato sa ring pagparagad. Ginadulong sa inyo sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C, ang ultimate trio sang Yes to Health Incorporated, your ultimate source sang vitamins, minerals, pang depensa sa lawas, agud indi kita tapikan sang pamalatian. Sa mga suki niyong butika, available ini kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre pa dira ang konsultasyon. Well, sa mga bagay nga aton pagatutukan, may bag-o sining Senate President. Elected by 13 senators pagkatapos nga may duha ka gina-consider sang new majority karon sa Senado nga mga baganihan nila eh, mga heroes kay kun whining duha magtipyok ti laban-laban minorias lagi hapon. Why mag Senate President si Senate President Sherwin Gatchalian? We are referring to Senators Chis Escudero and Joel Villanueva. Ti atagon bangod man kay pagtabok ni Senator Joel Villanueva, he was given a committee chairmanship. Buta malon siya ni latom na yan si Senator Joel Villanueva that gin-align niya na ang iya sininga kaugaringon with Gatchalian Soto Lacson Group. And isa pa gidiri, kagina consider nga nagtabok kahatagan sa dako nga responsibilidad amo si Senator Chis Escudero kaysa ginaduso karon sa mayoriya nga mag preside kag mag pamuno presiding officer sa impeachment trial against the vice president. So with this, ladies and gentlemen, nga pagbulubaliswa, kagbulubalintuwad sang minority and majority sa Senado, tiginumpisahan ni Tito Soto, mayoriya sila. Binusla ni Cayetano, nagminoriya ang Gatsalian Group, ang Soto Group. Ginbusla ni Gatsalian, nagmayoriya naman sila. And that's democracy in action. Amo niya ang naturalisa sa Senado. Budlay lang basahon kung anong motibo. Kiti medyo madalom ina because nobody nag-admit so far kung ano gid ang mga madalom nga rason. Kung nga nagabulubaliswa sila. Pareho sa pagbaliswa sang halinsang una sa Soto Group nga sanday Senators Loren Ligarda, Mark Villar, kag Camille Villar. Way to mahibaluan ko nga nagbaliswa man sila tos pihak. Kag sumimpon diri karon sa now minority. Ti ang pagbaliswa yan ni Ches Escudero kag ni Joel Villanueva ang madalom sa nga rason ti way man ta kahibalo. Ang bal nila ti they want only to work. Gusto lang nila magtrabaho. Pero ti naintindihan ta nga nagapanilag nga laban-aban may mga madalom nga mga rason. Ang statement da rin ni Senator Alan Peter Cayetano nagasiling nga ini sila gina-pressure bangod kay may ara na kabinbin nga kaso sa ila. Ti ang arrangement so no, kay Cayetano nga ti kon magtabok sila to sa now majority ti laban-laban sila yung kaso nila ano na lang forgive and forget. Daw amo nang mensahe yan ni Cayetano right now that their group belongs already to the minority. It's 11:13 right now ang counting. 11 ang sa minoriya grupo yan ni Senator Alan Peter Cayetano, 13 ang sa mayoriya grupo ni Senate President Sherwin Gatsalian. Ano sini ang epekto sa nakabinbin ng impeachment trial? Today, himuon ang ginatawag sining pre-trial conference but closed door sa media. Hindi nila pag ipalayag sa media ang pre-trial conference. Hibalon ta kung ano ang ara sa pre-trial conference sa ato sining pagparagad, kag kung anong basa sa mga nagapanilag sini sa pagbaliswa na karon sang liderato naman sa Senado. Naintindihan ta nga sa mga katulad sini, ladies and gentlemen, ang pinakimportante mandiri, hindi lang ang mga nagabugos sang Senado, kundi ang presiding officer. Because there will be time nga ang presiding officer will be the one to make the ruling. Ha? And ang presiding officer will be the one nga magtimon kundi indiretso ang investigasyon o kon ang trial. So ti ini makaapekto sa momentum sang impeachment trial against the vice president. Kagang isa pa diri naka binbin karon nga petition questioning the June 3 sining session. Kung bala illegal or unconstitutional, it was brought to the Supreme Court by no less than Senator Alan Peter Cayetano. Well, to discuss about this impeachment against the Vice President and ang epekto sang panibag-ong bulubaliswa sa membership sang minoriya kag mayoriya karon sa Senado, will be having a seasoned lawyer at the same time nangin lead prosecutor during the corona impeachment nga nangin successful, that's the only impeachment nga nangin successful na tapos, and seasoned congressman. We are referring to former 5th district congressman Neil Junjun Tupas. Ara karon sa ato siring linya si 5th district former congressman Neil Junjun Tupas. Congressman Junjun, si Katrupang Jose Albania sa XFM Iloilo. Good morning, sir.
1: Yes, good morning. Katropang Josel, mayong aga.
0: Salamat gid sa tiempo ni Congressman Tupas. Kabay pang hindi ka lang matak-an sa paghulam namon sa tiempo, Congressman Tupas. Because for the past few weeks, daku gid ang tiempo na kuha namon sa imo para maataga na nga ito sa matag para mati karon, no? Sa sitwasyon bala sa impeachment trial against the Vice President. Now, Congressman Tupas, today ang pre-trial conference sa impeachment trial against the Vice President. Congressman, para sa pag-intindi na itong tanan, ano ang nagkahinabo during the pre-trial conference, Congressman Tupas?
1: Well, ang pre-trial conference, katropang Josel, daw pareho man siya sa korte. nag-submit anay sa pre-trial brief. Kagado sa isa kagado, mag-submit na sila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Usually, ang pre-trial brief, kinabutang mo lang da ang mga issues, ang witnesses mo. So, probably kung ano matabo sa trial, both sa prosecution and defense. And during the pre-trial conference karon, maistory ang both parties sa chamber sa, let's say, sa judge na iya kung ang ginailog ta, pero subong iya sa impeachment iya sa Senate, an ilimit ang issues. So may mga admission balada sang facts, may mga, kung may admission sang issues or facts, gali, then mas madali ang trial. So in short, ang pre-trial brief, kung may kasugtan ka mo da, dra ka mo magkasugot para mapadasig ang trial. Kag kung may witnesses ka mo, dra nyo ibutang ang witnesses nyo, ihambal nyo, para hindi ma-surprise ang respondent pag abot na sa trial.
0: Okay. So given na ang tanan sining mga evidence, pieces of evidence, including the names of the witnesses, ilay down na da sang magtimbang sining grupo, Congressman Tupas?
1: Correct.
0: Okay. Dira man mahibaluan ay han Congressman Tupas kung ano ang unang articles of impeachment nga pagatalakayon during the trial proper.
1: Pwede.
0: Okay.
1: Pwede dira or bisan actually bisan sa trial proper na natabo dito iya, nag-ask lang kami ng permission sa court sa to kay wala namon mahambal sa pre-trial, nag-ask lang ko sang permission nga we want to let's say present ang article nga mo nga hindi man nga article 1 no.
0: Mm-hmm.
1: And kung pasugdan ka bisan sa trial proper, pwede as long as of course ara siya sa articles of impeachment.
0: Oh, kinanglan ang presence ni isang tanan, Congressman Junjun, for example, kinanglan ang personal appearance of the defendant, in this case the vice president.
1: No.
0: Okay. Oo, sa so, part naman, sa prosecution, kinanglan ang tanan man sining mga prosecutors, public prosecutors, dapat ara?
1: Not necessarily.
0: Okay.
1: Not necessarily.
0: Mm-hmm.
1: Basta may ma-represent lang sa prosecution.
0: Oho. So, hindi gina ni maglawig nyo, Congressman Junjun, ining pre-trial conference?
1: No. Hindi. Mm-hmm. Hindi, no. Okay, so, by this time, syempre may mga stipulation of facts na guro. Nga gina-admit na mo ng amuning inyo sa pre-trial brief nyo, ginamon eh. So aran na balaan na nilang ubraw na nila eh. So I don't think madugay na.
0: Ti ang supposed to be gina-objectan sining ebidensya, gina-objectan sining witness if in case, dira man na sa pre-trial conference desisyonan, Congressman Junjun?
1: Well, ang pre-trial conference, kung hindi sila magkasugot da, it will be decided na sa trial.
0: Okay. Buta malun, markahan na nga
1: yes.
0: Under protest, ano na? Okay.
1: Well, not necessarily, pero may marking of evidence dira eh.
0: Mm-hmm.
1: May exhibit. So let's say magsilingbi ang ginambot mo siguro silingon na katropang Josel, for example, with respect sa firearms.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Uh-huh.
1: So kung ambot kong in-include na nila, sa pre-trial, wala ko kabalo, wala ko kakita sa prosecution, pero originally wala na, for example.
0: Uh-huh.
1: Tag sa pre-trial conference lang i-bring up.
0: Mm-hmm.
1: So depende na guro sa chamber, sa depende siguro sa presiding officer kung anong himuon niya sila.
0: Oo. So mga amo ni Congressman Junjun, nga madamo sa mga na solicit nga mga ebidensya during the hearing conducted by the House Committee on Justice, are we expecting, Congressman Junjun, nga madamo sang i-object kandera ang defense?
1: Definitely.
0: Uh-huh.
1: Definitely, kay may mga, remember mo sang gin-discuss sa last time, wala siya sa original article of impeachment, pero nagtuhaw lang siya sa Committee on Justice hearing.
0: Mm-hmm.
1: Pag nagdugang sila sa mga pieces of evidence, so siguro i-object na nila. We don't know kung ano ang himuon sina sa Senate Impeachment Court, but of course, hindi man nakarule lang sa chamber lang.
0: Uh-oh.
1: Because the chamber lang, it's not the entire impeachment court. So, with respect to that, siguro sa importante nga issues, that will be ruled upon or decided during the trial na.
0: Mm. Ang presensya sa mga senator judges naton kinahanglan ang full or ang personal presence nila during the pre-trial conference, Congressman Junjun?
1: Not necessary.
0: Okay.
1: Not necessary. Sa amon wala to eh.
0: Uh-huh.
1: Irili lang to kaga majority leader at the time, si Tito Soto.
0: Mm-hmm.
1: So, again, dali lang gali, katropan, again ha, ang pre-trial conference, of course, gakatabo ni siya sa courting hearing, no? Especially sa criminal. Pero ginasunod lang ni siya sa impeachment court kay supletorily ga-apply man ang rules of court. Pero, not necessarily nga ang tanan niya gakatabo sa korte matabo ni sa impeachment court, no? So, busilingon, sui generis gyapon eh. And malakbo gyapon ang leeway sa presiding officer kung mag-rule with respect sa mga issues sa pre-trial conference.
0: Okay. Ano kadako ang papel diri sang mangin presiding officer in this case as identified by the Constitution and by the rules amo ang Senate President sa pre-trial conference, Congressman Junjun?
1: Well, dako man. Dako katama kay siyang nagatimon.
0: Oo.
1: Pero actually, hindi lang pre-trial conference. During the entire trial, the duration of the entire trial, sa impeachment court, very, very important ang role or crucial sa presiding officer.
0: Okay. Sa pre-trial and during the trial proper, Congressman Junjun, may bintaha ang presiding officer being a lawyer?
1: Well, hindi lang bintaha. Should be a lawyer.
0: Dapat, no?
1: Because in humble together, okay. Okay lang ni Guru sa pre-trial conference, guys. Sige, hindi ka mo magkasugot na. Okay. Ano stipulation of facts niya? Okay, so okay kita dire. So hindi na wala kita problema na dire ha. Ana na admit man sang both parties. Pero when it comes to trial o magsiling biyang let's say may mga examination isang witness o objection your honor. Diba, the lawyer is badgering the witness. Objection your honor. It is argumentative. So paano mag-rule kung hindi ka abogado?
0: Mm-hmm.
1: Diba? Okay lang na iya, bisa may battery of lawyers ka, pero ulti ikaw ma-decide eh. And split second lang mga decision da. Hindi man pwede nga mahulat kita isa kaadlaw para mag-decide ang presiding officer. So, para sa akon, it should be a lawyer. And sa subong, ang nakita ko katropang Josiel, limited lang ang option sang impeachment court. Kaya of course, ang Senate President, hindi abogado.
0: Oh.
1: And they had to change the rules sang Senate. Which medyo wala katabo na ya kay traditionally ya sa tanang impeachment trial ang natabo Estrada and Corona. Of course ang presiding officer daya ang especially sa Corona ang presidente sa Senado. So subungin change nila ang rules, limited ba na option nila kay dua lang ang abogado. So it's either si Jesus Codera lang or si Kiko Pangilinan.
0: Mm-hmm. So in this case daw ang ginatugpo nila si Senator Chis Escudero being a lawyer most likely nga mag-preside. Being a lawyer also si Senator Chis Escudero somehow may hibalogid no sa tawag sa niya legal proceedings sa Congressman Junjun.
1: Yes, si Chis. I think he was a member of the impeachment court during the Corona.
0: Mm-hmm.
1: Do ara blas sa to. Kag last year siyempre siya ang si Chis Escudero ang Senate President ng una na impeachment kay Sara, Vice President Sara. So in a way, hindi lang siya ang abogado, kundi may experience pa siya sa impeachment.
0: Oh. Sa mga katulad si niya, ang both group karon, the minority and the majority, seem to be gusto nila mangin presiding officer. Ano ka impluensyado or ano ka dako ang papel sa presiding officer gid sini Congressman Junjun nga ang kon ikaw ara sa defense gusto nimo nga somebody known to you man ang mangin presiding officer nga pwede ini maliko-liko kag pwede ini ang tiko matadlong kag ang tadlong mapatiko sa presiding officer Congressman Junjun.
1: Remember ha, sa tanan kita nga familiar sa judge. Okay. Let's say, simple lang ang kaso. Sa korte ang judge.
0: Oh.
1: Siyempre, kung friendly ang judge mo, okay ka.
0: Oh.
1: Well, ha? Oh. Matudloan niya ka, may mga signal pa na, ina-judge na gina,
0: mm-hmm.
1: na impartial na under the Constitution. Pero iniya, judge ni nga presiding officer. Siya ang first among equal sa 24. Kag, hindi siya required nga mag-impartial. In the first place, political animal siya.
0: Mm-hmm.
1: So, kung pabor siya sa imo, itsaroon mo na lang kung ano ka advantage na sa either sa defense or prosecution.
0: Pero anong possibility si ni Congressman Junjun, the fact niya sa part niya sang depensa subong, they have battery of lawyers, ha? Hindi lang ni basta-basta nga law office ang ginkuha niya sang defense, no, ni Vice President Sara Duterte. Basi bilang magtaktikahanay and maguba ang imahin and integridad, credibilidad sa presiding officer bala. Inang panan bala pagkatapos pagkasala, i-criticize, petitionan, Congressman Junjun, how's the possibility?
1: Well, we expect this. It will not only be, per experience, ang matabo ni sa trial ni VP Sara, it will not only be a trial inside the Senate, but of course, it will also be a trial sa media para sa public opinion.
0: Hmm.
1: So, expect na ni nga, damo ni sang, tawagay nila daw, ano, mga angle sa media. And of course, kung may battery of lawyers and defense, of course, kaya man magkuha sa prosecution.
0: Mm.
1: So with respect siguro sa kalidad sa mga abogado, ang prosecution probably ang mga congressmen, kung hindi man sila amon ang quality nila, pero pwede mas lagi po kakuha sa private prosecutors. Kaya nagkuha na sila, nag-start na sila magkuha subo.
0: Oo. Now, na ano ini, Congressman Junjun, daw nagmatuod ang imo sining primero bla daw, hindi man ni premonition, pero ang guess nimo before sa interview na ton, doon nagmatuod niya, damo pa changes man tabo, kag dako-dako gid ang changes nga ng tabo, Congressman Junjun, kay bumaliskad na subong ang komposisyon sa minoriya kag mayoriya. It seems ba, pardon our words, pero ang nagagawa karon nga, ang majority is as if i-label naton pro-impeachment, ang minority is anti-impeachment. We're not really meant for that, pero ang huyog lang bala, Congressman Junjun, right now, nga ang grupo nanday Suto, Gatsalian Suto, Lacson et al, amo karon ang sa mayoriya, anong pagtanaw ni mo sinisa mangindalagan sang impeachment trial as far as the Vice President is concerned or the defense is concerned, Congressman Junjun?
1: Well, as we were discussing, sa halit sang una, katropang Josiel, ang silingta taklaron katamang impeachment, di ba? Ang conviction po silingon. Pero as we know, damo pang natabo. Kag subong siguro may mga changes pagid na. Probably ang major changes subong ara na. Pero of course, during the trial, damo pa matabo, no? With respect sa alliances. Pwede tayo hambal ang majority-minority, pero para sa akon, hindi ta sila ma-label kaya pro-impeachment, pro-conviction, kaya pro-acquittal.
0: Mm-hmm.
1: So, do hindi ta sila ma-label pasubong, kay too early. But, busilingon, hindi siya imposible nga ma-convict subong.
0: Mm-hmm.
1: Daw nagalapit nga nagalapit. Of course, nagakusog man nga nagakusog ang huyog sang conviction. Although subong medyo hindi pa pwede, malayo pa man sa ako. No? But still, compared mo, let's say, 6 months ago, 2 months ago, 1 month ago, may mga changes.
0: Oo. So, butang balos ni ang under pressure gidya, Congressman Junjun, are the senators nga re-electionist in 2028.
1: Well, that is correct.
0: Oh.
1: Eh syempre, mabantay sila sa public opinion.
0: Mm-hmm.
1: So, ano bilang huyog sini kung magsugod ng trial?
0: Oh.
1: Anong huyog sini? Pila ka percent ayan sang pumuluyo ang gasuporta sang conviction or acquittal?
0: Mm-hmm.
1: Kung na matabo.
0: In short, sining manilag sila kunin ng huyog sang tao, abino sentimiento sang tao. So that would mean nga from today until the trial proper, until the time niya dapat na sila magbinutuhay, dara Congressman Junjun, there's a big possibility nga sa part niya sa mayoriya subong, mang duha-duha ni siya nga niya, ang sentimento sa tao, magapabilin gyapon sa Vice President, no? Kay right now, popular pa sa gyapon. That would mean nga, base kung may surprise pa ini Congressman Junjun sa katapusan during the voting day na Congressman Junjun?
1: Definitely.
0: Okay.
1: Definitely. Sa amon nga experience ko, may mga surprises kahit even sa voting na.
0: Mm-hmm.
1: Kaya may ara nga daw sa tumatakay ko corona nga daw against siya sa or for acquittal siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero nagbuluto sila eh.
0: Uh-huh.
1: Lock sila nga daw, pila sila ka Senate, nagbuto sila for conviction.
0: In short, si ni Maleta will play a lot of words ni Congressman yun dyan, ha? Kati subong palang gani doon na batyaga na natin daw, grabe ng pressure eh. As of now,
1: pero
0: ha?
1: Pero galing kay, the stakes here are so high. Uh-huh. Ang nakataya di sobra kadako.
0: Mm-hmm.
1: Nga nakita ta, nga ang Zarzuela, kag ang pressure, grabe.
0: Mm-hmm.
1: So, amulang ni ang very intense siya because of the stakes are high. So, ang stakes niya ang 2028 elections.
0: Oo. Right now, Congressman Junjun, may twist pagidabi magluwas abi sa leadership change no sa Senado from Cayetano to Gatsalian. Si Senator Chingo Estrada is under 90-day preventive suspension. So ini makaapekto Congressman Junjun sa natawag nato sini number of senators required to vote for the conviction, ang threshold iya nga 2/3 apektado ini Congressman Junjun with the suspension of Jinggoy.
1: Hindi.
0: Okay.
1: Ang istorya ta lang sa nagliga, we're just talking of quorum.
0: Mm-hmm.
1: Kag ang quorum may Supreme Court decision 77 years ago. Diba?
0: No.
1: Pasigani din applicable mo na subong eh. Kay siyempre, at wala, dalain ang chinpo. Pero, ang constitution naghahambal with respect to conviction, hindi siya ma-convict unless there's a concurrence of at least two-thirds of the majority of all the members.
0: Mm-hmm.
1: So, buti yung bisan ma-suspend, bisan pa outside the country, basta miyembro siya sa Senado, upod siya sa isipay sa 2/3, which is 16.
0: Okay. Kiti, may sunod pagid na Congressman Junjun kay we don't know with the effort of the government to arrest Bato de la Rosa, no? And reportedly daw may warrant of arrest naman subong that includes kay Senator Bongo. So, granting for the sake of discussion, ngayon sila will be brought outside of the country to the Hague that left us with 22 warm bodies nga mga senador. So, ang threshold will remain at 16 even though 22 lang ang warm bodies sa mga senador tangari di sa Pilipinas, Congressman Junjun?
1: Well, amuna siguro ang nami nga right na sa ulihi nga issue para sa Supreme Court na mag-decide kung mag-abot di man kita da.
0: Mm-hmm.
1: Pero as of now, as long as member sila sa Senado, then mag-count sila sa threshold. So inaya, wala pa naka-rule, wala pa kita sa jurisprudence nila.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sa subong, I think, katropang Josiel, may gindala sa dagligan ng adlaw or kahapon, ang Cayetano Block with respect sa June 3 na reorganization sa Senate.
0: Oh.
1: Pero adto iya, with respect sa quorum.
0: Hmm.
1: So probably wala takabalo kung ang Supreme Court ma-rule sadto definitively or basi nag-boot an academic na. Kay siyempre, wala na subong sang justiciable controversy kay nag-13 na sang kahapon eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero with respect sa threshold, I think absent any ruling from the Supreme Court, it should be kung may as long as member ang isa ka senador, upod siya sa threshold.
0: Oh. So in short, unless otherwise expelled or ang non-attendance because of death
1: or resignation,
0: sa gihapon, inside or outside of the country, ang warm body sa senador magapabilin sa 24 Congressman Junjun gihapon ang numbers nga of or numbers. Ang number nga dapat i-consider.
1: Correct.
0: Okay.
1: So, muna ang pinaka-safe, ang pinaka-clear na interpretation kay even sa law school ka, ginatuduan ka, let's say first semester ka, when the text of the Constitution is clear, then there's nothing to interpret. So, busa hindi mo siya madugangan, hindi mo siya ma-interpret in any other way than the clear text of the Constitution, which is 2/3 of all the members of the Senate.
0: Mm-hmm. Si, ti ang mabuhin malang numero sang 24 kama senador ta under the Constitution and the law. Kon amula ng basis, Congressman Junjun, yung mabuhin na numero nila, no? Eventually, no, the final number is conviction,